0: Mga mga bata, good morning! Good morning! Kayo ay nakikinig dito sa Radyo Magazine, panibagong episode natin ng School on the Air. Ito pa rin ang inyong lingkod, Teacher Cha. Muli, isang masaya, magandang umaga sa inyo. Malamig man, umuulan, ingat-ingat kayo sa pagpasok sa eskwela. Kasama natin sa Master Control ang ating mga sound engineers. Batiin natin ang isang magandang umaga, Miss Marichal Malimban at Miss Camille Umali. Isang oras, samahan nyo kami 8 a.m. until 9 a.m. Hatid natin ang mga bagong kaalaman para sa inyong lahat. Mga segmento na tsak na kagigiliwan at kapupulutan ninyo ng aral. Pero bago natin simulan ang ating lessons of the day, inaanyayahan ko kayo na mag-like at mag-follow sa lahat ng ating mga social media accounts. Nasa screen natin ngayon lahat ng mga social media platforms ng Radyo Magazine. Like, follow nyo na kami at kung meron kayong katanungan, pwede rin kayong magpadala ng email sa radyomagazine@gmail.com or pwede rin naman na dumirekta na kayo sa ating official Facebook page na Radyo Magazine. And also, para mas mapaganda ang serbisyo natin at pagbibigay natin ng mga impormasyon at balita, inanyayahan ko kayo na nabisitahin yung ating official website. Yes, meron na po tayong website, radyopilipinas.ph/radyomagazine. Ayan ang ating official website. At kung wala kayong radyo sa bahay, pwede nyo pa rin kami mapakinggan. Ito naman yung ating mobile app na PBS Receiver. Available ito sa Google Play Store and App Store. Libre lang, basta meron kayong internet connection. Kaya i-download nyo na agad. Magpunta na kayo sa Google Play and App Store, PBS Receiver. So anytime yan, kahit nasan man kayo, anong ginagawa ninyo, wala kayong radyo, ay masusubaybayan ninyo lahat ng mga programa natin mula umaga hanggang gabi.
1: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
2: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
3: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
4: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
5: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na mayiging milyonaryo.
7: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
8: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mga scam.
7: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
9: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
7: Ay, hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-i-endorso.
10: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang 3 buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
7: Eh, pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
9: Salamat, Tay. Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
10: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan.
11: School on the Air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
12: School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
0: Mga bata, nagbabalik tayo dito sa School on the Air at ngayon kasama na natin ang inyong best friend. Walang iba kung hindi si Enggoy. Good morning, Enggoy!
13: Ayan, magandang umaga!
0: Kamusta ka, Enggoy?
13: Ay, okay naman po!
0: Yes, at nako ha, nire-remind kita na always take your vitamins dahil maulan, masama ang panahon.
13: Oo nga po!
0: Hindi natin masabi, minsan na araw, minsan uulan, kaya kailangan may panlaban ka sa ubo, sipon at lagnat.
13: Correct!
0: Mm-mm. At yung mga bata, pinapaalalahanan din natin ano, na kapag ganito yung weather sa Pilipinas, mas lalong nauuso yung pagkakaroon o pagkakasakit ng dengue.
13: Ayun nga!
0: Diba, yung kagat ng lamok. Kaya kung kayo ay papasok sa school, lalabas ng bahay, lalo na paghapon, kailangan ay meron kayong insect repellent. O kaya naman, mahaba yung mga suot ninyo para yes, nakokoberan yung inyong mga balat. Hindi kayo kagatin ng lamok at maiwasan natin ang dengue.
13: At maglinis sa bahay!
0: Maglinis sa bahay yung mga paso ni nanay.
13: Oo, dapat ano yan, pinapalitan yung tubig regularly.
0: Totoo ka dyan, Engoy, ano? Kung mapapansin ninyo na yung paso ni nanay ay naiipunan na ng tubig, baka pwedeng ikaw na yung magkusa, ano, naalisin yung mga nakatambak na tubig dahil ito ay pinag-iitlugan ng lamok.
13: Correct.
0: At pwede kang kagatin yan, ako bukod sa Makati, pwede ka pang magkasakit. Yan lamang ang paalala natin, pero syempre para sa ating lessons of the day, values education, mga pagtuturo, paalala ng mga tamang gawi, kilos at pananalita ng isang bata. Ngayon, pag-uusapan natin mga bata, no, and Engoy, kung paano ba natin dapat alamin yung pagkakaiba ng mali sa tama. Identifying right from wrongdoing. So kasi 'di ba minsan, Engoy, may mga bagay tayong naobserbahan o napapansin sa paligid natin na minsan gusto mong tumulong, gusto mong gumawa ng kabutihan. Pero tinatanong mo sa sarili mo, tama ba 'to? So ngayon, pag-uusapan natin, paano nga ba na ang isang bata ay malalaman niya, no, kung ano ang pagkakaiba ng mali at ng tama. Ikaw ba, Engoy, bilang isang bata, ano ba ang mga maling gawain o tamang gawain na dapat nilang iwasan pag mali at tandaan naman kapag katama?
13: Ay, ang mga tamang gawain ay dapat sumunod sa mga magulang.
0: Wow, isa yon. At ang maling gawain naman?
13: Huwag susuway.
0: Ayun.
13: Sa mga magulang.
0: Mm-mm. At kung mali naman, ano naman yung maling hindi nila dapat gawin, Engoy?
13: Huwag mangungopya!
0: Oo, yan, ano. Siyempre, huwag mangungopya, ayun yung tamang dapat gawin. Pero yung pangungopya, ayun yung maling gagawin, ano. So ngayon, identifying right from wrong. So may mga illustrations tayo ngayong umaga, Engoy. So i-identify mo o iisa-isahin mo kung alin ba dito yung mali at alin ba dito yung tama.
13: Okay!
0: Ready ka na ba?
13: Ready na!
0: Ayan, at sana yung mga bata na maaaring makapakinig nito, kayo din mismo sa sarili ninyo habang nasa bahay kayo, sagutan nyo din alin sa mga illustrations natin na nagpapakita ng tamang gawain at nagpapakita ng maling gawain. So sa screen natin ngayon, Engoy, makikita natin sa kaliwa ang illustration natin na isang batang lalaking tinulak yung kalaro niyang batang babae.
13: Ay,
0: at sa kanan naman, ito naman ang isang batang lalaki na tinutulungan yung kaibigan niya tumayo mula sa pagkakadapa. Alin dito ang tamang gawin o tamang gawain, natali naman dito ang maling gawain, Engoy?
13: Siyempre, ang tama ay yung tumutulong na bata.
0: Okay.
13: Yan.
0: Na, at ang maling gawain?
13: At ang maling gawain yung nagtulak.
0: Tama, ano?
13: Diba? Masama yun.
0: Yung bully.
13: Kasi oo,
0: may mga bata kasi, Engoy, minsan, ano, eh nagkakasayahan lang naman eh. Joke lang naman eh.
13: Ah, kahit joke, pero masakit naman.
0: Oo, mali pa din yun.
13: Mali pa rin yun.
0: So, hindi excuse yun, ano? Kasi yung ibang mga bata, ginagawang excuse yung nagjo-joke lang naman ako eh. Naglalaro lang naman kasi kami. Nagkakasayahan lang naman kami. Kaya natulak ko siya. Pero iyon ay maling gawain. At sa pangalawang illustration naman natin, Engoy, alin dito ang mali at tamang gawain? Yung nasa kaliwa ba o yung nasa kanan? Alin dito ang maling gawain, Engoy?
13: Ang maling gawain ay yung nasa kaliwa po.
0: Mm-mm.
13: Kasi nagtatapon siya ng basura.
0: At yung nasa kanan?
13: Nasa kanan, inilalagay niya yung basura sa tamang lalagyan.
0: Tama, Engoy. Maling gawain yung pagkakalata, no? Lalo na
13: yes,
0: sa mga pampublikong lugar. At syempre, ang tamang gawain sa illustration natin ay yung batang babae na nagtatapon ng basura sa tamang lagayan. Great job! So ngayon, mas nakikita na natin ang pagkakaiba ng maling gawain sa tamang gawain. At pangatlong illustration naman natin, Engoy, alin dito ang nagpapakita ng maling gawain at ng tamang gawain ng isang estudyante?
13: ang tama po yung nakikinig.
0: Mm-hmm.
13: At ang mali ay yung natutulog!
0: Naku, natutulog sa klase.
13: Napuyat siguro.
0: Napuyat. Sasabihin niya, naku teacher, sorry po kasi hindi po ako nakatulog ng maayos kaya nakatulog ako sa klase. Ano man ang dahilan mo, mali pa rin gawain ang matulog sa klase. Dahil tandaan natin, si teacher laging nag-e-effort para maghanda sa mga lessons ninyo everyday. Tapos ikaw, tutulugan mo lang. Kailangan, pag pumasok ka sa eskwela, dapat handa kang matuto. Dapat ikaw ay nakikinig. Kaya tama si Enggoy, ang maling gawain ay ang pagtulog sa klase at ang tamang gawain ay ang pakikinig sa teacher. At para sa ating panghuli, kung ito nagkakamali, panghuling illustration na natin ito. Alin dito, Enggoy, ang nagpapakita ng maling gawain at alin dito ang nagpapakita ng tamang gawain?
13: Yung maling gawain po yung tumatawa, pinagtatawanan yung kaklase.
0: Nako, at ang tamang gawain?
13: Yung tamang gawain yung kinocomfort ng dalawang bata, yung umiiyak.
0: Tama! Great job, Enggoy! Ang maling gawain, yung nakikita mo nang nahihirapan at nalulungkot o umiiyak yung kaklase mo, pinagtatawanan mo pa. Nakikita mo yung kaklase mo na nahihirapan sa subject ninyo, pinagtatawanan mo pa. Yan ay maling gawain. At ang tamang gawain ay laging pagtulong, pag-comfort kapag ka meron kang nakikitang kaklase na nahihirapan o kaya naman nalulungkot. Great job! Maraming salamat, Enggoy. At ngayon,
13: wala naman!
0: Tinulungan mo yung mga bata no, na i-identify alin ba yung maling gawain at tamang gawain. Natatandaan ninyo, mga bata, hindi laging pag sa palagay ninyo ay tama, yun na yung gagawin ninyo. Iisipin nyo lagi ang iba. Lalo na yun, kung nag-e-enjoy ka kapag nakakasakit ka, masaya ka sa sarili mo, so feeling mo tama yung ginagawa mo, pero nakakasakit ka, so mali pa din yun. Kapag alam kasi natin ang mga tamang gawain at maling gawain, alam natin kung paano tayo magbe-behave, nasa bahay man tayo o nasa labas ng ating tahanan. So lagi nating tatandaan na laging piliin na maging mabuting bata. Mga bata, unang bahagi pa lamang ito ng lessons natin. Magbabalik tayo para sa tuloy-tuloy nating pag-aaral dito lang sa kung saan mas fun ang learning. Walang iba kung hindi sa
13: School on the Air!
11: School on the Air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata. School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na mayiging milyonaryo.
14: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
8: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mag-scam.
14: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
9: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
7: Hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-i-endorso.
10: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang tatlong buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
14: Pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
9: Salamat, Tay. Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
10: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radio Magazine, 1278 AM.
15: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
16: Hala, totoo? San ka sumali?
15: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
16: Naku po! Juan, scam yan!
15: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. may logo pa ng bangko.
16: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
15: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
16: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala, pati identity mo pa. Identity theft yan.
15: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
16: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
15: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
17: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
16: Kaya huwag magpabudol, bes! Okay, class. Recess. Break time.
18: Yay!
19: Tignan mo tong baon ko.
18: Anong baon mo? Pahingi naman.
16: Oops! Magugas muna ng kamay bago kumain upang makaiwas sa sakit tulad ng hand, foot, and mouth disease o HFMD.
18: Hachi!
20: Teacher, ano ba yung hand, foot, and mouth disease?
19: Teacher?
16: Ang hand, foot, and mouth disease o HFMD ay kumakalat sa pamamagitan ng laway at mga nahahawakang bagay. Ang mga sintomas ito ay lagnat, ubo, sipon, sugat sa bibig at paltos sa kamay at paa.
19: Naku, nakakatakot naman po.
18: Sige po, maghuhugas na kami ng kamay.
21: Para maiwasan ang hawaan, ugaliing maghugas ng kamay ng tama gamit ang tubig at sabon. Mag-alcohol rub kung walang tubig at sabon. Iwasan ang paghawak sa mata, ilong at bibig. Panatilihing malinis ang mga gamit. Kapag may nakitang senyales, agad i-isolate at magpatingin sa doktor. Ang kalusugan ng bawat bata, ating pangalagaan laban sa HFMD. Maghugas ng...
11: School on the Air. Katuwang ni Teacher at ni na Mommy at Daddy sa pagtuturo sa mga bata.
12: School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
0: Mga bata, nagbabalik tayo dito pa rin sa kung saan mas fun ang learning sa School on the Air. At kanina pinag-usapan natin yung values education. Sana marami kayong natutunan mula doon. At ngayon naman, syempre, it's English time. Ayan,
13: English time!
0: English time. So ngayon, pag-uusapan natin ang mga iba't ibang topics na may kinalaman sa pag-aaral ng English. So favorite natin yan, ano? English. Sabi nga nilang English daw ay universal language. Kaya marapat lang din naman, natutukan din natin ang pag-aaral nito. So para sa ating English topic of the day, ang ating lesson ay tungkol sa verb. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng verb, Engoy?
13: Ah, yan po ba yung action word?
0: Great job! Tama ka dyan, Engoy. Yeah. Ang ibig sabihin ng verb, ito ay action word. Verb is the word that describes action. Sa Tagalog, ang ibig sabihin nito, ito yung mga salita na nagpapakita ng kilos o gawain. Para mas maunawaan natin kung ano ang ibig sabihin ng verb, meron ako dito mga inihandang mga salita. Basahin mo nga, Engoy, ang examples natin ng verb o mga salitang nagpapahayag ng kilos.
13: Yan. Run.
0: Mm-hmm.
13: Eat. Jump. Write. Cook. Sing.
0: Great job, Engoy. At kung mapapansin natin, ano, itong mga salita na binanggit ni Engoy, it describes action. These words describe action. At para mas maunawaan natin, Engoy, meron din akong inihandang mga sentences. Itong sentences natin ay pipiliin natin sa group of words na ito kung alin dito ang verb o kung alin ang salitang nagpapakita ng kilos o gawain. Ang first example, Engoy, ay babasahin ko. at i-identify mo kung alin sa mga salita na binanggit ko ang verb o action word.
13: Okay!
0: Ready ka na ba?
13: Ready na!
0: Ang first example natin, my mother cooks my favorite food. Alin dito ang verb o action word?
13: Cooks!
0: Tama, Engoy! Dahil ito ay nagpapakita ng kilos. Mother cooks my favorite food. At ang second example naman, Engoy, sa pangalawang pagkakataon, babasahin ko. She sings beautifully. Alin dito ang verb o action word?
13: Sings!
0: Great job! Tama! She sings beautifully. At sings ang ating verb. Ang third example naman, Engoy, my dog barks at the stranger. Alin dito ang verb o action word?
13: Barks!
0: Tama! My dog barks at the stranger. At yon ang nagpakita ng kilos o ginawa ng aso. At fourth example natin, Engoy, the students are running. Alin dito ang verb o action word?
13: Running!
0: Tama! At kung mapapansin natin, Engoy, ano, ay yung verb natin o yung action word natin ay hindi sa lahat ng pagkakataon nasa gitna siya ng sentence. Pwedeng nasa hulihan siya. Depende kung paano kinonstruct yung ating sentences. At para sa ating panghuling example, Engoy, I recite the poem correctly. Alin dito ang verb o action word?
13: Recite!
0: Tama! I recite the poem correctly. Ang nagpapahayag ng kilos ay ang salitang recite. Sa Tagalog, pagbigkas. So ayan mga bata, ang iba't ibang examples at construction ng sentences natin kung saan na-identify natin kung alin ang verb at action word. Engoy, pwede ka pa bang magbigay na example ng verb o action word? Nag-iisip si Engoy.
13: Mag-iisip ko
0: na. On the spot ko si Engoy. Ano ang examples pa ng verb o action word para mas maunawaan ng mga batang tagapanood natin?
13: I walk quietly inside the room.
0: I walk quietly inside the room. Sa example mo, Engoy, alin dito ang action word o ang verb?
13: Walk!
0: Tama! Great job! I walk quietly inside the room. Siguro kasi baka may magising.
13: Yes!
0: So, ang action word doon ay walk. Magbibigay ako ng example ng sentence, Engoy, at i-identify mo kung alin dito ang verb at action word. Ready ka na ba?
13: Okay! Ready na!
0: Ang ating example or last sentence natin ngayong umaga, my father dances with my mother. Alin dito ang verb o action word?
13: Dances!
0: Tama! At kung iisipin mo, Engoy, ano, ang ginamit natin doon ay singular. Kapag ka-verb kasi ang ating, kapag may verb ano, sa sentences natin, Engoy, tatandaan mo na kung singular o nag-iisa lang yung ating subject, dapat talaga singular lang din yung verb natin. Kung si father singular, with S, dances yung ating verb. Kapag naman plural, marami yung tinutukoy nating subject. Kunyari, students, madami. Kasi with S ito, plural. So, students are running. So, ang verb natin, are running, ito ay naka-plural pa din. So, plural form pa din. So, ayun yung mga ways ano, kung paano natin i-construct yung sentence natin at yung tinatawag na subject and verb agreement. Yun ang tawag doon, Engoy. Subject and verb agreement. Pag singular ang subject, singular din ang verb. Pag plural ang subject, plural din yung verb. Yun ang tinatawag na subject and verb agreement. Marami ka na namang natutunan ngayong umaga, Engoy.
13: Yes!
0: At sana may share mo din yan sa iyong mga kaibigan. Para nang sa ganun, eh mas maging mahusay na kayo sa pag-iingles. Mga bata, tuloy-tuloy pa rin tayo. Dito lamang yan sa kung saan mas fun ang learning. Walang iba kung hindi sa
13: School on the Air!
6: Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na magiging milyonaryo.
14: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
8: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mga scam.
14: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
9: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko, hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
14: Hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-endorso.
10: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na

0: Yes, break time!
1: Yay!
2: Tignan mo tong baon ko.
1: Anong baon mo? Pahingi naman!
0: Oops! Maghugas muna ng kamay bago kumain upang makaiwas sa sakit tulad ng hand, foot, and mouth disease o HFMD.
3: Hachi! Teacher, ano ba yung hand, foot, and mouth disease?
2: Teacher?
0: Ang hand, foot, and mouth disease o HFMD ay kumakalat sa pamamagitan ng laway at mga nahahawakang bagay. Ang mga sintomas ito ay lagnat, ubo, sipon, sugat sa bibig at paltos sa kamay at paa.
2: Naku, nakakatakot naman po.
1: Sige po, maghuhugas na kami ng kamay.
4: Para maiwasan ang hawaan, ugaliing maghugas ng kamay ng tama gamit ang tubig at sabon. Mag-alcohol rub kung walang tubig at sabon. Iwasan ang paghawak sa mata, ilong at bibig. Panatilihing malinis ang mga gamit. Kapag may nakitang senyales, agad i-isolate at magpatingin sa doktor. Ang kalusugan ng bawat bata, ating pangalagaan laban sa HFMD. Maghugas ng kamay at mag-ingat.
5: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
6: Fake news yan! Mali!
7: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
6: Fake news yan! Mali!
8: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
6: Fake news yan! Mali!
9: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
10: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
11: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
10: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
11: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
10: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
12: School on the air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
13: School on the air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
14: Showbiz! Ganap sa entertainment scene. Updated ka ba? Swak na budget recipes. Light na buong family.
15: Tala kayang makakalikasan.
14: Anything under the sun.
13: Radyo Magazine, 1278 AM.
16: Radyo Pilipina.
17: Radyo Publiko.
16: Radyo Pilipina.
12: School on the air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
13: School on the air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
18: Nagbabalik tayo dito pa rin sa kung saan mas fun ang learning sa School on the Air. At syempre, isa sa mga paborito nating segmento ang ating kwentong pambata. Kaya naman ngayon, may hatid na kwento sa atin ang inyong best friend na si Ingoy.
19: Yes!
18: Ingoy, meron ka bang kwentong pambata?
19: Ay, meron po!
18: Ano ang pamagat ng kwentong pambata natin?
19: Ang pamagat ay The Heartbeat of Barangay Kamuning.
18: The Heartbeat of Barangay Kamuning. At ito pa rin ay ito pa rin libro na ito ay mula sa donasyon ng QCPL sa ating programa. Kaya maraming salamat po. The Heartbeat of Barangay Kamuning. Handa na kami, Ingoy, sa kwento na meron ang ating segment ngayon. Ikaw ba, ready na?
19: Ready na po!
18: Sabay-sabay na tayo makinig para sa ating kwentong pambata.
19: Yan. The Heartbeat of Barangay Kamuning. Sa isang abalang lungsod sa Pilipinas, isang maliit, ngunit masiglang pamayanan na tinawag na Barangay Kamuning ay dating tinawag na Talahiban ng mga una nitong residente. Ito ay dahil sa kasaganahan nito sa Kamuning, isang halaman na may puting bulaklak. Isang araw, pinirmahan at kinilala ni dating alkalde Norberto S. Amoranto ang pagkakabuo ng Barangay Kamuning at ang pagkakabilang nito sa lungsod Quezon. Nagdiwang ang lahat sa barangay! Sa puso ng Barangay Kamuning,

0: Muni, mayroong isang abalang pamilihan kung saan itinitinda ang mga prutas, gulay, at lahat ng klase ng pagkain. Tuwing umaga, ang palengking ito ay puno ng tunog ng mga halakhak at kwentuhan. Ang mga bata sa barangay Kamuning ay mahilig maglaro. Ang kanilang mga halakhak ay naririnig sa buong barangay. May isang matandang babaeng nagngangalang Lola Rosa na nakatira sa barangay sa loob ng maraming taon. Marami siyang alam na kwento. Ang mga bata ay nagtitipon upang makinig ng kanyang mga kwento tuwing gabi. Ang mga bata ay pumapasok sa paaralang malapit sa sapa ng lagarian. Ang mga guro ay mababait at maaalaga, palaging hinihikayat ang mga bata na mag-aral ng mabuti. Mayroon ang mga taga Barangay Kamuling ng Harding kung saan sila nagpapatubo ng mga gulay, prutas, at damong gamot. Tulong-tulong ang lahat upang mapanatili ang kanilang hardin at maging maganda at masaganang lugar. Taon-taon, nagsasagawa ng engranding piyesta ang Barangay Kamuning. May makukulay na palamuti, masisiglang tugtugin, at masasarap na mga pagkain. Ang mga lansangan ay napupuno ng sayawan at tawanan habang ito ay ipinagdiriwang ng lahat. Sa Barangay Kamuning, lahat ay nagtutulong-tulong. Ito man ay sa pagsasaayos ng bubong, pagbubuhat ng mga pamilya, o paghahanap man ng mga bata, lahat ay handang tumulong. Ito ang nagpapatatag at nagkaisa sa pamayanan. Ang kapitan ng barangay ay mabait at tutok sa pagiging pinuno. Lagi siyang nakikinig sa hinaing ng mga residente at masipag na nagtatrabaho upang ang Barangay Kamuning ay maging isang ligtas at masayang lugar. Ang Barangay Kamuning ay may mga talentong mananayaw. Sila ay lagi naiimbitahan na magsayaw ng mga traditional na sayawin ng mga Pilipino sa iba't ibang mga okasyon. Ang kanila mga sayawin ay palaging tinututukan tuwing may selebrasyon. Sa sulok ng abalang lansangan, may isang maliit na silid aklatan, puno ng mga libro. Ang mga bata at matatanda ay gustong-gustong bumisita dito dahil sila ay nakapagbabasa at natututo ng mga bagong bagay. Ang Barangay Kamuning ay may sariling mga palaro. Ang mga bata ay naglalaro ng basketball, volleyball, at iba pang mga palaro. Ito ay magandang paraan upang sila ay makapag-ehersisyo at makakilala ng bagong kaibigan.
1: At doon nagtatapos ano yung ating kwentong pambata. At kung imaginein mo no yung bawat description o no, bawat paglalarawan ni Enggoy sa kung ano yung itsura ng Barangay Kamuning dati, eh napakasaya naman talaga, punong-puno ng buhay. At nakakatuwa kasi nung panahon na yun, Enggoy, ano, ay simple pa ang pamumuhay.
0: Yes.
1: Ang mga bata talaga pagkagaling sa eskwela, pagka-uwi galing ng eskwela, matutulog sa tanghali, lalabas ng hapon, maglalaro, di ba?
0: Yes.
1: At yung mga lolo't lola natin ay nasa harapan ng mga bahay. Kung hindi nagdidilig ng halaman, nagaganchilyo, talagang payapa at tahimik ang pamumuhay noon. Siyempre, ngayon, iba na yung ingay.
0: Yes, maingay na.
1: Oo, dahil ang Kamuning, alam naman natin, ito ay bahagi ng syudad, ano, dito sa Quezon City.
0: Daanan ng mga sasakyan.
1: Maingay sa paligid, may mga polusyon na rin, ano. Kaya naman, mas napapahalagahan natin kung ano man yung uri ng pamumuhay noong panahon na tayo ay mga bata pa. At sana, kahit papano, sa simpleng paraan, eh, maibalik pa rin natin ngayon, hindi ba?
0: Yes.
1: Core memories din kasi yon ng henerasyon dati. Oh, naalala ko rin yan, ano? At sigurado ako na kung ganyan ang Barangay Kamuning dati, eh ganyan din yung ilan pang mga syudad at lugar dito sa bansa natin. Nung panahon na hindi pa malawak na ginagamit ang teknolohiya at hindi pa mabilis yung takbo ng buhay. So, ayan mga bata. Sana nag-enjoy kayo sa ating kwentong pambata. Na-imagine ninyo, masaya, baya pa, puro laro, puro tawanan lang. At kayo, i-enjoy nyo rin yung inyong childhood ngayon. Dahil yung mga present moments na ginagawa ninyo today, nako, mamimiss nyo yan pagdating ng panahon. Di ba,
0: yes,
1: Ingon?
0: Yes, maganda.
1: Totoo, totoo yan. Maraming maraming salamat sa iyo, Ingo.
0: Wala na naman po.
1: Samantala, magbabalik tayo mga bata. Dito pa rin yan sa kung saan mas fun ang learning. Wala iba kung hindi sa
0: School on the Air!
2: School on the Air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata. School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Experts say this, journalists write it, and we promote it. Sadyang malikhay ng Pinoy, yes? You hear that all the time. We merge dishes like sinigang na corned beef. We mash up songs for a laugh like Senorita by Shawn Mendes.
5: I love it when you call me Senorita.
4: And lumayo ka man sa akin by Rodel Naval. And there's the timeless practice of Pinoy parents naming their kids after their meshed names, like Jovelin or Benjamin. Pero ang isa pang mahilig ko tingtingin ng Pinoy ay language. Mga salitang Tagalog na minerge or completely inimbento.
6: Pauso.
4: Street words or slang. Made-up words or familiar words with made-up meanings only a Filipino would know. Like, prani, tanyare, and some that have even made it to the Oxford English Dictionary. Like, bonga, defined as flamboyant or excellent. Bahala na, balikbayan, high blood. Yep, they're in the Oxford English Dictionary. Look under Philippine English along with other Filipino coined words. The OED has an entire Philippine English piece on it. The first editions were plant or animal names like abaca and tamarao. Recent editions include kilig, pandesal, and traffic as an adjective, defined as marked by slow movement of vehicles or congested. Filipino lexicographer Danica Salazar says the Philippine-sourced editions legitimize Philippine English as a variety in its own right. The words that got in did so from observed use online in publications and through linguistic studies. It'll be interesting to see what other Filipinized words make it next. What about keri or marites?
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito?
8: Amoy pares, amoy araw.
9: Ano ba yan? Puro sugat ka na naman.
8: Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo?
9: Ang dungis mo.
10: Ma, tama na.
11: Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, tex, at marami pang iba.
12: Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else.
13: Ang saya balikan ng ating kabataan.
11: Kain, tulog, laro, laro, at laro.
14: O ano, game na?
15: Pagkabilang kong tatlo, nakatago na kayo!
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
16: Okay class, recess, break time!
17: Yay!
18: Tignan mo tong baon ko.
19: Anong baon mo? Pahingi naman!
16: Oops! Maghugas muna ng kamay bago kumain upang makaiwas sa sakit tulad ng hand, foot and mouth disease o HFMD.
6: Hachi! Teacher, ano ba yung hand, foot and mouth disease?
17: Teacher?
16: Ang hand, foot and mouth disease o HFMD ay kumakalat sa pamamagitan ng laway at mga nahahawakang bagay. Ang mga sintomas ito ay lagnat, ubo, sipon, sugat sa bibig at paltos sa kamay at paa.
17: Naku, nakakatakot naman po.
18: Sige po, maghuhugas na kami ng kamay.
19: Para maiwasan ang hawaan, ugaliing maghugas ng kamay ng tama gamit ang tubig at sabon. Mag-alcohol rub kung walang tubig at sabon. Iwasan ang paghawak sa mata, ilong at bibig. Panatilihing malinis ang mga gamit. Kapag may nakitang senyales, agad i-isolate at magpatingin sa doktor. Ang kalusugan ng bawat bata, ating pangalagaan laban sa HFMD. Maghugas ng kamay at mag-ingat.
20: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
16: Hala, totoo? San ka sumali?
20: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations! You won! Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
16: Naku po! Juan! Scam yan!
20: Ha? Hindi kaya? Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
16: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
20: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
16: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
20: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
16: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
20: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
21: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
16: Kaya huwag magpabudol, bes!
2: School on the Air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
3: School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
1: Enggoy, sa huling bahagi na ating lessons dito sa School on the Air, meron lamang ako ilang mga paalala. Ito pa rin ang may kinalaman sa sektor ng edukasyon. Ito mula sa DepEd Philippines. Ito yung tinatawag na hashtag Aral Fact Check. Alam mo ba, Enggoy, good news para sa lahat ng mga teachers. Dahil makakatanggap ng teaching overload pay ang mga gurong nagtuturo sa aral program kung lalampas sa 6 na oras ang kanilang kabuuang actual teaching load. Ito ay alinsunod sa Section 13 ng Republic Act Number 12028 o ang Aral Program Act. So meron lamang tayo mga fact check dito, ano yung misconception at ano yung katotohanan. Ang Aral Fact Check Number 1, ang misconception o kasinungalingan, may hiwalay at automatic na additional compensation ang lahat ng gurong magtuturo sa aral program. Ang katotohanan dito, ayon sa Republic Act Number 12028, hindi lahat ng aral tutors ay automatic na makakatanggap ng karagdagang remuneration o teaching overload pay. Katulad nga nung binanggit ko, isa sa mga qualification ay dapat lalampas sa 6 na oras ang kanilang kabuuang actual teaching load. Ang aral fact check pa natin, ano yung maaaring matanggap na compensation ng isang DepEd aral tutor? Sa lahat ng mga volunteers so gustong subukan din ito. Una, teaching overload pay. At pangalawa, ang isa sa pinakamasaya, vacation service credit para sa pagtuturo sa weekends, holidays, long vacations at summer, alinsunod sa mga umiiral na DepEd guidelines. Ang ibig sabihin ay makikredit yung mga araw na ikaw ay nagtuturo ng Sabado at Linggo o kaya naman ng bakasyon o holiday.
16: Okay.
1: At ang computation nito, isang oras na serbisyo ay katumbas ng 1.5 hours na Vacation Service Credit. So, ito ay mapupunta sa leave mo.
0: Ay, okay.
1: Maganda, maganda. At isa pa dito, Engoy, ano, na kailangan din nga malaman ng mga teachers natin, paano kung aral tutor ay nag-render ng mas mababa sa 6 na oras ng teaching load? Ayon po sa mga pulisya, hindi siya eligible sa teaching overload pay. Sa kasalukuyang implementasyon ng aral program, ang compensation para sa DepEd teachers ay sa pamamagitan lamang ng teaching overload pay. So, kailan ba maaaring makatanggap ng teaching overload pay? Yan na yung isa sa pinaka-tanong talaga natin, ano? Kapag na-render na ang required na 6 na oras na actual classroom teaching load. At pangalawa, ang teaching overload ay hindi lalampas sa katumbas ng 2 oras batay sa prime hourly teaching, alinsunod sa mga umiiral na patakaran ng DepEd at ng Department of Budget and Management. So kung ang tanong nyo naman, may burden ba ito sa mga guro, yung aral tutor program? Ang sagot ay wala o hindi. Dahil maximum na 6 na oras talaga ang regular na actual teaching load. Maaring mahaging bahagi nito ang aral tutorial. Kung lalampas sa 6 na oras, ito ay ituturing na teaching overload. So may matatanggap at matatanggap yung mga teachers natin basta nag-render sila ng higit sa 6 na oras. Oo, higit sa 6 na oras ng kinakailangan nilang oras na gugugulin na no sa pagtuturo. At ito, para sa panghuli nating School on the Air Advisory, napakagandang balita nito. At alam mo ba, Engoy?
0: Ano po yun?
1: Makakasama din natin sila sa susunod na linggo, ang DENR.
0: Ay!
1: Oo, kasi ang DENR, Engoy, ay naglabas ng kauna-unahang children e-book series. At yung first edition nila na ang pamagat ay Pawi, with Pawi the Sea Turtle, ito ay tumatalakay ano, sa kagandahan at sa mga kaalaman tungkol sa West Philippine Sea para makarelate yung mga bata, ay itatampok natin yan next week dito sa ating programa.
0: Ah!
1: Excited ka doon, ano?
0: Yes! Anong araw kaya yan?
1: Malaman natin, Engoy, ano? Basta next week yan, abangan natin si Pawi, the little Sea Turtle. So dito sa libro na ito ay matutunghayan natin ano yung adventure ng bida na si Pawi. Sa kung paano siya namumuhay sa napakaganda at napakalalim na karagatan ng West Philippine Sea kung saan ito yung kanyang tinuturing na tahanan. Alam naman natin na napakayaman nito sa yamang tubig gaya ng mga mangroves, seagrass meadows, coral reefs, at marami pang mga marine life na makikita sa ilalim nito. So sigurado ako, Engoy, na sa librong ito, bukod sa parang malilibot na natin ang West Philippine Sea, matuturuan din yung mga bata kung paano ito maaalagaan at maiingatan. So pwede ninyong basahin ano, itong e-book na Pawi dahil ito ay makikita ninyo yung link kung saan ninyo ma-access sa official Facebook page ng Department of Environment and Natural Resources. Doon nila in-upload yung e-book nilang ito.
0: Yes.
1: And very excited sila na i-share dito sa School on the Air. Kaya kami naman ni Engoy. Talaga namang looking
0: excited
1: forward.
0: Excited din ako!
1: Looking forward kami dyan sa kung paano pa natin mas mapapaunawa sa mga bata ang malasakit at pangangalaga sa kalikasan. Maganda nga, Engoy, kasi yung mga issue katulad ng West Philippine Sea ay na itatranslate nila sa paraan na makaka-relate yung mga bata. Tama, di ba?
0: Tama!
1: Kasi ang mas madalas na nag-uusap lang nito, mga matatanda.
0: Yes!
1: Yung talaga mga nakikinig ng mga balita. Yung mga bata, meron din naman silang karapatan na malaman kung ano ang nangyayari sa Pilipinas. And it's very... it's very timely ano na ginawa ng DNR itong e-book series na ito para marami pang bata ang magkaroon ng malasakit sa ating bansa. At sa pamamagitan nito, Engoy, nako, magpapaalam na rin tayo.
0: Hi!
1: Baka may gusto.
0: Bye-bye time na.
1: Bye-bye time, baka may gusto kang batiin o kaya pasalamatan, Engoy.
0: Wala naman, advice ko lang sa mga bata,
4: Ngayong umuulan, huwag kayong maglalaro sa ulan, ha?
1: Tama, umuulan, umaaraw, paiba-iba na talaga ang panahon, kaya hindi natin masasabi. Lagi lang kayo dapat na ready. May mga ibang bata ayaw magdala ng payong.
4: Yes!
1: Ayaw magdala ng magsuot ng kapote kasi naiistorbohan sila. Nako, mga bata, hindi dapat ganun, ano? Kailangan ay matuto kang ingatan din ang iyong kalusugan.
4: Yes!
1: Maraming salamat.
4: Speaking of kalusugan,
1: yes?
4: Get well soon, Darwin!
1: Get well soon! Ayan, always take your vitamins and stay home kung kinakailangan.
4: Yes!
1: Thank you so much sa ating Master Control. Maraming salamat, Miss Camille O'Malley. Maraming salamat din, Miss Marichal Malimban. At sa lahat sa inyo, mga bata, maraming maraming salamat. Ito muli ang inyong lingkod, Teacher Cha. At syempre ang inyong best friend na si...
4: Engay!
1: Bukas muli, pagsapit ng alas 8 na umaga, sabay-sabay natin buksan ang ating mga radyo at sabay-sabay tayong matuto. Dito lamang yan sa kung saan mas fun ang learning. Walang iba kung hindi sa...
4: School on the Air!
2: School on the Air. Katuwang ni Teacher at ni na Mommy at Daddy sa pagtuturo sa mga bata. School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
5: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
22: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
23: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
24: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
25: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
26: Uso pa ba ang harana? Tanong ng isang OPM song. Alalahanin nga natin itong napakagandang Filipino tradition of courtship through song.
27: Kay lungkot nitong ating gabi.
26: It's difficult to know exactly kung kailan nag-umpisa ang harana sa Pilipinas, but it was quite popular across Philippine provinces in the 1930s. For the benefit of the younger generation, harana is an old Philippine tradition of courtship where a man serenades a woman.
27: Kaya ngayon ako'y lubhang naninimdim.
26: Inihahayag ang nilalaman ng puso in a sweet rhythmic song with impassioned lyrics. Standing underneath her window at night, alone with his guitar, kung minsan may kasamang kabarkada na tutulong sa pagkanta o paggitara, susuyuin ang dalaga na dumungaw sa bintana and listen to his love song.
27: Nagsusumamo ang puso ko para luman.
26: How would you feel about serenading someone? O di kaya mas gusto mong ikaw ang hinaharana?
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
28: Dagling kaalaman.
29: Sa mga nagtatrabaho, isang luxury o luho ang magkaroon ng oras para mag-siesta matapos mananghalian. Pero alam ba ninyo na ang pag-idlip sa hapon ng ilang minuto ay mabuti ang naidudulot sa kalusugan, lalo na sa improved cognitive function ng brain? Ang power nap ay mas epektibong gawin kaysa sa pag-inom ng kape o energy drinks sa panahon ng sobra kayong inaantok. Kailangan lamang na gawin ito ng tama. Less is more, ika nga. Iba-iba ang mga opinyon sa power nap. Sa iba, 30 minuto o mas mababa pa dito ang dapat na power nap, habang ang iba naman ay nagsasabing dapat isang oras o higit pa ang siesta. Ngunit mas marami ang naniniwala na ang susi ay panatilihing maikli ang pagtulog sa hapon, kung saan ang katawan ay papasok lamang sa unang dalawang stages o yugto ng pagtulog. Kung nakapasok na kasi sa ikatlong yugto ng pagtulog o yung tinatawag na deep sleep, ang isang tao, makakaranas na ito ng tinatawag na sleep inertia o yung stage kung saan walang pagkilos ang makikita at pakiramdam nito sa pagkising ang pagkaliyo o hilo na gusto pa ulit nitong bumalik sa tulog. Ang power nap ay mabuti sa pag-re-energize ng katawan.
7: Dagling kaalaman.
8: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap, ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
9: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
8: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
10: Kasama po namin si Secretary Henry po.
11: Si Sec. Asan na si MS po yata ang nagkakabit eh.
12: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
8: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
13: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
5: I-extend natin ang bonding online! Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
22: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
23: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
24: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
25: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
26: Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda.
14: Mano ba?
26: It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder, whether your lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
25: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
15: Radyo on the go.
25: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
14: Yay!
28: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
25: Libre to ha?
28: Walang bayad?
25: Oo, walang bayad!
28: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
30: This is a public service announcement.
31: Discipline is the key.
3: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
31: Kilatisin ang sarili.
3: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
31: Importante rin na ating laging isipin.
3: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
31: Isang mahalagang paalala
3: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
30: This is a public service announcement.
32: A public service announcement
30: from PBS,
32: Presidential Broadcast Service
30: at Radyo Pilipinas,
32: Radyo Magazine,
31: 1278 AM.
0: serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Magazine 1278.
2: Bubungad sa umaga.
4: Trending issues na pinag-uusapan.
6: Mga programang aabangan.
14: Agahan hanggang hapunan.
15: 66 Informasyon.
16: GIS, your General Information Station.
17: Radyo Magazine 1278 AM.
18: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publiko.
18: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Magazine 1278.
2: Bubungad sa umaga.
4: Trending issues na pinag-uusapan.
6: Mga programang aabangan.
14: Agahan hanggang hapunan.
15: 66 Informasyon.
16: GIS, your General Information Station.
17: Radyo Magazine 1278 AM.
18: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publiko.
18: Radyo Pilipinas.
21: Mare, anong latest? Nabalitaan mo na ba?
33: Musta ka, Mare? Para sa sari-saring chika, light na usapan at kwentuhang may sense. Mapa health, lifestyle, iba't ibang trending topics, or kahit anong ganap mo sa life. Magkumustahan na
34: sa Radyo Magazine 1278.
35: Uy, Mare, alam mo na ba ang latest? Wow, updated yan!
33: Musta ka, Mare?
34: Sa Radyo Magazine 1278.

0: Isang magandang araw po sa ating lahat. Good morning everyone! Kumusta mga mare? Kayo po'y patuloy na nakikinig sa Radyo Magazine 1278 kHz, kasama po ang inyong lingkod na si Jolimar. Ako yung aka Maring Jolie, para sa isang oras na kwentuhan at chikahan dito sa Musta Ka Mare. And of course, para po sa tuloy-tuloy na bonding at chikahan, inaanyahan ko po kayo na i-like at i-follow ang aming social media pages. I-search lamang po ang At Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok, and YouTube. Once again, ang username po natin ay At Radyo Magazine. At kung meron po kayong gustong ipadalang mensahe o liham, hindi lamang po dito sa MKM, kundi sa buong istasyon, ay pwedeng-pwede rin po sa pamamagitan ng ating email address na radiomagazine@gmail.com. And of course, aside from our social media pages and ating email address, tuloy-tuloy nyo nga po kaming masusubaybayan sa pamagitan po ng ating YouTube and Facebook live streaming. And at the same time, sa pamagitan po ng ating application na PBS Receiver. What is PBS Receiver? Ito po ay mobile app kung saan inyong mapapakinggan hindi lamang ang central stations, kaya din ang provincial stations under the Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services o PBS-BBS. So kasabayan din po tayo napapakinggan dito sa PBS Receiver app. Ano, bukod sa inyong mga talapihitan, sa inyong mga radyo, ay pwedeng-pwede nyo nga po kaming subaybayan dito sa PBS Receiver. And of course, mga mare, mga pare, tuluyan nyo nga po kaming masusubaybayan pa rin sa pamamagitan naman po ng ating website. Ayan, bagong-bago po ito, ang radiopilipinas.ph/radiomagazine. So kung meron po kayong gustong basahin ng mga feature stories, mga lathalain, ayan, we are the general information station. Kaya po lahat ng mga istorya, napapanahon, mga trending, ayan, viral stories, ay pwedeng-pwede nyo pong makita dito sa ating website. Mga isinulat din naman po yan ng ating mga kasamahan, including po ako, ang inyong lingkod. Mga isinulat po yan, mga articles published by your Radyo Magazine team. Again, i-search nyo lang po ang radiopilipinas.ph/radiomagazine.
1: Tara't magkamustahan na sa Musta Ka Mare sa Radyo Magazine 1278.
0: Alright, this morning nga po mga mare, mga pare, isang masaya at makabuluhang talakayan na naman po muli ang ating gagawin. And speaking of talakayan, marami sa atin mga mare, mga pare, ang pinangarap or maybe up until now, ay pinapangarap maging model, maging performer, maging artist. Pero sa kabila po ng lahat ng ito, diba? Parang sometimes questionable sa atin. Ano ba yung mga nangyayari behind the scenes? Kasi nakikita lang natin madalas yung mga nasa harap ng camera. Diba? Nakikita natin yung maayos na, yung maganda na. Diba? Pero behind the scenes, diba? Sabi nga nila sa likod daw ng entablado, sa likod ng stage, lahat nandun ng chaos. Lahat ng kaguluhan, ng mga changes nandoon na hindi natin nakikita bilang viewers. At parang nga po, mas lubusan pa nating maunawaan itong ating talakayan, usapang entertainment at fashion industry po tayo this morning. Makakasama po natin muli mga mare, mga pare, ang siya nga po ay isang executive producer and talent coach. Hindi ko na nga po patataglin pa, kasama natin this morning si Mr. Kurt Go. Ayan, good morning sir, welcome back sa Musta Ka Mare. Si Maring Jolie po ito.
2: Good morning po. Hello po.
0: Ayan. Thank you, Sir Kurt, of course, unang-una sa lahat sa muling pagpapaulak na itong panayam natin ngayong umagang ito. And of course, ayan, bilang panimula, baka pwede ka magpakilala at batiin ang ating mga taga-subaybay ngayong umagang ito.
2: Ayan, okay. So, magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Kurt Go. ang executive producer at talent coach. At sana po lahat po kayo ay maingat ngayon kasi umuulan.
0: Ayan, totoo. Ano, medyo, actually hindi medyo, umuulan talaga ano ang panahon. Kaya po, sabi nga ni Sir Kurt sa atin, doble ingat, stay safe, stay dry, ano, healthy din. Ayan, ang daming may sakit ngayon dahil nga maulan. And of course, this morning, ay kasama nga po natin siya, executive producer and talent coach. At para sa kalaman ng lahat, mga mare, mga pare, kung naalala ninyo, siya po ang founder, ano, siya rin ang CEO ng Dream Entertainment, kung saan nga po, ano, kabilang ang Avant, ano, na nakapanayam na rin po natin ang girl group, ang newest girl group, P-pop group, ano, ngayon nga po. And siguro, sir, yan, baka pwede nyo rin kaming kwentuhan, paano ba nagsimula yung journey ninyo sa entertainment at fashion and industry?
2: Actually, nung bata pa lang ako, pangarap ko na po magpumasok sa showbiz industry. So, ako po yung lumaki na nag-workshops, ako yung sinasalang sa mga etnablado. At yun po, doon ako nagsimula. Sa workshops, sa pag-train ng skills ko. At ayun po, doon na nag-develop yung portfolio ko at pagiging isang talent.
0: Sabi mo, sir, ano, bata ka pa lang, mga ano to, mga ilang taon tong bata na ito. Kasi usually, di ba, tayo lahat naman pagka mga bata pa, ang sinasabi natin, anong gusto mo paglaki mo? Gusto ko maging doktor, gusto ko maging teacher, di ba? Very generic yung mga madalas natin. Pero ikaw ba, sir, at such a young age, sabi mo, ayan, gusto mo na talagang mag-artista or maybe gusto mo na talagang humarap sa entablado. So, mga gaano ka bata nung na-realize mo ito?
2: Siguro mga 4 years old pa lang. Yes.
0: Ayan, ano, mga 4 years old pa lang, ganun na agad yung passion, ano, na mayroon ka. Pero ano mga panahon yung sir, ano yun, more on na, anong ginagawa mo sa stage? Kasi you've mentioned stage, eh, diba? Anong ganap mo behind the stage ba yan, sa harap, anong, yes?
2: Actually, I was a child performer, so I would do theater, arts, and then dancing as well.
0: Nakakatuwa naman, sir, ano, kumbaga, nasa dugo mo na nananalaytay, noon pa man. Ito nga, pagpasok sa industriya. Pero ngayon nga, ano, you're focusing as an executive producer and talent coach. Kumbaga, nagsimula ka, please correct me if I'm wrong, sa harap, ano?
2: Yes.
0: Pero ngayon, pinasok mo na rin even sa likod ng camera bilang talent coach, ito yung nga, executive producer. And sa kasalukuyan, ano, you're a talent coach. Siguro ito muna ipag-focusan natin, ano? Para sa kaalaman ng lahat, sir, ano may ibig sabihin ng talent coach? Ano ba yung mga roles, mga gampani ng isang talent coach na tulad mo?
2: Actually, very full circle moment siya for me kasi nung bata ko, ako yung nag-aral or ako yung nagtututo ng mga skills. Ngayon naman po, ako yung nag-train ng mga talent. So, ibig sabihin, mine-mentor ko po yung mga aspiring talents sa skills nila.
0: Mm-hmm.
2: And so, it means public speaking, personality development, runway. And so, dun po ako nag-focus right now is pagiging isang coach at mentor sa mga talents.
0: Ayan. So basically, yun nga, no, from those two words, talent, coach, ano, ikaw yung mentor, kumbaga ikaw yung gabay nila sa kung paano ba tamang kumilos, paano ba tamang humarap in front of the camera. Itong pagiging talent coach ba, Sir Kurt, is this something na kailangan mong, halimbawa, kasi diba pag doktor, pag teacher, kailangan pinag-aaralan mo talaga, kukuha ka ng diploma, and then after that, pwede ka na magturo. Pero sa magiging talent coach ba, may mga ganong klaseng siguro cases ba? Or it's more on dahil sa experience mo na lang din.
2: I think that being a mentor, you have to also be credible and also be someone who knows what it's like to be in front of the camera and behind the camera. Kaya, pagiging isang talent coach, natutunan ko po paano yung behind the scenes and in front of the camera. Kaya, dun po, based on my portfolio and my experience in the past.
0: Ayan. So, more on, ano, sa mga experiences mo talaga. Well, which is true. Kasi paano ka nga naman magtuturo kung ikaw mismo, di ba, hindi mo na-experience, ikaw mismo hindi mo naranasan, ano, kung paano humarap sa camera or sa entablado, ano, tumayo in front of the stage. And as a talent coach, syempre, marami kang hinahanap, ano? Kasi ang dami rin ngayon talaga, mga aspiring performers, aspiring artists, artists, ano, as a talent coach, ano yung unang tinitingnan mo sa mga model or mga performers? Syempre, may mga questions, looks ba? Mm-hmm. Or maybe yung talent mismo? Yung iba naman, attitude? Or ibang aspect pa ng kanilang pagkatao?
2: I would say two words, presence and potential.
0: Wow.
2: Because presence, the moment you enter the room, dapat meron ka ng exude na confidence from within. Mm-hmm. Tapos sa potential, meaning that mas may kaya pang ipakita. Meron ka pang ipapakita, kumbaga.
0: Mm-hmm. Ayan. So dapat pala, no, as a talent coach, sir, parang ano man tawag doon? Ano? More instinct ba yun? Or impression?
2: Yeah, somewhat, yeah.
0: So pag may pumasok na, halimbawa, nag-audition in front of you, so nafe-feel mo na agad ay parang itong batang to, meron tong may presence, yun nga, no, as what you have said, or maybe may potential to. So paano mo fini-figure out yun? As soon as they enter the room, or maybe pagka nag-perform na ba, napakita nila, nagpakilala na sila?
2: Mm-hmm. It actually depends on how the situation is, but usually in auditions, I look for the moment they enter, the moment the spotlight's on them. So parang more of the star quality, kumbaga.
0: Ayan, totoo. Ang ganda nang sinabi mo, ano, sir. Star quality, totoo. Kasi ang daming talented, madaming marunong humarap sa stage. Marami rin magaganda at gwapo, di ba? Pero sometimes, yun yung hinahanap natin, yung star quality talaga. Kasi when it comes to the talent, yun, lahat magagaling eh. Yes. Di ba? So, yun talaga yung pinaka-competition. Pero ikaw ba, sir, pagdating naman sa potential, you've also mentioned bukod sa presence, potential talaga. May mga pagkakataon ba na minsan kasi, di ba, pagpasok ng isang tao, hindi pa nala talaga nalalabas yung 100%. Right. So, minsan ba may mga naiisip ka, ay, parang okay naman to, parang may potential naman siya, pero siguro kailangan pa i-improve. May mga ganong cases din.
2: Meron. Ang perfect example is actually the girl group. Duman po sila sa process ng audition and bilang isang judge noon time na yon, sabi ko, bilang isang coach, gusto ko sila i-train. At ngayon po, sila po ay stars in the making.
0: Wow! Are you pertaining to Avant ba?
2: Yes.
0: Ay, wow! Ayan, ano? So, minsan talaga may mga ganun, ano, na parang sa, at first, di ba, parang iniisip mo, parang alam ko kaya mo eh. Kaya mo, girl.
2: Yes.
0: Ano? Pero ipupush pa natin yan. So, since yan, we're talking about Avant, baka pwede rin natin pahapyawan lang, sir. Paano yung mga naging training process nila? Bilang nga ikaw ay naging talent coach din pala nila. Ang dami mo palang roles, sir. Bilang founder, ikaw yung CEO, ano? You're also their talent coach. So, paano yung prosesong pinagdaanan nila? Siguro baka pwede mo i-share sa amin.
2: Actually, it's a really tedious process kasi hindi lang siya sa singing or sa dancing or performing on stage. Pero yung paano ka idala yung sarili mo, yung confidence mo sa pagsalita, confidence mo sa humarap, kumbaga sa mga tao. Doon po ako pumapasok sa personality development kasi doon rin po yung expertise ko kung paano ako maging isang figure or isang model din. So, doon yung naging training process sa amin with the girls is more of the presence. How do I build the confidence from within for them?
0: Ayan, yung confidence talaga, no? Totoo. Kasi when you are a performer, pagka mahihain ka, wala na agad.
2: Yes.
0: Di ba? Sabi nga nila, stage presence talaga yung kailangan. Yung tipong pagpasok mo pa lang, yung aura, yun.
2: Correct.
0: Yun, I think yun yung tawag ng aura, di ba? Parang yung aura mo dapat, wow, okay. Yung mga tao, di susundan ka talaga ng tingin. So I think, ayan, ano, stars in the making, sabi nga ni Sir Kurt, ano, looking forward tayo, ano, sa pag-angat ng Avant, ano, kasama mo, sir, syempre, bilang ikaw ang kanilang talent coach, and of course, under nga sila ng yung entertainment. And going back, dito sa experience mo as a talent coach, so, syempre, bukod sa pag-perform, you've also mentioned yung confidence, ano, and speaking, ayan, isa sa mga mahalaga. Ikaw ba, sir, ano yung siguro mahirap? Or kung hindi man mahirap, madali na lang. Ano yung okay sa'yo yung sagutin? Ano yung mahirap o madaling ituro? Kasi, of course, kasama dito, ano, para sa kaalaman ng lahat, si Sir Kurt din ay isang model. Ayan, model. With W, ano. So, di ba, nagtuturo ka rin ng runway walk,
2: yes,
0: of course, public speaking, yun na, confidence, at iba pang skills. So, ano yung sa tingin mong pinakamadaling ituro or maybe pinakamahirap din and why?
2: ang hirap ng tanong. But for me, yung pinakamadali na ituro ako mismo as a mentor is confidence, because pag very ano ko kasi ako magturo, very encouraging. So, hindi ko pinapoint out yung insecurity ng tao, kundi nile-level up ko yung confidence nila. Yun yung pinakamadali for me. Pero yung pinakamahirap would be yung technicalities. So, runway walk, dun na ako mahirap kasi kada tao may sarili-sariling walk or lakad. Kaya kailangan ko ituro yung technicalities para gumanda yung walk nila.
0: Ayan. Unahin natin, sir, ano yung confidence, sabi mo, madali lang for you. Ano yung ibig sabihin mo dun sa instead na pinupoint out mo, nile-level up? Baka pwede mo rin i-share sa amin. Baka ako, ano, for example, naghahanap ako, gusto ko pa mag-gain, maging mas confident. Ano? So, paano mo siguro ile-level up yun instead na i-point out sa akin?
2: Right. I've always believed in the support system being a pivotal point or factor in having confidence. When you have someone who supports you, dun kasi lumalakas yung loob ng tao na maging confident sa sarili niya. Kaya ako bilang mentor, hindi ko pinapoint out na, ah, dapat ganito ka, dapat ganyan. Kundi sinasabi ko na, ay, may potential ka. Kaya mong lumaban, kaya mong angatin yung level mo na right now. So, ganun ako magiging isang mentor is, chine-change ko yung mindset ng mga tao na dapat i-point out yung weakness. Pero ako kasi pinapoint out ko muna yung strength nila.
0: Wow! Kumaga in a positive way.
2: Yes.
0: Ano? Totoo! Even ako, personally speaking, sir, ano, pag halimbawa, bilang ako, gusto ko matuto palagi. I'm the type of person na willing to learn talaga, ano, kahit na mahirap pa man yan, or kahit bago man sa akin yan. Pero parang nade-discourage kasi ako pagka yung negativity yung nakikita mo. Diba?
2: Right.
0: So siguro some would say, ay, sensitive mo naman. Pero hindi eh, diba? Pag if iisipin natin, mas nakaka-encourage talaga kung positibo yung pag-sabi sa'yo. Siguro not unless yung kinakailangan na talagang i-address. Right. Diba? Pero if something na yung maliliita bagay or something na alam mong ma-improve pa sa maayos na paraan, diba? Why not, diba? Gamitin natin yung positive energy. Ayan. Thank you, sir, ano, for sharing that. Samantala, sabi mo nga, bukod sa pagturo ng confidence, ano, ng isang tao, yun yung madali for you. Ang nahihirapan ka naman sa mga runway walk, ayan, ano?
2: Yes.
0: So, baka pwede rin nating i-dig deeper pa to. Paano yung sinasabi mo, sir, na magkakaiba yung lakad? Kasi pag sinabi mo, ang naiisip ko bigla, yung mga nasa beauty pageant, di ba? Yung mga biggest stars natin when it comes to pageants, may kanya-kanya rin silang tawag sa mga runway walk nila, di ba? Or is it a runway walk? Basta lakad, di ba?
2: Yeah.
0: Oo. So, paano yun? Paano mo naman yung tinuturo sa mga gustong matuto pa?
2: Actually, connected lahat pagdating sa runway. Kaya ako, personality development yung focus ko kasi nagsisimula siya sa confidence. Kapag hindi ka confident, hindi mo kayang dala sarili mo. So, yung posture mo, yung paano ka mag-tayo or paano ka maglakad, lahat yun connected siya. So, doon ako nahihirapan kasi iba-iba yung confidence or iba yung nakasanayan nila na lakad. Kaya, una ang tinuturo ko is posture. Kasi doon nagsisimula na, okay, kapag confident at mukhang confident siya, doon na siya makakalakad ng maayos.
0: Ayan. Number one pala yung posture. Ano? So, napakalaga na hindi ka nakaslouch. Ano? Or maybe yung spine mo dapat straight talaga.
2: Right.
0: Ano? So, may health ano rin pala. May health conditions. Ano? Pero ikaw ba as a talent coach, Sir Kurt? Halimbawa, well, siguro dito mag-focus naman tayo sa modeling. Ano? Since ikaw mismo ay nagmo-model ka. Pag halimbawa may pumasok na bata, or maybe hindi man bata, no? The same age as tayo. Pagka pumasok sila, tapos they wanted to be a model, paano mo tinitignan ang isang tao? May criteria ka ba na, ay, parang hindi ka, or maybe pang model ka, pero pwede ka rin sa ibang aspect. Or maybe, di ba, kasi may mga ganun eh, parang performer ka, pero at the same time, you're a model. Or maybe model lang talaga. Ano, hindi ka na, wag ka na pumasok sa performing industry. Ikaw ba, parang paano mo gina-judge yun?
2: Ako, technicalities first. Tinitingnan ko muna yung, kung ano yung skill level nila, kung trainable ba, kung kaya bang ma-improve, kung willing ba mag-improve. Kasi, minsan, we oversee the power of choice. Mm-hmm. Because minsan yung talent mismo, hindi nila alam kung ano yung para sa kanila.
0: Mm-hmm.
2: So, dun ko rin nakikita na dapat alam nila kung anong gusto nilang gawin.
0: Ayan, totoo, ano, yung talent talaga, siguro, mag-a-agree ako sa'yo, sir. Kasi kung halimbawa man ang isang tao, ang dami nilang gustong gawin sa buhay, mm-hmm. papasukin nila yung pagkanta, papasukin nila yung pagsayaw, mm-hmm. di ba? Pero at the end of the day, minsan hindi pala yun mm-hmm. yung para sa kanila. Mm-hmm. So ikaw, as a coach, sir, paano mo yun sasabihin sa kanila? Ikaw ba yung tipo na, well, sabi mo naman, mm-hmm. dinadaan mo sa positive attributes, yeah. di ba? Pero halimbawa, hindi ka pwede dyan. Ano, pang modeling ka na lang, B, parang gano'n. Ano? Or sis, wag ka na dyan, sis, mas magaling ka sa pag-acting, for example. Mm-hmm. Ano? So, how do you tell the students or maybe yung mga trainees na mm-hmm. sa ganun paraan? Kasi of course, yung technicalities, I believe, lalo-lalo na sa industry, di ba? Meron yes. yung mga sheet, di ba? Mga score sheet. So, nalalaman din naman nila. Mm-hmm. Pero kung halimbawa, yung opinion talaga, opinion-based, paano mm-hmm. mo yun sinasabi sa kanila?
2: That's the hardest part mm-hmm. is the rejection kasi na naranasan ko din paano ma-reject mm-hmm. ganon. Pero kasi ang iniisip ko na there's always a perfect time for everything mm-hmm. and pangalawa baka hindi pa time right now. So doon ko sinasabi yung approach ko is more of a stepping stone siya na yung mm-hmm. rejection na to hindi siya para sa'yo right now pero pwede mo siyang balikan sa susunod kapag na-train ka, ganun.
0: Ayan. Ang ganda nun, ano, sir, sinabi mo, maybe now is not the perfect time yet. Totoo, kasi magkakaiba tayo ng timeline.
2: Right.
0: Diba? Mahirap talaga magkumpara sa iba na, ay, ba't siya nakapasok na, ba't ako hindi? Diba? Minsan mm-hmm. may mga ganyan. Well, that's normal siguro bilang tao tayo, hindi natin maiwasan correct. Mag-compare. Pero yun nga, at the end of the day, iba-iba sabi nga, diba? Ang buhay ay hindi karera.
2: So, right.
0: Diba? So, we cannot really race and then compare ano sa ibang buhay kasi meron tayong sarili. Sabi nga nila tayo yung sariling bida. Tayo ang protagonist sa buhay natin. Ang gusto ko lang din balikan yun, sir. Sabi mo, ikaw mismo, nakaranas ka ng rejections, mm-hmm. ano? So, ikaw ba, sir, paano mo nilampasan yun? Or maybe, mm-hmm. up until now, ano, may mga rejections pa rin sa life natin. Paano mm-hmm. mo patuloy na nilalampasan yun?
2: Siguro, it's the passion that I have. Mm-hmm. Na parang iniisip ko lahat ng rejections ko, redirection siya.
0: Wow.
2: Na parang for something better.
0: Mm-mm. Ayan. Napaka ano, no, sir? Napaka positibo ng pananaw mo sa buhay. Which I think nakakatuwa. Kasi, yun nga eh, parang kung halimbawa, lahat ng yun sinalo mo sa ng sarili mo, tapos wala kang ginawa, minsan kasi, di ba, parang sinalo mo na nga, wala ka pang ginawa.
2: Mm-hmm.
0: So, right. siguro, wala, malulugmok ka talaga. Mm-hmm. Pero nakakatuwa kasi yung mindset ni Sir Kurt, ano, parang now it's not the perfect time, pero yes, improve pa natin. Yes, kaya pa natin. So, ayan, mga mare, mga pare, dami nating natutunan, ano? Kaya, Sir Kurt, and siguro ganito rin yung experience ng mga trainees, ng mga students, ano, na under mo or mga natutunan, or mga naturuan mo na mm-hmm. in the past. Nakakatuwa naman yun, sir. And ito naman, ano naman kaya yung mga common mistakes, mm-hmm. ayan. Para lang din sa mga gusto maybe maging artista or performers. Ano yung mm-hmm. mga common mistakes? Ano mga aspiring talents kapag nag-audition naman or pag naghahanap sila ng projects?
2: I've always believed in the right market or the right audience. So mm-hmm. ako, kahit sinabi ko kanina na kahit ako, nire-reject ako. Pero ikaw din as a talent,

0: Ang specific example na pwede ko i-point out, kunwari sa modeling, attend ka ng casting call, pero runway siya, pero hindi ka marunong maglakad. So, ba't ka sasabak na hindi mo alam na hindi mo pa siya natutunan? So, yun yung isang perfect example ng specific na skill na dapat mong, kung gusto mong sumabak, kailangan mo muna parang sa war. Kailangan prepared ka. Kailangan may weapon ka. So, yeah.
1: Ayan. Oo nga, no? Kasi sa model, pagiging model, diba, not all the time naman is kinakailangan lumakad, diba? Yes. Minsan may modeling na post-post lang. Right. Ano? Minsan, oo nga, siguro, ano? Nga na-realize ko din, kaya mo mag-post, pero hindi mo kaya maglakad. So, wala rin pala. Walang patutunguhan. Yeah. So, before that, syempre, you have to prepare. Maybe sumali sa mga workshops, ano? Sa mga trainings, na yun nga, o ano ka makakapaglakad sa isang runway. So, ang ganda nun, ano? Ang ganda nung sinabi mo sa amin, Sir Kurt. Pero, aside from that, kaya, bukod sa, yun nga, sabak nang sabak na hindi mo alam kung saan ba ikaw talaga dapat patungo, ano? Or kung sino yung audience mo. Aside from that, may mga ibang common mistakes ka pa bang pwede i-point out na baka may mga nakikinig sa atin na aspiring models, singers, performers, dancers, artists, ano, na gusto rin pasukan yung industriya. Pero sa ngayon, medyo naliligaw-ligaw pa.
0: Ang pinapoint out ko palagi sa mga mini-mentor ko is kailangan muna i-discover yung sarili nyo. Kung hindi nyo kasi aware kung hindi kayo aware kung sino kayo, ano yung advocacies nyo, ano yung purpose nyo, mahirap kasi gumalaw sa industriya kasi malaki siya, malawak din siya, pero at the same time, maliit din siya. So, so kailangan mo din matutunan yung kung sino ka at ano yung edge mo sa ibang tao. Ganun.
1: Ayan. Pero ikaw, sir, anong ganda nung sinabi mo, kailangan mong malaman kung sino ka ano, or kailangan mong malaman kung ano yung edge mo sa ibang tao. Ikaw, sir, bilang ikaw, matagal ka na, ano, you started since you were 4 up until now, ano, you're working in front and behind the camera. Paano mo na-figure out yung sarili mo?
0: It's a constant pursuit of identity formation. Every time na meron akong opportunity, ginagalingan ko. Kasi alam ko na binigay sa akin to ni Lord na parang pwede naman siya ibigay sa iba, pero bakit sa akin? So, lahat ng opportunity na dumadating, ginagawa ko, binigay ko yung best ko. So, dun talaga yung, dun ako kumakapit, yung opportunity and the purpose that I have for my life.
1: Wow, ayan, ano, totoo. Kasi kung hindi mo naman ibibigay yung best mo, parang wala rin, sayang lang. Sabi nga nila, di ba, you only live once.
0: Right.
1: So, sana, ano, ayan, maging aral to, mga mare, mga pare, sa ating lahat na kung may mga opportunities nga na dumating sa atin, hindi lang grab ng grab, kundi gawin din natin yung best natin. Ano, kasi sayang naman din, di ba?
0: Yeah.
1: Oh, ang ganda na sinabi ni Sir Kurt sa atin, sabi niya nga, bigay ni Lord, di ba? So, we don't waste yung opportunity na dumating sa atin, kundi i-enhance pa natin, galingan pa natin. Ayan, napakaganda. Sobrang inspiring, sir, nitong usapan natin. Pero bukod po ano sa pagiging talent coach, ikaw nga, kanina po, ano, ay napapayaw natin si Sir Kurt din na isang executive producer. So, dadako naman tayo dito sa usapin bilang isang executive producer. So, para sa kaalaman din ng lahat, ano ba yung trabaho ng isang executive producer na kadalasan ay hindi nakikita ng publiko?
0: Matrabaho. Pagiging executive producer kasi maraming logistics behind. Kailangan mo isipin yung mga tao, kailangan mo isipin yung roles, and kailangan mo talaga mag-coordinate sa lahat ng bagay-bagay. Isang example ng work ng executive producer ay pag-organize ng mga shows, events, at pag-build ng community.
1: Totoo, ano? And hindi lang si Sir Kurt ang siguro proof, ano? Living proof. Ako rin ang inyong lingkod. Ano, totoo. Kasi even dito sa radyo, sir, ano, merong mga executive producers na, yun nga. Pero basically, sa amin naman, it's more on, yun nga, as what you have mentioned, coordination, di ba? Halimbawa, coordination ng programs, guestings, ano? The same din pala, pagdating naman sa mas malawak na industriya, ano? Baka pwede ka mag-share sa amin, sir, Kurt. Ano ba yung baka pwede mong ibida pala, yan? Ibida sa amin. Alin ba yung mga ilang events or mga ganap na ikaw mismo yung nag-produce?
0: I actually recently produced a fashion mall show at

0: Planeta City. It's called Tagpi Tagpi, which is a fashion show, and yun yung milestone event ng Go Talent Bootcamp ko, mm-hmm. which is yung mga models naman yung train ko. And malaking event siya kasi first time ko din mag-organize ng mall show.
1: Mm-hmm.
0: And it's in celebration of Independence Day.
1: Wow! Ayan! Ano, totoo, sir. Pagka yung mga ganyang klase, diba? Ikaw lahat eh.
0: Yes.
1: Parang parang pasan-pasan mo yung isang buong event, diba? Mm. Hindi ka makakahinga hanggat hindi natatapos. Actually, even kahit matapos yung event, may mga post-production
0: yes.
1: na ganap pa. Diba? So, congratulations, sir.
0: Thank
1: ano,
0: you.
1: Sige, I think you deserve a... Tagpi-tagpi. Ayan. Siguro may mga kumare at kumpare tayo na nakita tayan online sa SOCMED or napanood. So, congratulations, sir. Ano? Kasi napakalaking opportunity nito para sa iyo. And of course, pa sa mga tao din na yun nga, gusto talagang magkaroon ng buhay ano, pagdating nga sa modeling or sa fashion world. Pero ito, sir, ano, sabi mo nga ang pagiging isang executive producer ay matrabaho, which I agree. So, paano mo naman kaya hinahandle ano, yung mga challenging na part. Baka meron ka bang animawa na lang dito sa Tagpi-Tagpi, ano?
0: Yes.
1: Meron ka bang pwede i-share sa amin na mga challenging parts sa naging preparation?
0: Mm-hmm.
1: Or maybe hindi lang sa fashion show, kundi sa mga malalaking event na ina-handle mo?
0: Minsan, yung mga pinaprepare mo, hindi siya mangyayari on the day of the event. So, minsan, ang kailangan mong skill is the ability to adapt suddenly or like abruptly. Kasi meron mga ibang, like for example, change sa program, kailangan mabilis ka mag-isip, okay, kailangan palitan natin tong detail na to. Change a host, dapat updated ka. So, more of the last minute changes talaga yung kailangan mong maging quick. So, yung wit mo talaga, dapat magaling ka dun. And then, challenge-wise, yung preparation, kailangan lang na yung resources meron ka at you have the right people who are with you. So, ako, importante sa akin yung team.
1: Ayan, I would agree, ano, 100% bilang kapwa, well, media practitioner, ano, we can consider Sir Kurt as a media practitioner. I think, ano, sobrang agree ako doon sa dalawang ipinunto mo. Unang-una, ano, yung mga last minute changes, yung mga pagbabago. Even ako pa lang, eh, dito sa programa ko, sir, ano, minsan may mga pagkakataon na on the same day, right. ano, hindi sisipot yung guest. hindi pupunta or wala nang paramdam. So, ikaw bilang host, bilang anchor, 'di ba? Sometimes ako parang I would think okay, kailangan kumalma muna ako.
0: Right.
1: Ano?
0: Yes.
1: Isipin ko ano ba yung pwedeng paraan para ma-solusyunan nito. So I think ano, I would agree with you. And second, yun nga sabi mo, yung team talaga, napakahalaga na nasa tamang team ka or sabi nga, 'di ba, nasa tamang tao.
0: Yes.
1: Ano, dapat nasa tamang tao tayo kasi pagka yung isa, kahit isa lang ano sa team member mo ay medyo palyado, ano, damay-damay kasi talaga lahat. So, ikaw ba, paano mo hina-handle yun, sir? Kasi you've mentioned ito nga, yung mga last-minute changes, yung mga unexpected problems. Siyempre, nakaka-pressure eh. Diba? Especially, you are the executive producer. So, handle mo lahat. Lahat ng sumbong ng tao.
0: Yes.
1: Lahat ng, sir, paano nang gagawin? Tapos, iba naman, ano, sa mga even sa mga technical stuff, ilaw, ano, yung mga ganyan, mga kuryente. So, how do you handle all those things all at once?
0: Number one, it has to do with experience. Hindi naman kasi ako umabot sa pagiging executive producer kung wala akong experience behind the scenes and sa harap ng camera. So, yun yung una. And then, second is, yung tiwala sa mga roles ng ibang tao sa team mo. So, for example, meron ka ng stage director. So, siya nag-handle talaga ng logistics. You have people na in charge sa models. So, kailangan may tiwala ka sa mga ka-team mo din. And then, third is the level of communication, I guess, and understanding, patience, a lot of patience. Yun yung mga key points na kailangan mo para maging isang successful executive producer.
1: Ayan. Ang ganda noon, ano, nung payo sa atin, sir. Una-una yun, experience. Yun naman talaga eh. Kasi mahihirapan kang maintindihan yung mga nangyayari if ikaw mismo hindi mo na-experience. Kasi hindi ba? Parang sa buhay lang din. Minsan sasabihin natin, pag may problema yung isang tao, okay lang yan. Pero pag ikaw na, di ba, yung humarap doon sa pagsubok na yun, ay, mahirap pala talaga. Yeah. Ano? And of course, yun nga, second yung trust. And I would agree with you, ano, sir. Kasi yung trust, syempre may mga in-assign ka ng tao. So, yun nga, sabi nila, ang hirap pag i-micromanage mo pa sila. So, you have to trust them na kaya nilang gawin yung role nila, yung task nila. And lastly, yun nga, communication, patience. Ayan, totoo, ano, patience talaga. Kasi ang hirap pag naubusan ka ng pasensya, ano, baka sumabog ka na lang, ano, at magsabi ng masasamang words. Hindi, video lang. Pero I think yun talaga, ano, yung top three, sabi nga sa atin ni sir, para sa isang successful na pag-produce ng mga events or mga programs. Pero may mga pagkakataon ba, Sir Kurt, na nakaka-feel ka pa rin ng kaba, pressure, yes, or parang minsan nagugulantang ka pa rin, hindi mo na alam yung gagawin mo. May mga ganong moment ka pa rin ba?
0: I think normal lang siya kasi kapag na actually ito yung pwede ko ipunto na kapag kinakabahan ka, ibig sabihin nag-prepare ka, ibig sabihin na naglaan ka talaga ng effort kasi ginalingan mo, parang ganun, ayaw mo na may mangyari na hindi maganda. So it's a good sign actually yung kaba.
1: Wow, ayan. Parang oo nga, no? Pag inung inisip ko yung sinabi mo, sir, pag kinabahan ka, ibig sabihin nag-prepare ka. May naisip ko lang kasi minsan may mga pagkakataon, di ba, na ibang tao, sige, yaman na. Hindi naman ako mag-prepare. Eh. Parang yeah, di ba? Yes. Kaya wala nang kaba for them. Wala nang takot. Or maybe, parang yun nga, go with the flow na lang sila, right, kasi no preparations at all. Right. Or maybe nag-prepare man, pero very little lang, right, or less lang. Pero sabi nga ni Sir Kurt, ano, maganda pala yan, mga mare, mga pare. Ano, isipin natin, pag kinabahan ka, ibig sabihin, nag-prepare ka. Di ba? So, I think magandang mindset yung ganun na normal nga bilang tao na kabahan tayo. Pero at the end of the day, yun nga, sana i-push pa rin natin, yes, gawin pa rin natin kung ano yung dapat gawin. Pag ikaw ba, Sir Kurt, nakakaramdam ka ng ganong feeling? Ikaw ba yung tipo na nagpo-pause muna saglit? Or, kasi diba, kanya-kanya tayo, yes, on how we cope, right, sa kaba or sa pagka nagugulong-gulo na tayo sa buhay natin. Nagpo-pause ka ba? Or yung tipong, hindi, push na agad, gawin nyo na agad. Paano ka ba? Paano ka sa mga ganong situations?
0: Actually, fun fact, meron akong hyperventilation syndrome.
1: Oh, okay.
0: So, minsan kapag overstressed ako, nag-rattle ako.
1: Mm-hmm.
0: Pero, what I do is I breathing exercises.
1: Mm-hmm.
0: Kasi doon ako nagpapa-relax and patuloy pa rin. Parang ganun. Parang napaka-importante na nagbe-break ka din or nag-take ka ng pause. Kasi minsan, ibig sabihin lang yun na nagko-cope lang yung katawan mo or yung health mo.
1: Ayan, ano? Meron talaga tayong fun fact mula kay Sir Kurt, hyperventilation syndrome, yes, ano? So, ito ba? Is it something na may medication? Or more on, yun nga, sabi mo, breathing exercise lang. Tapos siguro, baka, is it somehow psychological or no? Na ibang topic na, ano? Pero very interesting. Interesting kasi, pero baka pwede mo rin i-share sa amin, sir, bilang ikaw ang may experience.
0: Yeah, it has something to do with well-being because actually, ang dami kong ginagawa sa life ko. Pero kasi minsan, kapag nat-trigger ako, it means na super nasa-stress na ako. And ang ginagawa ko lang coping mechanism is dahil ang sipag kong tao, minsan hindi nakakalimutan ko mag-break. So, pinipilitan ako na mag-break. So, either yung friends ko or family ko magsasabi, oy, pahinga ka na. Tama na, ganun. So, pahinga talaga yung kailangan.
1: Oo nga, ano, kasi ang hirap, ano, pang dami mong ganap sa buhay, sometimes, although kasi yung mga ganap mo naman sa buhay, sir, I think, it is, those are something na, they make you happy,
0: yes,
1: diba?
0: Yes.
1: So, ikaw, since they make you happy, parang, okay, sige, push lang natin.
0: Right.
1: Na yan nga, tao lang din tayo, hindi robot, na nahihirapan, napapagod, so you need to take a break.
0: Right.
1: So, ayun, you've mentioned, sir, na napakasipag mo ang tao, ang dami mong roles, ano, no? So, para sa kaalaman ng lahat, mga mare, mga pare, bukod nga sa pagiging executive producer, talent coach, si Sir Kurt din ay event host, singer, and even model. So, sa lahat ng ito, ano yung pinakamalapit naman kaya sa puso mo?
0: Pagiging tao.
1: Wow! Ayan. Sige sir, explain. Please elaborate.
0: Para sa akin kasi, hindi ko tinitingnan yung titles ko. Pero tinitingnan ko yung impact na pwede ko ibigay sa mga tao na nakahalibilo ko. Para yung mga kasama ko, yung mentees ko, yung talents ko. Kasi para sa akin, inisip palagi yung legacy. Na kapag ako nawala, meron ako mabibigay na inspiration sa mga tao sa paligid ko.
1: Wow, totoo, ano? I think yun din talaga yung, 'di ba? Ang daming mga sikat na personalidad na yumao na, pero hanggang ngayon kilalang kilala pa rin. Yes. Or hanggang ngayon bukang bibig pa rin talaga ng mga tao kasi ang ganda nga nung iniwan nila ng legacy. So yun pala yung gusto mo mangyari, yes. Sir Kurt. But sir, you're still too young for that. ang layo na nung ano, nung na-foresee mo, pero napaka yun nga, ano, kasi, oh nga naman, di ba, parang bilang isang tao, regardless kung anong title mo, mga achievements mo sa buhay, di ba, kung ano yung na-remember ng tao sa'yo, yun pa rin naman talaga. Ano, hindi yung kung anong meron ka, kung ano yung naalala ng tao hanggang sa mawala ka. Pero ito sir, bilang yun nga, you're a singer, host, how do you handle all those? Kasi bukod sa sa likod ng camera, humaharap ka rin sa camera, yes. Diba? So, ikaw mismo up until now, Sir Kurt, you're still auditioning, tama ba?
0: Yes.
1: Bukod sa may mga nag-audition sa'yo, ikaw din.
0: Yes.
1: So, may mga, sa ngayon ba, baka pwede ka mag-share sa amin, paano ka nag-audition, saan-saan, baka may mga nakikinig na gusto rin maging tulad mo, ano, na pasukan nga itong entertainment industry.
0: Actually, when I started, I joined pageantry. So, nagsumalaw na ako sa mga pageants. So, Mr. Chinatown, Face of Philippines. And then, I joined a total of 3 competitions already. And, bawat competition, binigay ko talaga 100% ko. Kasi sabi ko, kahit matalo or manalo, basta yung opportunity is, alam ng tao na ginalingan ko. Importante na yun for me. Parang okay na ako. Kahit hindi ako nanalo. Kasi, passion ko pa rin to. Pinili ko kasi tong career na to kasi gusto ko siya. So, nilalaban ko siya kahit hindi pa para sa akin yung opportunity. So, patuloy lang. Huwag kayo sumuko agad kapag nireject ka or kapag natalo ka. Kasi ibig sabihin lang yun, meron greater plans si Lord para sa'yo.
1: Wow! Ayan, ano? I think yun talaga yung pinupunto sa atin ni Sir Kurt, ano, na kahit na, halimbawa, ang daming opportunities na dumating, ano, if you think na hindi pa siya totally 100% para sa'yo, but still, ano, ibibigay mo pa rin yung 100%. Yes. Totoo naman, di ba? Kasi, parang, it's always like that. Hindi naman natin alam yung mga babato sa atin, right. Yung mga darating sa atin, pero if ibibigay mo always, di ba, yung 100%, kumbaga, wala kang regrets.
0: Right.
1: Di ba? Parang, hindi ka magsisisi na, ay, dapat ginalingan ko. Ay, dapat, ano, may mga dapat, may mga what ifs, ano. And ito naman, Sir Kurt, since ngayon nga, ano, very mga trends, ano, yung mga online viral, ano, sa social media, yung mga viral contents, ang dami ngayon. Sa tingin mo, ikaw ba, personally speaking, opinion mo lang naman, ano, mas madali ba o mas mahirap nang maging artista o model, especially these days, ano, napakadaling, even the cancel culture na tinatawag, ang daming aspects, ano? Ang dali mong mag-viral but at the same time, ang dali mo ring ma-cancel ng publiko. So, anong pananaw mo dito?
0: For me, mahirap maging isang creative sa industry na to because it takes a lot of sacrifice and a lot of confidence kasi pag mabilis ka ma-apektuhan ng mga negativity, makakain ka talaga ng sistema. So, para sa akin, kailangan lumakas yung loob mo at kilalanin mong pa sarili mo. Kasi mahalaga siya kapag gusto mo talaga ipatuloy yung career mo sa industry.
1: Ayan, totoo. Ang hirap-hirap, ano, yung competition. Ang daming talented, ang daming magaganda at gwapo. Yes. Diba? But still, yun nga eh. Kasi since ngayon, one click away lang. At tulad nga ng sinabi ko, you can be viral. You can have a viral content kahit na sa ngayon, diba? Yes. Pero maya-maya lang cancel ka na agad. So I think yes, totoo. Ano, napakahirap pasukin kasi nga yung media or entertainment industry, sabi nga nila, it's not for the weak. So kailangan malakas talaga yung loob mo. Pero ikaw ba, Sir Kurt, since you've mentioned, ano, sabi mo nga mahirap talaga pag nagpakain ka sa sistema. Ang daming negativity na mga comments pa lang, mga haters, mga bashers. Ikaw ba, paano mo dinideal yung mga yon? Since ikaw personally, di ba, may mga page ka, may mga SOCMED content ka.
0: I think it's all about personal boundaries that you set for yourself. And also, kailangan mo din kasi pinaka-importante, yung tinuturo ko sa mentees ko is yung personal development mo as a person yourself na kailangan mo muna i-discover na, okay, ito yung coping mechanism ko, ito yung strength ko, ito yung weaknesses ko. And then you also have to find people na you could say your safe space. Kasi napaka-importante na meron kang community na nagsasupport sa'yo. Kasi pag hindi mo nakaya, for example, yung sarili mo, meron kang masasandalan.
1: Yeah. Kumaga may panghuhugutan ka ng lakas, ano? Ayan, ang ganda nung para tayong may free coaching. Ano, ang dami nating natututunan kay Sir Kurt, ano, na tinuturo niya lang sa kanyang mga trainees, sa mga mentees niya. Pero ngayon, ano, live na natututo rin tayo. So, yun pala ang kailangan, ano. You have to know not only your strength, but also your weaknesses. Yes. And at the same time, kailangan talaga may emotional support, I believe, ano, yun talaga may masasandalan kapag ka hindi mo na kaya. Eh, pero ikaw ba, sir, personally, kung halimbawa nakakita ka ng comment, negative comment to be specific, anong, paano mo dinidil? Anong ginagawa mo? Ikaw ba yung tipo na sinasagot mo rin sa comment? Or binablock mo na lang? Or hinaya? In-ignore na lang talaga at all? Paano, ikaw ba? Bilang ang dami mo na rin experience sa industry na ito.
0: Actually, well, I've received a lot of hate comments before and even up until now. Pero, alam ko kasi yung worth ko as a person. Kilala ko sarili ko eh. So, hindi ako napapa-apekto sa mga comments kasi hindi naman nila ako kilala. So, personally. So, dun. Kailangan kasi kilala mo sarili mo. Kasi kung hindi mo kilala sarili mo, mafe-feed yung mind mo na kung ano sasabihin nila, yun na yun.
1: So, pero hindi ko rin talaga maintindihan, ano? At ang daming mga, ang daming time nung taong mga nagko-comment ng babash, ano? Mga walang magawa talaga sa buhay. But at least, yun nga, ang ganda nang itinuro sa atin ni Sir, dapat kilala mo yung sarili mo. Totoo. Kasi when you know yourself, yun nga, malalaman mo yung worth mo.
0: Right.
1: Malalaman mo yung value mo na regardless sabihin mo ng tao na ganito ka, ganyan ka, ano? Parang isipin mo, eh, ba't ako magpapa-apekto? Alam ko sa sarili ko, hindi naman ako ganun. Diba? So, ayan. Pero yun din, panawagan natin sa mga kumare at kumpare natin, ano, na baka paminsan maghinay-hinay naman.
0: Yes.
1: Diba? Sa mga komento online, ano, or even hindi man online, even verbally, ang hirap mga mare, mga pare. Kasi it really affects a person. Hindi lang physically, ano, most especially mentally and emotionally. Sa lahat ng aspect, actually, nakaka-apekto talaga sa isang tao kung ano man yung sinasabi natin. So, always, always think before we click, before we type, ano? So, isipin muna natin maigi kung maganda ba yung sasabihin ko sa isang tao. If hindi, wag na, shh. Gana.
0: Correct.
1: Ano, wag na tayo mag-comment or magsalita pa. Or bulong mo na lang siguro sa katabi mo. Alright, yan, napakabilis ng oras, sir. Ano, siguro gusto na lang din natin i-ask kung wala ka naman sa events. Ayan. Baka ito, baka may fun fact din na pwede ka i-share sa amin. Kung wala ka sa mga events or mga workshops, sino naman si Kurt Go? So, may mga hobbies ka ba? O ba, mga bagay na nagbibigay ng balance sa life mo?
0: Actually, katulad lang ako ng mga tao na, or I'm just an ordinary dreamer. Like, I have a lot of dreams in life. Pero ang ginagawa ko pastime is either natutulog ako or kumakain ng marami.
1: Ay, talaga, sir. Pagkain na marami.
0: Yes, actually, fast kasi yung metabolism ko. Mm-hmm. Kaya yun yung doon ako nahihirapan kasi kahit anong kinakain ko, hindi ako lumalaki. So,
1: ay, wow.
0: Kaya yun.
1: Ako ako siguro magsasana all ako sa'yo. Pero totoo, may mga ganong kasing tao nga lalo nga pag mabilis yung metabolism. Ano? Mm. Kahit anong gusto nilang pag-gain ng weight, nahihirapan nga sila. Right. Iba naman, ano, na onting kain lang, yun na, nandadagdagan na ganyan yung weight. Pero ikaw pala, pagkain at pagtulog, ano? Yes. Talaga yung, pero, oh, tama naman din, kasi pinakapahinga mo na.
0: Yeah, yeah.
1: Diba? So, lahat ba naman ang ganap mo sa buhay, ano? Dami-dami mong rules at pinagkakabalahan. At least you still have time, ayun nga, to sleep, napakahalaga nun. Kasi nakaka-recharge, nakaka-regain ng energy. And of course, yung pagkain din. And siguro, last lang din, sir, panghuling mensahe sa publiko. Kung may advice kang gustong iwan sa mga kabataang nangangarap din, maging model, for example, or performer, or artist, ano kaya yan?
0: Mm-hmm. I think looking back sa journey ko, marami ako natutunan because I take every opportunity as a chance for me to grow.
1: Mm-hmm.
0: Kagaya ng sinabi ko kanina na lahat ng mga tao na kinikilala ko, gusto ko meron ako maiiwanan na legacy because dala-dala nila yon. And gusto ko kasi na ma-boost yung confidence nila. And so, sa lahat ng tao na nanonood, sana support niyo yung mga tao sa paligid mo, sa mga nangaarap. Kasi mahalaga yung support ninyo sa kanila.
1: Mm-hmm.
0: Kasi it keeps them going and it keeps them fighting to stay alive also for their dreams. So, wag tayo sumuko agad kasi patuloy lang lumaban kasi may takdang panahon na ibibigay ni Lord lahat para sa'yo.
1: Wow, ayan. Napakaganda ng iniwang mensahe sa atin ni Sir Kurt. Ano? Huwag sumuko. And of course, yun nga, ano, kung ikaw naman yung tipo ng tao na may mga taong nangangarap sa paligid mo, support them. Totoo, di ba? Huwag na tayo maghilahan pa baba pa.
0: Yes.
1: Di ba? And let's help each other na umangat, di ba? Kanya-kanya naman tayong gusto sa buhay. So, tulungan din natin ang pag-angat ng bawat isa. As long as hindi illegal, syempre. Kung legal yan at naayon sa batas at naayon naman sa kagustuhan ng lahat, I guess, di ba? Pwedeng-pwede. I-support talaga natin.
0: Yes.
1: It will help them, yun nga sabi ni sir, it will help them grow ano, and reach their dreams. And last lang din, sir, bago kita bitawan, para naman sa mga taong nais pang mas labas na maunawaan itong ating talakayan, saan ka kaya pwedeng makontak? And of course, kung meron kang social media pages, pwede mo rin silang anayahan na i-like or i-follow ito. And of course, yun nga, invite mo sila. Kung may mga ganap sila, pwede ka nilang i-hire. Maybe pwede kang maging host, event host. Ang dami mong pwedeng gawin.
0: Yes.
1: Go ahead, sir.
0: Okay, hi everyone. So you can follow me on Instagram. It's at KurtGo and also on Facebook. I have a Facebook page as well. And on TikTok at howjun.1010. And then also, please do support my girl group Avant at Avant Official PH because magde-debut na sila very soon. So yes.
1: Wow.
0: Yes. Ayan, kagaya nung group na yon, it means Avante, which means to move forward. Kaya lumalaban din ako para ipatuloy namin yung pangarap namin sa buhay. Kaya ayun, sana suportahan nyo kami kasi marami kaming in store for all of you and I hope that you would follow our journey because gusto namin na ma-inspire ko, na ma-inspire kayo. So, ayun lang. Salamat po sa opportunity at sa time at sana po support nyo pa rin kami. Thank you.
1: Yes, alright. Ayan, maraming salamat po. Ano, muli, mga mare, mga pare, nakasama natin ang executive producer and talent coach na si Mr. Kurt Go. Maraming salamat po and mabuhay kayo, sir. Thank you so much. Ang oras po natin, mga mare, mga pare, 9:56 in the morning. At sa pagkakataon nga pong ito, ay unti-unti na rin po akong, o pansamantala na rin po akong magpapaalam. Alright, of course, thank you rin po sa mga nakasama natin sa Master Control, sa engineering team na sinamaring Mercio Malimban, Sam Reyes, Sir Julius Ungap, Camilo Mali, Rona Esperanza, and of course, sa Marulas Transmitter. Gayun din sa ating producer na si Ms. Charmaine Cristobal. At susunod na po ang programang Pasyal Pinas kasama si Hazel Esguerra. Muli, ako si Jolie Maracuyong, aka Maring Jolie, na makakasama ninyo from Monday to Friday, 9 o'clock until 10 o'clock in the morning. And just like my name, Jolie, always be jolly, always be happy. Magandang araw, everyone!
2: Mare, anong latest? Nabalitaan mo na ba?
3: Musta ka, Mare? Para sa sari-saring chika, light na usapan at kwentuhang may sense. Mapahel, lifestyle, iba't ibang trending topics, or kahit anong ganap mo sa life. Magkumustahan na
2: sa Radyo Magazine 1278.
4: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
5: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
6: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
7: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
8: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
9: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
10: Radyo on the go.
9: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
11: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
9: Libre to ha?
11: Walang bayad?
9: Oo, walang bayad!
12: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
13: This is a public service announcement.
14: Discipline is the key.
15: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
14: Kilatisin ang sarili.
15: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
14: Importante rin na ating laging isipin.
15: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
14: Isang mahalagang paalala
15: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: This is a public service announcement.
16: A public service announcement
13: from PBS,
16: Presidential Broadcast Service
13: at Radyo Pilipinas,
16: Radyo
13: Magazine
14: 1278 AM.
15: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
17: Alam ba ninyo? May 101 paraan ng pagluluto ng adobo. Iba't ibang rehiyon, iba't ibang paraan ng pagluluto nito. Adobong baboy, manok, pusit, kangkong, pati adobo sa gata, sa dilaw at may pineapple o sprite rin. Pwede ring piniprito, ni-roast, flakes o sushi. Iba't ibang bersyon pero iisa lang ang sigurado. Lahat masarap. Kaya ang tanong, ikaw, anong paboritong adobo mo?
15: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
4: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
5: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
6: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
7: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
8: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
9: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
10: Radyo on the go.
9: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
11: Yay!
4: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
16: PBS Receiver.
11: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
9: Libre to ha?
11: Walang bayad?
9: Oo, walang bayad!
12: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
15: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
17: Umakyat na 50 hagdan sa isang araw. Nalaman sa pag-aaral ng Tulane University na ang pag-akyat ng mga 50 hakbang sa isang araw ay makakabawa sa panganib ng cardiovascular disease ng hanggang 20%. Sinasabi ng mga researcher na ito ay katumbas ng paglalakad ng 10,000 hakbang sa isang araw. Kaya, iwasan muna ang elevator at humakbang!
15: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino! Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman!
18: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
19: Radyo Magazine 1278.
20: Bubungad sa umaga.
21: Trending issues na pinag-uusapan.
22: Mga programang aabangan.
23: Agahan hanggang hapunan.
24: 66 Informasyon.
25: GIS, your general information station.
18: Radyo Magazine 1278. AM.
26: Radyo Pilipinas.
27: Radyo Publiko.
26: Radyo Pilipinas.
28: Ang oras natin, 2 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga.
29: Alertong araw, Pilipinas. Narito na ang mga pinakamaiinit na balita sa oras na ito.

0: Para sa ulo ng ating mga balita, Marcos Administration tiniyak ang commitment para sa mapayapa, transparent at patas na electoral process kaugnay ng barm parliamentary elections na nakatakda sa susunod na buwan. May ulat si Alvin Baltazar.
1: Radyo Magazine. Report.
2: Siniguro ng Administrasyong Marcos ang isang mapayapa at patas na proseso ng halalan para sa nakatakdang barm parliamentary elections sa darating na September 14. Sa Facebook post ng Office of the Special Assistant to the President ay pinahayag nitong may mga inilatag ng guidelines para magarantya ang proseso ng gagawing halalan. Kabilang na niya dito ang completion of official ballots na nagawa na ng COMELEC kung saan ay nasa 2,393,202 na ang naiimprinta sa National Printing Office. Kumikilos na din niya ang Task Force Contra Bigay Subcommittee na aktibong nagsasagawa ng monitoring field operations upang mapigilan ang vote buying, vote selling at illegal coercion lalo't nagsimula na ang kampanya nitong Biyernes, July 30, 2026. Kasama din sa itinakdang guidelines ang pag-iwas sa paggamit ng non-biodegradable campaign materials at pag-iwas sa late night o late night campaigning. Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.
0: Samantala, sa iba pang balita, Minority Solon isinusulong ang medical parole para sa mga may mabigat at malubhang sakit na persons deprived of liberty. May ulat si Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Magazine. Report.
3: Naghain ng panukalang batas si House Senior Deputy Minority Leader at mamamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima upang pagkalooban ng medical parole ang mga persons deprived of liberty o PDLs na may malubhang karamdaman at permanenteng na paralisado dahil sa kanilang kondisyong medikal. Sa pamamagitan ng House Bill Number 10136 o ang Medical Parole Act, layunin ni De Lima na institutionalize ang pagkakaloob ng parole batay sa makataong dahilan o humanitarian grounds. Ayon pa kay De Lima, inaasahan makatutulong tulong din ang panukala upang mabawasan ang labis na pagsisiksikan sa mga pasilidad ng piitan sa bansa. Sa ilalim ng House Bill, matatagdagan ang mandato ng Board of Pardon and Parole upang magpatupad ng malinaw na pamantayan o alintuntunin sa pagkakaloob ng medical parole. Binigyan din ng dating tagapangulo ng Commission on Human Rights at Justice Secretary ang kasalukuyang masamang kalagayan ng mga kulungan sa bansa. Ang House Bill ay karagdagan sa mga naunang panukala ni De Lima para sa komprehensibong reforma sa mga piitan o Prison Reform Act at ang Unified Correction and Jail Management System sa Act. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.
0: Samantala, para sa iba pang balita, House Prosecutor hinihikayat ang publiko na panoorin ang impeachment trial upang hindi malinlang ng trolls. May ulat si Kathleen Forbes.
1: Radyo Magazine. Report.
4: Hinikayat ni House Prosecutor at Manila Representative Joel Chua ang publiko na subaybayan ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte upang hindi malinlang ng mga troll, spliced videos at maling impormasyong kumakalat sa social media. Sa isang news forum, sinabi ni Chua na nakatuon lamang ang prosecution sa paghaharap ng ebidensya sa impeachment court at hindi na pinapansin ang mga online attack laban sa kanila. Ayon kay Chua, matagal na siya nakakaranas ng pambabatikos mula sa mga troll mula pa sa pagdinig ng quadcom pati na ng House Committee on Good Government. Gitnyan ang impeachment court ang tamang lugar kung saan sinusuri ang mga testigo at ebidensya at may pagkakataon ding sagutin ng depensa ang mga alegasyon. Dahil dito hiniling ni Chua sa publiko na panoorin ang buong paglilitis upang makita ang kabuang konteksto ng mga ebidensya at hindi basta maniwala sa mga kumakalat na impormasyon sa social media. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.
0: At yan ang mga balita sa oras na ito, manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 1278 AM para sa iba pang balita at impormasyon. I-follow din kami sa aming mga social media pages at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. Ako po si Hazel Esguera.
5: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
6: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
7: Radyo Magazine, 1278 AM.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
10: World class na tanawin.
11: Explore na natin.
9: love the Philippines.
10: Likhang Sining na proudly Pinoy.
11: I-flex na yan!
10: Radyo Magazine
7: 1278.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
14: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
15: Radyo on the go.
14: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
16: Yay!
17: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
18: PBS Receiver.
17: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
14: Libre to ha?
17: Walang bayad?
14: Oo, walang bayad.
17: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
19: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
20: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
21: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
22: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
14: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
10: World class na tanawin. Explore na natin.
9: Love the Philippines.
10: Likhang Sining na proudly Pinoy.
11: I-flex na yan.
10: Radyo Magazine
7: 1278.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
0: Ang oras natin, 9 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga.
7: Pasyal Pinas.
23: Pasyal.
7: Pasyal Pinas.
23: Pasyal Pinas.
7: Higit 7,000 isla, dagat na world class ang ganda.
23: Are you ready to dive in?
7: Pasyal Pinas. There's so much to explore. Tanawin, you'll love more and more. Pasyal Pinas. Lokal na turismo, yaman nating mga Pilipino.
11: Love the Philippines.
7: Pasyal Pinas. Gina sa ating La Mierda, Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguera sa Radyo Magazine 1278 AM.

0: Good morning! Magandang umaga Metro and Mega Manila, pati na rin sa mga nakikinig sa atin sa Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakatutok sa Radyo Magazine 1278 AM. Araw na po ng Lunes, August 3, 2026. Alas 10 na naman mga beshi, kaya tara G sa galaan. Lilibuti natin ang pinakamagagandang tourist spot sa ating bansa mula Batanes sa Luzon, Kalayaan Island sa ating West Philippine Sea hanggang Tawi-Tawi sa Mindanao. Dito lang po yan sa programang Pasyal Pinas.
1: G sa Galaan! Kasama si Hazel Esguerra. Pasyal Pinas! Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Ako pa rin po ang inyong makakakwentuhan, ang inyong beshi Hazel Esguerra. At kasama rin po natin sa Master Control ang ating mga sound engineers, Marisol Malimban, Camille Umali, Sir Julius Ungab, Sam Reyes, Rona Bella Esperanza, at ang ating mga kaibigan sa Marulas Transmitter. Mga beshies, huwag niyo po kaming kalimutan na i-follow at i-like sa aming mga social media pages at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. Kung may mensahe kayo sa amin, maaari niyo rin po yan ipadala sa radyomagazine@gmail.com. Pero bukod po sa inyong mga radyo sa Facebook at sa YouTube, tayo rin po ay pwede nang mapakinggan sa pamamagitan naman ng ating mobile application. Download yun na po ang PBS Receiver. Available na po yan sa Google Play Store at Apple App Store. Lahat po ng istasyon dito sa Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, kabilang po ang Radyo Magazine, ay maaari niyong mapakinggan sa naturang app for free. Kaya download yun na po yan sa Google Play Store at Apple App Store. There's more mga beshies dahil ang Radyo Magazine po ay mayroon na ring sariling microsite. Pwede nyo pong bisitahin ang aming website na radyopilipinas.ph/radyomagazine. Dito po, mababasa ninyo ang ating mga featured articles, ang ating mga featured stories, na lahat po yan ay naikikwento at pag-uusapan natin sa ating mga programa dito sa Radyo Magazine. Again, it's radyopilipinas.ph/radyomagazine.
1: Pasyal Pinas! Pasyal Pinas! Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguerra sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Maulang umaga mga beshies. Ako, pagpasensyahan nyo na ha, medyo may sipon. Sinisipon na ang beshi nyo. Lahat ba sinisipon na? Oh, gusto nyo. Namigay. Giveaway! Nag-giveaway ng sipon. But anyway mga beshies, naku, kung you're feeling under the weather today, naku, make sure po na you take your vitamins ha at yung mga gamot po ninyo. And of course, yung tamang pahinga. I know, galing tayo sa weekend, pero kung kayo po ay medyo masama pa rin ang pakiramdam, make sure na hindi ho kayo magpapaulan ha. Baka mabasa pa kayo ng ulan, lalo pa kayong magkasakit. Kasi ngayong Monday morning mga beshies dito po sa Metro Manila ay malakas ang mga pag-ulan. Ano? Even sa Bulacan ay malakas din po ang mga pag-ulan. Ito po ay dulot ng Tropical Depression Luis. Ayan, ayon po yan mismo sa ating Pag-asa. At sa huling tala po ng Pag-asa, ang bagyong Luis ay napanatili nito ang kanyang lakas na kumikilos po pahilaga sa ibabaw po yan ng ating mga karagatan sa silangan ng Aurora. At ayon po nga sa latest update ng DOST Pag-asa, as of 7 AM, ang sentro ng bagyo ay namataan po sa layong 135 kilometers silangan ng Kasiguran, Aurora. Ito po ay may lakas ng hangin na aabot sa 55 kilometers per hour at pagbugso na hanggang 70 kilometers per hour. Again, ito po'y kumikilos pahilaga ng ating bansa at mabagal po ang pagkilos ng naturang tropical depression. Ayon din po sa Pag-asa, nakataas ang tropical cyclone wind signal number 1 sa ilang bahagi po ng Luzon. Kabilang po dyan ang central and eastern portions of Cagayan. At yan po ay napakaraming mga bayan, kabilang po ang Enrile, ang Tuguegarao City, Peñablanca, Piat, Santo Niño, Kamalanigan, Tuwaw, Lalo, Gonzaga, Alcala, Amulong, Santa Teresita, Bagao, Bugi, Solana, Rizal, Santa Ana, Gataran, Igig, Lasam, Apari, Ballesteros, Abulog, Alakapan at Pamplona. Yan po yung mga lugar sa Cagayan, Eastern and Central portion nito na nakataas po ang signal number 1. Nakataas din po ang signal number 1 sa Isabela, sa Quirino at sa Eastern and Southern portion ng Apayao. Kabilang po dyan ang mga bayan ng Flora, Santa Marcela, Coner, Pudol at Luna. Gayon din po sa eastern portion ng Kalinga, kabilang po ang Tabuk City, ang Tanudan, ang Pinukpok at Rizal. Nakataas din po ang signal number 1 sa eastern portion of Mountain Province, kabilang po ang mga bayan ng Paracelis at Natonin. Gayon din po ang mga bayan ng Aguinaldo, Alfonso, Lista sa Ifugao at northern portion of Aurora, kabilang po ang Dinalungan, Kasiguran, Dilasag, Dipakulaw at sa Baler. Yan po yung mga lugar kung saan nakataas po ang tropical cyclone wind signal number 1. Dahil po sa Tropical Depression Luis, ayon sa PAGASA, magdadala po ito ng malakas na hangin at hinihila rin po nito ang southwest monsoon o yung habagat natin. Kaya po maraming mga lugar, especially yung matataas at yung mga coastal areas, ang nakakaranas po ng malakas na hangin. Kabilang po dyan ngayong araw at bukas, August 4, malakas po ang hangin ang aasahan sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas. Gayon din po sa ilang lugar sa Mindanao, kabilang na po dyan ang Lanao del Norte, Misamis Occidental, ang Camiguin, Surigao del Norte, Dinagat Island, Sarangani, Davao Occidental at ang Davao Oriental. Samantala, malakas din pong hangin ang aasahan sa araw po ng Miyerkules, August 5, sa mga sumusunod na lugar, again sa malaking bahagi po ng Luzon at Visayas. Gayon din po sa ilang lugar sa Mindanao, kabilang na po ang Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Dinagat Island, Surigao del Norte, Agusan del Norte, Davao Occidental, and Davao Oriental. Kita nyo naman mga beshies, ang sentro po ng bagyo ay nasa northern part ng ating bansa, pero hanggang Mindanao ay nakakaranas po ng mga malalakas na hangin at minsang mga pag-ulan. Ito po ay dahil hinihila nitong Tropical Depression Luis ang southwest monsoon or habagat. Ang tatahaki naman po ng bagyong ito ha, ayon po sa PAGASA, ay pahilagang kanluran at maaari pong maglandfall or dumaan sa Northern Luzon tonight or tomorrow early morning. And after po niyan, ito po ay tutungo pasilangan ng ating bansa, pero dyan pa rin sa northern part ng Pilipinas habang papalayo po ng Philippine Area of Responsibility. Ayan, kaya hanggang Miyerkules, inaasahan po na meron pa rin mga epekto itong Tropical Depression Luis sa ilang bahagi ng ating bansa. Marami na rin po ang walang pasok today, nagdeklara ng walang pasok, kaya yung ilan sa mga estudyante natin ay napahaba ang weekend. Pero make sure mga beshies ha, na you stay at home. Baka naman dahil sinuspindi ang klase ay nasa galaan naman. Ako, ay delikado pa rin po. Ano? Kanina umaga, ako, napaka-traffic talaga naman. No? Traffic na on a daily basis, pero dahil umuulan at nagbabagal po ang mga sasakyan, ay lalo pa hong bumigat ang daloy ng trapiko. Paalala natin sa ating mga beshies, especially yung mga travelers natin, ano, na gusto pa rin ituloy yung kanilang mga lamyerda, make sure po na kayo po ay naka-antambay sa update mula sa DOST PAGASA. Again, sila po ay nasa Facebook, maaari nyo po iyang bisitahin. And later at 11 a.m., magkakaroon po ulit ng panibagong update ang PAGASA para po sa lagay ng ating panahon. Alright, mga beshies, nung nakaraang linggo po, naku, tuloy-tuloy na po ang ating kwentuhan ha. Kasi medyo na-miss ko kayo eh. Oo, na-miss ko kayong kakwentuhan. Alam nyo, last week, ano, very fruitful ang ating naging linggo. Bukod sa nagkaroon tayo ng iba't ibang mga lamierda, kabilang po dyan, yung pag-join natin sa ikalawang Lakbayanihan Tour ng Philippine Tour Operators Association o PhilTOA na ginanap po dito sa Metro Manila. Oo, kasi nga napakarami pa pong pwedeng i-discover dito sa Metro Manila. At sadly, yung unang leg, which is yung Old Manila Tour, kabilang po ang Intramuros, ang Binondo, ay hindi ako nakasama dahil nagkaroon tayo ng emergency. Ano? Pero last week, nakasama po tayo doon sa Muslim Town Tour at sa Modern Manila Tour. Kaya kukwentuhan ko kayo kung ano yung mga naganap dyan. Pinakaunang pinuntahan ng mga PhilTOA members ay ang Muslim Town. Ito po ay matatagpuan sa Quiapo, Manila. Baka mga beshies, hindi kayo familiar ano, na meron pong Golden Mosque. At meron pong lugar dito po sa Metro Manila na maaari po ninyong mabisita para makita ano yung pamumuhay ng ating mga kaibigang Muslim. Gayon din po yung kanilang mga produkto, yung kanilang mga pagkain. Ito po again ay matatagpuan sa Quiapo sa Maynila. At bilang bahagi nga po ng Lakbayanihan Tour, bumisita yung mga miyembro ng Philippine Tour Operators Association o PhilTOA sa Muslim Town sa Quiapo para mas kilalanin pa yung kultura at pamumuhay ng Muslim community. Alam nyo, first time ko ano, na pumunta sa isang Muslim community and hindi naman ako nabigo doon sa cultural experience ano, na akin pong naranasan. At marami po kaming ginawa. Kabilang po dyan yung pagsuot ng hijab. Ito po yung parang belo na isinusuot sa mga kababaihan. Ano? Gayun din po yung pagbisita sa loob mismo ng Golden Mosque, pag-aaral ng mga pangunahing Arabic greetings, and of course, pagtikim ng mga halal na pagkain sa mga lokal na restaurant at pamilihan na meron po sila doon sa Muslim Town. Nag-enjoy. Syempre, nag-enjoy tayo sa pagkain. Alam nyo naman yan, mga beshies. Isa talaga sa mga nilulook forward natin kapag ganyang mga activities ay yung pagkain nila. So talagang na-enjoy natin yan. Pero one thing na talagang nag-strike sa akin at hindi ko makakalimutan ay yung pagsusuot ng hijab. Kasi tinuro sa amin eh kung paano nga ba siya isuot, kung bakit siya sinusuot, at kung ano yung tamang paraan ng pagsusuot ng hijab. Medyo delikado lang mga beshies dahil meron talaga siyang pin na inilalagay para maayos yung pagkakalagay ng hijab. Dahil tayo po ay hindi Muslim, ano? Talagang first time natin. Medyo nagulat ako dun sa mga pins na inilalagay. Sabi ko baka sa sobrang kalikutan ko ay matusok ako ng mga pins, but fortunately naman mga beshies ay hindi nangyari yon, at actually na-enjoy natin ang pagsusuot ng hijab. Also, nagkaroon din po tayo ng pribilehiyo na makapasok sa isang mosque. I've always been curious kung ano ba yung itsura ng isang mosque, at nakikita nyo po ngayon, naka-flash sa ating screen ano, yung itsura po ng loob ng Golden Mosque. Dyan po yan sa Quiapo, Manila. Talagang very simple mga beshies. Doon nagdarasal ang ating mga kababayang Muslim. Doon nila isinasagawa yung kanilang mga prayers. At ayon sa mga nakausap natin, hiwalay yung babae sa lalaki. So ganun ang kanilang practice dito. Buti nga tayo ay pinapasok. Ano? Tatanggalin mo rin yung iyong shoes dahil po naka-carpet ano, yung loob ng mosque. So talagang kailangan panitilihin po ang kalinisan. Bawal magsuot ng sapatos inside. And also, nakatikim din tayo again ng mga pagkain. At ang isa lang masasabi ko, yung mga pagkain nila very flavorful. Sanay tayo mga Pilipino ano, na maraming sangkap, maraming pampalasa yung ating mga pagkain. Ganun din yung mga nakasanayang pagkain ng mga Muslim. Oo, hindi lang sila kumakain ng baboy, of course. dahil yan po ay against sa kanilang paniniwala. Pero marami po silang masarap na pagkain. Taliwas doon sa sinasabi ng iba, naku, baka puro gulay o baka puro dahon, di ba? Yun yung baka, kasi nga hindi kumakain ng baboy eh. Pero no, may kumakain din po sila ng ibang uri ng meat and fish, which I love kasi mahilig tayo sa isda. Ano. At isa po yung restaurant na fina-flash po ngayon sa ating screen dun sa mga lugar na binisita natin to eat yung mga halal na pagkain. Naging makabuluhan din po ang pagbisita ng Filtowa sa Muslim town dahil nagkaroon din po sila ng community outreach sa pamamagitan nga po ng pagbabahagi, pamimigay ng mga school supplies sa mga batang naninirahan sa naturang lugar. Alam nyo, napakadaming kids, maraming mga bata doon. And nakakatuwa na na bahagian sila, no, na sharean sila ng Filtowa ng blessings, of course, yung mga school supplies na kanila rin pong kinakailangan sa kanilang pag-aaral. And also, dahil po very fruitful ang naging pag-visit or pagpunta ng Filtowa dito po sa Muslim town sa Quiapo. Ito po ay ang layunin talaga nito, mga beshies, ay maibigay, ano, maiparanas or ma-share doon sa mga Filtowa members yung pag-unawa doon sa kulturang Muslim at makapagdala, of course, ng mga turista sa lugar habang isinusulong ang inklusibo at responsableng turismo. Sa bawat lakbayanihan tour naman, talagang yung mga Filtowa members, gusto nila silang mga tour operators muna yung makaka-experience yung lugar bago nila ito i-offer sa kani-kanilang mga clients. And ang sabi sa atin, napakarami pong mga Muslim travelers ngayon na naghahanap ng ganitong uri ng mga tours. Kumbaga yung sa local community talaga, yung bababa talaga sila sa local na komunidad. At hindi lang yung mga Muslim travelers, even yung iba't iba pa pong mga biyaheros, ano, na gusto pong ma-experience ito. Kagaya ko, no, talagang first time, and nagulat ako doon sa kultura, ano, at yung learning, ika nga, na pwedeng ma-share ng ganitong uri ng tour sa ating mga client. At ang Pilipinas po ay hindi nagpapahuli sa mga lugar na halal friendly or Muslim friendly. Dahil po yumayaman ang halal tourism sa ating bansa, ito po ay nagbubukas ng maraming oportunidad para dun sa mga lokal na negosyo, tour operators, hotel and restaurants at iba pang tourism stakeholders. Maisingit ko lang din, ito pong Muslim town sa Quiapo, Manila. Meron po din dyang palengke, no? Usual na palengke

0: sa ating bansa. Patuloy rin po nitong hinihikayat yung pagdating ng mas maraming Muslim travelers na nagbibigay po ng dagdag kita at trabaho sa ating komunidad. Patunay dito, of course, yung pagkilala sa Pilipinas kamakailan bilang ikalimang Muslim-friendly destination. Sahanay po yan ng mga Non-Organization of Islamic Cooperation o yung mga non-OIC countries. Iyan po ay base sa 2026 Global Muslim Travel Index. O, diba? Top 5, mga beshies. Ibig sabihin talagang tinatangkilik na mga Muslim travelers ang Pilipinas para sa mga ganitong uri po ng experiences. Nagpapalakas po ito sa posisyon ng ating bansa bilang isang ligtas at inklusibong destinasyon para sa mga Muslim na turista. Ayan. And dahil nga po mas pinalalakas pa yung halal tourism sa ating bansa, asahan pa natin sa mga susunod pang mga buwan, mga taon, ay patuloy pong ma-recognize yung effort ng Department of Tourism, regional offices nito ano, na maisakatuparan at lalo pang mas maging inclusive yung Philippine tourism. Hindi lang siya bukas para sa mga non-Muslim o kaya yung mga Katoliko o kaya yung mga Christian. Bukas po ito para sa lahat, ika nga. At igagalang yung tradisyon at kultura ng lahat. Alright, mga beshies, naku, bukod po dyan sa Muslim town sa Quiapo, Manila, marami pa tayong binisita na naging bahagi po ng Filtoa Lakbayanihan Tour. And we will talk more of that sa pagbabalik po ng ating programang Pasyal Pinas. Ang oras natin, 10:30 ng umaga.
1: G sa Galaan! Kasama si Hazel Esguerra, Pasyal Pinas! Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine, 1278 AM.
2: World-class na tanawin. Explore na natin!
3: Love the Philippines.
2: Likhang sining na proudly Pinoy.
3: Inflex na yan!
2: Radyo Magazine,
4: 1278.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: Flight PR1043, now boarding.
9: Hey, that's us!
10: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
11: Dreaming of love while cruising at high altitude.
12: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Mari Chan and arranged by Ryan Kayabyab.
11: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
10: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
9: Oh, ang ganda pa naman ang kanta.
11: Leave all your worries as we soar over the clouds.
10: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
11: They'll be shooting stars through time and space.
7: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
13: This is a public service announcement.
14: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
13: This is a public service announcement.
15: A public service announcement
13: from PBS, Presidential Broadcast Service,
2: and Radyo Pilipinas.
3: World class na tanawin. Explore na natin.
6: Love the Philippines.
2: Likhang sining na proudly Pinoy.
3: Inflex na yan.
2: Radyo Magazine,
4: 1278.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
1: G sa Galaan! Kasama si Hazel Esguerra, Pasyal
3: Pinas!
1: Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine, 1278 AM.

0: Tayo po ay nagbabalik sa ating programang Pasyal Pinas. Kasama niyo pa rin po ako, ang inyong beshi, Hazel Esguera. Kagaya ng kinikwento natin kanina, no, naging bahagi po tayo ng Philtoa's Lakbayanihan Tour nung nakaraang linggo. At bukod po sa Muslim Town sa Quiapo, Manila, kabilang din po sa ating binisita ay ang Likhang Filipino. Have you heard of Likhang Filipino, mga beshies? Ito po ay isang lugar kung saan makikita po natin, of course, yung mga gawang Pinoy. Meron dyan mga furniture, bags, damit, pagkain, even mga fixtures and lighting, and mga ilaw, meron dyan mga lamp. Iba't iba pa pong mga produkto maaari nyong makita dito po sa Likhang Filipino. Maraming exhibition halls sa Likhang Filipino. Actually, 6 na galleries ito, mga beshies. But don't worry because hindi naman siya kinakailangang umakyat, ano? Para dun sa mga seniors natin, ano, na medyo mahina na yung tuhod, hindi siya 6 floors na kailangan po ninyong akyatin. Kundi, kumbaga parang ano siya, lalakarin nyo lang siya ng diretso. Oh, ganun lang siya kalaki. Pero hindi naman siya mataas. At for sure, kagaya ko, na nag-enjoy sobra dito sa Likhang Filipino at namangha ano doon sa ganda ng mga gawang Pinoy. Pasa inyo po pagbisita, for sure, ay makikita nyo rin po kung gaano kagaling ang talent ng mga Pilipino, hindi lang sa weaving, hindi lang sa arts and crafts, kundi sa pag-create din po ng iba't ibang mga uri ng mga produkto at pagkain. Ito po ay isang year-round showroom, marketplace at creative hub sa International Trade Center Complex. Matatagpuan po yan sa Rojas Boulevard sa Pasay City. At again, tampok nga po dito ang mga produktong gawa sa ating bansa. Mula po sa fashion, textiles, accessories, hanggang sa furniture, home decor, pagkain, health and wellness products. In fact, ang dami ko nabili. Lalo na dun sa pagkain. Alam niyo yung mga pagkain natin, mga Pilipino. Kasi alam niyo po yung mga produkto dito. Ito yung mga produkto na in-export. So, makakatiyak ka doon sa quality talaga. So, nandyan yan sila lahat. Naka-display sila lahat dyan. Kaya talagang, kung hindi ka ready, malulula ka din eh. At, pero alam niyo, one very funny thing that they did, itong Likhang Filipino, pagdating niyo dyan, at least for us ha, pagdating namin dyan, nag-register kami. Tapos binigyan kami ng eco bag. Parang sigurado sila na mamimili kami. Kaya bibigyan ka ng eco bag. So, doon mo na ilalagay yung mga pinamili mo. But it's so fun na di ho ninyo mamamalayan na naikot nyo na yung 6 na galleries. Pero kung kayo po hindi mamimili, enjoyable pa rin pumunta rito dahil makikita nyo po dito yung kultura, kwento at talento ng ating mga Pinoy, di ba? Natin po sa Likhang Filipino, maaari nyong makita at mabisita yung Filipino craftsmanship, contemporary design sa iisang lugar lamang. Usually yung mga ganitong produkto, makikita mo siya sa Cordilleras, di ba? O kaya sa Mindanao. Pero hindi mo na kailangan dumayo pa ng mga lugar na yon dahil nasa iisang place na siya, which is dito nga po sa International Trade Center Complex sa Rojas Boulevard sa Pasay City. At ang good news dyan, dahil Pasay yan, nandito yan sa Metro Manila. So very, very accessible, especially para po sa ating mga turista. Ano nga ba yung makikita dyan, mga beshies? Gaya ng nabanggit ko kanina, 6 na curated galleries po ang meron dyan. Nakatuon yan sa iba't ibang produkto at industry. Kabilang po dyan yung fashion and accessories. Meron din pong traditional arts and crafts, furniture and lighting, home decor and gifts. Meron din pong food, health and wellness. So yan yung 6 na galleries na inyo pong bibisitahin. Ayon po mismo sa Likhang Filipino organizers, ito po ay mayroong 2,000 products mula sa halos 200 enterprises. Yan po yung tampok sa mga exhibition halls. Napakalaki po ng naitutulong nito para sa ating mga Filipino makers and yung ating mga negosyo dahil ito nga ay iisang lugar na, kumbaga, beshi, para siyang supermarket. Oh, papasok ka dyan, and lahat ng makikita mo, pwede mong bilhin. At lahat yan, locally made, gawang Pinoy, and of course, at lahat yan ay may matutulungang mga komunidad, di ba? Malaki po yung opportunity para sa ating mga local na designer, mga artisans natin, mga manufacturers natin, and entrepreneur na maipakita po yung kanilang mga products sa domestic and international buyers. Hindi lamang po ito showcase dahil meron din daw pong incubation and sourcing component sa likhang Filipino para makatulong sa paglago ng ating Philippine creative industries at export sector. Ayan, sabi ko sa inyo eh, di ba? Yan yung mga products din na in-export natin sa ibang bansa. And ang I think the most beautiful thing here is kapag nagdala ka ng turista dito, nasa iisang lugar na yung pwede nilang mabili from fashion and accessories, from bags, shoes, meron din. Oo, actually, meron din pong mga upuan dyan na gawang Pinoy din para sa kanilang mga tahanan. Meron din pong mga pagkain and yung mga produkto like for health and wellness, meron din po niyan. So, yung mga turista natin, hindi na nila kinakailangan pumunta pa ng mga pasalubong centers dahil nandito na po lahat. In all in one place, sabi nga. And ayon po mismo sa datos, malaki at maganda ang unang takbo ng naturang exhibition halls dahil nakalikom na po ito ng mahigit 8 million peso revenue. Mahigit isang buwan lamang matapos itong magbukas noong January 15, 2026. At ipinapakita po nito na may market para sa dekalidad at world-class na produktong Pinoy. Yung mga damit, mga beshies. Usually talaga kapag ka bumili ka ng mga handwoven na mga damit, mahal talaga yan. As in, kasi nga, hindi siya mass production at alam mong yung raw materials nito ay kinuha pa sa iba't ibang mga lugar sa ating bansa. Pero ang maganda dito, hindi mo na nga kinakailangan pumunta pa ng Cordillera Administrative Region o kaya pumunta pa ng Mindanao para makabili ng kanilang mga products. Nandito na siya sa Metro Manila. So in a way, nakatikpid ka pa rin pero nakatulong ka pa rin sa local community. Ang ganda talaga ng mga damit. Kung hindi lang, medyo masama na yung pakiramdam ko nung during the tour, no? Kaya hindi ako masyadong nakapagsukat talaga. Ang tagal ko kasi pagka bumili ng damit eh. So, hindi ko na na-try yung mga damit pero ang gaganda nila talaga. Kung balak niyo pong bumili ng mga traditional na mga damit, yung ating mga pambansang mga damit, meron po niyan dito sa likhang Filipino. Pero alam niyo, ang hindi ako napagod at hindi ako nakaramdam ng pagod pagdating dun sa Food, Health, and Wellness Gallery. O, kasi nandyan lahat ng pagkain, nandyan lahat ng mga produktong Pinoy na pwede mo i-consume. So, syempre, nawala agad yung sakit ko dyan. Doon ako may mga nabili. And surprisingly, mga beshies, ha, mura lang sila. O, hindi sila mahal. Yung mga food products. Pero bakit nga ba dapat nating isama sa ating itinerary sa pagbisita po sa iba't ibang lugar sa Metro Manila itong likhang Filipino? Of course, ito po ay magandang isama dahil nandito na nga po yung collaboration ng shopping, culture, sining at turismo. Kasi para po sa mga turista na naghahanap ng pasalubong o kaya naman yung gustong makaranas ng Filipino creativity na mararanasan po nila yan dito sa likhang Filipino. Hindi lang basta product. Yung kanilang makikita, may kwento at yung kulturang kasama sa bawat pong likha na inyong makikita. Even yung mga ginagamit po ng ating mga weavers na baka lumang machine sa pag-weave ng mga gamit, ay meron din po dyan. Hindi nga lang pwedeng galawin, ano, pero pwede ninyong makita first hand kung ano nga ba yung ginagamit ng ating mga weavers sa paggawa po ng mga, let's say, mga damit or mga traditional pieces na atin pong sinusuot. Pag pumasok ka ng likhang Filipino, it screams made in the Philippines. Ganun talaga. Yung quality, yung ganda, yung kulay, and even yung patterns, alam mo na gawang Pinoy na maaari rin pong maging world class. Kaya mga beshies, kung gusto niyo pong bisitahin ang Likhang Filipino Exhibition Halls, again, it's located sa International Trade Center Complex sa Rojas Boulevard, Pasay City. At open po ito Martes hanggang Linggo, 10 a.m. to 7 p.m. Again, sarado po siya pag Monday, ha? Every Monday lang siya nakasara. Pero Tuesday to Sundays, pwedeng-pwede niyo pong bisitahin. May parking, yes. So, para sa mga beshies natin, mamimili ng mga furniture. Naku, meron hong maluwag na parking for you. Ang isa lang na kulangan ako, ano? Bilihan ng pagkain. Although, may mga food products naman na doon. Pero, syempre, minsan, bibilihin mo siya talaga para pampasalubong eh. So, I guess, bumili ka na and then eat it. Pwede naman. Kasi meron din naman sila mga rest areas, di ba? Pwede kayong magstay doon kung kayo po ay malaking group. Yan po ang Likhang Filipino, and hopefully one of these days ay makasama natin sila dito sa ating show kasi it deserves attention para po hindi lang para na sa mga domestic tourists, ganun din lalo sa ating mga international tourists na gusto pong makita yung mga produktong Pinoy kung gaano ka-quality yung ating mga products. Nako, marami pa kami pinuntahan, mga beshies. Kabilang po dyan ang Modern Manila Tour, History to Modern Lifestyle. Pumunta po kami sa mga museums sa bahagi po ng Taguig, Paranaque, and Makati. Meron din po kami pinuntahang sementeryo. And of course, hindi rin po nawala ang aming pag-food crawl sa poblasyon sa Makati. Pag-uusapan po natin yan sa pagbabalik ng ating programang Pasyal Pinas. Ang oras natin, 10:46 ng umaga.
1: G sa Galaan, kasama si Hazel Esguerra, Pasyal Pinas. Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine 1278 AM.

0: Cafe.
1: Learning from home may be boring.
2: Radyo Magazine.
0: 1278 AM.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang
5: King of the Road.
4: The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep.
6: Maari bang umusog-usog ng konti?
4: Sakay na!
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
7: This is a public service announcement.
8: Discipline is the key.
9: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
8: Kilatisin ang sarili.
9: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
8: Importante rin na ating laging isipin.
9: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
8: Isang mahalagang paalala
9: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: This is a public service announcement.
11: A public service announcement
10: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Pasyal Pinas! Pasyal Pinas! Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguerra sa Radyo Magazine 1278 AM.
13: Tayo po ay nagbabalik sa ating programang Pasyal Pinas. Kasama niyo pa rin po ako, ang inyong beshi, Hazel Esguerra. At kagaya nga ng nabanggit ko kanina, bahagi din po ng aming Modern Manila Tour ang pagpunta sa mga lugar sa South. Yung malapit na sa Cavite, yung konting kembot na lang Cavite na. Kabilang po dyan ang pinuntahan namin yung American Cemetery. Ito po yung Manila American Cemetery and Memorial na matatagpuan po sa Fort Bonifacio sa Taguig. Alam nyo, nakakatuwa dahil dito po ninyo makikita yung tunay na kalinisan ng mga cemetery. Sobrang linis, be. Oo, sobrang linis. And hopefully, yan din yung pangarap natin ano, sa mga cemetery dito sa ating sa Pilipinas. Ano, yung malinis talaga siya. Pero dito po nakalagak ano yung mga labi ng ating mga American military personnel na pumanaw po, namatay during World War II. Kabilang po doon yung mga namatay sa Pilipinas at sa iba pang bahagi po ng Pacific. Kung makikita nyo po doon sa mga larawan, talagang napakadami niyang white marble headstones ang inyong makikita. Meron din po dyang Memorial Chapel and Memorial. At ito po ay napakagandang bahagi ng Modern Manila Tour. Kumbaga contrast siya eh. Kasi surrounded po ang lugar ng ito ng highly urbanized BGC area. Pero kapag nasa loob ka na nitong Manila American Cemetery and Memorial, talagang napakapayapa. At dito po pumupunta of course yung mga pamilya no, nitong mga American military personnel, at hindi lang soldiers, even mga Pinoy meron din po dyan eh, no? Meron din mga Filipino dyan na bahagi ng kanilang crew. So sabi nga dyan, lalong dumami yung mga Pinoy dyan na cook. Oo, kasi nga yung mga Pilipino daw, masarap talaga magluto, at yun daw yung gusto ng mga Amerikano during World War II. Kabilang din po sa aming binisita after dyan sa Manila American Cemetery and Memorial ay ang Philippine Army Museum. Natatandaan ko, pinuntahan namin to nung college. And 10 years after, nakabalik tayo. Kaya nakakatuwa. Dahil, of course, dito rin po natin makikita ang history and heritage ng ating Philippine Army. Meron dyan mga artifacts, photographs, even uniforms and equipment and other historical materials. Mas maintindihan po natin ano, kung gaano kamakabayan yung ating mga sundalo ano, sa kanilang pagliligtas sa ating bansa. And even yung recent na Marawi siege ay naikwento rin po dyan. Meron siyang sariling section dyan sa loob ng Philippine Army Museum. Dahil po nasa BGC area na rin kami, ay hindi na rin po namin pinalagpas, ito pong sikat na portal sa BGC, kung saan ito pong portal na ito, nagsisilbing camera siya, no? Katapat siya nung napakalaking LED dito sa BGC. Ayan, para po sa mga nanonood sa ating Facebook and YouTube, naka-flash po ngayon sa ating screen. And the other side ng portal ay ibang bansa. Kaya maaari po kayong kumaway, maaari kayong mag-heart sign. Yung iba nga, pinakita nga ako sa social media, nagpapalitan sila ng socials. O, yung mga social media nila, sinusulat nila sa papel and then fina-flash nila doon sa portal. Kaya lang, palipat-lipat yung mga bansa na binibisita nitong portal na ito. And may mga lugar po na madaling araw pa, ganun. Syempre, iba yung time difference eh. So, walang tao minsan. Pero madalas naman ay merong nakakasalamuha yung both sides ng portal na ito. Hindi rin po kami umalis nang hindi kumakain ng masasarap na pagkain. At kabilang po dyan ay ang food crawl na aming isinagawa sa poblasyon sa Makati. Yung mga tao, akala nila partyhan lang yung poblasyon, no? Pero hindi po, dahil napakaraming kainan dyan, actually masasarap na pagkain. Nagulat ako sa kayang i-offer ng poblasyon pagdating po sa gastronomy, sa Filipino cuisine, at yung fusion ba ng modern and traditional Filipino food. So mga beshies, kabilang po dyan yung Only Pants, tacos, yung kinain namin dyan. Meron ding Pearl Room kung saan meron pong fresh at napakasarap and very affordable na baked oysters. Oo, very affordable. Galing para Bataan, kung di ako nagkakamali, yung mga oysters nila. Meron din pong mga inumin, of course. Mga beers mula po locally and internationally. And of course, hindi rin po mawawala na binisita ng aming grupo ang Lampara. Ito po ay isang restaurant recognized by Michelin. At ang mga Filipino cuisine po dito ay pinresenta in a very contemporary way. Yung mga familiar and local flavors natin ay nilagyan po ng modern twist. Kaya naman nagustuhan talaga siya ng mga Filtowa members. Bisitahin niyo po yung mga restaurants na yan. Kabilang po ang Pearl Room, ang Only Pants, ang Velveteen House, and also yung Michelin Guide recognized na Lampara. Yan po ang kabuuan ng Old and Modern Manila Tour na isinagawa ng Filtowa. And hopefully po sa mga susunod pa nating episodes ay matalakay po natin to. Kasama na yung mga nag-join and even yung mga lugar na aming pinuntahan. Ganun naman ang ating gawain dito mga beshies, di ba? Of course, hindi namin kayo iiwanan. Hindi namin kayo ipapahuli sa aming naging kwento. And siguro bago tayo magpaalam sa ating programa ngayong araw na ito ay bibigyang daan po lamang ba natin yung mga pag-uulat mula naman sa ating mga Radyo Pilipinas, Radyo Publico reporters nationwide. Unahin na po natin ang pag-uulat mula sa Radyo Pilipinas Tayug, DOT Region 1, pinagtibay ang roadmap para sa sustainable gastronomy tourism sa Pangasinan. Mula Radyo Pilipinas Tayug, may ulat si Marie Mildred Estrada Coquia.
5: Radyo Magazine. Report.
11: Ipinagpatuloy ng DOT Region 1 ang pagpapalakas ng sustainable gastronomy tourism sa pamamagitan ng finalization ng Slow Food Travel Pangasinan Roadmap sa isinagawang focus group discussion sa Lingayen, Pangasinan. Dumalo sa aktibidad ng mga kinatawan ng lokal na pamahalaan, akademya, tour operators, slow food communities ng Pangasinan at iba pang tourism stakeholders. Layunin ang pagpupulong na pagtibayin ng mga estratehiya, tipunin ang rekomendasyon ng mga kalahok at pinal na buuin ang roadmap na naglalayong itaguyod ang Pangasinan bilang pangunahing destinasyon ng community-based at sustainable gastronomy tourism. Ibinahagi ni DOT Region 1 Chief Tourism Operations Officer Gaynora Marie Gapas ang resulta ng Negros Slow Food Community Assessment, habang inilahad ni Nicanor Hermono Jr. ng Pangasinan Polytechnic College ang draft roadmap. Nagtapos ang aktibidad sa presentasyon ng mga rekomendasyon at pagtalakay sa mga sumusunod na hakbang para sa implementasyon ng programa na kauna-unahang inisyatiba ng ganitong uri sa Region 1. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
14: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
13: Samantala, para sa iba pang balita, bagong 7ID Working Museum ng kaugnay Division ng Philippine Army binuksan upang itambok ang kasaysayan at tagumpay ng Division. Mula Radyo Pilipinas Dagupan, may ulat si Ricky Kasipit.
14: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report. Report.
15: Bilang pagkilala sa mga tagumpay sa pagsusulong ng kapayapaan at sa mga individual na naging katuwang sa pagkamit nito, opisyal nang binuksan ng 7th Infantry Kaugnay Division ng Philippine Army ang bagong 7ID Working Museum. Isinagawa ang inaugurasyon ng museo noong unang araw ng Agosto 2026 sa Fort Ramon Magsaysay sa Palayan City, Nueva Ecija, kasabay ng pagdiriwang ng 38th anibersaryo ng Kaugnay Division. Pinangunahan ang inaugurasyon ni Lieutenant General Donald M. Gumiran, Commanding General ng Philippine Army, at Major General Joseph Norwen D. Pasamonte, Commander ng 7th Infantry Division, kasama ang mga retiradong opisyal ng division at iba pang opisyal ng Philippine Army. Tampok sa museo ang iba't ibang memorabilia at kagamitan na sumasalamin sa kampanya ng division sa pagsusulong ng kapayapaan. Ipinapakita rin sa mga exhibit ang ugnay ng 7ID sa mga komunidad, gayon din ang ambag ng mga personel na naging katuwang sa pagpapaunlad ng disiplina at kahusayan ng division. Sa kanyang talumpati, binigyang diin ni Major General Pasamonte ang kahalagahan ng pagpapanatili at pagpapakita ng mayamang kasaysayan ng division. Aniya, ang museo ay nagsisilbing pagpupugay sa mga naunang lider na naging pundasyon ng integridad at tagumpay ng 7ID. Umaasa rin ang opisyal na magsisilbing inspirasyon at mapagkukunan ng mahalagang aral ang museo para sa mga bumibisita rito na maaari nilang maggamit sa higit pang pagpapaunlad ng kanilang mga unit sa kasundaluhan. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Kasipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
14: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
13: Maraming salamat po sa ating mga Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Reporters Stationwide sa atin nilang balita at impormasyon ngayong araw na ito ng Lunes. At sa pamagitan po niyan ay magpapaalam na po tayo para sa Monday edition ng ating programang Pasyal Pinas. Maraming salamat po sa ating naging katuwang sa Master Control, ang ating mga sound engineers, Marisol Malimban, Camille Umali, Sir Julius Ungab, Sam Reyes, Rona Bel Esperanza, at ang ating mga kaibigan sa Marulas Transmitter. Magkarinigan po tayo muli bukas, ganitong oras pa rin, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Muli ako po ang inyong nakakwentuhan, ang inyong Beshi, Hazel Esguera. Maraming maraming salamat and happy, happy Monday!
12: Pasyal Pinas! Pasyal, Pasyal Pinas! Pasyal Pinas! Higit 7,000 isla, dagat na world-class ang ganda.
16: Are you ready to dive in?
12: Pasyal Pinas! There's so much to explore. Tanawin, you will love more and more. Pasyal Pinas! Lokal na turismo, yaman nating mga Pilipino.
17: Love the Philippines!
12: Pasyal Pinas! Gina sa ating La Mierda, Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguera sa Radyo Magazine, 1278 AM.
18: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
19: Radyo Magazine, 1278.
20: Bubungad sa umaga!
21: Trending issues na pinag-uusapan!
22: Mga programang aabangan!
23: Agahan hanggang hapunan!
24: 66 Impormasyon, GIS, your General Information Station.
25: Radyo Magazine, 1278 AM.

0: Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time, 5 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magandang araw, Pilipinas. Narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Tropical Depression Luis na panatili ang lakas. Signal number 1, nakataas pa rin ngayon sa higit 10 lugar sa Luzon. Samantala, ilang lugar sa Luzon isinailalim sa red at blue alert. Klase sa ilang lugar sa rehiyon suspendido rin dahil sa bagyo.
0: Headlines.
4: Department of Social Welfare and Development matamang nakikipag-ugnayan ngayon sa mga lokal na pamahalaan na apektado ng bagyong Luis.
0: Headlines.
3: Meralco tiniyak na susunod sa halos 10 bilyong pisong refund na ipinagutos ng Energy Regulatory Commission. Murang Kuryente Coalition ilulunsad ngayong araw para palakasin ang kamalayan ng publiko sa social power issues.
0: Headlines.
4: Pagdinig sa mga petisyon sa dagdag pasahe, sinimulan na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board.
0: Headlines.
3: Rollback sa langis, asahan sa linggong ito ayon sa Department of Energy. 10 piso kada litrong fuel subsidy para sa Jeep at UV Express. Nagpapatuloy naman ngayong Agosto.
0: Headlines.
4: At 11 araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, sinimulan na. 43% ng mga Pilipino naniniwalang bribery ang pinakaseryosong kaso laban sa Vice Presidente.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: 7 po makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong araw ng Lunes, August 3, 2026. Ako po si John Mogol.
4: At ako naman po si Ched Oliva.
3: Ito ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide, live na papakinggan sa Capital 104.3, ganun din sa Sports Radio 918 at sa Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, nakataas pa rin ngayon ang signal number 1 sa higit 10 lugar sa Luzon habang pinapanatili ng Tropical Depression Luis ang kanyang lakas. Ayon sa PAGASA, kabilang sa nasa signal number 1 ang Gitna at Silangang Cagayan, Isabela, Quirino, Silangan at Katimugang Apayao, Silangang Kalinga, Silangang Bahagi ng Mountain Province, Silangang Ifugao, Hilagang Aurora at Hilagang Bahagi ng Camarines Norte. Huling naispatan si Luis, 130 kilometro, Silangan-Timog Silangan ng Kasiguran Aurora. Bitbit ni Luis ang pinakamalakas na hangin na 55 kilometro kada oras malapit sa gitna at pagbugso na hanggang 70 kilometro kada oras. Inaasahang kikilo si Luis pahilagang kanluran at posibleng maglandfall o dumaan malapit sa Hilagang Luzon mamayang gabi o bukas ng umaga.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Naka-red alert status ang buong Camarines Sur dahil sa banta ng bagyong Luis. Sangayon sa kautusan ni Camarines Sur Governor L. Ray Villafuerte Jr., 24 oras na nakabantay at naka-standby ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council, Local Disaster Response Teams at Emergency Operations Centers para sa posibleng rescue at relief operations. Inatasan ang mga LGU na magpatupad ng preemptive at kung kinakailangan ay forced evacuation sa mga residente na nakatira sa flood, landslide at iba pang hazard-prone areas. Samantala, sinuspindi na rin ang water-related recreational activities sa mga ilog, creek at iba pang waterways.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Suspendido po ang klase sa Baguio City at ilang bahagi ng Cordillera Administrative Region ngayong araw ng Lunes. Ayon sa PAGASA, bunso dito ng malakas na hangin at maraming ulan na ibinuhos ng Tropical Depression Luis sa Luzon. Suspendido ang klase sa preschool at high school sa pampubliko at pribadong paaralan sa Baguio City. Nagsuspendi rin ang klase sa preschool sa Tabuk City at Kalinga. Ganun din sa Benguet Provinces.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Blue alert status, muling itinaas ng NDRRMC bilang paghahanda sa bagyong Luis. Si J. Mark Dagala sa ulat.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Itinaas muli ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC ang kanilang blue alert sa kanilang operations center simula ngayong umaga bilang paghahanda na rin sa posibleng epekto ng Bagyong Luis. Batay sa memorandum na pirmado ni OCD Deputy Administrator for Operations Assistant Secretary Lawrence Mina, inaatasan nito ang mga concerned member agencies at regional DRRM councils na patuloy na i-monitor ang kanilang area of responsibility. Inatasan din sila magsagawa ng pre-disaster risk assessment at tukuyin ang mga posibleng maapektuhan, pangangailangan at available na preposition resources. Inatasan din ang mga ahensya na magsagawa ng kaukulang preparedness measures at regular na magbigay ng update sa NDRRMOC. Pinagana na rin ang Virtual Emergency Operations Center upang mapabilis ang ugnayan sa mga kinakukulang DRRMC member agencies at Regional Disaster Risk Reduction Management Councils. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pinalalakas ngayon ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang ugnayan sa mga lokal na pamahalaan na apektado ng Bagyong Luis. Ayon kay DSWD spokesperson Irene Dumlao, agad inactivate ang quick response teams ng kanilang mga tanggapan sa mga lugar na posibleng tamaan ng bagyo. Kasabay niyan, tiniyak ng DSWD na nananatiling sapat at mabilis na ipaabot ang kinakailangang food at non-food items. Batay sa pinakahuling ulat, may halos 5 milyong family food packs ang handang ipamahagi ng DSWD para sa mga maapektuhan ng Bagyong Luis.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Inalerto ng National Electrification Administration o NEA ang electric cooperatives, particular sa Luzon, sa gitna ng pananalasa ng Bagyong Luis. Pinagsusumite ng status report ang mga apektadong electric cooperative hinggil sa kalagayan ng kanilang pasilidad. Pinapa-activate din ang emergency response organization ng mga kooperatiba at pinahahanda ang contingency measures para matiyak ang mabilis na pagtugon sa anumang pinsalang dulot ng bagyo. Pinatitiyak din ng NEA na nakahanda ang mga kinakailangang kagamitan, materyales at buffer stocks para sa agarang power restoration sakaling masira ang mga linya at pasilidad ng kuryente.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Mahigit 400 individual stranded dahil sa Bagyong Luis ayon sa Philippine Coast Guard. Para sa ibang detalye, narito si Lawrence Tanhoco.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Umabot sa 471 pasahero, truck drivers at cargo helpers ang stranded sa tatlong pantalan dahil sa Tropical Depression Luis. Ayon sa pinahuling tala ng Philippine Coast Guard o PCG, apektado ang Real at Jumalik Port sa Southern Tagalog at Tabaco Port naman sa Bicol. Na-stranded din ang 45 rolling cargos, gayon din ang 5 sasakyang pandagat. Matatanda ang una ng isinilalim ng Philippine Coast Guard o PCG sa high alert status ang mga tauhan nito sa Southern Tagalog dahil sa umiiral na masamang lagay ng panahon. Inilagay din ng PCG sa standby dispatch status ang deploy response group nito sa Batangas City para sa agarang pagtugon sa mga posibleng emergency. Tiniyak ng PCG na handa itong tumulong sa mga komunidad na maaaring maapektuhan ng masamang panahon. Payo ng PCG sa publiko, manatiling mapagmatsyag, subaybayan ng mga official na weather advisory at unahin ang kaligtasang pansarili. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Balik na ngayong araw ang biyahe ng mga sasakyang pandagat sa hilagang bahagi ng lalawigan ng Quezon. Ito ay matapos alisin ng PAGASA ang Tropical Cyclone Wind Signal sa nasabing lugar kaninang alas 8 ng umaga. Pinayagan na ng Philippine Coast Guard Station sa bayan ng Rial ang paglaot ng mga bangkang demotor matapos i-anunsyo ang lifting ng Signal No. 1 sa Polillo Island sa hilagang Quezon. Dahil dito, sinabi ng PCG na balik na sa normal ang operasyon ang lahat ng biyahe ng mga sasakyang pandagat sa Quezon Province.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nakahanda naman ang National Grid Corporation of the Philippines sa posibleng epekto ng Bagyong Luis. Ayon sa NGCP, bukod sa mga kagamitan, naka-standby ang kanilang tauhan para agad na tumugon sakaling may mawala ng supply ng kuryente. Nakaangkla ang mga hakbang ng NGCP sa Integrated Disaster Action Plan para tiyak na handa ang lahat ng kanilang transmission facilities na posibleng maapektuhan ng bagyo.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: 14 na minuto po makalipas ang alas 11 ng umaga, magpapatuloy ang ating balitaan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Oras natin, Pilipinas, alas 11:15 ng umaga. Tiniyak ng Meralco na susunod ito sa kautusan ng Energy Regulatory Commission o ERC na ibalik ang 9.51 billion pesos sa customer base. Ayon sa Meralco, suportado nila ang inisyatiba ng gobyerno na pag-aanin ang pasan ng consumers at tiyaking makikinabang sa maaprobahang refund sa lalong madaling panahon. Sangayon sa direktiba ng ERC, pinababalik ang pondo sa loob ng 6 na buwan para sa lahat ng kategorya ng customers. Tinatayang nasa 117 pesos ang mababawas sa bill ng kuryente ng mga residential consumer na kumukonsumo ng 200 kilowatt hours. Ipatutubad ang bawas singil sa susunod na billing cycle sa sandaling opisyal na matanggap ng kumpanya ang formal na desisyon.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Ilulunsad ng Murang Kuryente Party List ngayong araw ang Murang Kuryente Coalition para palakasin ang awareness o kamalayan ng publiko tungkol sa social power issues. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni Murang Kuryente Party List Representative Attorney Arthur Yap na ang coalition ay isang malawak na multi-sectoral consumer group na kinabibilangan ng mga practitioner, seller, advocate, mga miyembro ng academe, solar power sellers at iba pa. Anya, isusulong ng coalition ang mga solusyon sa mga hamon ng power sector.
7: Lalawakin po natin yung pag-intindi at yung awareness po sa mga social power issues, renewable power issues, at saka yung mga issues po sa mga bayarin natin at saka sa electrical power sector po ng Pilipinas. Palalawakin po natin yung pag-iintindi doon at doon po natin pararaanin yung mga solusyon. Kagaya po na itong program na loan incentive program para sa mga kababayan natin to buy their own solar power units.
3: Kaugnay niyan, isusulong ng Murang Kuryente Party List na gawing batas ang pag-a-apply ng solar power. Gayun din ang pagtatakda ng mandatory period sa pagproseso ng permit. Aniya, kailangang masunod ang pre-qualifications para matiyak ding ligtas ang ikakabit na solar power.
7: Pag sinubmit niyo po na approve po lahat yung qualifications doon, pati yung binibili niyo, kailangan meron po tayong system ng pre-approval po dun sa quality standard ng ginagamit nyo na inverter, na battery, na solar panel. So pag lahat po yun nandun, mandatorily dapat in 15 days lumabas po yung permit nyo. Kailangan pwede na pong ikabit yan.
3: Ang tinig ni Murang Kuryente Party List Representative Attorney Arthur Yap.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Suportado ng Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI ang panukalang alisin ng system loss charge at value-added tax sa bill sa kuryente. Madin ang PCCI na magbibigay ito ng anggarang ginhawa, subalit kailangan anilang masundan ng malawakang reforma na nakakaapekto sa mga consumer at industriya. Ayon kay PCCI President Ferdinand Ferrer, ang mataas na singil sa kuryente ay nagpapahina sa kakayahan ng bansa na makahikayat ng maraming investments. Para naman kay PCCI Director for Energy and Power David Chua, kailangan baguhin at ayusin ang mga singil sa bill ng kuryente. Anya, mas malaking hamon kasi ang pag-aayos ng iba pang mga bayarin, pagpaparami ng energy mix at paggamit ng indigenous resources. Ipinanawagan ng PCCI na mas gamitin ang natural gas, renewables, energy storage systems at mga bagong teknolohiya tulad ng hydrogen at nuclear para mapalawak ang energy mix. Nanawagan din ang grupo na tiyaking sapat at tuloy-tuloy ang supply ng kuryente para sa manufacturing at makahikayat ng mga mamumuhunan.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Posibleng umabot ng hanggang 6 na buwan ang pagproseso ng mga mambabatas sa panukalang batas na layong alisin ang system loss charges sa bill ng kuryente. Ayon po kay Senate President Sherwin Gatchalian, may suporta na mula sa Pangulo, House of Representatives at Senado para alisin ang dagdag singil sa kuryente. Sa katunayan aniya, may 8 mambabatas ang naghahain ng panukala na alisin ang system loss charges, kaya posibleng abutin ng 3 hanggang 6 na buwan bago maaprubahan ito. Una nang ipinanawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Kongreso na amyendahan ang Electric Power Industry Reform Act o EPIRA para itigil ang paniningil ng system loss charges, kabilang ang value-added tax na ipinapasa sa mga power consumer.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Inilagay sa yellow alert ngayong Lunes ang Visayas Power Grid. Punso nito ng pagtigil ng operasyon ng ilang malalaking coal-fired power plants na nagpanipis ang supply ng kuryente sa rehiyon. Iira lang yellow alert mula mamayang alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Inaasang aabot ang available capacity sa 2,478 megawatts, 2,327 megawatts naman ang inaasahang peak demand.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy na gumagawa ng paraan ng Metro Manila Development Authority o MMDA para gawing enerhiya ang mga basura. Una lang ipinanawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang SONA ang pag-overhaul sa Solid Waste Management Law dahil napag-iwanan na ang Pilipinas sa pagtugon sa problema ng basura. Para sa Pangulo, kailangan nang i-update ang batas para suportahan ang modern waste management technologies at palakasin ang pagtugon ng bansa sa tumitinding hamon sa kalikasan. Sa programang Boses, sinabi ni MMDA General Manager and Spokesperson Undersecretary Nicolas Torre III na pinalalakas ang pagtulungan ng MMDA at Department of Energy kaugnay sa Waste to Energy o WTE.
8: Ang WTE, ang main target niya na ay ang mga residual waste. Kailangan pa rin natin ang segregation, kailangan pa rin natin ang recycling, kailangan pa rin natin ang composting, kailangan pa rin ang recovery. Pero siyempre, kahit na ginawa na natin segregation, recycling, composting at recovery, meron pa rin may iiwan na basura. And nandun, papasok ang WTE natin.
3: Ang tinig ni MMDA General Manager at Spokesperson Undersecretary Nicolas Torre III.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: LTFRB, sinimulan na ang pagdinig sa fare hike petition. Salamin ang ulat mula kay Mary Ann Bastasa.
0: Radyo Pilipinas Report.
9: Tumarangkado na ngayong umaga ang pagdinig ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board kaugnay ng mga nakabinbing petisyon para sa taas pasahe mula sa iba't ibang sektor ng pampublikong transportasyon. Sinagawa ang pagdinig alinsun sa direktiba ni Transportation Secretary Giovanni Lopez na repasuhin at muling kalkulahin ang mga petisyon para sa fare hike. Pinangunahan ang pagdinig ni LTFRB Chair Attorney Vigor Mendoza II kasama ang ilang pang mga board members at present din ang mga transport group na may nakabinbing fare hike petitions. Layo nitong pakinggan ang mga komento at posisyon ng mga transport group at iba pang stakeholders bilang bahagi ng proseso ng board sa pagtalakay sa mga petisyon. Una nang tiniyak ni Chairman Vigor na paigirali ng LTFRB ang pagiging batas at walang kinikilingan sa pagdinig para makabuo ng solusyong makatarungan at katanggap-tanggap sa lahat ng panig. Mula sa LTFRB para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Inaasahan ang bawas presyo sa mga produktong petrolyo sa linggong ito. Batay sa pagtayaan ng Department of Energy, posibleng nasa 60 centavos kada litro ang bawas presyo sa diesel, 73 centavos kada litro sa gasolina at 2 pesos at 9 centavos per liter sa kerosene. Wala pang abiso ang mga kumpanya ng langis kung gagayahin o sosobrahan ang nakaambang rollback na posibleng ipatupad bukas.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Hinarap ni Labor Secretary Francis Tolentino ang mga relihista sa Department of Labor and Employment o DOLE na kumukondena sa pagpapatigil sa wage hike. Ipinaliwanag ng kalihim kay Attorney Luke Espiritu ang tungkol sa pagsuspinde sa dagdag sahod na 85 peso sa National Capital Region. Gini Tolentino, kaisa ng Labor Department, ang mga manggagawa sa pagnanais na matuloy ang 85 pesos na wage increase.
10: Pinaglalabat po natin yung karapatan. Yung katatapos lang ng meeting natin sa taas, alam niyo yung ginawa ko? Nagtatayo ako ng law para lahat ng manggagawang Pilipina ay magkaroon ng libreng abogado. Kahintayin natin yung nangyayari na yan, tabayanan natin yung nangyayari sa Pasig.
4: Si Labor Secretary Francis Tolentino.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Pagharang sa 85 pesos na wage hike, pinalagan ni Senador Rafi Tulfo. Mula sa Senado, magbabalita si Nimfa Asuncion.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Pinalagan ni Senador Rafi Tulfo ang pag-issue ng Pasig City Regional Trial Court Branch 152 ng Temporary Restraining Order o TRO laban sa implementasyon ng 85 pesos daily minimum wage hike sa Metro Manila. Ang inihain na petisyon ng Redicon Trading and Construction Corporation at R11 Builders sa Pasig City ay itigil sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board NCR at National Wages and Productivity Commission ay patupad ang inaasahang wage increase hanggang August 13. Matatandaan na ang dagdag na 85 pesos sa araw ang sahod ay hinati sa dalawang yugto. Ang unang 60 pesos ay sinimula ng ipatupad noong July 25, samantana ang nalalabing 25 pesos na dagdag ay papatupad simula Enero 1, 2027. Binigyan din ni Senator Rafi na hindi katanggap-tanggap ang naging hakbang na ito ng korte dahil malinaw na nakasaan sa labor code na walang hukuman, tribunal o iba pang kinaugulang otoridad ang pwedeng magpalabas ng preliminary injunction, permanent injunction o TRO laban sa anumang pagdinig, habang o proseso ng regional wage boards. Dagdag pa ng senador, kung mayroon mang apela, dapat ay idaan ito sa tamang proseso at sa kinaugulang ahensya ng National Wages and Productivity Commission. Bagamat may karapatan niya ang bawat mamamayan na maghain ng petition for declaratory relief sa korte, kung sa tingin niya ay agrabyado sa ilalim ng batas o isang regulasyon, sinabi ni Tulfo na ang hakbang na ito ay labag sa labor code at isang malaking dagok sa kabuhayan ng mga manggagawang Pilipino. Nanya, mas malaking paglabag sa kanilang karapatan ang pagsuspinde ng kanilang dagdag sahod sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Maghahain si Senator Rafi ng panukal ng batas para amyendahan ang provision sa labor code nang sa gayon ay hindi na magkaroon ng pagkalito sa pagpapatupad ng batas hinggil sa wage hike. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nimfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Nagpapatuloy ngayong Agosto ang 10 peso per liter na fuel subsidy para sa Jeepney at UV Express. Ito'y suporta ng LTFRB sa transport sector na apektado na nagpapatuloy na tensyon sa Middle East. Ayon kay LTFRB Chair Attorney Vigor Mendoza II, may git 140,000 units ang inaasahang makikinabang sa pinalawak na programa.
12: Another month po to, sa month of August, extended tayo. Kukontinue lang natin yung programa na binibigay natin sa mga Jeepney at UV Express. Papalawakin lang natin yung mga gas stations, 10 pesos per liter as always.
4: Si LTFRB Chair Attorney Vigor Mendoza II.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: DTI inasahang mas mapapalakas pa ang industriya ng electric vehicle sa paglagda ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Executive Order 121. Si AJ Ignacio para sa detalye.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: AJ, go ahead.
13: Yes, John, inaasahan nga na malaki ang matutulong sa industriya ng electric vehicle sa bansa sa paglagdangan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng Executive Order 121. Ayon nga kay Trade Secretary Maria Cristina Roque, na naturang EO ay magkakaroon ng pagpapalakas ng pulisiya sa Philippine position para sa pagkakaroon ng emergency hub or emerging hub para sa electric vehicle manufacturing sa Pilipinas at sa buong ASEAN region. Dagdag pa nito na malaki ang maitutulong nito sa paglago ng EV market, lalo na patuloy as na presyo ng produktong petrolyo sa pandaigdigang merkado. Sa uli naman, muling siniguro ng kalihim na susuportahan nila ang naturang executive order at sa maayos na leadership ng ating mahal na Pangulong Marcos ay mabibigyan na ng mas maganda at mas murang kalidad na EV vehicle ang bawat mamamayang Pilipino. Diyan, mula pa rin dito sa Department of Trade and Industry para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Mahigpit na babantayan ng Land Transportation and Regulatory Board o LTFRB ang working hours sa mga rider. May ilang rider kasi na sobrang haba ang oras sa pagkatrabaho at dahil sa labis na pagod ay naaksidente. Ayon kay LTFRB Chair Attorney Vigor Mendoza II, ipatatawag nila ang mga rider na mahuhuli nagkatrabaho ng sobrang tagal tulad ng 24 oras dahil delikado ito sa kanilang kaligtasan.
12: Kakaroon po ng access ang LTFRB sa monitoring ng mga riders. Makikita naman natin yung booking schedules po nila. Malalaman natin na ilang oras na sila nagmamaneho. On that score, yung sobra-sobra na yung number of hours nila, pwede natin sila patawan para lumayin lang na hindi pwede 24 hours na sila sakali. Kailangan nila magpaika.
4: Si LTFRB Chair Attorney Vigor Mendoza II.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Sinimula na ngayong Lunes ang 11th araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Iniharap ng prosekusyon sa paglilitis ang state

0: at na impeachment allegation. Sinundan ng unexplained wealth na 10%, grave threats 10%, at 8% ang nagsabing hindi nila alam o hindi matukoy ang pinakaseryosong allegasyon. Sinabi ng Okta Research na ipinapakita ng resulta na hindi pantay ang pagturing ng publiko sa mga allegasyon sa impeachment case.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide. Kamara handang pagsabayin ang impeachment trial at budget hearing si Kathleen Forbes sa ulat.
2: Radyo Pilipinas Report.
3: Tinat ni House Trial Spokesperson Representative Azia Alonto Adyong na kayang pagsabayin ng Kamara ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at ang pagdilig sa panukalan 2027 National Budget. Sa isang panayam, sinabi ni Adyong na nakasanayan na ng Kongreso ang sabay-sabay na pagtupad sa iba't ibang tungkulin at prioridad. Anya, hindi naman lahat ng miyembro ng Kamara at ng Committee on Appropriations ay kailangan dumalo sa impeachment trial kaya may pagpapatuloy pa rin ang budget deliberations. Inamin ni Adyong na maaaring magkaroon ng kaunting pagbabago sa schedule ng budget hearings dahil sa impeachment proceedings. Gayunman, sinabi niyang karaniwan na nagdaragdag ng ilang araw ang Kamara sa budget season upang matiyak na tuloy-tuloy ang pagtalakay sa pondo ng mga ahensya ng gobyerno. Matay sa nang unang pahayag ng DBM, maisusumitin nila ang 2027 National Expenditure Program sa Kamara sa August 14. Diin ni Adyong na mahalaga ang maayos na pamamahala ng oras, pagtatalaga ng mga miyembro at pagbibigay prioridad sa mga gawain ng Kamara. Para sa Magandang Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: No special treatment kay dating House Speaker Martin Romualdez, tiniyak ng Malacanang si Alvin Baltazar sa ulat.
1: Radyo Pilipinas Report.
4: Siguro ng palasa ng Malacanang na wala nga sahang espesyal na pagtrato kay dating House Speaker Martin Romualdez sa gitna ng nakaambang pagsasamba ng kasong katiwalaan laban sa kanya ng Ombudsman. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, batid naman ng dating House Speaker kung gaano karubdob ang pagnanayos si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na malinis ang gobyerno laban sa katiwalaan. Nagdagdag ni Castro na hindi rin naman nakikita ng palasyo sa kabilang banda na dudulog si Romualdez sa Pangulo para sa posibleng paghingi ng tulong gayong abogado na ito at alam kung ano ang gagawing depensa sa sandaling masampaan siya ng asunto. Bukod dito, marami ating abogado ang dating House Speaker at siya na mismo ang nagsabi na nakahanda niyang harapin ang mga paratang na katiwalaan laban sa kanya. Mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Alas 11:33 ng umaga, antabayanan ang mga karaglagang ulat mula sa ating provincial stations. Manatili pong nakatutok dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng bitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingi ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay putik ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga tindi, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? #panatag ang may alam.
7: Sampung taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
8: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
7: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatic

0: paraan at alinsunod sa international law.
1: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
0: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Wincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
3: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
6: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Alas 11:37 po ang ating oras sa iba nating mga balita, mga LGU at kaukulang ahensya sa Lambak, Cagayan. Inalerto ng Cagayan Valley DRRMC sa epekto ng Bagyong Luis. Ang detalye ng balita hatid ni Dina Villacampa ng Radyo Pilipinas, Tuguegarao.
8: Radyo Pilipinas. Report.
9: Pinaghahanda ngayon ang pamunuan ng Cagayan Valley Disaster Risk Reduction Management Council o CBDRMC ang mga lokal na pamahalaan at kinaukulang ahensya sa posibleng epekto ng Bagyong Luis sa Region 2. Sa memorandum na ipirmado ni Council Chair at Office of the Civil Defense Region 2 Director Albert Mogol, inaatas ang pagiging mapagmatsyag at pagpapatupad ng kinakailangang hakbang para matiyak ang kaligtasan ng mga mamamayan sa kanilang mga nasasakupan, particular sa mga posibleng maapektuhan ng pagbaha, pag-uho ng lupa at iba pang panganib. Maaari anyang itaas ng mga ito ang kanilang alert status base sa sitwasyon sa kanilang lugar. Kahit pamasa ngayon ay nananatili sa white alert ang operation center ng konseho. Kung kinakailangan, inaatas din ang pagpapatupad ng preemptive at forced evacuation sa mga residente at mga alagang hayop sa mga barangay na may mataas na banta ng flooding at landslides. Kasabay nito, ang pagtiyak na nakahanda at fully operational ang lahat ng evacuation center maging relief resources. Pinasisiguro rin sa mga kinaukulang ahensya at LGU ang pagsuspinde sa sea at river travel, pangingisda at swimming activities sa mga panahong masama ang lagay ng panahon. Samantala, nakatagda naman magsagwa ngayong araw ng PIDRA meeting ang konseho upang mailahad ang preparedness measures ng mga miyembro nito at higit pang mapaghanda ng bagyo na inaasang magdudulot ng pag-uulan sa reyon. Para sa Bagong Pilipinas, Dina Tudo Villacampa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegarao City.
3: Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Balin tayo sa mga kasama natin sa Radyo Pilipinas Tayug. May gagawing pag-uulat si Leslie Gemino. Klase sa lahat ng antas sa Nueva Ecija, suspendido dahil kay Bagyong Luis.
3: Radyo Pilipinas Report.
11: Suspendido ang klase sa lahat ng antas sa parehong pampubliko at pribadong parelan sa buong lalawigan ng Nueva Ecija ngayong Lunes, August 3, 2026. Ang suspension ay pinutupad bilang pag-iingat sa mga posibleng epekto at pag-ulan na dala ng Tropical Depression Luisa. Lahat ng antas, preschool hanggang college, postgraduate sa buong lalawigan ng Nueva Ecija ngayong August 3, 2026, pinapayuhan lahat ng mga Nobo Ecijano na manatili sa loob ng tahanan maging alerto at mag-ingat sa banta ng masamang panahon. Hinimok din ng pamalampalalawigan ng publiko na subaybayan ang mga pinakabagong ulat panahon mula sa pag-asa at pang nauukol na ahensya ng pamahalaan. Para sa mga opisyal at lehitimong anunsyo, maaaring bisitahin at i-follow ang opisyal na Facebook page ng Provincial Government of Nueva Ecija. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Gemino, Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko, Tayuga, Pangasinan.
3: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
7: Samantala sa Kabikulan, Memorandum of Agreement nilagdaan para mas palakasin ang pangangalaga sa kapaligiran. Si Myra Revilla ng Radyo Pilipinas Naga para sa detalye.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Isinagawa na ang paglagdaan sa Memorandum of Agreement MOA para sa implementasyon ng Naga-Upland Green Canopy and Livelihood Program. Ang paglagdaan sa MOA ay isinagawa sa pagitan ng Local Government Unit ng Naga City at Metro Naga Water District MNWD. Layunin ng kasunduan ito na pag-isahin ang iba't ibang government agencies at partner institution para maisulong ang environmental conservation, sustainable development at community livelihood initiative sa Naga City. Ang MOA ay nilagdaan ni Naga City Mayor Lenny Robredo, Naga View Adventist College President Rogelio Indico, Philippine Coconut Authority Regional Manager Dennis Andres, Department of Agrarian Reform Officer in Charge Engineer Rodel Martinez, Department of Agriculture Executive Director Rodel Tornilla at Metro Naga Water District General Manager Florencio Mongoso Jr. Layunin ng partnership na ito na mas paigtingin ang interagency cooperation sa pagbibigay proteksyon at pagpreserba ng kapaligiran habang sinusuportahan ang mga programa at maipromote ang sustainable livelihood para sa lokal na komunidad. Maliban sa paglagda sa MOA, isinagawa rin ang tree planting activity at nagtanim ng mga fruit-bearing trees sa compound ng naturang paaralan na nagbibigay simbolo ng kanilang commitment para sa greener, healthier at more sustainable future sa Naga City. Para sa Bagong Pilipinas, Mirna Mayra Revilla Villareyes, para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Sa ibang bahagi ng Kabikulan, biyahe sa dagat patungo at palabas ng Catanduanes, pinayagan na si Rosy Nieva ng Radyo Pilipinas Virac sa balita.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
14: Pinayagan ng muli ng Philippine Coast Guard ang mga biyahe sa dagat patungo at palabas ng Catanduanes matapos alisin na ng pag-asa ang tropical cyclone wind signal sa lalawigan kaugnay ng bagyong Luis. Dahil dito, nakabiyahe na ngayong umaga ang mahigit 400 stranded passengers sa Tabaco Port, Tabaco City, Albay na naghintay na makatawid patungong Catanduanes. Pinayagan na rin ang mga biyahe mula sa Virac at San Andres Ports na patungong Tabaco City. Kaya unti-unti nang nakabalik sa normal ang daloy ng mga biyaheng pandagat sa lalawigan. Una nang sinutindi ng TJ ang mga biyahe dahil sa epekto ng sama ng panahon at pag-iral ng storm signal sa Catanduanes bilang pag-iingat sa kaligtasan ng mga pasahero at mga tripulante. Gayunman sa kabila ng muling pagbubukas ng mga pantalan, patuloy na pinapayuhan ang publiko na manatiling alerto at maingat sa pagpaplano ng paglalayag. Para sa Bagong Pilipino, si Nieva, Radyo Inas, Radyo Publiko, Catanduanes.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Alas 11:43 po ang ating oras. Abangan ang mga karagdagang balita mula sa Visayas at Mindanao dito po lamang sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
15: This is a public service announcement.
16: Discipline is the key.
17: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
16: Kilatisin ang sarili.
17: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
16: Importante rin na ating laging isipin.
17: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
16: Isang mahalagang paalala
17: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
15: This is a public service announcement.
18: Public service announcement
15: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
12: Pinalakas, pinalawak.
4: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Radio Pilipinas and Capital 104.3 Cola.
5: Cola.
15: Radio Magazine.
12: Sports Radio. Radio Pilipinas. World Service.
19: Ang tagintig ng FM
12: at lakas ng AM
19: sa iisang himpilan.
12: Pinagsanib na puwersa
19: para sa mas malawak,
12: mas maraming mararating
19: at mas maraming maaabot ng impormasyon
12: at serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Cola. Radio Pilipinas. News Nationwide.
20: Trending issues na pinag-uusapan.
15: World News in 5.
12: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Market.
20: Ipapahuli
12: sa mahahalagang kaganapan.
15: 66 Informasyon.
19: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
12: Sports Radio 918.
19: Radyo Magazine 1278.
12: At Radyo Pilipinas World Service.
19: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
12: sa Capital 104.3 FM.
19: Capital 104.3.
15: Radyo Pilipinas. World Service.
18: Sports Radio.
21: Radyo Magazine.
22: Serbisyo Publiko.
23: The AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM.
24: Radyo Pilipinas.
25: Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 Collab.
26: Radyo Publiko.
27: Serbisyo. Bayang Mahal.
28: News Nationwide.
29: Balitang pambansa.
30: Sa ulo ng ating
29: pinakamalawang pagbabalita.
31: Ang Radyo ng Pilipinas.
32: Radyo Pilipinas.
33: Balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
34: Ang Radyo ng Publiko.
35: Radyo Publiko.
36: Nag-uugnay ng pamahalaan
37: sa sambayanan
38: ay inyo ring mapapakinggan
39: sa 104.3 FM band.
40: Magkaisa,
41: pagtulungan
42: para sa pag-unlad ng ating bansa.
43: Radyo Pilipinas.
44: Radyo Publiko.
45: Sa 104.3
46: The Capital.
47: Ang ating mga programa at serbisyo
48: para sa mamamayang Pilipino.
49: Ibabahagi natin mula alas 6 ng umaga
50: hanggang alas 12:30 ng tanghali.
51: Monday to Friday
52: sa 104.3 FM band.
53: Radyo Pilipinas.
54: Radyo Publiko.
55: And The Capital.
56: Ang boses ng Pangulo.
57: Sabay na maghahatid ng serbisyo
58: sa mamamayang Pilipino
59: in the new era of collaboration.
60: Basta mo lang sa iba't ibang bahagi ng bansa.
61: Radyo Pilipinas.
62: Radyo Publiko.
63: Sa 104.3
64: The Capital.
65: Ito ang Presidential Broadcast Service.
66: Radyo Pilipinas.
67: Radyo Publiko.
68: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
69: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: 46 na minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Ngayon, nakuha naman tayo ng mga pag-uulat mula sa ating mga kasamahan sa Visayas. Massive clearing and declogging operation isinagawa sa lugar na lubhang naapektuhan ng pagbaha sa Cebu City. Ang may dala ng balitang yan, si Angeli Valiente ng Radyo Pilipinas, Cebu.
70: Radyo Pilipinas.
71: Radyo Pilipinas. Report.
72: Sinamantala ng mga kawani ng Cebu City Hall ang magandang panahon kahapon, Agosto 2, upang magsagawa ng massive declogging sa daluyan ng tubig sa Sitio Tambisan, Barangay Tisa, lungsod ng Cebu. Ang Sitio Tambisan ay isa sa mga lugar sa Barangay Tisa na ilang araw na nalubog sa baha noong nakaraang Linggo dahil sa ilang araw ng mga pag-ulan na dala ng low pressure area. Kahit na araw ng Linggo, pinangunahan ni Cebu City Mayor Nestor Archival ang mga tauhan ng Cebu City Hall upang linisin ang dalawang ilog sa Sitio Tambisan upang magtuloy-tuloy na ang agos ng tubig. Ang pagsasagawa ng clearing at declogging operation sa Sitio Tambisan ay bunga ng isinagawang pagpupulong ng Barangay Tisa, Cebu City Government, kasama ang mga residente kabilang na ang mga naninirahan sa La Paloma Subdivision at Sitio Santa Rita.
7: Alas 11:48 po ang ating oras. Sa ngayon, tumungo tayo sa Malacañang para sa press briefing. Nakatutok po dyan ang ating kasamang si Alvin Baltazar.
73: Radyo Pilipinas Update.
74: Straight from Malacañang.
75: Straight from Malacañang.
76: Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sambayanan.
77: Radyo Pilipinas Update.
78: Straight from Malacañang.
79: Straight from Malacañang.
80: Ang pag-ingay natin ng express briefing.
81: Nakakaasa ang mga residential customers ng Miralco na makakatanggap sila ng refund rate na 0.51.
82: Ipinag-utos ng komisyon sa kumpanya na ibalik ang equivalent rate na 0.3448 peso per kilowatt hour sa loob ng 6 na buwan. Makakaasa ang mga residential customers ng Miralco na makakatanggap sila ng refund rate na 0.5861 peso per kilowatt hour. Kung kayo ay may konsumo na aabot sa 200 kilowatt hours, kada buwan ay maaaring kayong makatanggap ng refund na aabot sa higit 100 piso. Ayon kay ERC Chair and CEO Francis Saturnino Juan, ipatutupad ang refund sa susunod na bill cycle. Dapat din ay malinaw itong nakasaad sa electricity bills ng mga consumer. Malinaw ang hangari ng Pangulo. Ibalik sa taong bayan ang kanilang pinagpaguran. Kada piso na matitipid ay malaking tulong sa bawat pamilyang Pilipino.

Sa kanyang katatapos lamang na SONA, inihayag ni Pangulong Marcos Jr. na kanyang mithiin na pagaanin ang pasanin ng taxpayers. Ito'y sa pamamagitan ng pagpapalawak sa tax exemption at pag-exempt sa mga maliliit na negosyo sa pagbabayad ng minimum corporate income tax. Bilang tugon, nagpahayag ng suporta ang Bureau of Internal Revenue sa isinusulong na tax reform agenda ng Pangulo. Ayon kay BIR, Commissioner Charlito Mendoza, handa ang kawanihan na ipatupad ang mga hakbang na maaaring aprubahan ng Kongreso. Tiniyak ng Commissioner na patuloy lang ang mga taxpayer-centric measures ng BIR para gawing mas epektibo ang pagkolekta ng buwis. Kabilang dito ang pagsimplify ng compliance at pagpapabuti ng serbisyo para sa taxpayers. Nandyan din ang pag-modernize sa systems at pag-review sa mga proseso at regulasyon na hindi naangkop sa pangangailangan ng mga nagbabayad ng buwis. Iginit naman ni Commissioner Mendoza na magpapatuloy din ang konsultasyon ng BIR sa mga stakeholders nito para siguruhin na gumagana ang mga hakbang ng kawanihan upang tugunan ang anumang suliranin. Malinaw ang layunin ni Pangulo Marcos Jr. gawin ang lahat ng paraan upang maibsan ang bigat ng pasanin ng ating mga kababayan.

0: At maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan.
1: Unang tanong mula kay Allen Limos, The Manila Times.
2: Hello po. Good morning po, Yusek. After the Philippines submitted the official nautical chart of Bajo de Masinloc at the UN Secretary, China over the weekend po released a statement condemning the PH's baseline of territories, saying that the Philippines violated the UN clause po. Now, I understand that the President previously said na ang approach po natin dito is diplomatic and legal. Now, ano, will we still push for this kind of approach given that even China itself doesn't recognize this legality po?
0: Tayo lamang, ang Pangulo at ang administrasyon ay tumutupad kung ano ang sinasabi ng ating batas, kung ano ang sinasabi ng UNCLOS, at kung ano ang nasabi na sa arbitral ruling. Hindi tayo lalagpas dyan, hindi tayo mang-aangkin ng teritoryo ng anumang karapatan ng iba. Ang ipinaglalaban lang ng ating pamahalaan ay kung ano ang nasa atin, kung ano ang sinasabi ng batas, kung ano ang sinasabi ng arbitral ruling at ng UNCLOS.
2: Shifting gears lang din po, a separate question po. Yung sa Alliance of Health Workers po, they released a statement saying that the President did not provide them their legal benefits po. I think it was 7,000 pesos of delayed benefits and performance-based bonuses po. Delayed po since 2021. Ano po yung ano natin, reaction po natin dito? Bakit po siya na-delay?
0: Okay, noong 2021, of course, hindi pa po ito sakop ni Pangulo Marcos Jr. Pero sa ngayon po, ito po ay inaayos po at may issue lamang po ng kaunti sa COA na kung saan ang DOH po ngayon ay nagpadala na po ng sulat sa DBM para sa mga clarification patungkol sa issues dahil nandoon po ang mga issue tungkol sa mga yung medical allowance involving the verification ng disbursement modes tulad ng direct HMO provider engagement or cash reimbursement, eligibility coverage or documentary attachments. So ito yung mga issues na kinakailangang marisolba. Pero sa mga kababayan po natin na kayo naman po talaga ay benepisyaryo, makakaasa po kayo at inaayos lamang po ang mga issues para liwanagin po ito sa DBM.
2: So wala pa pong specific date kung kailan po marirelease?
0: Wala pa po dahil sa ngayon po ay kinaklarify po lahat ng mga issues na ibinato po rin ng COA.
1: Okay. Sunod na tanong mula kay Tristan Nadalo, Newswatch Plus.
3: Hi, Yusek. Good morning po. Si Defense Secretary Gilbo Teodoro said, elected officials who side with China's position on the West Philippine Sea should consider resigning because they swore to uphold the Constitution, Philippine laws, and the country's 2016 arbitral victory. And then you have Davao lawmaker Pulong Duterte accusing Teodoro of demonizing China and acting as if he were imposing a loyalty test. So for Malacanang po, does Malacanang view the or echo the call of Secretary Teodoro for pro-Beijing officials to disclose their allegiance and resign eventually?
0: Sinabi niya talaga 'yon?
3: Ang sabi po niya sa press sa kanyang kapihan sa
0: Manila. Of course, first about loyalty test. Pangalawa, ano yung pinakahuling sinabi niya?
3: Ang sabi po ni demonizing China.
0: And then, yung pinakadulo.
3: Sabi po ni Davao lawmaker Duterte, acting as if he were imposing a loyalty test. So,
0: ang pinag-uusapan po natin dito ay mga Pilipino. Pilipino na ang dapat ang puso ay para sa Pilipinas lamang. Hindi pinag-uusapan dito ang loyalty. Lahat tayo mga Pilipino, dapat ang puso, ang paninindigan, ang ipaglalaban ay ang bansang Pilipinas lamang. So kung kay Congressman Pulong Duterte ay pinag-uusapan ang loyalty ng Pilipinas, or rather ng mga Pilipino sa Pilipinas, lubhang katakataka. Very alarming para si isang katulad niya naman babatas na lubhang parang nagpapakita na ang kanyang loyalty ay hindi solido sa Pilipinas. So wala tayong nakikita na mali. No? Ang Pangulo, ang administrasyon ay wala nakikita na mali sa tinuran ni Secretary Gibo Teodoro. Ito ay pagpapakita ng pagmamahal sa ating bansa. Ang sabi nga ng Pangulo, pagdating sa pagpaprotekta sa ating interes, kahit anuman ang ating kulay, kahit magkakaiba ang pananaw sa ibang issues, pero ang patungkol sa pagmamahal sa bansa, hindi ito pinag-uusapan. Huwag nating ang mga issues patungkol sa maging magandang relasyon sa bansang China ay iba sa issue ng pagprotekta sa ating interes. Totoo na meron tayong magandang relasyon sa China patungkol sa trade, investment, negosyo. Hindi yan usapin. So, hindi pwedeng pagsamahin ang pagninegosyo, magandang relasyon sa China, sa pagpoprotekta sa interes ng Pilipinas.
3: So, ano po ang mensahe niyo, ma'am, to elected officials who might be echoing China's narrative as observed by defense officials?
0: Mas maganda po siguro talaga kung kayo po ay nagpapakita ng katulad ng pananaw ni Congressman Pulong Duterte. Mas magandang lumatad na sila para makita natin kung sino ba talaga ang totoong nagmamahal sa bansang Pilipinas.
3: Follow up, still on China, ma'am. Over the weekend, nilabas po ng China yung implementing rules for its nature reserve in Scarborough Shoal because last year, in recent months, naglabas po sila ng white paper on Scarborough Shoal. The rules indicate establishing routine patrols, legal penalties for violators, and requiring prior approval before activities are allowed into the nature reserve. How concerning is this for the Philippine government?
0: Batas nila yan, pero meron tayong sariling batas. Batas natin na pwede ning ipatupad. At ang batas natin ay naaayon sa UNCLOS, sa sarili nating batas, sa sarili nating pagkilala, pati na rin ang arbitral ruling. So wala tayong nilalabag na anumang batas at wala tayong inaangking anumang teritoryo.
1: So nagtatanong mula kay Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas.
4: Yusek, magandang umaga po. Yusek, does Malacanang share the same legal view na based on labor law, walang korte ang pwedeng magilabas ng, halimbawa, TRO, temporary restraining order, again, sa mga naging desisyon ng wage board gaya ng regional, tripartite wages, and productivity board?
0: Sa ngayon po ay meron na pong ginagawa po na dokumento at pagtutol. Although, of course, ginagalang natin ang lahat ng korte, pero ang pamahalaan, ang administrasyon, ay meron naman din pong karapatan na ihayag kung ano ang nararapat para sa ating mga kababayan at sa ating mga manggagawa. Lumalabas po kasi na ang dapat na naging remedyo ng sino man na sanang may concern dito ay nagsampa ng apila sa national sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board, no, ipa-file ito ng apila at hindi sana sa korte. So anyway, ang Office of the Solicitor General ay ready naman po na ipaglaban po ang wage order na naipasa po para sa ating mga manggagawa.
4: Kasi yung TRO yata, Yusek, good for 20 days. So pumapatak na hanggang August 13. So are we confident, Yusek, na after 20 days or sa after August 13, pwede nang ma-implement, hindi naman ura-urada, pero ma-implement yung 85 peso wage increase para sa National Capital Region?
0: Hindi ko po kayang mag-speculate kung ano ang mga susunod na mangyayari at ayoko rin pangunahan din po ang korte, pati po ang Office of the Solicitor General. Pero sa ngayon po ay ipinaglalaban ang stance ng ating pamahalaan patungkol sa wage order para sa ating mga kababayan sa NCR.
1: Okay, follow-up question mula kay Christian Yosores, DZMM.
5: Ayusek, nakarating po ba kay Pangulo yung balita tungkol po doon sa paglalabas ng TRO ng Pasig RTC sa wage hike? And nagbago po ba yung posisyon niya tungkol po doon sa mga panawagan sa legislated wage hike? Kasi di pa po laging binabanggit ng Pangulo na may mga regional wage boards na magkatrabaho para tiyakin na merong review at pagpapatupad ng dagdag sahod.
0: Anong ibig mong sabihin kung nagbago yung kanyang pananaw?
5: Kung will he support now yung mga calls for a legislated wage hike sa Congress?
0: Ang pagbibigay naman po ng tamang wage or sweldo sa ating mga manggagawa, ito naman po ay nais ng Pangulo. Kaya hanggat wala pang nagagawa na batas patungkol po dito, tuloy-tuloy po ang pagtatrabaho ng pamahalaan at ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board para po matugunan ang pangangailangan ng ating mga kababayan.
1: Okay. Sunod na tanong mula kay Bernadette Tamayo, The Manila Times.
6: Ma'am, Senator Arnie Marcos has sought an Senate inquiry on the Pax Silica venture. She claimed po na there are farmers in Capas, Tarlac who were told to stop planting para daw supposedly to prepare the land for the establishment of the tech hub. Mm-hmm. What's the reaction of the palace on this matter po?
0: Hindi naman napipigil si Senator Arnie sa kanyang mga gusto. At siguro mas maganda po na malaman niya kasi ang pinag-usapan dito ay mga farmers. Since 2019 po, during the 2019 SEA Games, nagkaroon na po ng tinatawag nating buildable areas. Ito po ay allocated na since 2019. So sa lugar na ito, ay dapat wala ng farmers dahil ito po nga ay na-approve na bilang buildable zones. At mayroon naman pong natitira na 6,000 hectares na reserve para sa open green spaces, forest reserves, and designated zones for upland farming. So maliit lang po ang maaokupan nito. 3,500 hectares ang kabuuan ng buildable zones. At doon po, maaaring ilagay itong proyekto regarding Pax Silica. So, hindi po makaka-apekto to sa ating mga farmers.
6: Follow up po. Ma'am, sinabi rin po ni Senator Marcos na wala daw pong, hindi daw po sapat yung konsultasyon sa mga komunidad na maapektuhan itong Pax Silica deal.
0: Sa ngayon po, binanggit ko po noong nakaraan, ang BCDA po ay open po at sa ngayon po ay patuloy po ang kanilang pagkukonsulta sa mga concerned agencies, concerned local government units, sa lahat ng stakeholders. Kaya ito po ay nabanggit natin para sa lahat na may mga concerns ay maaari po makipag-ugnayan sa ating pamahalaan para matugunan kung ano ang mga issues na dapat pang irisolba.
1: Okay, so doon natanong mula kay Christian Bascones, PRTV.
7: Yusek, lumalabas po yung mga spekulasyon dahil raw nagkaroon ng professional working relationship between DPW Secretary Vince Dizon at Senator Alan Peter Cayetano sa nakarang administrasyon at pareho rin silang na-involved no, doon sa investigasyon ng mga issue kaugnay ng 2019 SEA Games na kalaunay na dismiss din yung kaso. Paano po tinitiyak ng Pangulong Marcos Jr. na mananatili ang tiwala ng publiko sa integridad at fairness ng beripikasyong isinasagawa ng DPWH sa mga alegasyon ni Senator Ping Lacson hinggil sa umano'y maanmalyang flood control projects sa Taguig?
0: Ang sabi naman po ni DPWH Secretary Vince Dizon, siya ay makikipagtulungan sa lahat ng pag-iimbestiga na gagawin sa Taguig City. Hindi lang naman sa Taguig City, sa lahat ng kapulungan, sa lahat ng lugar sa Pilipinas na maaaring mayroong mga maanumalyang infrastructure projects or mga flood control projects. So, makakaasa po tayo. Ito naman po din ay siniguro ni Secretary Vince Dizon. Pangalan niya po ang nakataya dito. Hindi ang pagkakaibigan, hindi yung dati nilang pagiging magkaalyado. Integridad ng pamahalaan, integridad ni Secretary Vince Dizon ang nakataya rito.
7: Follow-up ko po doon. During past interview, sinabi ni Secretary Dizon na walang natukoy po ang ICI na manumalang flood control projects o anumang infrastructure projects sa Taguig sa investigasyon nito sa may mahigit 400 projects. Pero sa mga bagong aligasyon ni Senator Lacson, How do we justify na sapat ang naging investigasyon ng komisyon? Sa bago niyang pahayag, kontrolado raw kasi ni Senator Cayetano ang DPWH sa Taguig, ma'am.
0: Kaya nga mas maganda na mas malalim na pag-iimbestiga ang gawin para malaman kung anong totoo. Kung wala namang ghost projects, walang dapat katakutan. Pero kung meron, ay dapat panagutan.
7: Thank you, ma'am.
1: Sunod na tanong mula kay Rafi Ayong, Daily Tribune.
8: Good morning. Good afternoon, ma'am. Ma'am, sa report ng Climate Conflict Action Asia, umabot na daw sa 235 deaths from January to July 28 na yung may kinalaman sa BARM elections. So ano po ang marching order ng Palacio sa PNP at AFP? At dahil gano'n na po kadami ang mga namatay dahil sa election-related incidents, and ano po yung... Balak po bang magdagdag ng AFP at PNP personnel doon?
0: Meron na po ba tayong nakuha na validated na records so far? Meron na po ba?
8: As per report lang po ito ng climate conflict.
0: Okay. Okay, ang unang-una po ang nais ng Pangulo, ang order ng Pangulo ay maging mapayapa, ligtas at magkaroon ng malayang halalan sa BARM. Sa ngayon po, ang ayon po sa PNP, maganda naman din po na sila ay nabibigyan ng ganitong klase mga impormasyon, pero ito po ay kanilang ibiberipika. At ito po ang gagawin ayon sa PNP. Patuloy ang focus law enforcement operations ng PNP laban sa mga private armed groups at iba pang banta sa seguridad, kasabay ng mahigpit na koordinasyon ng PNP, AFP at COMELEC sa pamamagitan ng Joint Security Control Centers. Pinalalakas din ang intelligence gathering, community engagement at mahigpit na pagpapatupad ng political neutrality ng lahat ng security personnel. Sa ngayon, mayroong 8,299 PNP personnel ang nakadeploy para sa election security sa BARM. Habang papalapit ang halalan, maaari pang madagdagan ang deployment batay sa threat assessment at sa magiging pangangailangan ng COMELEC. Katuwang ng PNP ang AFP at Philippine Coast Guard sa pagpapatibay ng seguridad, lalo sa mga election areas of concern na tinukoy ng COMELEC upang matiyak ang ligtas, mapayapa at maayos na pagsasagawa ng halalan. Yan po ang ayon sa PNP. At ayon din naman po sa COMELEC, yung nasasabing mga issue ng violence ay hindi po election-related. Personal conflicts ito ayon sa COMELEC. But anumang mangyayari, ang PNP po, ang AFP, Philippine Coast Guard, ay handa po para matiyak ang kapayapaan sa halalang darating.
1: Sunod na tanong mula kay Maricel Halili, TV5.
9: Good afternoon, Yusek. Yusek, a group of concerned citizens filed a complaint against Secretary Buhalte. Did the President learn about this? This is allegedly due to his involvement in some gambling activities. What was the reaction of the President?
0: Kung may ganito po mga issue, ay dapat lang po talagang lumabas. Kailangan po maimbestigahan. At kung ano man po ang kalalabasan nito, ay hahayaan po natin ang Pangulo na mag-desisyon patungkol dyan.
9: Do you see a need, ma'am, na mag-impose ng preventive suspension against the Secretary while the investigation is ongoing? Kasama po kasi yan doon sa nire-request nila.
0: Sa ngayon, hindi pa po na ipapaabot ng Pangulo kung mag-i-issue ng ganyan sa kay Secretary Buhalte. Pero tignan po natin sa mga susunod na mga oras or araw at ibibigay ko po sa inyo ang pinaka-update.
9: But as of now, can we say that the President still trusts the Secretary?
0: Sa ngayon po na wala pa naman pong nailalabas na anumang concrete evidence, maliban lamang po talaga kung ito talaga ay mapapatotohanan na, doon lamang po kikilos ang ating Pangulo.
1: Sunod na tanong mula kay Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas.
4: Yusek, comment lang ng palas doon sa lumabas na sexual and character assassination plot against Executive Secretary Recto for the purpose of setting him up in a fabricated scandal?
0: Kung ito'y mapapatunayan na totoo dahil may mga witnesses, may mga taong involved na pinangalanan ang taong nag-utos sa kanila na sirain ang pagkatao ni Executive Secretary Ralph Recto. Ito ay isang karimari-marim, hindi katanggap-tanggap, hindi makatao, makasarili, power-hungry, gawaing paggawa ng intriga, pagplanta ng ebidensya. Diyan ba sila sanay? Diyan ba sila eksperto? Ito yung iniiwasan ng pamahalaan. Kaya nga meron tayong tinatawag na due process, proseso ang pinapatupad ng pamahalaan, ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. Ayaw natin yung naranasan natin nung nakaraang administrasyon. Pero pilit pa rin nilang ginagawa sa ngayon. Hindi ito unang beses. Madami na tayong nakita, marami na tayong naobserbahan na yung ibang mga inilalatag nilang mga di umanong testigo ay gawa-gawa lamang. Sino ngayon ang nagpapagulo sa bansang ito? Sinabi ng Vice Presidente na ang bansa natin ay in chaos. Sino ang gumagawa ng gulo sa bansa natin? Definitely, hindi ang Pangulong Marcos Jr. Sino ang mga kaalyadong tinuturo na gumawa nito? Ito ba ang ugali na ipamamana natin sa ating mga kabataang Pilipino? Hindi dapat ganito nakikita ang karahasan, paggawa ng kwento, paninira. Napakarampant na ng ginagawa nila. At ito ay nakakasira sa gobyerno, nakakasira sa isipan ng ating mga kabataan.
4: Yusek, follow-up lang. Isimula kanyang convince na hindi lang nagtatapos kay Congress, since nabanggit naman si Congressman Labiste, at saka si dating Congressman Jing Paras. Kumbinsido ba ang palasyo na hindi lang nagtatapos doon sa dalawa yung itong plot kay Executive Secretary?
0: Sa ngayon po ang NBI, sa pamumuno po ni NBI Director Matibag, ay inaalam pa po ang pinakalalim nito. Dahil pwedeng hindi lamang si ES Ralph Recto ang nais nilang biktimahin. So dapat natin tumalaman. So tayo lahat, kayo mga lehitimo, taga-mainstream media, ipaglaban ninyo ang inyong karangalan, ang inyong dignidad bilang tagapagbalita ng tama, hindi fake news.
1: Sinidata ng mula kay Trista Nadalo, Newswatch Plus.
3: Ayusek, maiba lang po na topic yung sa pag-grant ng Sandigan Bayan ng bail kay former Senator Revilla. Some groups have expressed their disappointment by the decision, kabilang po yung grupong Spark na sinabi po nila it showed the failure of the ombudsman to convince both the public and the courts of the strength of their anti-corruption cases. Sabi po nila, taxpayers do not need any more of Boying Remulla's papogi press conferences, but rather a transparent and comprehensive report on the case, on the corruption cases. Sabi naman po ng grupong Kapatid, this decision exposes the sharpest irony of Philippine justice, swift, compassionate, discretion for the powerful, but rigid severity and endless delays for political prisoners and poor PDLs. Ano po ang saloobin ng Malacañang dito sa naging desisyon ng Sandigan Bayan and sa mga, syempre po, parang nadidismaya sa naging resulta?
0: Sa pagkakataong ito, tandaan po natin, hindi lamang po si dating Senador Bong Revilla ang akusado rito. Siya lamang po ang nabigyan ng pagkakataon na makapag-post ng bail for temporary liberty. Yung iba po na sangkot ay hindi po nag-grant ang petition for bail. Huwag natin kalimutan yan. So hindi po natin masasabi na hindi sapat ang naging trabaho ng Office of the Ombudsman at ng mga state prosecutors. Hindi ito gauge para sabihin na hindi sila nagtatrabaho. Unang-una, ang karamihan siguro sa mga nagtutuligsa, hindi nila na-witness. Most probably, yung pinaka naging hearing. Sa lahat ng pagkakataon ng hearing, hindi natin masasabing nandoon sila. So, kung may kakulangan, hindi pa po dito nagtatapos. Dahil petition for bail pa lang po ito. Maaaring nagkaroon ng edge, pero ayon naman sa Office of the Ombudsman, ay may matibay silang mga ebidensya. So, hayaan na lang po natin ang state prosecutors na gampanan ang kanilang trabaho.
3: Isang maikli na lang po na follow-up. Siguro sa mata ng publiko, ma'am, paano po i-assure ng Malacanang na there was no special treatment? Because in our previous briefings, ang lagi po nating ina-example nga is ang unang nasampahan ng kaso ay kaalyado mismo ni Pangulong Marcos, which is former Senator Revilla. Pero at this point, siya po yung nabigyan ng piyansa or ng pagkakataong magpiyansa. Baka lang po maging iba yung pagtingin ng publiko. Ano po ang magtitiyak dito ng Malacanang when it comes to corruption cases?
0: Give me the concrete question. What do you mean, maiiba ang pagtingin ng tao? In what way?
3: Baka lang po sabihin may selective justice na naman po.
0: Selective justice na, dahil napakawalan siya or nagkaroon ng temporary liberty.
3: Bilang siya po ay kaalyado din ng Pangulo as compared to others na hindi pa po nabibigyan ng ganitong desisyon o pagkakataon.
0: Okay. Unang-una, ang pagde-decision po yan, hindi po hawak ng Pangulo ang judiciary. Alam natin na may separation of powers. Kung yan lang din po ang iisipin ng mga kababayan natin, na bakit siya pa ang unang na nabigyan ng temporary liberty, kung yan talaga ay may katotohanan, at sasabihin natin may kamay ang Pangulo dito, hindi ba dapat hindi na lang siya sinampahan ng kaso? Pero siya yung nauna sinampahan ng kaso. So, walang logic. It doesn't follow na siya ang unang pakakawalan dahil kaalyado. E di dapat hindi na lang sinampahan ng kaso. Di ba?
1: Okay. Follow-up question, Malaki Ivan Mayrina, GMA7.
10: You said over the weekend, sinabi ni Ombudsman Remulla na hindi sila nagulat dito sa grant of bail kay dating Senador Revilla. At mukhang, to use his words, tinrabaho na mabigyan ng temporary liberty ang dating senador. And in that context, sinabi niya, it is an eye-opener that they have to fight harder against corruption. Has the Ombudsman discussed this with the President? At ano ho ang naging reaksyon ng Pangulo? And what does this administration intend to do about this? Na may tinatrabaho para mabigyan ng bail ang ilang personalidad.
0: Nadinig po natin yan at nadinig din po ng Pangulo na it's supposed to be a whole of government approach. Kung nagtatrabaho po ang ombudsman, nagtatrabaho ang ehekutibo na panagutin ang dapat na managot, obligasyon din po ng judiciary na maayos ang kanilang pagdirisulba sa kaso. So, wala tayong alam kung nagkausap sila, but definitely hindi naman obligasyon ng Pangulo na panghimasukan ang anumang trabaho ng Office of the Ombudsman. Kasi nga, independent body sila. So, di kailangan mag-report ni Ombudsman Remulla kay Pangulo. Yes, Iba.
10: How does the President feel about this? Dahil definitely magkakaroon po ito ng impact sa credibility ng anti-corruption campaign ng administrasyon.
0: Kaya nga po, ang hiling ni Ombudsman Remulla ay dapat whole of government approach. Hindi lang ehekutibo, hindi lamang ang legislative, hindi lang yung mga nang-uusig, pati kasama na rin po ang judiciary.
10: Ma'am, sorry. Ihabol ko na lang. I just need to clarify, is Secretary Puhalte currently under investigation already?
0: Sa ngayon po, wala pang naibigay sa atin dahil kalalabas lamang po itong issue na ito against sa Secretary Buhalte.
10: Thank you.
1: Okay, sunod na tanong mula kay Ivy Reyes, Bilyonaryo News.
11: Yusek, former Speaker Martin's camp is questioning the Ombudsman and Ombudsman's inclusion of some of the testimonies of the Maleta boys. Sayang lang daw po ito sa oras kasi DOJ na mismo yung nagsabi na hindi naman po reliable yung testigo ng Maleta boys. Ano pong reaction ng Malacanang dito?
0: Again, hindi po tayo makikialam, hindi makikialam ang Pangulo at ang Ehekutibo sa mga prosesong ginagawa ng Ombudsman. Kung yan po rin ang tingin ni dating Speaker Romualdez na ang mga salita ng Maleta Boys ay walang saysay, walang bahid ng katotohanan, magagamit naman din po niya itong depensa.
11: But Yusek, we're talking about state prosecutors. Is the government now legitimizing the account of the Maleta Boys? Kasi po last June, ang sabi niyo po yung Maleta Boys ay butas-butas yung kwento, walang pinanggagalingan at walang basihan. They're also facing perjury charges. So, lihito mo na po ba ngayon para sa gobyerno yung Maleta Boys?
0: On our part, nandun pa rin po tayo na walang pinagbabasihan ang mga kwento ng Maleta Boys. Kung ano po ang nakita ng Office of the Ombudsman patungkol sa kaso ni dating Speaker Romualdez, hindi po natin yan panghihimasukan.
11: Last question, Yusek. Partido Democratico Pilipino called the graft and plunder complaints against Senator Legarda and Congressman Levista as acts of prostituting the Office of the Ombudsman for political prosecution of the opposition. Ano po ang reaction nito?
0: Again, ang concern po dito ay ang Office of the Ombudsman. Ang nais lamang po kasi ng Pangulo ay ipatupad, galangin ng due process, ang proseso, ang batas. Kung dapat may managot, panagutin. Pero dapat nandyan ang konkretong mga ebidensya. On the part ng Ombudsman, hindi po tayo maaari makapagsalita patungkol sa kanila. Maaari naman po nila itong sagutin. At nadinig din po naman natin kay Ombudsman Rimulya na sila ay nagpapatupad lamang ng kanilang mandato.
1: Maraming tanong, Malacanang Press Corps. Maraming salamat. Balik sa iyo, Yusek Claire.
0: Bilang tugon sa pagpapatibay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga karapatang pandagat ng Pilipinas, pinangunahan ni Philippine Ambassador at Permanent Representative to the United Nations, Enrique Manalo, ang paghain ng opisyal na nautical chart ng Bajo de Masinloc at mga nakapaligid na maritime zones sa UN Secretariat. Bahagi ito ng pagpapatibay ng Pilipinas sa mga karagatan ng bansa sa ilalim ng Article 16 ng 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea, o UNCLOS. Ayon sa Department of Foreign Affairs, sa pangunguna ni Secretary Tez Lazaro, pinatitibay ng hakbang na ito ang legal na katiyakan, transparency at pandaigdigang pagkilala sa lawak ng jurisdiksyon ng Pilipinas sa nasabing karagatan. Mahalaga rin ito sa pagpreserba ng opisyal na record ng mga maritime entitlement ng bansa sa harap ng epekto ng climate change at pagtaas ng level ng dagat. Isa lang ang hakbang na ito ng pamahalaan na naglalayong mapanatili sa kaisipan ng bawat Pilipino at ng buong mundo ang mga karagatan ng Pilipinas, lalong-lalo na ang West Philippine Sea. Bahagi rin ito sa matinding kampanya ni Pangulong Marcos Jr. isulong ang karapatan ng bawat Pilipino sa ating mga karagatan. Alinsunod sa hangarin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maukit sa isipan ng mga kabataan ang kahalagahan ng West Philippine Sea, inilunsad ng Department of Environment and Natural Resources sa pangunan ng Secretary Juan Miguel Cuna, ang The Wonderful West Philippine Sea, ang kauna-unahang three-part e-book na magpapakilala sa mga kabataan sa marine biodiversity ng bansa at sa West Philippine Sea. Inilunsad ang e-book bilang bahagi ng patuloy na pagsisikap ng DENR na gawing mas madaling maunawaan at mapalapit sa mga bata ang kaalaman tungkol sa agham, pangkaragatan, pangangalaga sa kalikasan at environmental education. Ang unang yugto ng ibog, the wonderful West Philippine Sea with Pawi, the sea turtle, ay sumusunod sa paglalakbay ni Pawi, isang mausisang pawikan habang tinutuklas ang mga bakawan, damuhang dagat, bahura at mga pamayang baybayin ng West Philippine Sea. Ayon sa DNR, makakatulong ang ibook na maintindihan din ng mga kabataan, pati ng mga congressmen, ang kahalagahan ng food security, kabuhayan sa karagatan, at shared heritage. At mauunawaan sa simpleng paraan ang 2016 arbitral ruling. Tampok din sa ibook ang mga gawaing pagkilala sa iba't ibang species, mga pahinang maaaring kulayan, at isang pangakong pampamilya na naghihikayat ng mga simpleng hakbang para sa pangangalaga sa kalikasan. Tulad na lang ng pagbabawas ng paggamit ng single-use plastics, wastong pagtapon ng basura, pagtitipid ng tubig, at pakikilahok sa mga community clean-up drive. Hindi pagtatapon ng basura sa bakuran ng ahensya. Porma na inilunsad ang publikasyon sa ginaganap na symposium na Science to Stewardship to Sovereignty, A Decade of Marine Scientific Research in the West Philippine Sea noong nakaraang buwan. Tiwala ang pamahalaan na sa ganitong paraan, maaalala ng bawat Pilipino, lalong-lalo na ang mga mambabatas at mga kabataan, na atin ang West Philippine Sea.

0: at sa mga iba ang pananaw na tungkol sa ating karapatan sa West Philippine Sea, i-download nyo na po yan. At lagi po natin tandaan, ang bagong Pilipino ay maggalang at mapagkalinga. Ugaling dapat manahin ng mga kabataang Pilipino. May kasabihan tayo na ang ginagawa ng matanda ay nagiging tama sa mata ng mga bata. Ang nakikita mga karahasan na pinapalakpakan pa ay gagayahin ng ating mga kabataan. Pagkaingatan ito ng mga magulang at mga guro, ipakita ang tunay na bagong Pilipino. At dito na po natatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.
1: Okay, ilang mga katanungan yung inuntunting ni PCO Undersecretary Chloe Castro. Ilan dito yung tanong hinggil doon sa naging pahayag ni Defense Secretary Gilbert Tidoro na nagsasabing yung mga frontline officials to resign. Ang tugon dito ng PCO Undersecretary, wala namang mali doon sa sinabi ni Secretary Tidoro. At ang pinakailangan niya kung pag-uusapan ay pagmamahal sa bansa ang

0: nalaman na kung saan sa ano. Samantalang sa iba pang mga natanong na issue ay yung tungkol dun sa ito, ito na ang ating mga magagawa. No? Masagtat ang tulingat ng Palasyo ng Malacanang sa gitna ng Piyaro na inilabas ng Pasig City Regional Trial Court ay lumalaban ang pamahalaan. Pinaglalaban ang pamahalaan ang mga magagawang Pilipino, particularly dito sa National Capital Region para 55 pesos na dagdag komento para sa kanila. Meron na lang yung ginagawang opisyal na pagtutol dito ang pamahalaan at ginagawa nito ng Ramudyo. Ang ato na dapat din sa pinatawag na rin sila ang pagtutol World Center ng Pilipinas. Samantala, nabanggit din mga kanina yung patungkol dito sa DOH Secretary Cuarto sa gitna ng pagkaka-involve nito o gano'n. Ito ay reklamo na gambling activities. Sabi na pala sa na Malacanang kung may issue, dapat lang nila investigahan at hayaan natin ang Pangulong Marcos na mag-decision o kung diyan. Pero sa ngayon, ang sabi ni Rito Paz, sabi ka natatanggap sa Pangulo kung may unang Pangulo, isa ka sa kanil na may preventing suspension dito kay DOH Secretary. Samantala, yabo na lang natin ito, yung bayin kay dating Senador Bong Revilla, ang sabi naman ang pangalaso dito, yung petition for bail pa lang ang pinag-uusapan dito. So, hindi pa tapos ang laban at panatiling na pinag-aharap na kaso. Ito si dating Senador Bong Revilla. Ayun lang ilan sa mga nagbanggit ng Tito Andoy Secretary sa katuwa ni Andoy Secretary Glenn Castro dito sa Pulong Balikan sa Palacio ng Malacanang. Wala pa rin dito sa Malacanang para sa Bago Pilipinas at yung magkasama sa Pilipinas sa Bago Pilipinas.
1: Rancho Pilipinas Update, straight from Malacanang. Straight from Malacanang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sampayanan. Rancho Pilipinas Update, straight from Malacanang. Straight from Malacanang.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key.
4: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
5: Kilatisin ang sarili.
4: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
5: Importante rin na ating laging isipin.
4: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
5: Isang mahalagang paalala
4: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: This is a public service announcement.
6: A public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas,
9: Radyo Publiko
7: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
4: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok, ang papaghihilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte,
10: a Radyo Pilipinas coverage.
11: At 35 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Kababayan, ninyo nga pong napakinggan ang Malacanang press briefing kasama si Undersecretary Claire Castro. At sa punto pong ito, mga kababayan, matapos ang press briefing sa Malacanang, magtungo naman tayo dito sa Senado. Saan nagpapatuloy ngang day 11 ang pagdinig sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Tutungo tayo doon sa ating kasamahan na si Nympha Asuncion, 15 kahon ng mga dokumento sa confidential funds inihaharap ng House Prosecution sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nakatutok doon ang ating kasamang si Nympha Asuncion.
4: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte,
10: a Radyo Pilipinas coverage.
12: Yes, nasa 15 kahon nga ang inihanda ng prosekusyon na iharap dito sa paglilitis ngayon sa ikalabing isang araw ng paglilitis ng o sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa pagdinig ngayong araw, sinabi ni Private Prosecutor Lorna Capuna na ang mga kahon ay naglalaman ng mga dokumentong may kaugnayan sa confidential funds. Kasabay nito, tinawag bilang testigo si Roderick Wamil, dating State Auditor.

0: ng Commission on Audit, Intelligence and Confidential Funds Audit Office o COA o ICFAO. Ayon kay Kapunan, para lang senaturang testigo yung 15 na ebidensya o exhibits na ipapakita sa korte. Kabilang dito yung kabuang 3,664 na mga dokumento kung saan 3,617 ay mga acknowledgement receipts o ARs. Sa bilang na ito, 845 receipts ang mula sa ika-apat na quarter ng 2022 na may kaugnayan sa Office of the Vice President o OVP. Hinilig din ng Kapunan na tanggapin ng impeachment court ang mga dokumento sa pamamagitan ng stipulation at binigyang diin na ang mga ito ay hindi nagmula sa prosecution team kundi mga dokumentong isinumite mismo ng Office of the Vice President at Department of Education bilang liquidation ng kanilang confidential funds. Ayon sa prosecution, ang mga dokumento ay may kaugnayan sa liquidation ng 500 million pesos sa confidential funds ng Office of the Vice President o OVP at 112.5 million pesos sa confidential funds ng Department of Education na dating pinamunuan ni VP Sara. Ang Article 1 ng impeachment complaint ay nag-akusa kay VP Sara ng culpable violation ng Constitution, graft corruption at betrayal of public trust dahil sa umano'y sistematikong maling paggamit, paglustay at irregular na liquidation ng kabuang 612.5 million pesos na confidential fund na inilaan sa OVP at DepEd. Pagkatapos na yung naging stipulation ng the prosecution that defense ay ang natira na lang ay nabawas pala yung 10 boxes ng mga dokumento mula dun sa paunang 15 boxes dapat ng confidential funds ay ipresenta ng prosecution dito nga sa kaugnay ng pagtestigo ni Wamil. Kaya sabi ni Attorney Kapunan ay nabawasan nga sila ng 10 boxes at mas mapapaiksi itong naasahan natin, mas mapapaiksi pa itong pagtestigo kay Wamil. At yan muna yung mga pinakahuling kaganapan mula dito sa Senado. Ito si Nimfa Asuncion para sa Radyo Pilipinas.
1: Isang makasaysayang isang bansang nakatutok ang pagpapililis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte na Radyo Pilipinas coverage.
2: Maraming salamat, Nimfa Asuncion. So mga kababayan, ayon nga po sa ulat ng ating kasamahang si Nimfa Asuncion, out of 15 boxes naglalaman ng mga dokumento na ipinasa ng DepEd at ng OVP sa Commission on Audit, these are liquidation documents. Mga kababayan, ito po yung binabanggit natin kanina, no? Hindi po ito galing sa prosecution. This was submitted by the Office of the Vice President at ng Department of Education sa Commission on Audit as part of their liquidation document. Parehan may kinalaman mga kababayan doon sa tinatawag nating confidential funds. Ito yung Article 1 ay binabanggit po natin from the Articles of Impeachment na ipinasa. Yung sa misuse ng confidential funds. Pero mga kababayan, kadalasan kasi pag nakakarinig po tayo ng mga balita, no, ginagamit interchangeably yung salitang confidential funds at intelligence fund. Pero hindi po sila parehas, mga kababayan, ha? May pinagkakaiba po. Ang pinagkakaiba dyan, mga kababayan, is yung target na gumagamit, sino ba yung gumagamit na itong pondo na ito? Maya natin i-discuss yan. Ano? We'll have a short break. May mga kailangan lang po tayong paalala na marinig mula po sa ating himpilan. Standby lang po tayo, mga kababayan, dito pa rin sa ating paglilitis sa ating Vice President. Pa rin, of course, mga kababayan ng Radyo Pilipinas, ang oras po natin, 41 minuto. Makalipas ang alas 12 ng tanghali, magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
3: Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
4: Receive credible news and information.
3: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
4: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
3: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
5: Mas pinalakas. Pinalawak.
6: Radyo Pilipinas.
5: Radyo! Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Cola.
6: Cola.
7: Radyo Legacy.
8: World Service. Sports Radio.
9: Ang tagintig ng FM.
10: At lakas ng AM.
11: Sa iisang himpila.
12: Pinagsanib na puwersa.
13: Para sa mas malawak na
14: serbisyo publiko.
15: Radyo Magazine 1278.
16: Sports Radio 918.
17: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publico
19: 738.
20: At Radyo Pilipinas World Service.
21: Mapapakinggan na.
22: Sa Capital 104.3 FM.
23: Capital 104.3
24: AM and FM collab.
25: Sa Capital 104.3 FM.
26: Radyo Pilipinas.
27: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
28: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
29: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, cross continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo. Simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste. Adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork. May adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe. Para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
28: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
3: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
30: Isang makasaysayang pagdinig. Isang bansang nakatutok. Ang Papaglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas coverage.
2: 45 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Mga kababayan, mula po sa ating kasamahang Sininfa Asuncion sa Senado, patungo naman tayo mula naman sa Camera de Representantes. Ayan. Ang House of Representatives, makakasama po natin ating kasamahan si Ms. Lani Valdos Reyes, ang COA auditor na si Roderick Wamil, isiniwalat ang kanilang audit findings sa OVP o yung Office of the Vice President at ng DepEd hinggil sa paggastos ng kanilang confidential funds. Ang ulat niyan mula kay Melanie Valdos Reyes.
30: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
0: Magandang tanghali, Alia. Humarap na sa witness stand si COA Auditor Roderick Wamil na more than 11 years nang nagtatrabaho sa Commission on Audit. Siya ay attorney for ang kanyang plantilla position. Siya ang kasalukuyang audit team ng COA sa Pasay at dating State Auditor for COA ICFAO o yung Commission on Audit, Intelligence and Confidential Funds Audit Office. Kanina ipinaliwanag din niya yung mga provision ng COA Joint Circular 2015-01. Ito yung provision na naglalaman ng paggastos at tamang paggastos ng at liquidation ng confidential funds. Kanina si Attorney Kapunan, ang private prosecutor na siya nagpupresenta ngayon ng mga testigo, nagsagawa ng recap tungkol dun sa naging testimony ng dalawang land bank branch manager noong nakarang linggo. Inulit niya na ang Office of the Vice President ay nakakatanggap ng 125 million pesos kada quarter noong 2022. So bawat quarter ay 125 million times 4 yan na alyan. At ito ay ang bawat cheque, bawat quarter na natatanggap ay kada quarter na kinukuha ng OVP. No, wini-withdraw nila in cash. Special Dispersing Officer Gina Acosta ang siyang kumukuha nitong confidential fund ng OVP. At si Edward Fajardo naman sa Department of Education, kung saan meron tatlong cheque na nagkakalaga ng 37.5 million pesos na siyang kinukuha din bawat quarter ng DepEd sa ilalim ng panunungkulan ni Vice President Sara Duterte. Pakinggan natin ang pahayag ni Attorney Kapunan.
1: So tatlong Vice President, Vice President Binay, Vice President Robreno at Vice President Sara Duterte. Sino-sino sa kanila ang inaudit mo tungkol sa confidential funds?
4: Ang buhat po nung nag-assume ako nung 2014, tanging si Vice Presidente Sara Duterte
0: ang
4: aking na-audit na may confidential fund.
1: Bakit, Mr. Witness? Bakit Vice President Sara Duterte lang ang inaudit mo ng confidential funds?
4: Dahil po, since nung nag-assume po ako nung 2014 sa ICFAO, wala pong naging appropriation for confidential funds si dating Vice President Binay at si dating Vice President Robredo. Tanging si Vice President Sara Duterte lang po yung nagkaroon ng appropriation for the confidential funds.
1: And in the same period of time, 2014 to 2024, kasama ba sa mga national agencies na minention mo ang Department of Education?
4: Yes, ma'am.
1: And during this period, 2014 to 2024, sino-sino ang mga secretaries ng Department of Education?
4: Sa pagkakaalala ko po, ang mga naging DepEd secretaries po ay sina dating Secretary Lovistro, dating Secretary Briones at ang ating Vice Presidente in her concurrent capacity as the DepEd Secretary during that time po.
1: At sino sa tatlong ito, sino-sino sa mga secretary ng DepEd ang inaudit mo for confidential funds?
4: Tanging si Vice Presidente Sara Duterte lang po as the DepEd Secretary.
1: Bakit, Mr. Witness?
4: Dahil siya lang po yung naging DepEd Secretary na nagkaroon ng confidential funds ang DepEd.
1: And could you tell us how much?
2: Danny?
0: Okay, Alian. Okay, Alian. Kanyan nga yung sinuwalat ni COA Auditor Roderick Wamil. Ikwento niyan Noong sa 11 years niyang pagtatrabaho sa COA, siya ang naka-assign sa COA IGFAO na nag-audit ng OVP and Vice President. Noong po from that years, from VP Binay, from VP Lenny Robredo at VP Sara Duterte, tanging kaya VP Duterte ang merong nakalaan na confidential funds sa OVP. At nung sa DepEd naman, sa tatlong secretaries na nakaumupo from 2015 hanggang 2023, tanging DepEd under the supervision of Vice President Sara Duterte, nagkaroon ng confidential funds ang DepEd. Sinabi ni COA Auditor Roderick Wamil na ibinasi ng komisyon ang kanilang audit observation memorandum o yung AOM na ipinadala nila sa OVP sa mga natuklasang irregularidad sa confidential expenses ng OVP. Ito yung naging mainit na usapin noong nakaraang taon kung saan inimbestigahan ng House Committee on Good Government yung 11 days sa loob ng 11 days ay ginastos yung 125 million pesos na confidential funds ng OVP. Ayon kay Wamil, hindi naging compliant ang OVP sa physical and financial plan ng tanggapan, walang accomplishment report at documentary evidence of payment. Mamaya, Alian, ay pakikinggan natin muli yung direct examination ni Attorney Kapunan kay State Auditor Roderick Wamil sa pagpapatuloy ng paglilitis. Ngayon kasi naka-break lamang sila. At asahan din natin na maisa lang pa yung isang testigo from COA, COA IGFAO, si Miss Eileen, at yung kung kaya pa ay maisa lang din o maiharap din sa witness stand yung HREP Archive Officer na si Marivic Pareha. Yan muna sa panig ng prosecution, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
30: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok, ang pagpapalilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
2: Maraming salamat, Ms. Melanie Valdos Reyes. Nga po mga kababayan, ayon sa ulat ng ating kasamang si Melanie Valdos Reyes. Out of the three, mula nung nag-assume ng kanyang posisyon bilang former state auditor ng IGFAO, itong si Attorney Roderick Wamil, sa tatlong na upo bilang vice-presidente at tatlong na upo bilang mga DepEd secretaries, tanging si Vice President Sara Duterte with her concurrent position as the DepEd former DepEd secretary, kakuha ng confidential funds. Kanina mga kababayan, binabanggit po natin, ano nga ba ang difference ng confidential funds at ng intelligence funds? Simple lang po, mga kababayan, ng intelligence funds, ang gumagamit po nito ay militar for their activities, for surveillance ito, mga kababayan. Ang confidential funds naman po ay ginagamit ng mga ahensya ng pamahalaan ng iba't ibang mga departamento, ng mga local government units para suportahan at pondohan ang kanilang surveillance. No, ang tanong, ito kaya, ano ang pinaggamitan netong OVP at ng DepEd noong mga panahon na ito on sa mga nakuha nila at na-appropriate na confidential funds? Tara, balikan naman natin ang ating kasamahang si Luisa Irispe mula naman sa panig ng Depensa. Defense team, hindi sumang-ayon na ginastos sa loob ng 11 araw ang 125 million pesos na confidential funds ng OVP noong December 2022. Ang ulat na yan mula kay Luisa Irispe.
30: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
0: Hindi nga tinanggap ng defense team ni Vice President Sara Duterte na umabot lang ng 11 araw ang paggastos ng Office of the Vice President sa 125 million na confidential funds noong December 20, 2022. Sa pagpapatuloy na paglilitis, Arts ngayong araw, inalok ng prosecution ng defense na i-stipulate o tanggapin ito pero umalma ang depensa at hindi umano nila ito tatanggapin ang 125 million na confidential funds na ito sana, ang 125 million na confidential funds na para sana sa fourth quarter ng 2022 pero base nga sa dokumento ng Commission on Audit na isinumiting liquidation report ng OVP, ginastos lang umano ito mula December 21 hanggang 31, 2022 o 11 days. Dahil dito, hindi rin tinanggap ng defense team na totoo ang mga liquidation at acknowledgement receipts na may petsang December 21 hanggang December 31, 2022. Ayon kay Attorney Michael Fupoa, Defense Counsel, ito ay nasa 900 na mga dokumento. Narito ang pahayag ni Attorney Michael Fupoa.
5: I would like to thank the Honorable Court for your patience as well. So upon consulting with my colleagues as well as the opposing counsel, the defense is willing to stipulate on the list of documents provided except for the acknowledgement receipts for the period covering December 21 to 31, 2022.
8: What period is that again, counsel?
5: Acknowledgement receipts for the period covering December 21 to 31, 2022, Your Honor.
8: December 21 to 22?
5: To 31, 2022.
8: To 12-31, 2022?
5: Yes, that's correct. December 21 to December 31, 2022. That's okay. Correct, Your Honors. Your Honors, just for the information of the Honorable Court, although these are were labeled as common exhibits, we marked them separately, and there are issues concerning these acknowledgement receipts that I believe will also be touched upon by other witnesses in the future, and for those reasons, Your Honors, we cannot stipulate on the same.
8: How many pieces of documentary evidence would constitute these acknowledgement receipts covering this period, approximately?
5: Approximately at least 900, Your Honors.
8: So that's about 900 over.
2: Luisa. Yes, go ahead, Luisa.
0: Maliban ng iba pang mga dokumento at liquidation reports na inilabas ng COA para sa confidential funds ay tinanggap na totoo ng defense team. Ito ay nasa higit 2,000 dokumento na laman ay liquidation reports noong 2023 naman. Samantala, nilinaw naman ng defense team na ang mga dokumento ay kabilang na sa pre-marked evidence kaakibat ng Article 1 ng Articles of Impeachment. Hindi na kabilang rito yung mga ipinasabtina. Kanina humingi lang sila ng pagkakataon na maisa-isang masilip ang mga dokumento mula COA dahil inalok sila ng prosecution na mag-stipulate o tanggapin ang mga documentary evidences na totoo. Mamaya naman, Al, inaasahan natin na magkakaroon nga ng cross-examination ang defense team hinggil nga dito sa mga naging pahayag ng witness sa confidential funds ngayong araw at particular din yung kanilang hindi tinanggap nga na totoo itong 11 days umano na ginastos ng OVP ang 125 million na confidential funds noong December 2022. At yan muna, pinakaluling balita mula rito sa Senado para sa panig ng depensa, Luis sa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publico.
9: Radyo Magazine, 1278 AM.
10: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
11: Hala, totoo? San ka sumali?
10: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations! You won! Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
11: Naku po! Juan! Scam yan!
10: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
11: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
10: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
11: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
10: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
11: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
10: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
12: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
13: Kaya huwag magpabudol, bes!
14: This is a public service announcement.
15: Discipline is the key.
16: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
17: Kilatisin ang sarili.
18: Ang Radyo Magazine 1278.
19: Bubungad sa umaga.
20: Trending issues na pinag-uusapan.
21: Mga programang aabangan.
22: Agahan ang gahaponan.
31: 66 Informasyon.
32: GIS, your General Information Station.
33: Radyo Magazine 1278.

0: Naririto na ang pinakabagong programa na hatid sa inyo ng Radyo Magazine. Pakinggan natin ang bagong immigration, usapang biyahe at serbisyo.
1: Magandang hapon po sa inyong lahat! Ngayon ay Lunes, August 3. Welcome sa isa na namang edisyon ng ating programang Bagong Immigration, Usapang Biyahe at Serbisyo. Ako po si Dana Sandoval, tagapagsalita ng Bureau of Immigration na makakasama ninyo sa susunod na isang oras para sa mga napapanahong balita, mahahalagang impormasyon at usaping may kinalaman sa immigration, paglalakbay at mga serbisyong hatid ng Bureau of Immigration.
2: At ako naman po si Spokes Melvin Mabulak. Isang mapagpalang hapon sa ating mga tagapakinig, tagapanood. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtutok sa bagong immigration. Usapang biyahe at serbisyo dito lamang sa Radyo Magazine, hatid ng President Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Hoy, habang nakikinig po kayo ha, huwag niyo kaming kalimutang sabayan online. Live po tayo sa official na Facebook page ng Bureau of Immigration na facebook.com/officialbureauofimmigration. Gayun din sa official na Facebook page ng Radio Magazine sa facebook.com/radiomagazine. At nakasimulcast din tayo sa Facebook page ng The Capital FM sa facebook.com/fm2ph. Maraming pong salamat sa mga kaibigan natin sa Radyo Magazine at sa lahat po ng patuloy na sumusuporta sa ating programa. Sama-sama po natin ihatid ang tama na papanahon at mapagkakatiwalaang impormasyon tungkol sa immigration at paglalakbay dito sa Pilipinas.
2: Huwag nating kalimutan pasalamatan ang mga kasamahan nating tech dito sa studio. Of course, si Sir Julius Ongab, si Marisol Malimban, si Sam Renz Ryan Reyes, si Ronavel Esperanza, si Camille Maurice Umali at Barulas Transmitter.
1: Uy, thank you sa ating mga tech ha, na talagang walang sawang tumutulong dito sa atin para mailunsad natin at magkaroon tayo nitong ganitong programa.
2: Yes.
1: Para sa ating mga kababayan.
2: Oo.
1: Ako, Spokes Melvin. Ako, very busy ang nakaraang linggo, no?
2: Yes.
1: Di tayo nagkita last week, eh.
2: Oo, syempre, may mas maimportante na dapat malaman ang ating publiko. But nakita din na naman natin last week na maraming ding pangyayari na dapat din natin pwedeng pag-usapan ngayon.
1: Oo, nako, sa balitang worldwide, no?
2: Yes.
1: Ang US at Iran nag-agree, nagkasundo na magkaroon ng nuclear talks.
2: Wow, parang sana matuloy-tuloy na to, no?
1: Oo,
2: alam naman natin na talagang ito ay nakaka-apekto hindi lang sa ekonomiya, pero kasama na yung travel natin international, yung epekto sa oil, at talagang isang magandang balita na magkaroon matuloy na po yung kanilang pag-uusap.
1: Oo, kasi pag nag-usap sila tapos hindi sila magkaigihan, yung presyo ng gasolina.
2: Oo.
1: Bumubulusok pataas, no?
2: Yes, nagpagas ako kanina pero isang ano lang. Kunti lang kasi ang mahal ang sakit.
1: Gusto ko na
2: sa bulsa.
1: Maglakad eh.
2: Yes.
1: So, inaasahan natin na tuloy-tuloy po ito. Talagang ikagaganda naman ito ng international travel, no, ng industriyang iyon, lalo pag bumaba na ang mga presyuhan ng gasolina.
2: Yes, oo.
1: Oo, nako, dito naman sa Pilipinas, no?
2: Ayon,
1: meron
2: yon.
1: Tayong inaasahan na Tropical Depression Luis.
2: Oo.
1: Threatens Northern Luzon.
2: Oh, dito naman sa atin. Talagang mga kababayan, mag-ingat-ingat po tayo, no? Kasi alam naman po natin na sabay po ito sa habagat. At talaga, pag bumuhos ang ulan, minsan dito sa atin sa Metro Manila, biglaan lang bumabaha. Kaya napaka-importante, mag-ingat po yung ating mga kababayan.
1: Oo, at saka siguraduhin po natin na tingnan natin yung mga flight announcements dun sa
2: yes.
1: mga paliparan kung tayo po ay babiyahe sa mga susunod na araw habang rumaragasa po itong Tropical Depression Luis, dahil maaari pong maapektuhan ng ilang mga flights kung sakali
2: yes.
1: po na medyo maging intense itong Tropical Depression na ito.
2: Yes, oo.
1: O si Alex Ayala.
2: Yon. Idolong-idolo ng mga Pilipino ito. Aha. At kilalang kilala, hindi lang sa Pilipinas, worldwide na. Grabe, si Alex Iyala. Siya ay nakapasok, spokesdanano, sa finals ng Mubadala. Sa Washington DC Open po ito. Sa Washington DC, nagkakaroon ng laro sa finals. Ewan ko kung natapos na.
1: Mm-hmm. Talagang ano, sumisikat na yung Pilipinas sa larangan ng tennis. Dati-rate, basketball tayo.
2: Oo.
1: No? Ngayon, boxing.
2: Boxing, okay, yes.
1: Ngayon, tennis. Nagpapakitang gilas na ang Pilipinas. Salamat po kay Alex Iyala. At sana maging ano din tayo, tourism hotspot din tayo.
2: Yes.
1: Pagdating sa larangan ng sports.
2: Yes, at maraming bumisita po sa atin. At may offer din natin, hindi lang yung kultura natin, pati yung magagandang lugar ng Pilipinas.
1: Mm-hmm. Nagsalita pong muli ang ating Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. at pinaalalahanan po ang mga public officials ng kanilang responsibility para i-uphold ang polisiya po ng Pilipinas tungkol sa mga usapin sa West Philippine Sea. So yan po eh, tuloy-tuloy po nating antabayanan,
2: yes,
1: kasi ang ating mga coordination and relationship po with our neighbors and foreign governments, nakakaapekto din po yan, of course, doon sa mga polisiya natin in terms of international travel.
2: Yes, at mula sa usaping international hanggang sa mga pangyayari dito sa Pilipinas, punong-puno ng balita ang linggong ito. At syempre, hindi pa rin pauli ang Bureau of Immigration. Pakinggan muna natin ang ilang updates sa Immigration News Roundup.
3: Magandang araw. Narito na ang mga mainit at pinakabagong balita mula sa Bureau of Immigration. Ako po si Immigration Officer Aldrin Rosita at ito ang inyong Immigration News Roundup. Inaresto ng Bureau of Immigration ang isang 57 taong gulang na Australian national na may nakabinding deportation order sa Bacolod City noong 10 ng Hulyo. Kinilala ni BI Commissioner Joel Antrebiado ang dayuhan na si Bradley Vincent Gould na naaresto sa Barangay Sumang sa isang operation ng DI Regional Intelligence Operation Unit Region 6, katuwang ang Philippine National Police, Naval Forces Central at Philippine Air Force. Ayon sa BI, may umiiral ng warrant of deportation laban kay Gould matapos siyang ireklamo ng harassment at psychological abuse. Natuntun siya sa pamamikitan ng intelligence monitoring bago isinginawa ang pag-aresto. Dinala na siya sa Bureau of Immigration Warden Facility sa Muntinlupa habang hinihintay ang kanyang deportation. Ayon kay Commissioner Biado, magpapatuloy ang Bureau sa paghahanap at pagpapatapon sa mga dayuhang lumalabag sa batas ng Pilipinas. Mas pinaiting ng Bureau of Immigration ang kampanya laban sa human trafficking sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga immigration officers sa mga international training kaugnay ng anti-trafficking at child protection. Mula Hulyo 13 hanggang 17, lumahok ang BI sa human trafficking and child exploitation course sa International Law Enforcement Academy sa Bangkok, Thailand. Samantala, dalawa ring opisyal ng BI ang dumalo sa 18th Global Consultation on Inter-Country Adoption and Alternative Child Care sa Cebu mula Hunyo 30 hanggang Hulyo 2. Layunin ng mga pagsasanay na mapalakas ang kakayahan ng mga immigration officer sa pagtukoy ng trafficking victims, pagsukpo sa child exploitation at pagpapalawak ng pakikipagtulungan sa mga international partners. Ayon kay Commissioner Biado, patuloy na nagbabago ang modus ng human traffickers, kaya mahalagang patuloy ding sanayin ang mga opisyal upang mas maprotektahan ang mga Pilipino laban sa human trafficking. Napigilan ng Bureau of Immigration ang pagpasok sa bansa ng isang 69 na taong gulang na Omani national na naka-flag sa watchlist ng Interpol. Noong 10 ng Hulyo, natukoy ng BIAP's Operation Center ang alerto bago pa man dumating sa NAIA Terminal 3 ang pasahero mula Doha, Qatar. Agad nang nakipag-ugnayan ang AP's Operation Center sa BI Interpol Unit at BI Anti-Terrorist Group upang kumpirmahin ang impormasyon at ihanda ang operasyon. Dahil sa Advanced Passenger Screening, gamit ang Advanced Passenger Information System or APs, naharang ang dayuhan pagdating sa paliparan at kalaunay hindi pinayagang makapasok sa Pilipinas alinsunod sa Immigration at National Security Protocols. Ayon kay Commissioner Viado, patunay ang insidenteng ito na mahalagang kasangkapan ng APs sa maagap na pagtukoy at pagpigil sa mga posibleng panta sa sekuridad ng bansa bago pa man sila makarating ng Pilipinas. Nakilahok ang Bureau of Immigration sa Bali Process Immigration Official Conference na ginanap sa Bali, Indonesia mula Hulyo 20 hanggang 22 upang palakasin ang regional cooperation laban sa human trafficking at iba pang transnational crimes. Pinangunahan ni Commissioner Joel Antribiado ang delegasyon ng Pilipinas. Naging resource speaker naman sina Immigration Protection and Border Enforcement Section Deputy Chief Ann Camille Mina at BI Anti-Terrorist Group Deputy Chief Bienvenido Castillo III. Ibinahagi ng Pilipinas ang whole of government approach sa paglaban sa trafficking. Kabilang ang mahigpit na departure inspection, intelligence-based profiling, pagsusuri ng mga dokumento, at malapit na koordinasyon sa Interagency Council Against Trafficking o IACAT. Ayon kay Commissioner Viado, mahalaga ang mas matibay na intelligence sharing at pakikipagtulungan ng mga immigration authorities sa iba't ibang bansa upang makasabay sa patuloy na pagbabago ng mga sindikato ng human trafficking. Siyam na dayuhan ang naresto ng Bureau of Immigration sa isang operasyon laban sa illegal na online gambling sa isang condominium sa Pasay City noong 22 ng Hulyo. Ayon kay Commissioner Viado, isinagawa ang operasyon ng Fugitive Search Unit kasama ang CIBG matapos makatanggap ng intelligence information mula Chinese authorities. Naabutan ng mga operatiba ang 8 Chinese nationals at isang Vietnamese national na hinihinalang sangkot sa illegal na online gambling. Sa paunang beripikasyon, napag-alamang overstaying ang isa sa mga Chinese national. Apat naman ay walang record na legal na pagpasok sa bansa, habang lahat ng naresto ay nabigong magpakita ng kanilang passport at immigration documents. Kasalukuyan silang nasa Bureau of Immigration Warden Facility habang sumasailalim sa deportation proceedings. Ayon kay Commissioner Viado, magpapatuloy ang intelligence-driven operations ng Bureau laban sa mga dayuhang gumagamit ng Pilipinas para sa illegal na gawain. 2 Filipina ang nasagip ng Bureau of Immigration mula sa hinihinalang human trafficking scheme sa Ninoy Aquino International Airport noong Hulyo 23 at 24. Ang 2 biktima na may edad 39 at 25 ay naharang sa NIA Terminal 3 matapos mapansing hindi tugma ang kanilang mga pahayag sa tunay nilang layunin sa paglalakbay. Ang unang biktima ay nasabing turista lamang patungong Malaysia, ngunit kalaunay inaming Pakistan ang tunay niyang destinasyon upang magtrabaho bilang cleaner. Samantala, ang 2 biktima ay nasabing magbabakasyon sa Thailand, ngunit inamin ding Myanmar pala ang tunay na pupuntahan upang magtrabaho sa isang online gaming hub matapos ma-recruit sa pamamagitan ng Telegram. Kapwa sila isinalim sa secondary inspection at kalaunay i-turn over sa Interagency Council Against Trafficking o IACAT para sa kukulang tulong at investigasyon. Nagpaalala si Commissioner Viado sa publiko na maging mapanuri sa mga alok na trabaho sa social media at messaging applications, lalo na kung dumadaan sa illegal na recruitment at nangangakong mabilis na makakapagtrabaho sa ibang bansa. At iyan ang mga pinakamainit at pinakahuling balita mula sa Bureau of Immigration. Para sa iba pang mga update, bisitahin ang opisyal na Facebook page ng Bureau of Immigration. Muli, sa ngalan ni Bureau of Immigration Commissioner Joel Antribiado, ako po si Immigration Officer Adrian Rosita at ito ang inyong Immigration News Roundup. Hanggang sa susunod na ulat, mabuhay ang bagong immigration, mabuhay ang bagong Pilipinas.
1: All right, thank you very much, Immigration Officer Aldrin Rosita, sa isa na namang Immigration News Roundup kung saan binigay po niya yung mga latest showbiz happenings sa Bureau of Immigration. Oh, nako, Spokes Melvin.
2: Yes.
1: This has been a very, ano ba?
2: Action!
1: Oh, yun.
2: Yes.
1: Action pack. 2 weeks. Dahil nung nakaraang linggo, hindi tayo nakapagkita-kita because merong a coverage,
2: yes,
1: ng mahalagang State of the Nation address. Pero ito, marami yung mga binigay sa ating updates ni Immigration Officer Aldrin Rosita.
2: Yes, oo. Nakita natin yung iba't ibang mga operating units natin. Hindi lang dito sa NCR, hindi lang dito sa Metro Manila. Pati din po sa probinsya, talagang buhay na buhay at sila ay pumupunta. Yung unang report natin, nalaman natin na isang Australian national na mayroong nakabingbing deportation order ang nahuli noong Hulyo doon sa Bacolod City.
1: Mm-hmm.
2: At ang dayuhang ito ay si Braddick Vincent Gold, na aresto po ito sa Barangay Somag sa isang operasyon ng ating BI Regional Intelligence Operation Unit ng Region 6. At kasama din po natin, of course, yung suporta ng Philippine National Police, Naval Forces Central, and the Philippine Air Force.
1: May kanta yan eh.
2: talagang
1: ano? Oh, you are gold. Si Gold eh.
2: Ah, si Gold oh. Kaya tawa pala
1: oh. Tawa naman kayo.
2: Siyempre.
1: Oo, so nagpapasalamat po tayo at we congratulate the BI Regional Intelligence Operations Unit Region 6 no sa kanilang yes. efforts dito sa individual na ito.
2: Yes, oo.
1: Mm-hmm. Pangalawang report naman, meron tayong pinaigting na kampanya laban sa human trafficking at dahil dyan, eh, nagpadala po tayo ng ilang mga tauhan natin para umattend nitong ILEA. Ito ay talagang sikat na
2: yes.
1: pagpupulong at samahan po ng mga law enforcement ng iba't ibang bansa. So ito po ay naganap sa Bangkok, Thailand at meron po tayong representative dyan. Oh. Meron din po tayong dalawang opisyal na pinadala sa 18th Global Consultation on Inter-Country Adoption and Alternative Childcare sa Cebu naman noong June 30 hanggang July 2. Itong dalawang mga importanteng pagpupulong na ito, eh ginagawa po ng iba't ibang mga government agencies worldwide.
2: I mean, yes,
1: karamihan dyan, mga immigration agencies para mapag-usapan kung ano yung mga pwede nating gawin na mga interventions para maprotektahan po natin ang mga tao mula sa exploitation. Lalong-lalo na sa mga kabataan, ano?
2: Yes, so spokesman naman po natin yung Pilipinas. Siya po ang nag-head dito sa ASEAN in terms sa human trafficking at yung protection sa ating mga kabataan. Napaka-importante po yan. Kaya nga po, kahit sa immigration, mayroon tayong Shield Kids because mm-hmm. we give emphasis sa pagprotekta ng ating mga minor de edad, yung mga kabataan.
1: Mm-hmm, that's right. Priority natin na maprotektahan yung mga most vulnerable na maaring nahaharap sa pang-oppress, panluloko, pang-aabuso ng mga dayuhan na may masamang mga balakin.
2: Yes, oo.
1: Nako, ikaw to.
2: Oh, parang,
1: ikaw magkwento nito.
2: Yes, oo. Yung pangatlong report, alam po ninyo, mayroon po tayong nahuli, no? Yung ating Bureau of Immigration. Hindi natin pinapasok because there was an attempt ng isang umani national na nasa Interpol alert po siya dahil sa terrorism, no? Ito ay nalaman natin even before dumating siya sa ating airport sa NAIA Terminal 3 sa tulong po ng ating advanced passenger information.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Iba talaga, iba.
2: Yes, nakita na. 9 hours before siya dumating, nalaman na natin. Kaya nakapag-inform na tayo sa ating Interpol at na-verify na siya talaga. At yung ating anti-terrorist group, yung ATG natin, sila po ay nag-conduct ng pagbiberibika at pag-interview at doon, hindi natin pinapasok dahil siya ay threat sa ating national security.
1: Paano ba nangyayari to, Spokes Melvin? Paano ba yung alert na sinasabi nila when it comes to this advanced passenger information system?
2: Yes, as soon na alam po ninyo sa ating mga kababayan, Spokes Dana, as soon na pag-alis, pag-close ng door ng eroplanong papunta sa Pilipinas, kaagad-agad din po yung nag-i-inform, nagpapadala ng manifest ng advanced passenger information. Kaya nagkakaroon tayo ng advanced vetting, ilang minutes lang lalabas doon sa system kung itong taong ito ay mayroong alert doon sa Interpol. Kaya talagang malaking tulong po ito sa ating pag-protektar, no? Protection ng ating border ng ating national security.
1: Nako, imagine kung nakapasok yan dito, no? Yung mga yes, ganyang uri ng nilalang, talagang hindi dapat pinapapasok dito. And thanks to technology, mas nasasala natin ng mas mabilis, mas maaga itong mga ganito pong kinukonsidera natin na illegal aliens.
2: Yes!
1: O nakilahok din ang Bureau of Immigration sa Bali Process Immigration Officials Conference na ginanap po sa Bali, Indonesia mula July 20 hanggang 22. Nako, ito maganda tong Bali Process na ito. No? Ito
2: yes,
1: ang delegation natin. Pinangunahan po ni BI Commissioner Joel Anthony Viado ang delegasyon ng Pilipinas at hindi lang tayo basta attendee doon. Tayo oo, din po ay resource speakers.
2: Imagine, tayo na nagbibigay ng ano, mga magagandang practices na pwedeng i-employ ng ibang mga bansa in terms sa human trafficking.
1: Oo, hindi na tayo nangongopya, tayo ay nagpapakopya.
2: Oo, yan. Ang tatalino na natin.
1: Oo, tatalino nyo. Kayo na yung nagpapakopya ngayon, ha?
2: Yes.
1: So, naging resource speaker natin, si Immigration Protection and Border Enforcement Section Deputy Chief Camille and Camille Mina at BI Anti-Terrorist Group Deputy Chief Bienvenido Castillo III. Naging bisita na rin natin, naging guest na rin natin itong dalawang
2: ito. Yes, oo, yung dalawang ito.
1: Dito
2: dahil
1: sa ating programa.
2: Sila talaga ang maraming alam in terms sa mga kampanya ng ating immigration sa human trafficking.
1: Tsaka matagal nating nakasama yan sa paliparan.
2: Yes,
1: so shout out sa ating Deputy Chief ng iProbes, Camille Mina, Cams Mina, and ATG Deputy Chief for Airport Bienvenido Castillo III.
2: Hello, hello.
1: Hello, hello sa inyo. And saludo po kami dito sa inyong inattendan na mga na-activities at nagbigay kayo ng mga talks, no? Marami inattendan ng iba't ibang lahi, iba't ibang nationality to get an insight on how the Philippine Bureau of Immigration does it and ano, i-model ang ating mga ginagawa para may apply din nila sa kanilang mga efforts against human trafficking.
2: Yes, so yung panglimang report naman ng ating Bureau of Immigration sa panguna ng ating Fugitive Search Unit ay nagkaroon ng isang operasyon laban sa illegal online gambling sa isang condominium to, Spokes Danas, dito sa Pasay City noong 22 ng Hulyo at naabutan ng operatiba ang 8 Chinese national, isang Vietnamese national na hinihinalang sangkot sa illegal na online gambling. At isa dito, Spokes Dana, na pag-alaman pa natin na overstaying na Chinese national at 4 naman walang record ng legal na pagpasok sa bansa habang lahat ng naaresto ay nabigong mapagpakita ng kanilang passport at immigration documents.
1: Oh, Spokes Melvin, ito yung mga tinuturing natin, no, na residence-based online gambling.
2: Oo, parang nasa kondo lang sila, parang tinatawag yung grila yung dating nila. Na mahirap talagang maano, no, kasi hindi na unlike before na talagang napakalaking mga ano, mga
1: compounds,
2: no, no,
1: buildings.
2: Oo, pero ngayon nagre-rent na lang sila ng isang kondo at napakahirap.
1: Oo, dahil pinagbawal na rin ng ating Pangulo, Pangulong Bongbong Marcos, itong mga POGO operations dito sa Pilipinas, eh meron pa rin mga nangangahas na matitigas ang ulo na nagtatry nitong mga small time na consider natin na online gambling, scamming, no? Minsan may ano yan, may mga overlapping yan, scamming. So ito eh mukhang online gambling activity sa isang condominium unit. And nagpapasalamat po tayo kasi ang ating mga intelligence forces ng bureau as well as ng national government ay nagtutulong-tulong kasi meron yung certain triggers na tingitingnan nila kung ano yung mga posible. Siyempre, hindi natin i-share dito, no? Pero ano yung mga posibleng indicators that there is an illegal operation happening in this area.
2: Mga red flags.
1: Mga red flags.
2: Yes,
1: and meron sila niyan, meron sila mga inaanalisa ng mga data and information. And nakakatuwa po makita kasi they are able to really successfully arrest and dismantle itong mga ganitong online gambling operations. Kahit nagtatago sa safety ng mga gated communities or mga condominium units. Naku, yung last report natin, human trafficking na naman.
2: Ito na naman, no.
1: Naku, hindi talaga natapos-tapos, no. Alam mo,
2: member
1: ako ng Viber group ng ano natin.
2: Parang nakikita ko palagi.
1: Ng reports natin, talagang ano, araw-araw, meron pa rin tayong mga nai-intercept and yung mga storya nila, it's ano lang eh, parang nag-iiba-iba ng mga characters involved. Pero iisa yung storya na sila ay na-recruit on social media. Ngayon ito namang dalawang ano na ito, biktima na ito, magkaibang ano arrest interception rather. Yung isa papuntang Malaysia kuno pero gagawing cleaner sa Pakistan. Yung isa papuntang Thailand kuno pero gagawing online gambling hub dun sa nagtatrabaho parang, sa isang online gambling hub.
2: Parang scamming din ata yung
1: in Myanmar.
2: Alam po ninyo, hindi pa natututo yung ating mga kababayan. Please, alam naman po ninyo na marami na po tayong narepat, no? Na talagang nabiktima po sila ng ganitong human trafficking at na-exploit talaga sila dahil po sa mga recruitment online na sana yung ating mga bayan ay matuto na po tayo. Huwag po tayong padala sa mga ganyang klaseng mga recruitments.
1: Mm-hmm. Nako, kung nais natin na magtrabaho abroad, simpleng-simple lang po, siguraduhin po natin na itong mga kumpanyang pagtatrabahuan natin ay under the Department of Migrant Workers, legal na pamamaraan po ang gawin natin. Huwag tayong papayag sa mga ganitong shortcut kung saan pinapangakuan tayo ng ganito, ng ganyan. Madali lang, wag po tayong papayag sa mga ganyan.
2: Yes, at marami pa tayong pagkwekwentuhan at pag-uusapan ngayong hapon. Pero break muna tayo sandali. Magbabalik ang bagong immigration, usapang biyahe at serbisyo dito lamang sa ating radio program, Usapang Biyahe at Serbisyo.
4: Ang human trafficking ay isang makabagong paraan ng pangaalipin. Ito ay paglabag sa dignidad ng tao. Ito ay isang krimen. Ang human trafficking ay ang pagkuha at paglilipat ng tao sa pamamagitan ng dahas at panglilinlang upang pagsamantalahan sa paraang prostitusyon, pornografiya at iba pang uri ng sekswal na pananamantala, pangaalipin o sapilitang paninilbihan, mail order bride o ang pag-aalok ng kasal sa isang dayuhan at ng Filipina na may kapalit na bayad, pagtanggal at pagbebenta ng mga bahagi ng katawan, pagkuha at paggamit ng bata para sa iligal na gawain kabilang ang pagsali sa mga armadong pakikibaka o ang pag-aampo ng bata upang sila ay pagsamantalahan. Sama-sama nating labanan ang human trafficking. Laban kontra human trafficking ay laban nating lahat. Tumawag o mag-text sa 1343 Action Line o dumulog sa anumang ahensyang miyembro ng Interagency Council Against Trafficking.
5: Radyo Magazine, 1278 AM.
6: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
7: Fake news yan! Mali!
8: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
7: Fake news yan! Mali!
9: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
7: Fake news yan! Mali!
10: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
11: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
12: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
13: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
14: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
15: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
16: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
17: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
18: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
19: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
20: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
21: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
22: Radyo on the go.
21: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
23: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
24: PBS Receiver.
23: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
21: Libre to ha?
23: Walang bayad?
21: Oo, walang bayad!
24: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
0: Serbisyong kailangan.
1: Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
2: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
0: Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Publiko.
25: Welcome back sa bagong Immigration Usapang Biyahe at Serbisyo. Kasama niyo pa rin po ako, si Spokes Dana Sandoval.
26: At ako naman po, si Spokes Melvin Mabula.
25: O, bati-bati muna tayo,
26: Spokes Melvin. Natin. Yes, Spokes Dana. Batiin po natin yung nagpamatagal na to. Happy Working Monday from BI Aura, ARD Boys, also known as Guapitos! Wow, guapitos talaga.
25: Oo, binabati din natin ang kanilang alien control officer, si Miss Evita Mercader.
26: Hello, hello, ma'am.
25: Oh, hello, and hello sa iyong baby.
26: Hi, hi. Welcome to the world.

0: ng ating pangulo na inilatag during the SONA. Pero yung tanong ng karamihan, no, may kinalaman ba ito sa Bureau of Immigration?
1: Yes, magandang tanong yan, Spokesdana, no? Maraming bahagi at talumpate ng ating mahal na pangulo ang direktiba ay konektado sa trabaho ng Bureau of Immigration mula sa digitalization, sa pagpabuti ng serbisyo sa publiko, hanggang sa pagpapatibay ng seguridad ng ating bansa.
0: Aha! Kaya ang episode natin ngayon ay may pamagat na Bagong Pilipinas, Bagong Immigration, paano isinusulong ng BI ang mga pangako ng Pangulo. Kasi ang mga pangako ng ating Pangulo sa kanyang State of the Nation address ay nagsisilbing anchor ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, kasama dyan ng Bureau of Immigration, sa direksyon na tatahakin at tinatahak ng ating mga ahensya.
1: Yes, at baka magulat ang ating mga tagapakinig dahil marami sa mga proyektong nabanggit ng Pangulo ay ginagawa ng Bureau of Immigration. May mga programa na umiiral, may mga bagong teknolohiya na ginagamit, at may mga reformang patuloy na isinusulong para mas mabilis ang serbisyo at mas mapalakas ang seguridad ng ating opisina.
0: Kaya naman ngayong hapon, samahan ninyo kami na himayin natin itong mga ginagawa ngayon ng Bureau of Immigration at paano ito naka-anchor sa State of the Nation address ng ating mahal na Pangulo.
1: Yes, tanungin kita, Spokesdana, no? Nakapanood tayo ng SONA ng ating mahal na Pangulo, si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Pero ano kaya ang pinaka main points doon sa kaugnay sa Bureau of Immigration?
0: Alam mo, Spokes Melvin, nung pinapakinggan natin yung State of the Nation address, walang direktang binanggit na Bureau of Immigration. Pero nakita natin na marami dun sa mga nabanggit niya during the SONA ay applicable sa ating ahensya. Mm-hmm. Number one, yung technology sa
1: yung
0: digitization ng maraming mga serbisyo ng gobyerno. Mm-hmm. Kadugtong dyan yung improvement of the services natin na mapabilis, mapadali para sa publiko.
1: Oo.
0: And yung pagpasok ng mga investors dito sa Pilipinas, meron ding role ang Bureau of Immigration dyan pagdating sa mga foreign investors coming here to the Philippines. So ito yung ilan sa mga bagay na nakikita natin na may connect at talaga namang direct siguro ang epekto nito sa ating ahensya.
1: Kasi alam mo, Spokesdana, kahit sa ibang bansa, pag sinabi nating immigration, pagandahan niya ng teknolohiya. Papasok ka pa lang sa mga airport, pagandahan ng ano ba yung ginagamit nila. Pero isa sa mga madalas banggitin ng ating Pangulo ay ang digital transformation, no? Ano ba ang ibig sabihin nito pagdating sa Bureau of Immigration?
0: Nako, malayo na ang narating ng Bureau of Immigration. Mm-hmm. At malayo pa ang mararating natin in terms of digital transformation. Nagsimula tayo dyan sa Bureau of Immigration, lahat papel.
1: Yes.
0: Papel. Ang dami. Naabutan ko pa yan. Disket.
1: Yes. Ano? Grabe, no? Tapos yung nasa counter tayo noon, kahit yung arrival cards, pagkatapos ng duty mo, dadalhin mo dahil
0: itatype pa nila yan isa-isa.
1: Grabe talaga.
0: No? So, ang daming tao na kinakailangan para sa isang maikling part ng proseso. Ngayon, ang ginagawa po natin sa Bureau of Immigration is we add technologies.
1: Yan, oo.
0: Para hindi na magkaroon ng mga redundancy, paulit-ulit, mas mabilis na yung proseso. Kagaya niyan, yung nabanggit mo, yung arrival and departure cards, it started with that. Pagdating mo, magsusulat ka. Pag alis mo, magsusulat ka na naman.
1: Yes, oo.
0: Iba pa yung sa immigration, iba pa yung sa quarantine, iba pa yung sa ano.
1: Kaya kailangan may dala kang ballpen, no? Kasi pagdating nangihiram ka.
0: Nauubos yung ballpen ko nung kakapahiram.
1: Yes, oo.
0: Pero ngayon, online na lang lahat gamit ang isang system and all the different government agencies get the same data. Ang kagandahan niyan, pare-parehas na yung data nating lahat.
1: Yes, so kasi at least connected na, makikita mo na doon.
0: Harmonized yung data natin.
1: Pero tanong natin, sa Bureau of Immigration ba, lahat na ba ng mga proseso ay digitalized na?
0: Halos lahat, Spokes Melvin, kasi makikita mo doon sa ating e-services website, e-services.immigration.gov.ph. Hindi ko pa makalimutan,
1: ang
0: diba?
1: Ano natin, eh.

0: Proyektong-proyektong mo yan.
1: Yes, that immigration.gov.ph, yung mga serbisyo ng Bureau of Immigration mula sa tourist visa extension, which is the most popular. Alam mo, nakita natin yung data natin, ano, Spokes Melvin. Ang taas na ng leap from the earlier days of the tourist visa extension na yan. Online. Sa ngayon, yung rate of usage niya parang nag-triple or nag-four times na from
0: hear,
1: the time
0: no?
1: that we launched this project noong 2023. So, kita natin na malaki yung naitutulong nito sa mga dayuhan na nandito na gustong i-prolong yung kanilang pananatili dito sa Pilipinas.
0: Parang ano yung sinasabi pa nga natin, kahit nasa ano ka na, nasa resort ka na, you just connected ka lang, may internet connection ka lang, then you can apply, no? And that's mga proseso na apply. Pero tanong natin, kung isa kang ordinary spokesman, ano, isa kang ordinaryong biyahero, at tatanong niya, ano na ba ang nararamdaman nilang pagbabago dahil sa digital transformation ng BI?
1: Yes, sinusunod natin ang direksyon ng ating Pangulo na ang ating mga proseso ay i-digitize, meaning padaliin, gamitan ng electronic efforts para naman mas efficient yung ating mga systems bukod sa advanced passenger information system na it's really a direct way of protecting our borders from external threats. Yun nabanggit ko kanina, yung mga e-services natin, yung ating mga electronic gates.
0: Yan
1: ang gustong-gusto ng ating Pangulo. He was there when it was launched.
0: Yes.
1: Because it's really, yan ang showcase ng ating paliparan na makikita nila na it's very easy already na bumiyahe papuntang Pilipinas. Hindi na kagaya dati kasi isa sa mga concern ng mga bakasyonista ay yung mga nightmare sa airports na mahahaba yung pila, madaming mga tinatanong, mga hinahanap. Pero ngayon, electronic gates na po tayo. Both in arrival and departure, meron na tayong mga available na electronic gates.
0: And we're trying to expand yan sa sa iba't ibang mga ports, hindi lang sa Metro Manila, pero buong mundo.
1: That's right.
0: Pero tanong dito, ang pag-apply ba ng dokumento sa Bureau of Immigration, ma-access na gamit ang digital o online processing, gaano ba kabilis ang pag-process ng dokumento kung online to kumpara sa yung traditional?
1: Abay, kahit nakahiga ako sa bahay, pwede ako mag-apply ng visa extension di ba?
0: Yes,
1: oo. Kumbari, talagang na-enjoy mo yung dagat, no? Nakakita ka ng, magandang dilag. Abay, dito muna ako, mag-extend muna ako. Baka sakaling may something kami dito.
0: Oo.
1: So, pwede ka mag-extend. And ang kagandahan yan, seamless online payment already.
0: And that's good kasi at least hindi ka na, karamihan naman talaga ngayon, cashless na, no? They're using their credit cards, yung debit cards, napaka-importante yan.
1: At yan na nga, since yan na nga yung direksyon ng ating mundo, susundan natin yung direksyon na yan. At kaya, through the efforts of our top management, nagkaroon po ng mga ganitong mga serbisyo na makukuha mo online. You can pay securely online, kaya hindi ka nakakabakabahan na baka naloloko ako o mayroong mga online na po lahat, direct with the Bureau of Immigration. You don't need to talk to anyone. You and the Bureau of Immigration are transacting doon sa ating website. At lahat po yan, of course, sinusundan natin ang direksyon ng ating Pangulo na i-digitize na ang ating mga systems dito.
0: Speaking of digitalization, digital transformation, para sa trabaho naman ng enforcement at mas maayos na pag-implement ng ating mga operating units, paano ito nakakatulong?
1: Nako, yung ating enforcement, talaga namang digitized na kagaya ng ating advanced passenger information system. Yan yung sa ating mga paliparan. Yung ating centralized derogatory database that can be seen and accessed in all areas po ng Bureau of Immigration nationwide. Yan po ay mga ginagamit ng ating operating units pagdating po sa mga operations against illegal aliens, confirmation confirmation ng identities nila, pati po sa mga paliparan natin, yes, lalo yung APs na yan, na malayo pa, eh nahuli ka na.
0: Yes, at alam naman po natin na spokesdana, no, napaka-importante din na kung anong nakikita dito sa Manila, nakikita din sa ating probinsya in terms sa verification ng DEROC.
1: Mm-hmm.
0: Kasi para wala silang rason na pwede ako rito magtago.
1: Mm-hmm.
0: And that's very good, no, na nagagamit sa ating enforcement. Mm-hmm. Oh. Ang tanong naman, mas mabilis na immigration clearance, mas convenient na online transaction at mas maayos na karanasan sa ating paliparan. Paano to may papakita sa ating pagpapatupad sa enforcement usually?
1: Ano, at tingin natin, Spokes Melvin, ramdam ito ng tao eh.
0: Mm-hmm.
1: Kasi yun naman yung gusto nating effect. That's the desired effect. Yung maramdaman ng tao na, uy, parang madali na lang ngayon. Parang mabilis na lang ngayon. And if we scroll through social media, malaking improvement ng mga reaction ng mga tao doon sa ating mga technologies. Of course, hindi natin maiwasan. There's a glitch or two, concerns.
0: It happens,
1: especially with technologies. No, not just here, but all over the world, things like this happen. Pero there's improvement. Malaki ang improvement. At kung merong mga ganitong nakikita na mga problema or concern, we see the government taking action. Nakikita natin ngayon na hindi na ito yung kibit-balikat na lang at pinapalipas na lang. There's action with the Bureau of Immigration to make sure na ma-improve natin yung proseso at
0: yes,
1: maayos natin yung mga problema ng ating mga proseso.
0: Yes, ang tanong din natin, alam po natin ang immigration. We are nag-digitize tayo, no? Sa transformation, pero dapat kasama din tayo sa buong gobyerno. Pero tanong natin dito, ang serbisyo ng BI ay available sa eGovApp, no? At paano nakakatulong ang eGovApp sa pagbigay ng serbisyo sa mga Pilipino?
1: Mm-hmm. Nako, yung eGovApp is really a baby project of the national government.
0: Yan,
1: and
0: oo,
1: partner natin yan ng DICT sa pagbibigay ng mga serbisyo sa publiko. Diyan po, meron tayong connection sa e-services natin as well as sa e-travel natin na makikita natin diyan sa eGovApp. Meron ako niyan eh. Nag-download ka na ba niyan?
0: Mayroon ako. Mas mabilis, lalo na pag magta-travel ka.
1: Mm-hmm.
0: Pag may igog ka, nakikita ko yung GSIS, yung mga utang ko. Ay, hindi ko binubuksan minsan.
1: Ang ganda, no? Pati yes, mga NBI clearance, nakikita na dun sa eGov app. So, hindi lang siya pang Bureau of Immigration, pati sa lahat ng mga ahensya ng gobyerno na nag-participate dito sa proyektong ito, ay nagagamit natin siya, and tingin natin, it's a very useful tool para sa ating mga kababayan to make things very seamless and easy.
0: Yes, at marami pa tayong pag-uusapan. Magkaroon muna tayo ng ilang paalaala.
2: Ang human trafficking ay isang makabagong paraan ng pangaalipin. Ito ay paglabag sa dignidad ng tao. Ito ay isang krimen. Ang human trafficking ay ang pagkuha at paglilipat ng tao sa pamamagitan ng dahas at panglilinlang upang pagsamantalahan sa paraang prostitusyon, pornografiya at iba pang uri ng sekswal na pananamantala, pangaalipin o sapilitang paninilbihan, mail order bride o ang pag-aalok ng kasal sa isang dayuhan at ng Filipina na may kapalit na bayad, pagtanggal at pagbebenta ng mga bahagi ng katawan, pagkuha at paggamit ng bata para sa iligal na gawain kabilang ang pagsali sa mga armadong pakikibaka, o ang pag-aampo ng bata upang sila ay pagsamantalahan. Sama-sama nating labanan ang human trafficking. Laban kontra human trafficking ay laban nating lahat. Tumawag o mag-text sa 1343 Action Line o dumulog sa anumang ahensyang miyembro ng Interagency Council Against Trafficking.
3: Alonzo Magazine, 1278 AM.
4: This is a public service announcement.
5: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod: ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
4: This is a public service announcement.
6: A public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Magazine,
3: 1278 AM.
7: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
8: Radyo on the go.
7: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
9: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
7: Libre to ha?
9: Walang bayad?
7: Oo, walang bayad.
9: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
10: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
11: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
12: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
13: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
7: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
3: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
14: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
3: Radyo Magazine, 1278 AM.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
1: Welcome back sa bagong Immigration Usapang Biyahe at Serbisyo. Kasama niyo pa rin po ako, si Spokes Dana Sandoval.
0: At ako naman po, si Spokes Melvin Mabulak. Maraming salamat sa patuloy niyong pakikinig. Sana ay marami naman kayong mga bagong kaalaman na inyong matutunan sa aming programa.
1: Oo, nako. Balik tayo dun sa kwentuhan natin, Spokes Melvin, no? Ang dami nating mga na-discuss tungkol sa State of the Nation address ng ating Pangulo at paano ito naging connect sa Bureau of Immigration at sa mga pagbabago na ginagawa ng ating ahensya.
0: At totoo yan. At medyo maraming mga napag-usapan, bit complicated kasi wala namang direct, no, na mention about sa Bureau of Immigration, pero nakita natin na napaka-importante yung pag-modernize po ng ating mga ahensya.
1: Mm-hmm. Isa sa laging tinatanong sa atin ay yung paano ba tayo nagkakaroon ng efforts para sa border security at saka ano ba yung efforts na ginagawa ng BI in terms of border security. Alam mo, tamang-tama yung diskusyon natin kanina na technology-based tayo, lalo ngayon dahil ang ating Pangulo ay talagang nakatutok sa pag-i-improve ng mga teknolohiya. Kaya naman, doon din, yun din ang nagiging anchor natin para magkaroon tayo ng mga new developments and improvements sa ating system. Kagaya niyan, yung mga e-travel, mga APs, and magkakaroon pa ng expansion ng APs. Yung mga tinatarget yung Spokes Melvin. Kwentuhan mo nga kami tungkol dyan.
0: Oo, alam po ninyo yung API natin. That is batch API. Pero isa sa mga tinatarget natin, mga proyekto, no, nasa ano na to, na final stage para magkaroon ng isang guidelines, yung passenger name record, no? It's beyond sa ano natin, sa API. And that would strengthen yung ating border talaga because you could able to use technology in terms sa campaign natin against human trafficking, sa mga lahat ng mga transnational crime, and that's very important.
1: Mm-hmm.
0: Pero tanong natin, madalas marami tayong naririnig about salitang border security. Pero ano ba talaga, Spokes Dana, yung border security? when it comes to Bureau of Immigration. Mm,
1: hindi ito yung mga tao na nakaganon sa border natin.
0: Parang
1: okay, hindi. Yung ano, ang border security is really ensuring na yung ating mga borders, hindi natin pinipigilan yung pagbiyahe ng mga tao.
0: Yes,
1: ang ginagawa natin is we make sure na safe and secure ang pagbiyahe ng mga
0: tao. Alam natin, kahit nasa nagcha-check tayo, no, we are guided ng isang ano, mayroon niyang issuance, no, na ini-issue yung interagency. Kaya ang pinaka-primary objective natin is to ensure the safety ng ating mga kababayan.
1: I think it's a matter of perspective. Kasi
0: yes.
1: To the outside world, ang tingin nila sa border security ay pagpigil.
0: Oo.
1: No, pagpigil. Pero ang totoong essence ng border security is actually facilitating legal travel.
0: Yes.
1: Ano yun eh? Magkaiba yun eh ng perspective eh. When you say pagpigil, parang ginagawan mo ng mga blockages,
0: yes,
1: mga harang itong ating borders. But when you say you facilitate legal, lawful travel, ibig sabihin yan, you do everything you can to make sure that the travel is secure and safe.
0: Yes, oo.
1: At ginagawa natin lahat ng mga improvements, even in terms of technologies, para mas mapabilis ang daloy ng trapiko ng mga bumabiyahe, pumapasok sa ating mga borders, but at the same time, putting up safeguards para mapigilan ang pagpasok, pagdaan po ng mga foreign nationals na hindi natin gusto. Kasi meron yung mga gusto natin, karamihan gusto natin bumisita sa atin. Pero may ilan-ilan na hindi natin gusto dahil meron silang ibang intention,
0: yes,
1: when they go here.
0: Kaya kailangan yung ano, officers natin nakakapag-assess ng tama. And that's part, no? Pero tanong natin, lagi nating nababalitaan yung mga nahuling foreign fugitive. Paano ba nangyayari yon?
1: Mm-hmm. Yan ay dulot ng ating centralized database and of course ng Advanced Passenger Information System ngayon.
0: Mm-hmm.
1: No? Ang ating database ay very powerful. Diyan,
0: yes,
1: po nakalagay lahat ng mga impormasyon about individuals who have derogatory records at yan po ay ma-access ng ating mga immigration officers at all international ports of entry and exit.
0: Yes, and that's good, no? Kasi napaka-importante na hindi lang basta-basta yung pagpasok, no?
1: Mm-hmm.
0: Na may panahon nagtatanong, bakit minsan nang nasa National Operations Center ako sa hotline spokesdana, nakita ko doon yung mga nagtatanong, may kaibigan ako, bakit hindi pinapasok? Only to find out na doon pa lang sa airport talaga nagkakaroon tayo ng implementation ng ating batas ng mga excludable classes of passengers. Itay protection din sa ating bansa against the threat ng national security, ng public health, public safety, of public morals.
1: Mm-hmm. Nako, kaya naman talagang patuloy tayo sa pagsunod sa direktiba ng ating Pangulo na i-improve ang ating mga systems dito po sa ating mga paliparan, ang ating seaport, ang ating mga operations natin to really make sure that the changes are felt ng ating mga mamamayan.
0: Yes, Fox, na tanong natin, binanggit ng ating mahal na Pangulo during the SONA, no, yung pagpapadali ng pagninegosyo. Ano naman yung role ng Bureau of Immigration when it comes to this?
1: Yes, yan ay tinatawag na ease of doing business. When you do business, of course, you have people.
0: Yes,
1: You have people who, yung nagkakaroon po ng mga industriya dito, iba't ibang industriya. At talagang parte niyan ay nagkakaroon ng mga dayuhan na nagtatrabaho dito. And because
0: yes,
1: of the ease of doing business, we want things to be easy for foreign nationals to be able to comply.
0: Yes, tama, spokesdana, kasi alam na natin, kahit isa kang ano, negosyate kang dayuhan, kailangan mo rin mag-comply sa requirement ng immigration, no?
1: At ang gusto natin, dahil direksyon ng ating national government na padaliin ang proseso para sa mga foreign investors na pumunta dito sa Pilipinas at magkaroon ng mga investment sa mga kumpanya dito sa Pilipinas. Gusto natin ay mapadali rin natin ang proseso ng kanilang pag-comply doon sa mga regulatory requirements in terms of immigration.
0: Yes, and that's good to hear, no? Kasi ang ating opisina naman po, talaga pong tinututukan din yung pagproproseso, mag-comply sa mga alituntunin regarding sa tulong din sa atin sa, alam mo, job generation din, Spokesdana, kasi pag maraming investors, nakakapag-generate po ito ng trabaho sa ating mga kababayan. Pero mayroon din dito sa zona ng ating Pangulo, may sinabi siya na gusto niya maging predictive ang gobyerno at hindi lang proactive. Ano bang ibig sabihin nito para sa Bureau of Immigration?
1: Mm-hmm. Pag predictive kasi, yun eh ibig sabihin, alam mo na kung ano yung mangyayari, no? Gusto mo na. Gusto mo na, kumbaga, your actions are predictable.
0: Yes.
1: Your actions are within standards. Ito ang alam mo at ito ang inaasahan mo at ito ang makukuha mong serbisyo.
0: Yes.
1: Hindi lang siya basta-basta proactive, pero ito ay, kumbaga, what is expected of you, you are able to deliver.
0: That's good, no? Kasi napaka-importante din yan para ang ating bansa ay maging lugar na pwedeng puntahan ng ating mga investors.
1: Mm-hmm.
0: No?
1: Ako, kaya napakaganda po ng mga nabanggit ng ating Pangulo dun sa kanyang recent State of the Nation address. At again, it will serve as an anchor of the Bureau of Immigration sa mga proyekto nito at sa mga susunod pang proyekto.
0: Yes.
1: Mm-hmm. Ako, nandito na po tayo sa dulo ng ating programa. Sana po ay mas naunawaan ng ating mga kababayan kung paano isinusulong ng Bureau of Immigration ang mga layunin ng Pangulo sa ilalim ng bagong Pilipinas sa pamamagitan ng mga makabagong teknolohiya, mas mahusay na serbisyo at mas matatag na seguridad sa ating mga borders.
0: Ang modernisasyon ng Bureau of Immigration ay hindi lamang tungkol sa paggamit ng bagong teknolohiya.
1: Mm-hmm.
0: Higit sa lahat, ito ay tungkol sa pagbibigay ng mga mas mabilis, mas epesyente at mas maasahang serbisyo habang pinangalagaan ang seguridad ng ating bansa.
1: Of course, patuloy po nating susuportahan ang mga reformang naglalayong gawing mas moderno, mas ligtas at mas mahusay ang ating pamahalaan.
0: At dito po nagtatapos ang ating isa namang episode sa programang Bagong Immigration, Usapang Biyahe at Serbisyo. Kita-kits ulit tayo next week. Muli ito po si Spokes Melvin Mabula.
1: At ito naman po si Spokes Dana Sandoval. Maraming salamat at makakaasa po kayong marami pang bagong balita at updates sa ilalim ng bagong immigration.
6: Radyo Magazine, 1278 AM.
8: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
17: Radyo on the go.
8: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
18: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
8: Libre to, ha?
19: Walang bayad?
8: Oo, walang bayad.
18: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
20: This is a public service announcement.
21: Discipline is the key.
22: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
23: Kilatisin ang sarili.
22: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
23: Importante rin na ating laging isipin.
22: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
23: Isang mahalagang paalala
22: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
24: This is a public service announcement.
25: A public service announcement
26: from PBS,
27: Presidential Broadcast Service
28: at Radyo Pilipinas,
29: Radyo Magazine,
30: 1278 AM.
31: I-extend natin ang bonding online.
32: Online!
33: Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
34: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
35: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
36: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
7: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
20: This is a public service announcement.
2: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
3: This is a public service announcement.
4: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service,
5: and Radyo Magazine,
9: 1278 AM.
10: Radyo Magazine, 1278.
11: Bubungad sa umaga.
12: Trending issues na pinag-uusapan.
13: Mga programang aabangan.
14: Agahan hanggang hapunan.
17: 66 Informasyon.
19: GIS, your general information station.
9: Radyo Magazine, 1278 AM.
25: Radyo Pilipinas.
26: Radyo Publiko.
28: Radyo Pilipinas.
1: Oras natin, 2 minuto makalipas ang alas 2 ng hapon.
29: Alertong Araw, Pilipinas. Narito na ang mga pinakamaiinit na balita sa oras na ito.
1: Pagpasa ng panukalang mag-aalis ng system loss charges sa singil ng kuryente, posibleng abutin ng 6 na buwan ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian. Ang pag-ulat ihatid sa atin ni Nympha Asuncion.
32: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report.
37: Naniniwala si Senate President Sherwin Gatchalian na may isasabata sa loob ng 3 hanggang 6 na buwan ang panukalang batas sa mag-aalis ng system loss charge na ipinapasa sa mga consumer sa kanilang electric bill. Ayon kay Gatchalian, may meeting of the minds na ang Malacanang, Senado at Kamara kaugnay ng panukala at 8 senador na rin ang naghain ng magkakatulad na panukalang batas. Ginit ang Senate President na sa pagpapasa ng panukala, mahalagang matiyak na hindi lang ililipat ng mga distribution utilities ang system loss sa iba pang singil sa electric bill. Dahil dito, nakasaadanya sa kanyang panukala na ipagbabawal ang pagtatago ng system loss sa iba pang charge at dapat itong malinaw na nakasaad sa income statement ng mga distribution utilities. Tinukoy rin niya ang Energy Regulatory Commission o ERC bilang may mahalagang papel sa pagbuo ng mga regulasyong magtitiyak na hindi maipapasa sa mga consumer ang natural ang gastos sa anumang paraan. Kapag naisabatas ang panukala, sinabi ni Gatchalian na posibleng makabawas ito ng 5-10% sa electricity bill ng mga consumer at maaari pang umabot ng 12% sa ilang lalawigan na may mataas na system loss. Samantala, tiniyak naman ng Senate President na hindi siya magpapadala sa anumang lobbying laban sa panukala. Ayon kay Gatchalian, ang pinakamalakas na lobby na kanyang pinakikinggan ay ang panawagan ng mga mamamayan na pababain ang presyo ng kuryente. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
32: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report.
1: House Prosecutor, hinikayat ang publiko na panoorin ang impeachment trial upang hindi malinlang ng trolls. Ang buong detalye naman ihatid sa atin ni Kathleen Forbes.
32: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report.
38: Hinigayat ni House Prosecutor at Manila Representative Joel Chua ang publiko na subaybayan ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte upang hindi malinlang ng mga troll, spliced videos at maling impormasyong kumakalat sa social media. Sa isang news forum, sinabi ni Chua na nakatuon lamang ang prosecution sa pagharap ng ebidensya sa impeachment court at hindi na pinapansin ang mga online attack laban sa kanila. Ayon kay Chua, matagal na siya nakakaranas ng pambabatikos mula sa mga troll. Mula pa sa pagdinig ng Quadcom pati na ng House Committee on Good Government. Gate niya ng impeachment court ang tamang lugar kung saan sinusuri ang mga testigo at ebidensya at may pagkakataon ding sagutin ng depensa ang mga alegasyon. Dahil dito hiniling ni Chua sa publiko na panoorin ang buong paglilitis upang makita ang kabuang konteksto ng mga ebidensya at hindi basta maniwala sa mga kumakalat na impormasyon sa social media. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
32: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
0: Samantala, Minority Solon, isinusulong ang medical parole para sa mga may mabigat at malubhang sakit na persons deprived of liberty. Ang buong detalye ay ihatid sa atin ni Melanie Valdos Reyes.
32: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
4: Naghain ng panuka ng batas si House Senior Deputy Minority Leader at mamamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima upang pagkalooban ng medical parole ang mga persons deprived of liberty o PDLs na may malubhang karamdaman at permanenteng na paralisado dahil sa kanilang kondisyong medikal. Sa pamamagitan ng House Bill Number 10136 o ang Medical Parole Act, layunin ni De Lima na institutionalize ang pagkakaloob ng parole batay sa makataong dahilan o humanitarian grounds. Ayon pa kay De Lima, inaasaha makatutulong din ang panukala upang mabawasan ang labis na pagsisiksikan sa mga pasilidad ng piitan sa bansa. Sa ilalim ng House Bill, matatagdagan ang mandato ng Board of Pardon and Parole upang magpatupad ng malinaw na pamantayan o alintuntunin sa pagkakaloob ng medical parole. Binigyan din ng dating tagapangulo ng Commission on Human Rights at Justice Secretary ang kasalukuyang masamang kalagayan ng mga kulungan sa bansa. Ang House Bill ay karagdagan sa mga naunang panukala ni De Lima para sa komprehensibong reforma sa mga piitan o Prison Reform Act at ang Unified Correction and Jail Management Systems Act. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
32: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
0: At para sa ating panghuling balita, National Electrification Administration o NEA, inalerto na ang mga electric cooperative sa banta ng Bagyong Luis. Ang buong detalye ay ihatid naman sa atin ni Mary Ann Bastasa.
32: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
5: Pinaghahanda na ng National Electrification Administration o NEA ang lahat ng electric cooperatives, particular sa Luzon, kasunod ng pag-iral ng Bagyong Luis. Sa inilabas na abiso ng NEA, inatasan ng mga apektadong electric co-op na agad magsumite ng status report hinggil sa lagay ng kanilang mga pasilidad kasunod nga ng bagyo. Pinakilos na rin ang mga electric cooperative na i-activate ang kani-kanilang emergency response organization at ihanda ang mga contingency measures para matiyak ang mabilis na pagtugon sa anumang pinsalang maidudulot ng bagyo. Pinatitiyak din ang ahensya na nakproposisyon mga kinakailang kagamitan, materyales at buffer stock para sa agarang power restoration sakaling magkaroon ng pagkasira sa mga linya at pasilidad ng kuryente. Mula sa NEA para sa Bagong Pilipinas, Mera Anbastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
32: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
0: At yan naman po ang mga balita sa oras na ito. Manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 1278 para sa iba pang impormasyon. Samantala, ako naman po si Marinela Texon, ang inyong naging tagapagbalita.
10: Radyo Magazine 1278.
6: Bubungad sa umaga.
8: Trending issues na pinag-uusapan.
10: Mga programang aabangan.
14: Agahan.
10: 66 Impormasyon.
19: GIS, your general information station.
9: Radyo Magazine, 1278 AM.
28: Radyo Pilipinas.
32: Radyo Publiko.
28: Radyo Pilipinas.
11: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang dagling kaalaman. Mga kababayan, maging alerto sa rainfall advisories ng PAGASA. Yellow Rainfall Advisory. Kapag malakas ang ulan, mula 7.5 hanggang 15 millimeters sa loob ng isang oras, mag-ingat dahil posible itong magdulot ng pagbaha sa mababang lugar. Orange Rainfall Advisory. Mas malakas na ulan, mula 15 hanggang 30 millimeters. Malaki ang posibilidad ng pagbaha, kaya maghanda at maging alerto. Red Rainfall Advisory. Emergency na ito. Higit 30 millimeters ng ulan sa loob ng 3 oras o higit pa. Kapag nakataas ang red advisory sa inyong lugar, huwag mag-aksaya ng oras. Agad na lumikas para sa kaligtasan ng inyong pamilya. Maging handa, makinig sa abiso at laging unahin ang kaligtasan. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
28: Radyo Pilipinas.
32: Radyo Publiko.
28: Radyo Pilipinas.
32: Interesting na usapan.
15: Hindi heavy.
36: Tugtugang chill.
32: Suave.
36: Learning from home, may hindi boring.
10: Radyo Magazine.
9: 1278 AM.
37: Mga Mars, Momshies, pati mga Popshies na Momshies at Heart. Mommy!
2: Join na at i-discover ang modern-day living na wais at praktikal. Tara, let's go na! Tambay na tayo sa bahay ni Home Ekananay.
0: Wais na hapon, mga nanay, mga mommies at momshies na nakasubaybay po sa atin dito sa Radyo Magazine 1278. At dahil po alas dos na ng hapon, tayo magsama-sama sa isang oras na chikahan at balitaan made for wais na mommies. Dito lamang po sa ating programang Home Eko Nanay. At ako po ang inyong makakasama, ang inyong momshi,
3: Marinela, sa Radyo Magazine.
0: Kasama ng ating executive producer, si Hazel Joy Esguera. Ganon din ang ating mga technical engineers, sina Julius Ungab, Marisol Malimban, Sam Reyes, Camille Umali, Rona Esperanza, dyan po sa ating Marulas Transmitter. At ngayon po ay tayo may panauhin ano, para pag-usapan itong isa sa mga programang nagbibigay po ng oportunidad sa ating mga kababayang OFWs. Ganun din sa kanilang mga pamilya sa pamamagitan ng agham, teknolohiya at inobasyon. At kasama po natin ang kinatawan mula sa Department of Science and Technology o DOST para nga talakayin ang Innovations for Filipinos Working Distantly from Philippines o iForward program, ano? At kabilang nga dito yung bago nitong iForward Global. At yung mga dapat abangan ano, sa nalalapit po na 2026 Regional Science Technology and Innovation Week o RSTW ng DOST-NCR. At gaganapin ito sa Valenzuela City ano, mula August 6 hanggang 8. At para po alamin ang lahat ng ito, makakasama po natin si Sir Nicolas Sapanta, ang Science Research Assistant ng DOST-NCR. Magandang hapon po at welcome sa Home Eko Nanay.
6: Good afternoon, ma'am. Good afternoon po sa mga nakikinig, no?
0: Opo. At sisimulan na namin ni Sir Nicolas, ano? Ano po ba itong iForward program ng DOST, ano? Paano ito nakakatulong, ano, sa ating mga kababayang Pilipino, yung mga OFWs?
6: Thank you, ma'am. So, si iForward program, ma'am, is yung ating flagship program ng Department of Science and Technology, no, for the overseas Filipino workers, no. So binibigyan po sila ng tulong sa pamamagitan po ng pag-upgrade, no. Isa sa tulong ay yung i-upgrade po, no, or bigyan sila ng equipment, no, na kakailanganin po nila para po magsimula ng kanilang tina-target, no, na business. So other than that po, meron din po tayong iba pang binibigay sa kanilang mga beneficyo, like meron po tayong binibigay sa kanilang mga technology trainings, no? Kung saan if tingin natin hindi pa ay kailangan pa po nila ng training ng dun sa kanilang business aspect, so pwede po natin i-provide, no, yung ganung training sa kanila. And of course, if kailangan po nila ng consultancies, if kailangan po nila ng mga laboratory testing, yung kanilang packaging and labeling, no, ng kanilang produkto, if kailangan nila i-improve or kailangan nila gumawa, no, ng initial print nila, pwede po kami tumulong doon.
0: Mm-hmm. At sir, kailan po inilunsad itong iForward PH, ano? At ano po talaga yung pangunahing layunin nito?
6: Thank you, ma'am. So, nilaunch po si iForward program noong 2021, noong nagkaroon po tayo ng pandemya, no? So, initially talaga, ma'am, ang goal ng iForward program ay dahil po marami po, no, na sa ating mga kababayang OFWs ang na-repatriate, no, napauwi dito sa Pilipinas dahil sa kasamang palad ay nagkaroon ng pandemya, no? So, yung mga umuwi po ay in-target po namin, no, na matulungan na dahil wala po silang choice, no, na sila po ay napauwi. Tulungan po ng DOST sila na magtayo ng kanilang mga technology-based business, no. So, ayon at i-capacitate mo sila, no? Or turuan sila, no? Kung paano magsimula ng kanilang mga negosyo.
0: At sir, sino-sino naman po ano yung mga maaaring maging benepisyaryo nitong iForward program?
6: So for yung mga pwedeng maging beneficiary po ay mga overseas Filipino workers current, mm-hmm. no, kahit nasa ibang bansa po sila, ang kailangan lang po ay mag-assign po sila ng kanilang alternate representative, no, dahil kung dito po gagawin sa Pilipinas ang kanilang negosyo, kailangan meron pong tatayong representante nila, no, dito sa Philippines para mag-asikaso ng kanilang business. Kaya part din po ng tinutulungan namin are not just the OFWs but their families also.
0: Mm-hmm.
6: Kung nakita naman ng pamilya nila na gusto magtayo ng business, pwede naman din po yun.
0: Ayun, ano, hindi lang yung mga OFWs, kundi maging pati mga pamilya. Ano, kahit sila'y nandoon pa, pwedeng beneficiaryo yung kanilang mga pamilya dito. Ano. At sa kasalukuyan po sir, ano, estimate lang po gaano na po karami ano yung inyong natulungan or nakinabang dito sa iForward program, ano?
6: Sige po. Since 2021 po, nationwide po ito. So, nasa doon po kasi sa capacity building po namin, nasa 956 OFWs na po yung na-train po namin in business ideation and business development and management. Then 300 po yung mga OFWs na nabigyan po namin ng technical advisory and consultancy services. Katulad po ng food safety trainings, packaging and labeling assistance, product development and manufacturing productivity. Then po. Then as of June 30, 2026 po, no, 142 na po yung OFW-owned enterprises po na na-providean po natin ng innovation funding support, no, para po makabili sila ng kanilang equipment dun sa pagtatayo po nila ng negosyo.
0: Ayun, ano, nakuha namin na, no?
6: 256 din po, no, ma'am, yung na-generate po na trabaho, no, nitong programa nito. Because, of course, kung ang OFW po ay nagsisimula ng kanilang business, kakailanganin po nila ng mga empleyado, no?
0: Mm-mm.
6: So, naging, ayun po.
0: Ayun, ano, madami nang natulungan itong iForward program ng DOST, ano? At sir, kanina po nabanggit nyo, ano, itong technology-based enterprise, ano po ba ibig sabihin nito, ano? Tsaka ano-anong uri po ng negosyo ang sinusuportahan ng iForward program?
6: Ayan, magandang tanong po, ma'am. So, ang ibig sabihin po ng technology-based business ay yung mga businesses po na merong manufacturing component. So, dapat po yung mga papasok po sa programa ay sila po mismo yung gumagawa, no, sa kanilang product. Meron tayong process na ginagawa sa product from raw materials papunta po sa end product. So, for example po, in food processing po, no. So, kung ang OFW po ay mag-venture into food processing, so malawak po yung kanilang pwedeng pasukan, no. So meron tayong mga baking, so pwede po yun. Meron tayong mga papasok sa mga bottling technology, like yung mga gourmet, ma'am.
0: Mm-mm.
6: Sila po yung gagawa ng mga recipes na yon. So ayun, so minamanufacture po nila yun. So ganun po yung tinitingnan natin. In other sectors naman po, for example, in pag-hobby or gagawa ng mga tela, no, mm-hmm. or ng damit. So, pwede rin po yun kasi from raw materials, gagawin nila into a finished product. So, ganun po yung meaning po, no, ng technology-based business.
0: At sir, ano, itong iForward program, paano po ito naiiba, no, sa iForward Global?
6: So, ayun, ma'am, si iForward Global po ay actually a spin-off po siya, no, ni iForward Philippines. So, si iForward Global po ay para naman po, no, sa mga Filipinos po na nasa overseas. Mm-mm. And doon po sila nagtayo ng business nila. So, mm-mm, for overseas Filipino entrepreneurs po.
1: Mm-mm.
6: So, ang layunin po ng programa ay mabigyan po sila no ng technical trainings no na kailangan po nila no sa kanilang day-to-day business, kasi kung established na po yung business nila or plano po nilang i-establish yung business nila abroad, so kailangan kakailanganin po nila syempre ng mga technology or technical trainings. Mm-hmm. So ang ginagawa po namin sa iForward Global is titingnan po kasi rin namin kung ano yung mga kailangan compliance sa isang bansa. For example, sila po ay naninirahan sa Amerika. So, titingnan po namin ngayon kung ano po ngayon yung standards or mga compliance no sa USA. Tapos, doon po namin i-base ngayon yung ipoprovide namin na training sa kanila. So, magkaiba naman po kung sila po ay nasa Europe. So, baka iba po yung standards and compliance naman po for that. So, dine-develop ngayon rin po namin yung mga modules na pwede sa Europe, pwede po sa Middle East dahil
1: magkakaiba.
6: Makakalal po kasi yung mga preparations nila. No? So, for Asia, baka iba rin po. Or Singapore, for ganyan. So, currently po, ginagawa, dine-develop pa po yung ibang modules po, no? Na tinuturo, pero yung meron po kaming modules na no na nagawa and ilo-launch po. Regional Science Technology and Innovation.
1: Ayun. So bali sir, itong iForward Global is na ipapatupad na po ba or nasa pilot stage pa lamang ito?
6: Nasa ano pa lang siya ma'am, nasa pilot stage pa lang siya ma'am. Pero during the Regional Science Technology Innovation Week.
1: Ilo-launch.
6: Once po na na-launch siya,
1: ayan,
6: pwede na po agad makapasok. No? So, gagawan po kasi namin siya ng learning management system.
1: Mm-mm.
6: So, yung system ngayon, pwede po doon po mag-join yung ating mga kababayan nasa abroad. No? Gagawa lang po sila ng account nila. Then, ma-access na po nila yung mga modules po no, na pwede nilang aralin no, and pagdaanan. No?
1: So, bali ito pong darating na RSTW, no? Ilo-launch na itong iForward Global. So, ano po anong aasahan naman na, ng ating mga kababayan ano, sa nasabing event po?
6: Yan. So, for the RSTW po, this will be on ano po on August 6 to 8. So, marami pong events na gagawin dito sa RSTW. One po is, meron po tayong technology exhibits, no? So, we have invited other DOST agencies na i-showcase po, no? Yung mga nade-develop po nilang technologies, no? In different sectors, of course. And we also invited po yung mga funded din po no ni DOST like academic institutions na meron ding mga technology po na nagagawa. So meron din po tayong mga forum na gagawin, no? Meron po tayong tatlong forum na gagawin sa RSTW. Then meron din po, magkakaroon din po tayo ng bazaar, no? So we invited our funded micro small medium enterprises, no? Para magbazar po doon sa RSTW.
1: Uh-huh.
6: And meron din po tayong mga competition no na gagawin. So meron tayong, I think, tatlo pong competition no na gagawin. So merong poster making, meron din po about game development. So yun po. And magkakaroon din po ng, of course, meron din po kasing magkakaroon ng SNT tour, no? Kung saan yung mga participants po ay iikot doon sa different areas po no na meron pong gagawing SNT activity doon.
1: Open po ba ito sir para sa lahat at may entrance po ba dito, registration na kinakailangan or free po itong RSTW na ito?
6: free po, no, yung ating entrance for the RSTW. Pwede po sila mag-walking. Meron naman po tayong registration area during the event po. Mm-hmm. No? So, wala naman po limit, no? Pwede, kung kayo po ay libre, punta po kasi.
0: Ayun naman. Ano. At sir, sa mga interesado po ano dito sa iForward program, especially itong iForward Global, ano po ba ang kinakailangan nila ano, para makapagparehistro, makilahok dito sa program na ito?
6: Okay. For the iForward, doon muna sa iForward Philippines.
0: Mm-hmm.
6: So sa iForward Philippines, if kayo po ay gusto niyo pong sumali, no? iForward Philippines. Meron po kaming ongoing ngayon na call for business proposals, no. So, meron na doon po sa aming call, i-check niyo lang po, no, yung call doon po yung mga QR code and yung links para po ma-download yung mga forms natin nandoon po sa aming Facebook page, no. So, DOSTNCR. So, once po na ma-submit niyo na po yung inyong mga proposals, we can evaluate naman po, no, yung inyong proposal. Then we can figure out po ano yung fit na track po. Kasi sa iForward Philippines po, meron tayong different tracks, no, kung saan pwedeng maging pasukan po, no, ng ating mga OFW applicants. So, ayun po, once po na na-evaluate po namin kayo and kayo po ay nakapasok, na-submit niyo po yung inyong proposal. So, ayun po, we will message you po kung ano po yung magiging track niyo and ano po yung pagdadaanan yung mga trainings, like ganun po. And kung ano po yung schedule, no? Gagawa namin tayo ng schedule for you po. For the iForward Global naman po, ayun, during the launching po ng RSPW, magkakaroon din naman po doon ng parang presentation on how we will use po, no, yung iForward Global, no. So ayun po, antabayanan na lang din po natin, no, sa RSTW yung launch po na iForward Global.
0: Nako sir, maraming salamat po, no, sa oras at panahon, ano, na ginugol nyo dito sa amin sa Home Eco Nanay. At panghuli na lang po sir, sige po, anyayahan po natin sila itong darating na RSTW event. Go ahead po sir.
6: Thank you ma'am. So ayun po sa mga nakikinig po sa atin ngayon. So samahan nyo po kami, no, on August 6 to 8 sa Valenzuela People's Park, no. So, para i-celebrate po ang Regional Science, Technology, and Innovation Week po dito po sa National Capital Region. No? So, marami pong activities na pwedeng gawin doon. It doesn't matter if kayo po ay taga-academe or MSME or walk-in. So, you can join naman po the activities. So, ayan po. Sana po makita po namin kayo doon.
0: Ayun, ano. Muli po nakasama natin si Sir Nicolas Sapanta, ang Science Research Assistant ng DOST-NCR. Muli po, maraming salamat at good luck po sa inyong event.
6: Thank you, ma'am.
0: Samantala, bigyan daan po muna natin ang ilang paalaala.
7: Wais na misis, diskarteng matinik, usapang may sustansya, Home Eco Nanay.
12: Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na mayiging milyonaryo.
13: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
15: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mag-scam.
13: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
16: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
13: Ay, hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-i-endorso.
17: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang tatlong buwan pa lang ng 2025, ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
13: Eh, pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
16: Salamat, Tay. Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
17: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radio Magazine, 1278 AM.
28: Radyo Pilipinas.
32: Radyo Publiko.
28: Radyo Pilipinas.
32: Tamang impormasyon.
36: Pangkalusugan man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan.
32: Kabataan, kasama sa usapan.
36: Radyo Pilipinas Magazine, 1278.
4: Feel at home! Tuloy po kayo sa bahay ni Home Ekananay.
0: Tuloy-tuloy pa rin po tayo, no?

0: Ganon din po, paki-download na rin ang ating mobile app na PBS Receiver.
1: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
2: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
1: Libre to ha?
2: Walang bayad?
1: Oo, walang bayad.
2: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
0: At ay dadako na, no, para sa wise tips ni nanay. Stay or retire? Ako, ito yung mga senyales, ano, na magtuturo po sa inyo sa tamang desisyon. Kung kayo'y mananatili pang nagtatrabaho or pwede na kayong mag-retire. Sabi nga, ang pag-re-retiro po ay isa, no, sa pinakamahalagang desisyon sa buhay. Hindi ito dapat ibinabatay lang, ano, sa edad, kundi sa iyong kahandaan, ano, pagdating sa pananalapi, sa kalusugan, at syempre personal na layunin. So eto po, makinig kayo, ano, sa mga nag-iisip ng mag-retire dyan. Teka't makikinig ako. Ay, ganun. Oo, sa mga gusto nang mag-retire, ano, eto po. Ano, magandang tips lang po ito, ano, para kumbaga maging basihan nyo din, ano, kung ready na ba kayo. Una, wala ka pang sapat na ipon. Nako, kung hindi pa sasapat ang iyong ipon para sa iyong pang-araw-araw na gastusin, maaaring mahirapan ka, no, pagka ikay nag-retire na. Halimbawa, may pension ka nga, pero kulang ito para sa pagkain, lalo na kung may mga maintenance kang gamot na iniinom, ano, at bayarin sa bahay, mga bills, may mga credit cards na dapat bayaran. Ako, isip-isip, ano. May, eto, katulad na nabanggit natin, credit cards, ano, may malaki ka pang utang. Ako po, pag ikay nagretiro, syempre, mabibigatan ka, ano. Siyempre, yung pambayad mo sa iyong mga utang, saan makukuhain yun? Hindi ba? Ito yung makapagbibigay sa iyo ng malaking stress, hindi ba? Halimbawa, kung yung bahay mo hindi pa nabayaran, tapos may mga personal loans ka pa, may credit card loans ka pa, may car loans ka pa, nako po, paano yun? So, hindi pa dapat, ano? Or umaasa pa ang pamilya sa iyong kita. Kung ikaw pa rin ang kumbaga tumatayong breadwinner, may mga nag-aaral pa dyan. O, diba? May mga apo kang sinusuportahan. Ako, maaaring hindi pa ito, ano, yung tamang panahon para ikay tumigil sa pagtatrabaho. Wala kang health insurance or sapat na pondo para sa iyong kalusugan. Habang tumatanda kasi, mas tumataas po, ano, ang gastusin sa pagpapagamot. Dumadami yung iyong mga maintenance. Hindi mo pa alam kung anong gagawin mo pagkatapos magretiro. Wala kang retirement plan. Ang kawalan ng plano ay maaaring magdulot ng pagkabagot or depression. Ayan, yan yung sinasabi nung iba, no, na nagretiro, bagot na bagot sila sa kanilang bahay kasi nasanay sila ng araw-araw umaalis, pumapasok ng office. So dapat kahit papano, no, may retirement plan ka. Halimbawa, sa umaga pupunta ka ng mall. Sa tanghali, uwi ka ng bahay. Sa hapon, pwede kang maglakad-lakad sa park, hindi ba? Yung mga tipong ganun ba? At least may plano ka, 'di ba? Kaysa yung totally zero ka. Dapat din kahit papaano pinaghahandaan mo. Anong gagawin ko? Kasi nasanay ka 8 oras nasa office ka eh. So, parang ganun. Paghandaan mo at least 10 hours saan ka pupunta ng mga ganun. Anong gagawin mo? Hindi pa handa ang iyong asawa or ang iyong pamilya. Mahalagang pinag-uusapan at pinaplano, no, ng pamilya ang iyong pagre-retiro. Dahil syempre, alam na yung maraming mga bagay-bagay, dapat nakaplanon lahat yan.

0: hindi pa buo ang iyong emergency fund. Kailangan ng reserbang pera sa mga hindi inaasahang pangyayari. Una dyan, syempre, yung mga pagkakasakit, hindi ba? So, ilan yan ano, sa mga emergency fund. Kailangan mo pa ng dagdag na kita para mabuhay ng komportable. Nako, kung hindi pa sapat ang pensyon, eh baka kailangang magpatuloy ka pa sa iyong pagtatrabaho. Or baka naman pwedeng mag-business ka na lang, di ba? Kung gusto mo na talaga mag-retire. Pero syempre, ang pagbi-business, pinaplano din po yan. Hindi lang basta gusto ko to, gusto ko yon. Sasabak ka. So, dapat may mga, kumbaga yan yung tinatawag ng mga feasibility study, di ba? Tama ba? Masaya at malusog ka pa sa iyong trabaho. Kung ikaw naman masaya pa, nag-enjoy ka pa sa iyong mga kasamahan sa trabaho, sa iyong trabaho, sa iyong boss, siguro, manatili ka na lang muna, di ba? Para tuloy-tuloy pa rin ang kita, sabi nga, di ba? Yan yung mga basihan ano, or senyales na hindi ka pa handa na magretiro. So, eto naman yung mga signs na pwede ka na or handa ka na sa pagre-retire. Sapat na ang iyong ipon at ang iyong pensyon, ano? May kakayahan kang tustusan ang iyong mga pangangailangan kahit wala ng sweldong darating. Kasi nga may pensyon ka naman monthly, eh. Yan yung mga pag nag-retire, lalo na yung sa government, di ba? Pag nag-retire ka, meron yung nag-retire ka, 18 months lang ang kinuha mo or lump sum. Pag 18 months kasi, automatic pension. Para ka lang sumusweldo ng nasa bahay ka, di ba? So, okay lang yun, ano? Tapos may konti ka pang ipon, di ba? Yung mga leave credits mong natira. So, ayun, mapagdudugtong mo siya. So, sapat na. Okay na mag-retire ka. Bayad na ang pangunahing utang. Ayan, ako, wala ka ng mga housing, car loan, mga credit cards na binabayaran. Mas magiging magaan ang buhay mo, no? Kapag wala ng malaking obligasyon. Lalo na financial, di ba? Nakatapos na ang anak sa pag-aaral. Nako, ayan, nabawasan na ang malaking gastusin sa pamilya. So, hayahay na ang buhay. Hindi ka man bigyan ng anak mo, nabawas naman siya sa mga gastusin mo. May malinaw kang retirement plan. So, alam mo kung paano magiging makabuluhan ano, ang iyong mga susunod na taon. Di ba pwedeng hayahay na lang ang buhay? Kasi nag-retire ka na chillax na lang, sabi nga. Di ba, travel dito, travel doon. Ay, wow, sana all. Naapektuhan na ng trabaho ang iyong kalusugan. Ayan. Alam mo kung paano maging makabuluhan, ano? Mas mahalaga ang kalusugan, sabi nga, kaysa anumang posisyon. So, sabi nga, 'di ba? Ito yung iba kasi sagad-sagad ang retirement, 'di ba? Kumbaga hindi na nila ma-enjoy. Sabi nga, 'di ba? Nung bata ka, ang katwiran mo, wala kang pera, hindi ka makapag-travel. Ngayon namang retired ka na, may pera ka. Hindi naman nakaya ng katawan mo. So sayang, 'di ba? Gusto mong mas makasama ang family. Ang pagre-retire ay nagbibigay ng mas maraming oras, syempre, ano? Para sa mga mahal mo sa buhay. Kasi nga, retired ka na, hindi ka na papasok eh. Kumbaga, yung bonding moments nyo ng family, mas hahaba na. At may iba ka nang pinagkukunan ng kasiyahan. Ayan, hindi lang trabaho, nagbibigay sa isa sa iyong buhay. Sabi nga natin, yung family, unang-una, mga mahal mo sa buhay. Handa ka na sa emosyonal na aspeto ng pagre-retiro. Tinatanggap mo na ang bagong yugto ng iyong buhay. Na gigising sa umaga, pakapikapi na lang, pawalis-walis na lang dyan sa bakuran, o ba? Diba? Pagmisan, chika dito, chika doon, at nais mo nang magpahinga at sulitin ang iyong buhay. Matapos ang maraming taon ng pagtatrabaho, syempre panahon naman ano, para sa iyong sarili. Ang pagre-retiro po ay hindi lamang tungkol ano, sa edad, kundi sa kahandaang pinansyal, physical, emotional, at pampamilya. Kung mas marami ka nakikitang senyales, sa pangalawa na yung mga senyales na panahon na para mag-retire, kaysa doon sa senyales na hindi ka pa handa na mag-retire, maaaring panahon na nga ano, para simulan mo na ang isang bago at makabuluhang yugto ng iyong buhay, ang retirement. Ang pinakamagandang pagre-retiro po ay ang pinaghandaan at pinag-isipang mabuti. So, yan po ang wise tips ni Nanay.
1: Feel at home! Tuloy po kayo sa bahay ni Home Ekananay.
2: Ano?
3: Ah, bakla, bakla, bakla. Bill, sabay mo nga, lalaki ako.
2: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
4: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
2: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko ng buhay ko.
5: Huwag!
6: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
7: World class na tanawin. Explore na natin.
8: Love the Philippines.
7: Likhang sining na proudly Pinoy.
8: Influx na yan.
7: Radyo Magazine
9: 1278.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
1: Wais na misis, diskarteng matinik. Usapang may sustansya, Home Ekananay.
0: Tayo po'y nagbabalik sa programang Home Ekananay. At ako pa rin po ang inyong makakasama, ang inyong momshi,
12: Marinela, sa Radyo Magazine.
0: Eto naman, ano? Parenting upgrade, lumang gawi na dapat bitawan, ano? At bagong paraan naman na dapat nating yakapin. Ang pagpapalaki kasi ng anak ay hindi lamang po tungkol sa pagdidisiplina, kundi sa paggabay, pag-unawa, at paghubog ng mabuting pagkatao. So habang nababago po ang panahon, eh may mga dating paraan ng pag-aalaga or pag-aaruga na hindi na gaanong effective sa mga bata ngayon. So ano yan, ano? Yung mga parenting skills na dapat nang iwasan. Dahil ako ang magulang, ako ang masusunod. Ay, taray naman. Walang paniwanag, puro utos dahil magulang, ano? Mas mabuti po ipaliwanag yung dahilan ng mga patakaran. Halimbawa, sa halip na matulog ka na dahil sabi ko, matulog ka na para may sapat kang lakas at makapag-isip ng mabuti pagising mo bukas. O, diba? Dapat ganon. Hindi lang yung basta sasabihin mo, sundin. Dapat may pagpapaliwanag para mas nauunawaan ng mga bata. Alam mo naman ang mga bata ngayon. O, wala na ako sinabi. Alam nyo na yon. Pananakot para sumunod. Ayan. Sige, kukunin ka ng pulis kapag ka makulit ka. O diba, mas mabuti gumamit ng natural na konsekwensya. Sasabihin mo, sige, huwag kang tumigil ng pagtakbo at pag ika'y nadapa, sige ka, masusugatan ka, duduguyan, masasaktan ka. O diba, mas malalaman ng bata na titigil siya ng katatakbo niya, no? Dahil pag nadapa siya, automatic sugat abuti niya. Masakit yon, dudugo. Paghahambing sa ibang bata. Yan ang ayaw na ayaw ng mga bata, lalo ngayon, ano? Yung ikukumpara sila sa ibang tao. Lalo, o diba, sa ibang tao. Minsan nga sa kapatid lang, eh, diba? Nagagalit sila. Lalo na kung sa ibang tao mo pa ikukumpara. Tingnan mo, diba? Ikumpara ang bata sa sariling progreso. Sabihin mo, anak, tingnan mo, nung nakaraan, ang grades mo 80 lang. Ngayon, tingnan mo, magsikap ka, anak. Pagbutihin mo pag-aaral mo, makikita mo, Oh, magiging honor student ka. O, diba sa sarili, huwag sa ibang tao. Kasi pag sinabi mo, tingnan mo nga yung kapatid mo, ang talino. Nako, hindi gusto ng bata yung ganun, ano? So, buti pa sa sarili na lang sila ikumpara. Huwag sa ibang tao. Puro parusa, kulang sa gabay. Ayan, nakatuon lagi sa mali. Diba? Sa halip na sabihin mo, ang kulit mo. Mas mabuting magsalita tayo ng mahinaon kapag may gusto tayong sabihin. Kesa yung sasabihin mo kagad, napapansin mo kagad yung puro mali. Diba? Dapat, sabi nga natin, pinapapurihan yung mga tama. Ang masakit, lagi na lang nakikita yung mga mali. Pagsasabing ang pagkakamali ay kabiguan. Ako, galit agad kapag nagkamali. Diba, sabi nga, no one is perfect naman. So, gamitin yung pagkakamali para matuto. Eto, mas mahalaga ang marka kaysa character. Nakatuon lamang sa grades ang magulang. Pahalagahan din yung sipag, integridad, at kabutihan ng mga anak. Kahit ba hindi highest or honor ang bata, diba? Kung mabait naman, matulungin. Diba, merong siyang good traits. Huwag lang puro grades ang maging basihan. Eto naman yung mga mas mabuting kapalit. Mula sa dahil ako ang magulang, diba yung kangina? Dahil ako ang magulang, sumunod ka na lang. Ang gawin, pagpaliwanagan ng dahilan. Mas matututo ang bata kapag naiintindihan niya kung bakit may mga patakarang dapat sundin. Halimbawa, matulog ka na dahil sinabi ko, matulog ka. So, imbis na ganun ang sasabihin niyo, mas mabuti kung ganito ang inyong sasabihin. Matulog na tayo para may sapat tayong lakas, At makipag-isip tayo ng maganda bukas. Para mapahinga tayo parehas. Diba? Mula sa sigaw at pananakot, palitan ng kalmadong pakikipag-usap. At mula sa paghahambing sa ibang bata, ang gawin, paghikayat sa sarili na umunlad. Anak, mag-review ka pa ng konti. Sipagan mo pa ng konti. At next time around, next grading period, anak, makita mo. Honor ka na. Diba? Yung mga tipong ganun ba? At mula sa pagdidikta ng desisyon, palitan ng pagbibigay ng limitadong pagpipilian. Kasi natututo ang bata ng responsibilidad at desisyon. Kasi hayaan din natin silang magdesisyon para sa kanilang mga sarili. Hindi yung lahat tayo nagdidesisyon diba? Mula sa pagpapahalaga lamang sa grades, palitan ng pagpapahalaga sa pagsisikap. Hindi lahat ng tagumpay nasusukat sa mataas na marka. At sa pagsunod, gamit ang hiya. Ayan, ako, pagwawasto ng may respeto. Ayan. Ang pamamahiya kasi ay maaaring magdulot yan ng mababang pagtingin sa sarili. At mula sa hindi pakikinig sa opinyon ng bata, palitan ito ng aktibong pakikinig. Natututo kasi ang bata na magpahayag at magtiwala sa magulang kapag ito'y inyong pinakikinggan. At panghuli, mula sa pagiging perpektong magulang, dapat pagpapakita ng pagpapakumbaba at paghingi ng tawad at syempre pagpapakita ng pagmamahal. At ipaalam na ang pagkakamali, hindi masama, pero dapat alam natin itong itama. Hindi pa ulit-ulit na gagawin, hindi ba? Okay lang na magkamali, pero next time around, at least alam mo na, hindi ba? Hindi yung nagkamali ka ngayon, ganitong pagkakamali mo, abay susunod yun pa rin ang pagkakamali mo, abay hindi tama na yun, At sa pamamagitan po niyan, tayo unti-unti nang magpapaalam, Maraming salamat ano sa naging panauhin natin si Nicolas Sapanta ng DOST NCR. Ganun din sa mga regular listeners and viewers natin ano. Si Sean Kyle Flores ng Angeles City, Pampanga. Pagbutihan mo pag-aaral mo, Sean, ha? Kay Romel Livid. Blessed day pa rin po ano, Ma'am Shimarinela at sa guests at sa ating lahat. Ganon din kay ating Nenet at kay Kuyang Andy. Wow, naka-day off. Haya-haya. Ganon din kay na Myla de Guzman at Katy Pilyarina na walang pagpaparamdam na ginawa, ano? Busy-busyhan, walang paramdam. At ganun din po ano sa ating executive producer kay Hazel Joy Morada at Esguera. At ganun din sa ating technical engineers kina Julius Unga, Marichal Malimban, Sam Reyes, Rona Esperanza, Camille Umali. At dyan sa ating Marulas transmitter, ganun din ano sa ating DOST family kina Ma'am Colleen. Maraming salamat po at sa buong grupo no. Next week po ulit. Ganun din kay Joseph, ano, ang asawa ni Jaja. Hello. See you on Friday. Biglang ganun, ano. At magkarinigan po tayo ulit, ano? Sa ganito pa ring oras, dito po sa Radyo Magazine 1278, sa programang Home Eco Nanay. At ako po ang inyong nakasama, ang inyong momshi.
12: Marinela, sa Radyo Magazine.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas.
11: Tamang impormasyon.
7: Pangkalusugan man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan!
11: Kabataan, kasama sa usapan.
8: RG!
7: Radyo Pilipinas Magazine, 1278.
11: Serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
7: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
11: Radyo Magazine, 1278 AM.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
5: Bes, grabe. Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
9: Hala, totoo? San ka sumali?
5: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
9: Naku po! Juan, scam yan!
5: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
9: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
5: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
9: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
5: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
9: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
5: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
13: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
9: Kaya huwag magpabudol, bes!
14: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
15: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, cross continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo. Simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste. Adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork. May adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe. And there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
14: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
16: Dagling kaalaman.
17: Sa mga nagtatrabaho, isang luxury o luho ang magkaroon ng oras para mag-siesta matapos mananghalian. Pero alam ba ninyo na ang pag-idlip sa hapon ng ilang minuto ay mabuti ang naidudulot sa kalusugan, lalo na sa improved cognitive function ng brain? Ang power nap ay mas epektibong gawin kaysa sa pag-inom ng kape o energy drinks sa panahon ng sobra kayong inaantok. Kailangan lamang na gawin ito ng tama. Less is more, ika nga. Iba-iba ang mga opinyon sa power nap. Sa iba, 30 minuto o mas mababa pa dito ang dapat na power nap, habang ang iba naman ay nagsasabing dapat isang oras o higit pa ang siesta. Ngunit mas marami ang naniniwala na ang susi ay panatilihing maikli ang pagtulog sa hapon, kung saan ang katawan ay papasok lamang sa unang dalawang stages o yugto ng pagtulog. Kung nakapasok na kasi sa ikatlong yugto ng pagtulog o yung tinatawag na deep sleep, ang isang tao, makakaranas na ito ng tinatawag na sleep inertia o yung stage kung saan walang pagkilos ang makikita at pakiramdam nito sa paggising ang pagkaliyo o hilo na gusto pa ulit nitong bumalik sa tulog. Ang power nap ay mabuti sa pag-re-energize ng katawan.
16: Dagling kaalaman!
18: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
19: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
11: Radyo Magazine, 1278 AM.
10: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
20: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
21: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
22: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
23: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
24: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
25: Walang radyo? Walang problema.
24: ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
1: Radyo on the go.
24: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
2: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
24: Libre to ha?
2: Walang bayad?
24: Oo, walang bayad.
2: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store

0: Learning from home may be boring.
1: Radyo Magazine,
2: 1278 AM.
1: Radyo Magazine, 1278.
3: Bubungad sa umaga.
4: Trending issues na pinag-uusapan.
1: Mga programang aabangan.
5: Agahan hanggang hapunan.
1: 66 Informasyon.
6: GIS, your general information station.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas.
9: Pilipinas, 3:02 ng hapon. Oras na ng talakayan. Oras na ng kwentuhang makakalikasan.
10: Programang makakalikasan. Pangangalaga ng kapaligiran. Eco-friendling hakbang. Usapang paghahalaman at anumang kulay luntian. Lahat yan, pasok sa ating kwentuhan. Green Mindset.
11: Green Mindset.
10: Sa Radyo Magazine, 1278 AM.
9: Magandang araw, Pilipinas! Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakatutok dito sa Radyo Magazine 1278 AM. Ngayon po ay araw ng Lunes, August 3, 2026. Samahan niyo po kami sa isang oras na kwentuhang Green Mindset. Dito lamang po sa Radyo Magazine 1278 AM. Ako po ang inyong lingkod, Manuel Francisco, kasama niyo tuwing alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Ano man ang inyong pinagkakaabalahan, kasama ka sa ating kwentuhan. Basta talakayang makakalikasan, kwentuhang Green Mindset yan.
10: Set your mind to think green. Isipin ang tama, isipin ang pangangalaga. Green Mindset. Kasama si Manuel Francisco sa Radyo Magazine, 1278 AM.
9: Para sa tuloy-tuloy, nagkuwentuhan at talakayan, maaari nyo rin po kaming i-follow sa aming social media accounts. I-search nyo lamang po ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. At kung hindi nyo naman po katabi ang inyong mga radyo, ay pwede nyo pa rin po kaming mapakinggan sa pamagitan po ng inyong mga mobile phones. Tama po, gamit ang inyong mga cellphone, ay pwede nyo po kaming mapakinggan sa pamagitan ng ating mobile application na PBS Receiver. Ito pong PBS Receiver ay libre nyo pong madadownload sa Google Play Store at sa Apple App Store. At sa tulong ng PBS Receiver, ay pwede nyo na pong mapakinggan ang lahat ng mga istasyon ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, lalong-lalo na po ang mga programa dito sa Radyo Magazine 1278 AM. At syempre po, pwede nyo na rin basahin ang inyong paboritong magazine content sa bago nating website. I-search nyo lamang po ang radyopilipinas.ph/radyomagazine. Stay connected, mga ka-RM. Muli po isang makakalikasang araw sa lahat po ng patuloy na nakikinig, sumasama at tumututok dito sa ating programa. Dito po sa kwentuhang Green Mindset, atid po namin sa inyo mga kwento at impormasyon patungkol sa pangangalaga ng ating kalikasan. Maliit at malaking hakbang, lahat po yan ay kabahagi ng ating pag-aksyon para sa pagpreserba ng ating kapaligiran para sa susunod pang henerasyon. At sa atin pong kwentuhan ngayong hapon, ito po no, yung tanong na atin pong sasagutin kung bakit nga ba hindi na dapat nating gamitin ang mga hayop bilang representasyon ng negatibong ugali nating mga tao. Yan po yung pag-uusapan at pagkukwentuhan natin. And at the same time, syempre, alamin po natin ang advocacy nito pong youth-led group na ito. Ito pong Alliance for the Conservation of Enigmatic Wildlife o NWild. Makakasama po natin sa kwentuhan ng ngayong hapon ang kanilang co-founder and acting chairperson na si Mr. Romnick Taladro. Magandang hapon, sir, at welcome po dito sa kwentuhang Green Mindset.
12: Hi, Manuel. Good afternoon.
9: Yes, sir.
12: Magandang hapon sa lahat ng mga taga-panood natin na taga-parinig.
9: Yes, sir. Ako, magandang hapon po at maraming salamat sa inyong pagpayag na makipagkwentuhan po ngayon na sa amin. At ipakilala po no, itong inyong organisasyon. At bilang simula, sir, nakukwentuhan nyo na po kami kung sino po ang kasama ninyo, sino po kayong nasa likod nitong Alliance for the Conservation of Enigmatic Wildlife at paano po kayo nagsimula.
12: Thank you, Manuel. Ang Alliance for the Conservation of Enigmatic Wildlife, or shortly ANWWEND, was founded on February 12, 2025. Na ako, Ram Nikita Ladro, you may call me Nick, at isang teacher turned conservationist. Kasama ko dito si Kenneth B. Aaron, isang biologist. We are a volunteer-based and youth-led advocacy group na nagtutulungan para magsilbing boses ng ating mga overlooked species. We have more than 30 members sa ngayon na nagmula pa sa iba't ibang parts ng Philippines, from Luzon, Visayas, and Mindanao. We are the kabataan na nasa likod ng ANWWEND. Most of us are young scientists, conservationists, teachers, students, artists, at iba pa. United kami para sa common goal for the conservation of Philippine biodiversity. We started as a voice para sa mga millipedes or diplopods na madalas kinatatakutan at patayin dahil sa maling information, or baka naturally cringy looking lang sila para sa iba kasi they do have many legs. But later on, we realized na dapat hindi lang millipedes, kasi hindi lang sila yung mas nakakaranas ng misinformation, naging victim ng hate. Kasi marami pang iba na considered enigmatic and non-charismatic species na nangangailangan din ng boses natin. So there, we realized na napakarami pa sa kanila ang hindi nabibigay ng pansin sa mainstream conservation. And as one of the, 17 mega diverse countries in the world, mayaman tayo sa saribuhay, at itong mga buhay na ito kailangan din ng protection.
9: Mm-hmm. Ayun o. Ito po no, sila po yung nasa likod nitong ANWWEND. Ako pa simplihin na lamang po no, ANWWEND po itong pangalan ng kanilang organisasyon. At tama po ang inyong narinig na sila po no ay mga kabataan. Mga bata po itong nagsusulong ng conservation ng atin pong wildlife. At sir, bigyan lamang po natin no ng emphasis yung inyong kwento na nagsimula kayo for advocacy para sa millipede. Any more story bakit dito nagsimula at ano lumawak yung inyong advokasya at kayong mga kabataan ang nagtutulong-tulong para magpatuloy ito?
12: Yes. Nagsimula kami sa millipedes kasi, last time pumunta ako sa Mandoyog Hill dito sa Banga, Aklan, nakita ko na parang worm-like creature. So at first, it was a novel species for me. Bago ko lang siya nakita, at ang sabi ko, worm. So I know na hindi ako sure doon. Ang sabi ko, worm lang na may paa. So pag uwi ko ng bahay, nag-search ako. Then I found out na isa pala yung millipede or diplopod. So isa yun sa mga legless creatures sa buong mundo. Marami akong nalaman. So dahil konti pa lang yung idea ko pagdating sa species na yun, and I am so eager to know more about it, so I delved deeper. So I took my phone, nag-research ako, ano ba yung hayop na ito. So nalaman ko na yun pala ay isang millipede, may two pairs of legs per segment, meron siyang haplo and diplo segments, isa siyang arthropod na nagbibigay tulong sa atin, lalong-lalo sa ating forest floors na makatulong sa pag-decompose faster yung ating mga leaf litters at iba pang mga organic materials. Then sa pagbabasa ko ng mga references sa internet at kahit naman sa mga printed media, ay nakita ko na marami pala silang kinakaharap na mga environmental factors din na nagiging concern sa kanilang survival. Unang-una, tinanong ko yung parent ko, ano ba yung pagtingin nyo sa millipede, or ang tawag namin dito sa Aklan is bayod? Ang direct na sagot nila sa akin ay, nakakamatay yan, nakakabulag. So bilang isang tao na nagbasa ng kanilang ecological importance at saka ecological roles, mas na-realize ko unang-una yung karapatan nila at halaga sa ating environment. So nasad ako na marinig mismo sa parents ko na yun yung kanilang naging preliminary perspective pagdating sa hayop. And doon ko na-realize na ang millipede pala ay kaibigan natin. But then nakakalungkot na kahit yung mga taong nasa ground na dapat first hand sila yung ating kaakibat, kaagapay sa pangangalaga ng ating mga wildlife, ay sila yung may perspektibo na negatibo. At hindi ko rin naman masisisi kasi kulang tayo sa awareness talaga. Kulang tayo sa mga nagpapatupad, nagpapaabot para mas maging informed pa yung ating mga residente pagdating sa mga sites or spaces na present yung mga ganitong species. Then I started my fascination sa millipedes and sabi ko parang spirit animal ko na siya. Marami akong nakita na species, I think dito sa Auckland more than 10 species na. Doon kinokolekta ko yung mga datos. Nag-aaral ako pagdating dito, though I am not a biologist by profession kasi teacher ako. Pero I read a lot of papers pagdating dito. At doon nagsimula talaga yung biggest foundation ng realization namin na hindi lang pala millipedes yung isa sa mga pinakasusuklamang hayop dito sa Philippines. Ang dami pang mga hayop na hindi kilala, namamatay lang, sinasagasaan ng intentional. Minsan pinapatay kasi kinatatakutan or ina-attach sa mga beliefs na wala namang scientific evidence kung totoo ba o hindi. So marami sa kanila ang namamatay lang and we don't know kung ilan ba sa kanila yung nagiging extinct na hindi pa natin na-discover.
9: Mm-hmm. So yun, no? Mula dito sa maliit na buhay nitong millipede na ito, ay mayroon nang mas malaking advokasya itong N-Wild. At sa tulong nga nito, no, ni Sir Nick ay talagang katuwang yung mga kabataan na kanyang kasama. Ay naniniwala tayo na mas lalawak pa itong pagbibigay impormasyon at kaalaman patungkol dito sa mga ganitong uri ng hayop. At sir, kami po na very curious dahil kayo ay mga kabataan. On an average, gaano po kayo kabata na actively participating dito po sa N-Wild?
12: Ay 25 years old. Nagsimula kami last year, so ako po ay 24 that time. So yun yung isa sa mga challenges namin na sinasabi ni sobrang bata ko pa sa field na conservation. Paano daw namin nasa-sustain or na-manage yung group, lalong-lalo na medyo technical yung area ng conservation. So kinukonsider naman namin yung mga ganitong sites nang galing sa public, but then we still continue na gawin yung mga bagay na sa tingin namin tama. Hindi nakaka-apekto sa panlahat. When it comes to negative naman, kasi I think wala naman siyang negative mong epekto, kundi nagiging positive pa. Mas nagiging engaged yung ating youth, yung ating mga students, yung ating mga advocates. So yun, bata pa talaga yung karamihan sa amin. Yung youth led talaga yung naging target. But before we started na baka pwede siyang maging open sa lahat, but then may mga advice din na natanggap ako from my colleagues na mas better din na bata talaga yung involved dito kasi nga yung mga bata ngayon, sila talaga yung may mas bosses. Marami ng creativity na ipapakita both online or physical settings. Malaking tulong talaga ang mga kabataan pagdating sa mga ganitong usapin.
9: Mm-hmm. At sa usapin naman po no, ng conservation, wala po itong edad at naniniwala tayo na ang mga kabataan ay malaking tulong at sila talaga dapat yung highly involved sa mga ganito pong pagkilos. At pag-usapan po natin dahil naging malaking realization ninyo yung kakulangan ng kaalaman na tamang impormasyon ng publiko. In particular, ano yung mga ginagawa o mga inililunsad na gawain ng N-Wild na mas nai-involve pa natin yung atin pong mga kabataan?
12: For that, ang mga advocacies ng N-Wild ay participatory conservation talaga para sa ating underappreciated or overlooked species and habitats. Hindi namin sinasabi na titigil na ang conservation sa ating mga charismatic species, kundi mas dagdagan pa yung powers para mas maging holistic or maging wide yung scope or coverage ng ating conservation efforts. May mga awareness campaigns kami, youth leadership initiatives at collaborative initiatives na naglalayong makapagbigay ng tamang information or accurate talaga yung aming target para sa Philippine biodiversity, lalong-lalo na sa ating overlooked species. Yung mga hindi kilala, mga kinatatakutan or mga biktima ng information, so yung mga species na ina-attach natin sa ating mga cultural beliefs, sa ating mga misinformed na mga ideas na nanggaling lang sa internet, walang screening, mga ganun. Guided kami ng aming tatlong pillars. Sasabihin ko yung advocacy for underappreciated wildlife. Mm-hmm. Yung talaga yung pinakatungtungan o sinasandigan naming paalala o advocacy na kailangan mayroon tayong focus na yung ating conservation initiatives nakatarget talaga na mas iangat pa yung ating appreciation and awareness pagdating sa underappreciated na mga wildlife species. Kasama na dito yung hayop, halaman, mga fungi at iba pa. Hindi lang tayo nakafocus sa pinakamaganda, sa pinakamakulay, sa pinakamalaki. Kasi ang dami pang mga maliliit kasi you know, sa ano Animal Kingdom, ang daming arthropods na namamatay lang. Tinataniman ng galit, hindi siya na-appreciate kasi yun lang, detail, mga ganun. Yun talaga na ma-develop mo na yung kanilang awareness at appreciation. Pangalawa naman is ma-empower yung ating mga youth for conservation. Kasi, you know nga, as we shared earlier, na napakalaking tulong talaga ng youth bilang mga tao or kabataang may power talaga when it comes to creativity, communication. So, kailangan natin silang ma-empower para mas maging sustained pa. Dahil yung ating mga technicals na mga adults, yung ating mga elders, marami na silang nagagawa. Kailangan dagdagan pa nating mga kabataan. At pangatlo naman, naniniwala talaga kami sa power ng engagement sa communities. Kaya nga, pangatlo naming pillar, yung participatory environmental action. Hindi lang technical, kundi sinasama namin dito yung socio-cultural. Kasi we believe that, you know, engaging communities or local communities and indigenous cultural communities and indigenous peoples sa ating conservation initiatives, mas nagiging holistic yung ating approach. Hindi lang na i-instill natin sa minds and works ng ating mga communities dahil sila yung first hand na nasa sites, nasabihin natin, ay dapat ipatupad natin yung Republic Act 9147, yung Wildlife Resources Act, mga ganun. Kasi may mga portions dito or provisions na, you know, hindi naman natin pwedeng sabihin na against, pero nagko-contradict doon sa kanilang mga sinusundang batas din at mga pamamaraan stated sa IPRA. So kailangan na consider natin at matimbang kung ano ba yung dapat na maging approach or strategy natin pagdating sa mga ganitong inisyatibo. Dapat ba ay balance yung ating technical at social na area? Or dapat ba considered lang yung technical kasi masyado siyang technical at endangered na yung hayop? Kailangan scientific na lahat ng ating methods. Or pwede bang medyo light lang yung ating approach na pwede natin i-adapt yung indigenous strategies or management ng ating mga communities na masasagot naman natin or maa-address yung mga concerns sa environment na ito lang muna yung gamit. Pero yung sa amin talaga, syempre participatory talaga, involve yung ating kabataan, LGBT, yung ating elders, single parents, lahat ng sa community, we believe regardless of age, status, lahat sila may boses. Kaya nga sa pinaniniwalaan namin na every voice counts, na lahat may kayang sabihin, lahat may kayang may ambag. At hindi naman lahat tama, hindi naman lahat mali. So dumadaan yon sa ang mga bagay na ito sa considerations kung ano ba yung mas maging effective para makapag-build tayo ng path na mas maganda para sa kinabukasan ng ating wildlife na walang bias, walang gaps, at walang pagkamuhi sa bawat species.
9: Mhm, napakaganda po no ng pundasyon ng inyong organisasyon na community involvement. Talagang yung ma-involve po natin, mabigyan natin ng tamang impormasyon yung atin pong mga kababayan sa ating local communities sa grassroots. Ito po yung magagandang ma-take natin para ma-inform po talaga natin yung ating mga kababayan. At dito po sa mga larawan na inyong ibinahagi, nakita po namin na kayo po ay bumisita sa ating mga elementary students knowing their age. Kamusta po yung naging pagtanggap nila dito po sa mga impormasyon na ibinabahagi nyo patungkol dito sa mga hayop na hindi natin madalas mapansin o mga hayop na madalas ay kinakatakutan natin, no?
12: Yes po. Doon po sa picture na may mga elementary pupils, yun po ay nasa project roundup led by one of our member advocates na si Jed Nicole Harme. Collaborative efforts po ito pagdating sa conservation ng ating mga hated species or yung mga overlooked na wildlife at sa pag-prepare or pag-process ng ating soil for better farming. So parang integrative approach po siya. So of course, kung iisipin natin, ay madali lang yan kasi mga pupils lang, masyadong malayo. Pero sa case namin, mas mahirap pangaralan, mas mahirap magbigay ng information, lalong-lalo na sa mga bata na masyadong ang lalim ng imaginations. Mm-hmm. Minsan yung mga inquiries nila out of this world na paano po natin i-preserve yung mga crocodiles na may anim na paa? Ganun yung mga questions sila. Too playful. So, minsan kailangan talaga accurate pa rin yung data at the same time, engaged pa rin. Willingly yung ating mga pupils. Dito naging masaya talaga kami kasi na-explore talaga namin yung mga sites na medyo nahirapan kami but then na-develop din yung aming communication skills. Pagdating naman sa mga questions nila, na-address naman namin at mas naging effective kasi yung mga bata, tinatanim talaga nila sa utak nila kung ano yung mga nakukuha nila. At minsan, nakatanggap din kami ng mga positive feedback and responses from their parents na, ay, ang saya namin kasi nakita namin sa post nyo sa Facebook na yung mga bata namin engaged doon sa activities ninyo, nalaman nila na ay hindi pala dapat patayin yung ating mga worms, ay hindi pala dapat patayin yung millipedes kasi tumutulong sila na mas maging rich pa ang ating mga organic matters or ang ating mga fertilizers sa gubat, lalong-lalo sa farming, nakakatulong sila kasi nakakalibre tayo ng pataba kasi sila yung sa natural process, mga ganun. So, parang it's a transfer of knowledge na kahit sa mga bata, natuto din yung mga parents nila. So, doon talaga kami na mas naging masaya kasi yung mga naituro namin doon ay nagkaroon talaga ng relay, nagkaroon talaga ng kumbaga, transfer of knowledge na yung parents mismo nagsabi sa amin na kayang dami namin natutunan sa kikinig lang din mismo sa mga anak namin. So, ayun, parang naging foundation din namin yun, naging happy moments na at least naging effective by qualitative data yung aming mga naging approach pagdating sa conservation.
9: Mm-hmm. Yeah. So yun po, no? Kung talagang paglalaanan ng oras at panahon ay talagang naniniwala tayo na mas mauunawaan po ng ating mga kababayan anuman po yung edad itong ipinaglalaban at itinataguyod na advokasya ng NWILD. At marami na po kayong nabanggit na ng mga impormasyon, mga dagdag kaalaman para sa ating lahat. Pero bukod po dito sa Millipede, pwede niyo po ba kaming bigyan, kwentuhan ng ilan pang mga trivia patungkol po dito sa mga enigmatic and non-charismatic species na ito na madalas niyo pong ibinibigay din na halimbawa during your actual visit po sa iba't ibang mga lugar?
12: Oh yes, I'll be happy to share. Enigmatic and non-charismatic species are, you know, are those animals or plants or fungi na madalas hindi talaga natin pinapansin. Sila yung mga madalas misteryoso, hindi appealing sa mata natin, sa publiko, tulad ng mga millipedes or diplopods, cave spiders, moses, some amphibians, reptiles, and even mammals like the Visayan leopard cat. Kasi sila talaga yung mga hindi talaga nasa mainstream na media. Kapag tinanong mo yung isa, dalawa, o kahit 10 tao, hindi nila alam kung ano ba yan. Para saan ba yan? Ano ba yung roles nila sa ecosystem? Baka sabihin pa nila, pag namatay yan, hindi naman tayo maapektuhan. Mm-hmm. May mga ganong sites na binibigay yung ating public pagdating sa enigmatic and non-charismatic species. And we have thousands of them dito lang sa Philippines. Hindi talaga sila nabibigyan ng oras para pag-arala. Most of the time, hindi species, these species are not covered sa mainstream conservation. Karamihan sa mga ito ay mas attracted sa charismatic species. At lalo na yung mga malalaki, makukulay, yung mga fluffy, yung mga flamboyant, yung mga cute or iconic na tulad ng Philippine eagle or tamaraw. Pati na rin sa mga cuddly natin ng mga pets like dogs and cats. Dahil dito, yung mga maliliit, elusive, or kahit hindi visually appealing ay nai-ignore natin ng public or kinatatakutan. Yun yung medyo sad na part na maliban sa hindi na natin pinapansin, ay binibigyan pa or nagtatanim ng takot at ng misinformation pagdating sa mga species na ito. So, ang ilan sa mga kanila ay naiugnay pa sa mga beliefs at misinformation na nakakatakot sila. Halimbawa, sinasabi ng lahat na ang bats daw ay carrier or vector ng mga sakit. Yun yung isa sa mga nakakalungkot, lalo-lalo na sa COVID. Ay, bakit may bat ka? Ibig sabihin, may virus yan, mga ganon. Mm-hmm. Sa Philippines naman, nakakamatay daw, nakakabulag, nakakasunog ng balat. Though may mga ganong parts, pero hindi siya clear, hindi accurate yung pag-deliver ng ating mga datos. Mm-hmm. Pagdating naman sa snakes, salot daw sila kasi sa, according to the biblical accounts, sila daw yung mga demonyo. Sorry to use the term. Parang ganon. So in reality, all these species have critical, you know, ecological roles sa kanilang native ecosystems tulad ng pag-maintain ng balance ng environment, nutrient cycling, like what millipedes do, pest control, pagiging food source mismo bilang mga prey, pollination, at kahit sa medicine. Lalong-lalo na sa ating mga kultura, livelihood, ang dami nilang gamit, ang dami nilang naitutulong. We believe that part. All of these species cannot, you know, speak for themselves. Kaya kami sa NWILD ay nag-advocate talaga kami na sa ang conservation ay hindi lang para sa, you know, charismatic animals. It should include all species because they all matter. And again, we are not calling to stop conservation efforts for charismatic species kasi wala namang mali sa pag-conserve ng lahat ng animals kasi yun talaga yung tinatawag namin. Ang amin lang call ay, and what we are doing now is to be the voice of those that are often overlooked, di ba? So, maglaan lang tayo ng mga boses, maglaan lang tayo ng mga actions and efforts na nakakover din yung iba pang wildlife. Kasi yung iba, you know, may mga funding na sila, may mga tao na nagkatrabaho para doon. Mm-hmm. Pero sa enigmatic wildlife, kulang pa. So, kailangan pa nating dagdagan yung ating mga volunteers. Kailangan pa nating mas palakasin pa yung ating mga bosses. Kailangan pa nating mas damihan pa at lakihin pa yung ating hakbang na mas malaman ng public na maliban sa mga colorful birds, maliban sa mga malalaking sungay, maliban sa mga napakagandang mga hayop, meron pang iba na equal din yung kanilang roles na ginagawa sa ecosystem at nangangailangan din ng tulong dahil sila din ay threatened. Yun po.
9: Mm-hmm. Ayun po, no. Iyon po, no, yung simple pero napakahalagang advokasya na ipinaglalaban po ng EndWild na hindi lang dapat tayo nakatuon doon sa mga sikat at pinapangalagaan na ng mga hayop. Ito pong mga maliliit at maaaring hindi kaaya-ayang mga hayop at halaman ay kinakailangan din pong maging bahagi ng ating conservation efforts at atin pong mapangalagaan. Kaya naman po, para sa ating mga kababayan na gusto po ng dagdag kaalaman, ako sundan nyo lamang po ang social media platforms ng EndWild dahil doon nyo po makikita yung mga dagdag kaalaman at impormasyon na kanilang ibinabahagi. At sa lahat po ng mga ibinahagi nyong impormasyon and with all your experiences sa pagbisita at pagkausap po sa iba't ibang edad ng atin pong mga kababayan, kung i-assess nyo po sila, kung i-rate nyo po itong level of awareness ng publiko dito po sa mga enigmatic species na ito, 1 to 10, gaano lang po, no, yung level ng awareness ng mga kababayan natin dito?
12: From 1 to 10, mm-hmm, siguro sa personal ko na, mm-hmm, I think mga nasa 2 or 3. Mm-hmm. We base our moves sa mga published scientific articles at shared stories sa mga communities based on how we observe the public pagdating naman sa enigmatic and enigmatic wildlife. Hindi talaga sila matunog or kilala. Marami pa rin distinguish ng moth sa butterflies, mm-hmm, hindi nila nati-distinguish yung difference between millipedes and centipedes, toads and frogs, and many more. Dahil hindi masyadong contextualized ang learning sa Philippines, maraming Pinoy ang mas aware sa lions sa Africa kaysa sa Visayan leopard cat natin sa Panayot Negros, mm-hmm, mas kilala pa nila ang ostrich kaysa sa native hornbills natin. Nakakalungkot iyon, pero at the same time nakaka-encourage din kasi marami na rin gustong matuto about wildlife ngayon. Dumadami na rin ang mga orgs and content creators na nagsishare sa ating social media ng accurate information, though marami din na medyo sideway lang yung kanilang path. Hindi magaano kalalim yung pagkandak ng research. Nakaka-apekto din yun sa awareness ng ating public. Kahit mababa man ang awareness sa ngayon, we are happy to see na may growing interest and effort to learn more about our, you know, local biodiversity. At dito rin yan, nagsisimula talaga yung pagbuo ng ating awareness at appreciation. Yun lang, nakakalungkot kasi sa personal assessment ko, baka mga 3 or 4, mga ganun siguro.
9: Mm-hmm. So talagang mababa pa po, no, yung level of awareness ng ating mga kababayan. Pero sabi nga po natin, hindi naman natin ito pwedeng sukuan. Hindi pa po huli ang lahat at hindi po dito natatapos. At katuwang ang EndWild at yung iba pa nating mga katuwang na organisasyon at conservationist ay naniniwala po tayo na anytime soon ay mas lalawak at madadagdagan po yung kanilang kaalaman tungkol dito. And with your rating na ibinigay po na talagang mababa, any recommendation po sa ating academe, sa ating pong pamahalaan na upang mapalawak po yung kaalaman ng ating mga kababayan patungkol sa wildlife conservation, lalo na po dito sa mga ganitong enigmatic species?
12: As we firmly believe, kailangan talaga magsimula ang lahat sa awareness at appreciation. Kailangan maintindihan ng communities na may mga mahalagang hayop at halaman at fungi or kahit anong wildlife na makikita sa kanilang sites or kahit sa ibang regions. Para sila mismo yung magkaroon ng boses na ilaban talaga yung proteksyon ng mga hayop na ito at halaman. Kasi sila din yung nag-lead, nagbibigay ng demand na our government should make actions para protektahan ito. Kasi kung tayo mismo walang awareness at appreciation, magbibingi-bingihan lang tayo. Samantalang yung gobyerno, hindi rin sila gagawa ng action. Though, yun yung sa perspective ko. Though may mga actions naman sila, pero hindi talaga covered yung ating karamihan sa enigmatic and non-charismatic wildlife. So, yung mga tao talaga is may power tayo, may bosses tayo na sumigaw. paglaban kung ano man yung nararapat para sa ating environment, kung ano man at sino man yung mga dapat i-covered pagdating sa actions na ito. And I think there are so many ways to contribute to expand our knowledge, also coming from the recommendations ng iba pang mga conservation orgs sa Philippines, Haribon, Philippine Eagle Foundation, at iba pa. We encourage yung pakikisa sa accurate science communication campaigns,

0: at social or social-cultural na part, consideration ng RKSP, ng local context, kahit sa mga published qualitative papers, nakukuha natin yung mga datos na nag-guide sa atin to provide informed decisions, scientific or technical strategies. Napakarami pang mga paraan para mas mapalawak pa natin yung mga kaalaman pagdating sa wildlife conservation. Sa mga schools naman, since wala pa talaga tayong established na environmental education, parang integrative method lang yung ating ginagamit. So, mas bigyan pa natin ng weight or bigat yung pagkakaroon ng knowing ng mga kabataan kasi sila talaga yung malakas talaga yung chance na mas mahubog yung kanilang pag-iisip pagdating sa wildlife, yung ating mga kabataan. Malaki yung kanilang magiging ambag sa pag-abot at pagparami ng information. At I hope na ang ating mga government, private organization, NGO, mas makipagtulungan pa para mas mapalawak pa ang abot ng ating mga information pagdating sa enigmatic and non-charismatic species.
1: Mm-hmm. Talagang kailangan pong magsimula muna sa appreciation and awareness dahil talagang kung hindi naman pa talaga natin nauunawaan, kung hindi tayo familiar, hindi natin kilala, talagang mahirap pong ipilit na magkaroon ng malasakit at pangalagaan yung mga ganito pong uri ng species. At ngayon naman sir, pag-usapan po natin itong isa sa mga naging viral po no, na inyong content patungkol sa inyong mensahe o yung panawagan nyo po na huwag nang gamitin ito pong mga hayop bilang representasyon sa negatibong ugali nating mga tao. Ano po yung mensahe ninyo? Ano po yung panawagan nyo ukol po dito?
0: We agree na naging controversial talaga siya. Tatanong. Ang daming mga nagbabato ng mga statements na they can be against, in support, mga ganun. So, to make it clear, hindi po namin sinasabing itigil ang paggamit ng lahat ng metaphors ng hayop. Ang call po namin is to stop only those that represent human flaws. So, lalo na yung mga potential to spread negative perspective. So, the use of animals bilang a negative representation ng ugali ng tao ay nakaka-apekto po sa appreciation ng wildlife. Lahat ng species ay may ecological role at dapat respetuhin. So kung ginagamit mo, for example, ay pagong bilang representation or metaphor or imagery ng hina, mabagal, pwede ko yun kasi wala naman siyang negative na shaping factor or para ma-shape natin yung perspektibo ng tao na ito yung magiging action ko kasi negative yung naging dating para sa akin. So, like sa recent post ng isang sikat na media, I think ABS-CBN, if I'm not mistaken, tungkol sa na-rescue na buwaya sa Mindanao, if I'm right. So if you look at the comment section, punong-puno talaga ng hate, jokes, and other negative remarks talaga. So ang mga pag-uusap tungkol sa animal protection, conservation, environmental advocacy ay mga konsepto na dapat involve yung lahat. Bata man, matanda, academics, or universities, whatever. So lahat po tayo talaga dapat may say. So news or stories about this are good opportunities for us to share strategies para mas maprotektahan din sila. So we can share in the comments kung paano ba natin ito gagawa ng action, what we can do. Pero instead, mas na-villainize po natin yung hayop imbis na makatanggap ng care or awa, simpatiya. Mm-hmm. And when conservation organization calls for efforts to protect this species, what do people often say, diba? Why protect them? Ang dami naman nila sa gobyerno, mga congressman, mga mayor, mga senado, ganun. Tapos magsasabi pa ng mga names ng mga politiko na kilala nila na nakurap or magnanakaw. Or minsan, sinasabi nila, ay, maliit pa lang na buwaya ito, escape pa lang yan. So these comments are somewhat making us, sad and unfortunate para sa konteksto ng conservation. Like, it is so hard to call out for someone na, or ang politiko na siya ay may ginagawang katiwalaan, na kailangan pa ba natin gumamit ng simbolo, kagaya ng buwaya. So, we can just call him out na, ay, mali itong ginagawa mo. Sure, ma'am, honorable, whatever. Kasi, magnanakaw ka, may ginagawa kang mali. Ginagamit mo sa hindi tama yung pondo ng ating gobyerno na dapat para sa masa, na dapat para sa bayan. So, ang tawag po namin ng amin pong kampanya ay itigil na yung mga paggamit ng mga ganito or to rethink the way how we use it. Kasi may mga negative implications talaga siya pagdating sa

0: konteksto ng conservation. Kasi kagaya nga nito, na dapat nakikipagsimpatiya tayo kasi critically endangered ang Philippine crocodile. So, imbes na pag-uusap tayo na nga, ay, nakakaawa naman yung crocodile, paano po kami makakatulong? Hindi ganun yung nakukuha natin eh. Yung nakukuha natin, ang daming negative comments na wag na natin yung protektahan. Ang dami na nila sa sa Kongreso, sa Senado. So, nakakalungkot pakinggan yung mga ganong sentimiento galing sa public. At hindi lang isa, dalawa, there are hundreds to thousands of them. Kahit saang domains, Facebook man yan, sa X, sa IG, kahit sa printed materials, ang daming nagko-comment na ang buwaya ay politiko. Ang politiko ay buwaya. So parang interchangeably ginagamit na sila. Tapos yung tao, nasha-shape yung kanilang perception na yung buwaya magnanakaw talaga. Though hindi sila scientifically ganun. Yung kanilang pamumuhay, ibang-iba sa kung paano natin sila tingnan sa konteksto ng corruption.
1: Mm-hmm. So yun po, no, malinaw ang mensahe po sa atin ng NWild na ayaw lamang po natin, no, na itong paggamit at pag-associate sa mga hayop sa negatibong pag-uugali ng mga tao ay maging sanhipa po, no, upang mapatuloy silang kamuhian at patuloy pong maging hadlang para sa mga conservation efforts na atin pong isinusulong. At dahil pinag-uusapan na rin po natin, no, itong misinformation, itong mga maling informasyon na ito patungkol sa mga hayop na ito, sir, pwede ba natin i-debunk itong mga impormasyon na ito? Halimbawa po, itong buwaya bilang ina-associate po, no, sa ating mga politiko. Pero sa wild, ano po ba talaga? Para lamang po magkaroon sila ng dagdag impormasyon at ma-enlighten po sila na contrary sa paggamit sa mga buwaya sa mga politiko, sa wild, ano po ba yung behavior ng mga buwaya na dapat hindi natin silang katakutan? No?
0: First po, ang buwaya is an apex predator. So of course, carnivorous talaga siya. Makain na ng karne. Pero hindi pa na-record na yung buwaya kailangan pa talaga magnakaw para makakain. Hindi sila kumakain ng sobra-sobra na higit sa kain nilang kainin. Although surface level information lang ito kasi I think ito yung medyo digestible for the public na mas maintindihan nila at ma-cope nila yung idea na hindi talaga align yung ating mga imaging na target para sa kanila. Yung buwaya kasi kumakain lang ng enough para sa kung ano lang yung kaya niya, kung ano lang yung dapat sa araw na ito or sa buwan na ito. So minsan tinitiis nila yung natitiis nila or kaya nila. I think kaya nilang kumain ng matagal na panahon kahit na walang presence ng prey sa kanilang surrounding. At the same time, hindi sila nagnanakaw talaga. Mm-hmm. Hindi nila ginagawa mga pagkain ng ibang hayop para lang, though the attack of course, mm-hmm. pero hindi sila sa konteksto ng pagnanakaw talaga. So, ibang-iba. They get only what they need, they get what is enough for them to consume. Hindi sila pumapasok sa area na patingin natin pasok na sa kung ano yung behavior ng tao. Kasi ang corruption at pagnanakaw, it's a personal choice. Mm-hmm. Inadapat yung parte ng ating survival, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Kung kaya mong kumain ng sa araw na ito, na yun lang. Mm-hmm. Kung kaya mong kumain ng ito, yun lang. Kasi contento ka na dapat. Yun yung area ng buwaya. Kainin lang yung dapat. Kainin lang yung kanayong sapat. Mm-hmm. Hindi yung kailangan mo pang mag-engage sa mga negative na mga activities, kagaya ng corruption, pag-engage sa mga tao na, you know, kukuha ka pa ng mga kapartido mo, mabubuo ka pa ng strategy para makapagnakaw ng million-million or billion-billion. Walang ganun sa konteksto ng buwaya or kahit sa anong wildlife.
1: Mm-hmm. And sir, another po, no, i-debunk din po natin itong sa ahas dahil ito po, no, ina-associate sa pagiging mapanlin lang at sa totoong buhay po, no, alam natin itong mga ahas din na ito, no, madalas din pong biktima. Sila po yung nasasaktan, sila po yung napapatay dahil po sa takot ng atin po ng mga tao. I-debunk po natin yung behavior naman ng ahas sa wild, kaya po hindi rin dapat itong i-associate sa pag-uugali po ng mga tao.
0: Yes po. Isa talaga yung mga ahas na lang sa nakakalungkot. We have a few members sa NWild na medyo specialist na pagdating sa pag-aaral ng mga snakes. Sinasabi nila na ang lungkot pakinggan kasi isa talaga yung ating mga herpetofauna, yung mga ahas, mga amphibian. specifically pag yung mga snakes ay ina-associate natin sa mga accounts, for example, sa biblical, consider sila na traitor kasi sila yung, of course, you know, nag, ano ba ang tamang term? Hindi kasi ako ganun ka-religious para sabihin. Kumbaga, isa sa mga nagpahamak, I think, kay Eva at Adan. So parang ina-associate sila na demonyo talaga yung ahas. Dahil sa ahas, tayo nagkaroon ng malalim na kasalanan sa mundo. Isa pa yung ahas, syempre, they shed skin. Nagbabalat. So parang nagbabalat kayo, peke, maidor, parang ganun. So wala pong ganun sa area ng ahas. Kaya nakakalungkot kung bakit ganun. So same din sa crocodile, since they are both reptiles, they only eat what they need, kung ano man enough para sa period na yun. Yun lang yung kinukonsume nila. Actually, may narinig ako, actually, if I'm not mistaken, parang umaabot ng more than 1 month na hindi sila kumakain. Kapag nakakain na sila ng enough para doon. So, yun lang yung kinukonsume. So, ganun. So, parang nakakaawa talaga. Ang daming factors na nakaka-apekto kung bakit pinapatay yung ahas. Minsan may mga misinformations na, misinformation na sinasabi, ay, ito, cobra to, hindi naman talaga cobra. So, nami-miss-ID natin yung mga hayop na venomous daw, pero hindi naman. So, regardless kung venomous siya o hindi, wala tayong karapatan para patayin yung ahas. Actually, it's okay na sabihin na takot tayo. Kasi ako, kahit ako, wildlife, takot din naman ako sa ilang hayop. Kasi it's okay na matakot ka kasi may mga predatorial instincts talaga yung mga hayop. Mga ngagat, mag-a-attack, mag-spit ng whatever poison, venom, whatever. Parang ganun. So, it's okay na matakot ka. Pero hindi okay na manakit ka ng hayop. Pwede kang matakot. So, there are so many ways para ma-drive mo yung takot mo na mas maging care and love. Pero kung hindi mo talaga kaya, pwede mo namang gawa ng strategy kung paano ka makakaiwas. For example, ako takotin ako sa tuko. Kasi I think nangangagat talaga yung tuko. Tapos ang lamig ng umampi sa balat. So nakakatakot talaga siya for me. Pero hindi ko siya ina-advocate na patayin mo kasi takot ako. May mga proper ways na i-handle kung nakita mo siya tapos ayaw mo sa loob ng bahay mo. Magpatulong ka, magpaturo ka sa mga elders kung paano siya i-drive palabas. Kaso minsan ang mga tuko nasa bahay talaga, normally yung nakatira. So, hanap lang tayo ng mga better ways na ethical sa pananaw natin na hindi makakasakit sa mga hayop. Kasi normal lang matakot kasi tao tayo. May mga limitations din na hindi natin kayang tanggapin kasi baka magatin tayo or hindi ko gusto yung feeling or nakikringe tayo, nadidiri ka, parang ganon. So, they're totally okay para sa akin. Ang hindi okay ay yung panakit ka, lalong-lalo na yung kailangan mong pumatay at sugatan ng malala yung mga hayop just because takot ka. Hindi kasi yung valid excuse. Kasi as someone na living on a planet na shared sa mga hayop, lalong-lalo na sila yung mga, you know, una talaga, kailangan natin irespeto din yung spaces ng bawat isa. Kung nadako man sila sa bahay natin, either sira talaga yung kanilang habitat, kaya napunta sila doon sa community. Minsan susunugin yung kanilang area para taniman for farming practices or farming procedures. Saan sila pupunta? Diba? Gagamitin talaga nilang bahay, yung ating bahay. Kasi doon yung dati nilang bahay, tirahan. So yung mga habitats ng ating hayop, yun talaga yung isa sa mga concern ng environment na sinisira. At minsan ibabatin natin sila, we play the victim card na sila pa yung umatake sa atin. Though tayo talaga yung sumira sa kanilang habitat. Kaya darating talaga sila sa punto na pupunta sa mga bahay natin. Maghahanap ng pagkain, wala ng pagkain sa area nila. For example, yung mga ahas. Siyempre may mga daga tayo sa bahay. So minsan pag yung mga native natin ng mga daga sa gubat, patay na o ubus na or minsan kulang na lang yung population, wala silang kakainin. So, minsan naghahanap sila ng paraan para makahanap din ng kanilang mga prey. So, maghahanap sila sa mga kabahayan, mga ganon. So, misinformation talaga na sabihin na delikado. May mga delikado din takot ka, ganon. Delikado naman talaga, pero hindi dapat natin sinasabi or ina-advocate na kailangan nilang mamatay. Kasi lahat talaga ng hayop at halaman, lahat ng may buhay ay, you know, may role na ginagampanan at yun ay mahalaga regardless kung ano man yung kanyang size, ano man siya kulay, lahat sila ay may mga malalaking papel para mas maintain na balance yung ating ecology dito sa ibabaw ng mundo.
1: So yun po, no? Valid na matakot po tayo sa mga ganitong uri ng wildlife, pero meron din po mga tamang paraan kung paano po natin i-handle itong iba't ibang uri ng wildlife. At sir, panghuli na lamang po, paano po maaaring makatulong ang publiko at paano po maaaring makasuporta sa mga advokasya ng NWild?
0: There are so many ways na pwede maging engage ang ating public pagdating sa participatory conservation. Hindi lapat natin isipin na yung mga nasa academia, yung mga nasa universities, yung mga scientists, kasi it's too scientific pag sinabing conservation. So sasabihin ng iba, ay sila nang yan kasi tao lang naman tayo, nasa communities lang. Actually, no. I'll say a big no to that. Kasi lahat tayo, lalong-lalo na yung mga sa communities, kayong mga tao, tayong mga tao, malaki tayo, malaki yung ating mga magiging boses at ambag para sa conservation. Naniniwala kaming lahat tayo ay may boses at may ambag sa conservation. A few of the things na maaari natin gawin ng mga tao, local communities, IP, ay sa pamamagitan ng pag-join sa mga environmental campaigns, pag-share ng tamang knowledge sa communities, it should always be accurate. Kasi kung nag-share lang naman tayo ng knowledge for awareness, pero hindi naman tayo nag-research, hindi naman tama yung na-share natin, mas magkakos pa siya ng harm talaga. At, you know, mag-participate sa citizen science. Regardless kung ano ang question mo, pinagalingan mo, ano ka man kayaman, kahirap, lahat tayo ay may karapatan na sumali sa mga ganitong hakbang. Simple acts as well of awareness, awareness raising can amplify the message na every species matters and every voice counts. Yun po.
1: At sir, syempre po, no, napakahalaga ng mindset. Mahalaga po, no, na maitanim natin yung mga tamang impormasyon. Any message, ano po yung dapat na maging mindset nating mga Pilipino sa pangangalaga po ng wildlife at syempre po, no, sa kabuuan ng pagmamalasakit sa atin pong kalikasan? No?
0: Yes, it is always something like, you know, conservation should always start with how we think, paano tanggapin yung ating wildlife. So Filipinos should embrace a mindset of respect, stewardship, and inclusivity pagdating sa conservation. Wildlife conservation must go beyond protecting only the iconic species, yung mga charismatic. It should recognize as well and appreciate the value of all forms, whether charismatic man yan or overlooked. You know, caring for nature means understanding that every species plays a role in maintaining ecological balance, and that protecting biodiversity is inseparable from protecting our culture, communities, and future. Kasi minsan, dinidisregard natin na yung wildlife ay wildlife. Nangyan, hayop at halaman. Pag namatay yan sila, wala naman tayong magagawa. At the same time, wala din naman silang epekto sa atin. Actually, it's a big no. Malaking tulong talaga yung ating biodiversity, lalo-lalo sa kultura, sa ating livelihood, ecotourism, at napakarami pang bagay, folk medicine, modern medicine, ang dami nilang naiambag dito. So, hindi talaga tama na sabihin na hindi sila kasali, hindi sila kasapi sa progreso ng mundo. Kung mayroon man tayong development, hindi sila part doon. Wala tayong na-earn sa kanila. That's totally wrong. That's a very erroneous mindset. Kailangan talaga involve ang lahat, regardless kung ano man yung pinanggaling mong kultura, hayop ka man, halaman at tao, dapat tayo ay nagkakaisa at nagtutulungan para mas ma-maintain natin yung balance ng ating mundo. Dahil kung wala ang bawat isa, mahihirapan yung movement, mahihirapan yung buhay. Actually, may nagsabi nga, hindi natin kayang mabuhay nang wala ang environment, ang ating hayop, halaman. Pero sila, kaya nilang mag-thrive nang wala tayo. Kasi nga, tinitingnan talaga natin na, you know, human talaga yung isa sa mga cause ng mga pagkasira ng ating kalikasan. So, kailangan na natin baguhin yung ating mindset na yung mga hayop ay hindi kabilang sa development ng ating mundo. Sila po ay kasapi. Sila po ay palaging kasama. So, kung ano man yung naabot natin ngayon, parte sila ng maraming kultura, parte sila ng maraming kwento, ng mga naratibo nating mga tao. So, kahit sa anumang anggulo tingnan, lahat po ng ating wildlife ay included.
1: Yun po, no? Napakagandang mindset, respect and inclusivity. Yan po, no? Yung dapat maging bahagi ng ating mindset. At lahat po tayo ay kailangan maging involved dito po sa pagkilos na ito. Muli sir, maraming salamat po sa inyong oras at panahon. Maraming salamat po sa dagdag kaalaman na ibinahagi niyo sa amin. At syempre po, maraming salamat sa pagiging ka-green mindset. Mabuhay po kayo.
0: Thank you po, Emmanuel. So, for us, and thank you then for sharing your platform so we can amplify our advocacy and give voice to species that are often overlooked. Together, we can spark a meaningful conversations, strengthen participatory conservation, and inspire more youth, other people, and communities na mas ma-appreciate pa yung ating nature's unseen heroes.
1: Yes, sir. Naku,
0: Thank
1: maraming salamat
0: you.
1: Po. Muli atin pong nakapanayam at nakakwentuhan si Mr. Romnick Taladro, ang co-founder and acting chairperson
2: Hello, sir. Maraming
1: ng
2: salamat
1: Alliance
2: po.
1: For Conservation of Enigmatic Wildlife o EndWild. Muli po, no, sundan nyo lamang ang social media platforms ng EndWild para po sa mga dagdag impormasyon at kaalaman. Muli po, no, napakahalaga po ng involvement ng bawat isa. At muli nga po, no, gaano man po kaliit ang buhay, maaaring hindi man po kaaya-aya itong ilang mga hayop at ilang mga halaman na ito, pero lahat po ito ay may malaking ambaga. Lahat po sila, no, ay mayroong gampanin sa atin pong kapaligiran. Muli po, no, maaaring nyo pong sundan ang Facebook page ng EndWild. I-search nyo lamang po itong Alliance for the Conservation of Enigmatic Wildlife. At sama-sama po tayo, no, na magtulungan para po mapangalagaan anuman po yung size, anuman po yung itsura nitong mga wildlife, lalo na po itong kanilang isinusulong na pangangalaga at conservation na para po dito sa mga enigmatic and non-charismatic species. Ito pong mga hindi man kaaya-aya, maaaring kinakatakutan po natin, ay lahat po ito, no, ay may malaking ambaga sa atin pong kapaligiran. Muli po, no, ang mensahe nga ng EndWild sa ating lahat, every species matters, every voice counts. Kaya mahalaga po yung inyong boses, mahalaga po yung inyong tulong sa pagsusulong ng advokasya ng EndWild. At syempre po, pasasalamatan din po natin ang ating technical side kasama si Sir Julius Ungaba, Sam Reyes, Marisol Malimban, Rona Esperanza, Camille Umali, gayon din po ang ating mga kasamahan sa Marulas Transmitter. Muli, at syempre po, no, pasasalamatan din natin ang ating executive producer na si Ms. Jolie Mara Cuyong. Muli, ako po ang inyong lingkod, Manuel Francisco. Kasama nyo tuwing alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Dito lamang po sa Kwentuhang Green Mindset. Susunod na po ang programang Iskultura kasama ng inyong friendly Mary Rose Rosero. Manatili po nga nakatutok dito sa Radyo Magazine 1278 AM.
3: Radyo Magazine 1278.
4: Bubungad sa umaga!
5: Trending issues na pinag-uusapan.
6: Mga programang aabangan.
7: Agahan ang hapunan.
8: 66 Impormasyon.
9: GIS, your General Information Station.
10: Radyo Magazine, 1278 AM.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Magazine,
10: 1278 AM.
15: Serbisyong kailangan.
16: Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
17: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
10: Radyo Magazine, 1278 AM.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
18: Bes, grabe. Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
19: Hala, totoo? San ka sumali?
18: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
19: Naku po! Juan! Scam yan!
18: Ha? Hindi kaya? Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
19: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
18: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
19: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
18: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
19: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
18: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
2: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
19: Kaya huwag magpabudol, bes!
4: Servisyong kailangan.
20: Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
21: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
22: Radyo Magazine, 1278 AM.
23: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Publiko.
25: This is a public service announcement.
26: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
25: This is a public service announcement.
27: A public service announcement
25: from PBS,
28: Presidential Broadcast Service,
29: and Radyo Magazine,
30: 1278 AM.
31: Radyo Magazine,
30: 1278 AM.
32: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
33: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
34: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
35: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
36: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
37: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
38: Radyo on the go.
37: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
39: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
40: PBS Receiver.
39: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
37: Libre to ha?
39: Walang bayad?
37: Oo, walang bayad!
39: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
41: Radyo Magazine 1278.
42: Bubungad sa umaga.
43: Trending issues na pinag-uusapan.
44: Mga programang aabangan.
45: Agahan hanggang hapunan.
46: 66 Impormasyon.
47: GIS, your General Information Station.
30: Radyo Magazine 1278 AM.
48: Radyo Pilipinas.
49: Radyo Publiko.
50: Radyo Pilipinas.
4: Ang oras sa buong Pilipinas, eksaktong alas 4 ng hapon.
51: Alertong araw, Pilipinas! Narito na ang mga pinakamaiinit na balita sa oras na ito.

0: Team Pinas umapelas sa mga kabataan na maging mapanuri sa isyu ng West Philippine Sea at impeachment trial. Para sa buong ulat, narito si Ray Ferrer.
1: Radyo Magazine. Report. Hinikayat ng Team Pinas ang mga kabataan na maging mapanuri at makilahok sa mahalagang usaping pambansa, kabilang ang isyu ng West Philippine Sea at impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Genial Tour na ginanap sa Mandaluyong College of Science and Technology. Mahigit 800 estudyante, youth leaders at mga guro ang nakiisa sa serye ng talakayan. Tinalakay sa forum ni Professor Richard Heydarian ang sitwasyon sa West Philippine Sea at ang epekto nito sa soberanya at seguridad ng bansa, gayon din ang kahalagahan ng tamang impormasyon sa gitna ng mga usaping pambansa. Sa usapin ng impeachment, hinimok naman ni Attorney Dino De Leon ang publiko na maging mapanuri at huwag umasa sa mga splice at propaganda videos sa social media, kundi sa mga impormasyon at ebidensya mapagkakatiwalaan. Binigyang diin din sa programa ang mahalagang papel ng kabataan sa nation building sa pamamagitan ng aktibong pakikilahok, voluntarismo at responsabling pakikibahagi sa mga isyu ng lipunan. Ayon sa Team Pinas, layunin ng Genial Tour na mahubog ang mas maraming kabataang mulat, mapanuri at handa makiisa sa pagpapalakas ng demokrasya at kinabukasan ng bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Samantala, anumang apela na may kaugnayan sa 85 peso wage hike, hindi dapat sa korte idinulog ayon sa Malacañang. Samantala, Palacio, muling tiniyak na ilalaban ang nararapat para sa mga manggagawa. Mula sa Malacañang, narito si Alvin Baltazar.
1: Radyo Magazine. Report.
2: Ipinahayag ng Malacañang na hindi sa korte at sa halip ay sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board idinulog ang anumang apela na may kinalaman sa pagpapatupad na sana ng 85 peso wage hike. Kasunod ito ng ginawang pagdulog sa Pasig RTC para sa pansamantalang pagpapatigil sa implementasyon ng 85 peso salary increase na kinatigan naman ng RTC. Ganun pa man ang sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na ginagalang nila ang naging pasya ng korte pero gumagawa na niya ng legal na hakbang ang pamahalaan para matuloy ang dagdagumento. Ang Office of the Solicitor General o OSG ani Castro ang lumalaban para maipatupad ang wage order na una ng pinagtibay mismo ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board. May karapatan niya ang pamahalaan pagbibigay din ni Castro para ihayag kung ano ang nararapat para sa ating mga obrero. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
3: Ang dapat na naging remedyo ng sino man na sanang may concern dito ay nagsampa ng apila sa national sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board, no, ipa-file ito ng apila at hindi sana sa korte.
2: Mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Samantala, 15 kahon ng mga dokumento sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte iniharap ng prosecution sa impeachment court. Para sa buong ulat, narito si Melanie Valdez Reyes.
1: Radyo Magazine. Report.
4: Iniharap ng House Prosecution Panel ang 15 kahon ng mga ebidensya sa Senado para sa pagpapatuloy ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kaugnay ng umano'y maling paggamit ng 612.5 million confidential funds. Bago ipinatawag ang unang testigo mula sa Commission on Audit, ibinigay ni Attorney Lorna Capunan, abogado ng Prosecution Panel, ang libo-libong dokumentong sumusuporta sa Article 1 ng impeachment complaint. Ayon kay Capunan, naglalaman ang mga kahon ng mga liquidation documents na isinumite ng Office of the the Vice President at Department of Education sa COA. Sakop na madumakakomento ang 500 million pesos na confidential funds ng OVP at 112.5 million pesos naman para sa DepEd na sa unang tatlong quarter ng 2023. Inihayag ni Kapunan na tutukuyin ang testigo na dating-dating COA Intelligence and Confidential Funds Audit Office, State Auditor Roderick Wamil, ang humigit kumulang na 3,664 na dokumento, kabilang ang 3,617 na acknowledgement receipts. Kabilang sa mga ARs na nadiskubre, ang mga kontrobersyal na resibo na nakapangalan sa mga tulad ni na Mary Grace Piatos, Milky Sikuya at Cocoy Villamin, na ayon sa prosecution ay mga inventong pangalan lamang upang idahilan ang paggastos sa pondo. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: At yan ang mga balita sa oras na ito, manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 1270 kHz. Para sa iba pang impormasyon, i-follow din kami sa lahat ng social media platforms sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube at Radyo Magazine. Ako pong inyong lingkod, Mary Rose Rosero.
5: Showbiz! Ganap sa entertainment scene! Updated ka ba?
6: Swak na budget recipes?
5: Light na buong family?
7: Tala kayang makakalikasan?
5: Anything under the sun!
8: Radyo Magazine, 1278 AM.
9: Radyo Pilipinas!
10: Radyo! Publiko!
9: Radyo Pilipinas!
11: This is a public service announcement.
12: Discipline is the key.
13: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
14: Kilatisin ang sarili,
13: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
14: Importante rin na ating laging isipin,
13: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
14: Isang mahalagang paalala
13: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
15: This is a public service announcement.
16: Public service announcement
15: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
17: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
18: Yeah, hindi lang basta ang problema sa ulan. Pagtag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
17: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
18: Yan na nga. Kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
17: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong tag-ulan?
18: Aba, simple lang, pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho. Baka mahuhulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspensyon o advisory.
17: Ay! Ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
18: Naku, iya. Hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang!
9: Radyo Pilipinas!
10: Radyo! Publiko!
9: Radyo Pilipinas!
8: Samang impormasyon.
19: Pangkalusugan man o pagkakakitaan.
20: Aliw na kwentuhan!
21: Kapatahan, kasama sa usapan.
15: Radyo Magazine 1278.
22: Kulturang inain sa henerasyong pasok sa atin. Mga programang Tatak Pinoy. Tara na at maki-join. Halika na, sama-sama nating tuklasin ang natatanging ganda ng Pilipinas. Kasiyahan sa Luzon. Kainan sa Visayas. At paglalakbay sa Mindanao. Tara na sa

0: Sama-sama nating tuklasin ang makasaysayang kultura ng Pilipinas. Halika na dito lang sa Iskultura. Isang magandang araw, Pilipinas. Isang magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po'y patuloy na nakasubaybay dito sa Radyo Magazine 1278 kHz sa inyo pong mga radyo. At sa pagsapit po ng alas 4 ng hapon, samahan ang inyong friendly Maru Mary Rose Rosero para sa isang oras na kwentuhan hanggang alas 5 po yan ng hapon. Magandang hapon din sa ating mga kasama sa technical side, sina Frenny Julius Sunga, Frenny Marichal Malimban, ganun din sa ating executive producer na si Frenny Manuel Francisco at sa ating mga kasamahan mula sa Marulas Transmitter. At syempre para tuloy-tuloy din ang ating usapan ngayong hapon, huwag din kakalimutan na i-like at i-follow kami sa aming mga social media platforms. I-search lamang ang At Radyo Magazine sa inyong Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X at Radyo Magazine. Maaari din kayo magpadala ng inyong mga mensahe sa aming email. Isa na yan sa radyomagazine@gmail.com. At ganun din sa aming official mobile application, maaari nyo na pong mapakinggan ang Radyo Magazine. I-download lamang ang PBS Receiver. I-search nyo po yung PBS Receiver at i-download ng libre sa inyong Google Play Store and Apple App Store. Maaari nyo rin pong mapakinggan ang iba't ibang istasyon under po ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. And of course, mga ka-frenny, live na rin po ang ating website. I-type lamang ang radiopilipinas.ph/radiomagazine. Dito po sa ating website, maaari niyo pong mabalikan ang ating mga kwento mula po sa iba't ibang guest, mula po sa iba't ibang programa dito po sa Radyo Magazine. I-type niyo lamang ang radiopilipinas.ph/radiomagazine. Kaya ano pang inihintay natin, atin ang simulan ng ating kwentuhan, muli nating balikan ang ating makulay na pinagmulan kasama ang inyong frenny Maru Mary Rose Rosero dito lang sa programang Iskultura.
1: Sining ay hangaan, kasaysayan natin ay tuklasin kasama ang ating frenny na si Maru
2: dito lang sa Iskultura.
1: Tara na sa
2: Iskultura! Iskultura! Iskultura!
0: Uy mga ka-frenny, excited ako dito sa ating makakasama dahil this is one of a kind na kultura na meron po dito sa ating bansa. Yung mga preserba, yung actually ito ay kukunti na lamang po sila dito sa ating bansa. Kaya mapalad po tayo at mapag-uusapan natin ngayon ang traditional tattoo. Ibig sabihin na ito po yung mga nakikita natin lalong-lalo na dito sa Northern Luzon. Kung kilala niyo po si Wang Od Ogoy o kilala bilang Apo Wang Od, for sure po ay marami po sa atin ang nagnanais magpatatoo kay Apo Wang Od. Kayo ba mga ka-frenny, naisipan niyo na bang pumunta sa Buscalan? Nako, marami po sa ating mga kababayan. All the way sa iba't ibang panig po ng ating bansa ay talagang pinupuntahan yung Buscalan para magpatutuo ng personal kay Apo Wang Od. And of course, para mapangalagaan din natin ang ating kultura sa pagbabatok, syempre marami pa rin po sa atin ang nakakatuwa naman na nagpapatuloy itong tradisyon na ito hanggang dito sa Metro Manila. Na ibig sabihin po ay hindi lamang dito sa ating mga probinsya, lalo na sa Buscalan, ay patuloy po or mas dumadami pa yung ating mga kababayan ang nais matutunan itong pagbabato. Kaya ngayong hapon, meron po tayong makakasama, isang traditional tattoo artist o mambabatok. Ating po mga kasama si Sir Jezreel Den Wigan. Magandang hapon po sir and welcome dito sa programang Iskultura.
3: Magandang hapon din po.
0: Sir, magandang hapon po. Kumusta po kayo ngayong araw?
3: Mabuti naman po.
0: Sir, kayo po ay isang traditional tattoo artist. Matanong po namin, Pop, paano po kayo nag-umpisa maging isang traditional tattoo artist?
3: Nag-start po ako noong 2014.
0: Mm-hmm.
3: Pinakaunang ginawa ko po is dito sa paa ko. Dito mm-hmm. po ako nag-practice sa paa ko.
0: Mm-hmm.
3: Tapos, nung nakita ng mga pinsan ko, mga kababata ko, nagpagawa din sila.
0: Mm-hmm.
3: Tapos, nung na-notice po ng mga elders sa amin, sabi nila, ako daw yung nagmana sa lolo ko.
0: Mm.
3: Yung lolo ko din po kasi is, isa ding mambabatok.
0: Mm.
3: Siya po ang isa sa mga nagtattoo kay Apo Huang.
0: Wow! Sir, sino po itong lolo po ninyo?
3: Si Apo Huang Rai.
0: Oh! So, ibig sabihin, sir, maliwanag, gandang din po natin. Traditional tattoo po ito talaga na nagsimula kayo. Hindi po yung modern na tattoo na ginagawa natin ngayon.
3: Opo, traditional po talaga.
0: Sir, during those time, buhay pa po ba? Matanong po namin kung si buhay pa po ba si Lolo?
3: Patay na po nung bata po.
0: During those times na nakakasama niyo po si Lolo, ay kumusta po nung mga panahon na tinuturuan po kayo?
3: Hindi ko na po naabutan yung ano niya, pagtatattoo niya. Pali, sa akin lang po napasa yung ano niya, yung talento niya sa pagtatattoo.
0: Sir, kumusta naman po yung kasi matanong ko lang din po, ilang taon po kayo sir nung nagsimulang matutunan itong pagbabato?
3: I think 20 years ako noon.
0: Sa 20 years bilang 20 years old sir, hindi po ba ganun ka-challenging na matutunan itong pagbabato? Kasi usually pag 20 years old, mostly po sa ating mga ganitong age ay nag-aaral, and most of the time yung mga hobby ay usually naglalaro pa rin naman.
3: Hindi naman po mahirap aralin. Medyo mahirap lang nung una kasi siyempre kasi nasanay mo pa. So, medyo mabagal pa ako magtattoo ng una kong ginawa.
0: Mm-hmm. Sir, matanong ko lang, taga saan po ba kayo?
3: Sa Kalinga Province po.
0: And dito po, of course, nabanggit ko nga po kanina, ay buhay na buhay. Dito po sa komunidad, dito sa Buscalan, of course, sa Kalinga, itong pagbabatok. Actually, sir, makwento ko lang. Kasi last year, napuntahan natin ang personal dito sa Buscalan. And nakakamangha po talaga na makita ng personal, of course, si Ma'am Apo Huang Od. And of course, yung makita din ng personal kung paano niya po itong ginagawa itong pagbabatok. And na mabanggit ko na lamang din nakilala natin si Sir Jezreel dito sa katapos lamang na coffee festival na kung saan meron din pong na-invite dito na ilang mga traditional tattoo artists at kabilang po doon si Sir Jezreel. Pero sir, matanong po namin dito naman sa komunidad ng Buscalan dito sa Kalinga, paano po ba nagsimula yung tradisyon ng pagbabatok po dito?
3: Matagal na po itong ano common practice na ng ano taga Kalinga saka mga taga ibang province sa Cordillera. Pero bigla pong nawala. Mm-hmm. Pero matagal po ito ba ginagawa pa to ito bago pa dumating ang mga colonizers.
0: Mm-hmm.
3: Noong nakilala si Apo Huang Od, doon ulit nabuhay yung traditional tattoo.
0: Para sa inyo, sir, bilang isang traditional tattoo artist or mambabatok, ano po ba ang ibig sabihin para sa inyo na mapangalagaan itong kultura na ito?
3: Siyempre, mahal. Importante po talaga na maalagaan talaga itong traditional na pagtatattoo.
0: Ayun. And sir, dito po sa pagbabatok, ano po yung mga usually na ginagamit po ninyo? Dito nga po sa nakikita po natin sa ating screen na parang meron po kayong ginagamit na tinik and of course yung ginagamit nyo sa parang sa pagbabatok. Maring nyo po bang ibahagi nyo po sa amin, sir? Ano po yung mga kagamitan na inyo pong ginagamit?
3: Yung ginagamit namin is puro traditional. Yung tulad ng ink, ano po yan, charcoal po yan.
0: Mm-hmm.
3: Pero yung charcoal na solid, yung naiipon po na charcoal dun sa ng kaldero, yun po yung kinukuskus namin. Tapos haluan lang po ng tubig. Yun na yung pinakainit niya. Tapos yung ngayon po is needle po yung ginagamit ko. Needle po siya na pang-traditional talaga. Pero ngayon is gumagamit din po ako ng tinik.
0: Mm-hmm. Sir, matanong ko lang, anong pinagkaiba ng paggamit ng needle sa paggamit ng tinik?
3: Yung paggamit ko ng needle is mas ano siya, mas fine yung line. Mas mabilis din po.
0: And alam niyo sir, actually nakakamangha po kasi yung tulad po ninyo na nakaranas din po dito sa pag makaranas ng magkaroon ng tattoo sa pamamagitan ng traditional tattoo and of course yung mga kababayan natin. Kasi parang masasabi po natin may mga kaibigan din ako nakaranas na matatuan ni Apo Wang Od and talagang after na matatuan sila, parang konti na lang iiyak na po talaga sila. Ganun po ba siya kasakit?
3: Depende po sa pain tolerance mo. Tsaka sa area kung saan may papatato.
0: Go ahead, sir.
3: Masakit po talaga siya. Pero tolerable naman.
0: Yun. And of course, nakikita nga po natin na worth it. Nakikita po natin sa ating mga kababayan na nakaranas nito ay mukhang worth it naman. Kasi nakikita po natin sa mga disenyo po dito ay parang talagang traditional pattern na tinatawag natin. Sir, ano-ano po ba yung mga ibig sabihin nito ng mga pattern na ito?
3: A pattern. Isa na dun yun is yung snake skin. Ibig sabihin po is to fortify your body. Kung saan yung ano, centipede. Ibig sabihin po is strength and protection.
0: And sir, may ilan din po na gumagamit na baybayin. Nakikita nga po natin. No? Nakakatuwa po kasi makita na through traditional tattoo or yung pagbabatok, tapos yung ilalagay mo pa, additional culture pa natin, yung baybayin. Kaya talagang parang nakakatuwa makita yung mga kababayan natin na pumupunta pa dito po sa Buscalan para po magpatato ng ganitong klaseng pattern. And sir, gaano po ba kahalaga sa inyong community na mapangalagaan itong kultura, hindi lalong-lalo na po sa ating mga kababayan, mga traditional tattoo artists?
3: Siyempre, mahalaga itong pagpatuloy pa rin, no? Para hindi mawala. Kahit ilang generasyon pa yung dumating.
0: Speaking of generation, sir, pang ilan na pong generasyon na po ba kayo?
3: Pang-apat po.
0: Sa inyo pong observation, sir, dito po sa Buscalan, ay dumarami po ba or na unti-unting nababawasan yung bilang ng mga traditional tattoo artists na meron po tayo dito?
3: Sa Buscalan naman po is marami na po silang mambabatok. Isang daan mahigit na siguro sila din.
0: Actually, sir, totoo po yan kasi nung may nakita rin po tayo since syempre talagang marami pong pumipila kaya Apo Wang O na makapag-tato sa kanya. Kung minsan po may mga nag-o-offer po doon na or ipapakilala sa inyo na iba pa pong traditional tattoo artist na kung sakaling bukod pa doon sa pagpapatato nyo kay Apo Wang O ay maranasan nyo na po yung iba pang pattern na pwede nyo ipatato. Kasi actually matagal din po siya, time consuming din po itong pagbabatok. And nakakatuwa rin po na makakilala ng ilan sa mga traditional tattoo artist na napakabata po na actually parang teenager meron na po pala doon sa Buscalan and kaya na po nilang magtato ng iba't ibang pattern. And bilang isang traditional tattoo artist, of course sir, napaka-modern na po ng ating panahon ngayon. Ano po ba yung ilan sa pinaka malaking hamon para sa inyo bilang isang mambabatok na mapangalagaan itong ating kultura at sining sa pagbabatok sa modern technology na meron po tayo ngayon?
3: Ang isang hamon dito is yung pagpapahalaga pa rin ng itong seeding, pag-maintain.
0: Mm-hmm. And sir, matanong ko lamang din kasi marami din pong curious. Kung ikukumpara niyo po yung tattoo na modern tattoo na meron tayo ngayon, paano niyo po siya i-compare dito naman sa traditional tattoo na meron kayo?
3: Ah, syempre mas ano ito, mas tinatangkilik kasi ano, traditional talaga.
0: Mm-hmm. And sir, bilang isang mambabatok and nabanggit nyo nga po na pang-apat na generation na rin po kayo. Of course, marami rin na nabanggit nyo nga po sa hamon ngayon na kailangan pa rin natin mapangalagaan nito and kailangan natin itong, kailangan tayo makapagsabayan sa modernong panahon para mas maumusbong po itong ating tradisyon pagdating sa pagbabatok. Ano-ano po ba yung mga katangian na dapat taglayin ng isang magnanais na maging isang mambabatok?
3: Isa po is ang isang advantage is dapat marunong ka mag-drawing para maganda yung outcome ng gawa mo. Tapos ang pagbabatok din po is ano, hindi lang mambatok ka para ano, para kumita ng pera.
0: Sir, kasi napansin ko nga lang din na actually, nakakatuwa naman makita na marami pong mga coffee shops yung nag-i-invite sa ating mga traditional tattoo artists dito sa Metro Manila po ha, na nagsasagawa po sila ng mga workshop. And tulad nga po na nabanggit ko kanina, nakakilala ko kayo sa isang coffee festival na siguro nasa 3 to 4 traditional tattoo artists po kayo na naandun na kahit pa na of course meron tayong mga modern tattoo artists dito sa Metro Manila, pero at least patuloy po natin na sinusuportahan tulad po ninyo na bilang isang mambabatok o traditional tattoo artist at ma-introduce pa rin itong pagbabatok sa newer generation. And kumusta naman po sir yung mga reaksyon ng mga nakakakita po sa ginagawa po ninyo?
3: Iba-iba po yung reaction ng mga tao. Yung iba po is natutuwa sila na first time nilang makakita ng ganong yung actual na ginagawa, yung pagtataturo.
0: Mm-hmm. May mga nananais po bang magpaturo sa inyo para mapagpatuloy itong tradisyon natin?
3: Opo, sa village ko po may mga gusto namang magpaturo. Tapos, yun din yung isang plano ko for the future, yung magturo talaga dun sa mga kabataan sa amin or mag-workshop.
0: Mm-hmm. Yun naman po ang talagang nakakatuwang mapakinggan na kasi of course kailangan talaga po natin makipagsabayan. And ito kasing pagbabatok talaga sir, actually talagang napakayaman po niyang kultura at sining po natin na iilan na lamang din of course na mga bansa na meron pong ganito. Of course kasi meron na nga tayong modern tattoo na kung saan itong klaseng, ganitong klaseng sining na sabi ko nga kanina sir, talagang pinupuntahan ng mga turista. And even yung hindi lamang mga turista sa ibang bansa, even tayong mga lokal po. Even ako ay talagang pumunta sa Buscalan and I can say sir, talagang worth it yung pagpunta dito sa Buscalan na napakalayo po talaga sir. And kapag nakita nyo na po ng personal si Apo Wang Od and of course yung kanilang community, talagang parang mapapaisip ka sir na or parang mapapasalamat ka talaga na na buti na lang hanggang ngayon ay napapangalagaan po natin itong ating traditional tattoo na kultura dito po sa ating bansa. And sir, kayo po ba ay ano po bang yung mga pinagkaiba ng traditional tattoo sa iba't ibang probinsya natin dito sa ating bansa? Kasi for sure po, meron pa pong mga traditional tattoo artists sa iba't ibang panig ng ating bansa. And ano kaya yung pinagkaiba nito?
3: Meron din po sa ano, sa Mindanao, yung traditional na pagtatattoo nila doon. Iba naman po doon kasi ano po, inuukit sa katawan gamit ang knife. Yan ang tinta.
0: Ayun, sana po no na sa mga susunod na pagkakataon ay meron tayong makapanayam para sa iba't iba pong klase ng pagbabatok dito sa ating bansa. Naku sir, kung sakali man, ano po kaya ang inyo pang maipapayo para po sa mga magnanais na pumunta, lalong-lalo na dito sa Buscalan at maitry itong pagbabatok mula po sa inyo? Go ahead, sir.
3: Yun po. Message ko sa mga gustong magpa-tattoo is ano, hindi lang ito dekorasyon lang sa katawan, hindi sa itong kultura na hindi lang basta-basta ilagay sa katawan.
0: Mm-hmm. And sir, ano po kaya ang inyong contact number and social media para sakaling may magnais po mag-invite sa inyo? Go ahead po.
3: Ang Facebook page ko po is Den Traditional.
0: Ayun, maraming salamat po sa pagbabahagi po ng inyong kwento bilang isang traditional tattoo artist o mambabatok. Sana po ay mas lumawak pa yung mapagbigyan po natin ng kaalaman pagdating dito sa ating kultura ng traditional tattoo. Muli sir, maraming salamat sa inyong oras at panahon na inilaan sa amin. Mag-iingat po kayo and mabuhay po kayo. Atin pong nakapanayam si Sir Jezreel Den Wigan, isang traditional tattoo artist o mambabatok mula pa sa Buscalan. Alam niyo mga ka-friendly, kasi actually a year ago, yun nga, nung makabisita tayo dito sa Buscalan. And nakaka-overwhelm pala na makakita or makita ng personal yung ilan sa mga hindi natin inaasaan din talaga, no? Na makita tulad nga po si Ma'am Apawang Od and si Miss Grace Palikas na ilan po sa mga kilala na ika nga ay master o protege na dito po sa pagdating sa traditional tattoo dito po sa ating bansa. And tulad nga ng nabanggit ko ay talagang worth it po yung inyong lalakbayin kung kayo po ay nagbabalak magpatattoo mismo kay Apawang Od. And nabanggit ko nga rin po kanina, kung sakali rin, kasi totoo po na mahaba yung pila kay Apo Wang Od, base na rin sa ating experience,

0: pong mambabatok doon kung nais nyo pong magpatato ng iba pang pattern. Kasi sabi ko nga po kanina, napaka time consuming po. Actually, naranasan niya ng ating kumaring Jollymar kung saan ay talagang matapang siya nga nagpatato kay Apo Wang Od ng 3 dots. Yun yung uso, yun yung talagang mostly na pinapatato kay Apo Wang Od. Hindi ko lang matandaan kung saan niya pinatato yun. Dito ba sa kanyang kamay? And kahit pa sabihin natin na 3 dots lang yun, pero kung i-describe natin yung mga nakasama natin during that time, ay parang napakasakit, ano? And talagang nakakamangha yung kanilang pain tolerance. Pero ako, mga ka-friend, hindi ako nag-try kasi takot talaga ako sa ganyan. And parang hindi pa ako ready magpatato. And lalo-lalo pa, okay na akong manood na lamang sa mga nakasabay natin. And talagang nakakamangha po kasi yung iba pa po sa ating mga kababayan, mas malayo pa sa yung kanilang pinanggalingan. Meron pa po mula sa Visayas, meron pa sa Mindanao, and even sa iba pa pong bansa, ay kilalang kilala itong Buscalan sa Kalinga para sa pagbabato. And of course, yun naman po ang nais natin ay maipromote palalo itong ating kultura. And of course, wag na wag din natin kakalimutan yung respeto pagka tayo po ay pumunta sa isang lugar, lalong-lalo na hindi natin kilala or first time. And of course, yung kanilang community, sana mabigyan din natin ng respeto para mapagpatuloy pa rin po natin itong mapangalagaan ang ating kultura, lalong-lalo na dito po sa traditional tattoo. Kasama niyo pa rin ngayong hapon ang inyong friend ni Maru, Mary Rose Rosero, dito lang sa programang Eskultura.
1: Imahinasyon ay palawakin, ating kaalaman ay hasain. Samahan ang ating friendie na si Maru dito lang sa Eskultura.
2: Tara na sa Eskultura!
3: Ah, bakla, bakla, bakla! Bill, sabihin mo nga, lalaki ako!
4: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
5: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
4: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko na ang buhay ko.
6: Huwag!
7: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
8: This is a public service announcement.
9: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
8: This is a public service announcement.
10: A public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
11: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
12: Hala, totoo? San ka sumali?
11: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
12: Naku po! Juan! Scam yan!
11: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
12: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
11: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. humihingi na ng ID at saka bank account ko.
12: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala, pati identity.

0: identity mo pa. Identity theft yan!
1: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
0: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
1: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako magbiktima.
2: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
0: Kaya huwag magpabudol, bes!
3: World class na tanawin! Explore na natin!
4: Love the Philippines!
3: Likhang sining na proudly Pinoy!
4: Influence na yan!
3: Radyo Magazine
5: 1278
6: Radyo Pilipinas
7: Radyo Publiko
8: Pagpapakita ng kaugalian.
9: Paano po?
8: Tradisyon at mga sining ng mga Pilipino. Iskultura, iba-iba man ng pinagmulan,
10: kahit kailan
8: o saan man, samahang bayanihan.
10: Dito lang sa Iskultura.
8: Tara na sa Iskultura.

0: At tayo po'y nagbabalik sa programang Eskultura. Kasama niyo pa rin ang inyong Frenny Maru, Mary Rose Rosero. May nagtatanong dito mga ka-Frenny, paano daw ba pumunta sa Buscalan? And paano daw ba yung process ng pagpapatatu kay Apo Wang Od? Actually, yan nga rin ano, yung nakaka-excite din na ma-share na hanap po tayo, no? Actually, ito ma-share na rin natin. Hanap po tayo ng legit na mga nag-o-offer. Parang mga travel and tours, ano? Na nag-o-offer na pumunta dito sa Buscalan. Talagang, kumbaga dito naman sa mga travel and tours na ito, nakalahad na po doon na meron kayong experience na tattoo mula kay Apo Wang Od. And may kasama na siyang accommodation. And of course, isa po sa mga dapat nyong, siguro bukod sa sarili nyo, isa po sa dapat nyong dalhin ay yung lakas ng loob. And of course, lakas ng katawan. Dahil hindi po biro yung steps. Ayan, yan, sasabihin ko na sa inyo mga ka-Frenny, yung hagdan na inyo pong lalakarin. Papunta po, paakyat dito sa Buscalan. Kung matatandaan ko, parang, di ba, doon sa talagang point kung saan kayo ibababa ng inyong, parang na inyong grupo, ng inyong tour guide, tapos kayo po ay bababa saglit para tumawid sa isang tulay para po sa kabilang bundok pa kasi sila, yung kanilang komunidad. Tapos, ito na yung challenging part, mga ka-Frenny, yung hagdan papunta po doon sa kanilang community. And, di ba, kung isa-search naman po natin, ay meron kayong makikitang trail. Tama po ba yung term natin? Yung parang, di ba parang, ano bang tawag sa ganon? Yung parang mas mabilis na paraan para makapunta dun sa kanilang community. Pero during that time kasi, naulan mga ka-Frenny. Actually, July kami pumunta sa Buscalan and nakaranas tayo ng ilang pag-ulan. Zipline, parang ganon, zipline. Pero isang tao lang ang pwede doon, ha? Tapos siguro may konting gamit lang kayong pwedeng dalhin dahil may specific lang na kilos na pwedeng or may kakayahan na dalhin yung zipline na yon. Tapos hindi lang po siya isa, parang hanggang tatlo merong zipline available. Pero since during that time and naulan po of course, yun, tram line. That's a perfect word. Hindi siya zip line, tram line. Yun, tama po yung tram line. Na ito po ay hindi siya katulad ng mga nakikita natin na pwede kayong magsama-sama kayong magbabarkada. Isa, parang one at a time lang. At na kung sakali man, ay may kukonting gamit lang na pwedeng dalhin. Then the rest, yun na, kayo na bahala pupunta doon. Pero during that time, since nga maulan, kung sakali din matapat ang inyong schedule na maulan, expected yun na siguro hindi available itong tramline. And kung sakali man, makikita nyo na lamang yung mga gamit po ninyo. Huwag naman po kayo mag-ala, of course, kung sakaling marami kayong bit-bit na gamit, doon naman po ilalagay para mas mauna na lamang yung inyong mga gamit na makarating sa inyong accommodation para mas magaan ang inyong pakiramdam, ang inyong katawan habang kayo ay naglalakad. And tulad nga ng nabanggit ko, hindi po biro yung inyo pong yung aakyatin. Yung bilang ng stairs dito po papunta sa Buscalan. And yun naman po, pagdating nyo naman po dito sa kanilang community, yung dikit-dikit naman po yung kanilang kabahayan. And yun po yung exciting part, yung mga traditional houses po na meron sila. And yung mga kababayan nga po rin ni Apo Wang Od na kapwa mambabatok. Actually, doon pa lamang sa siguro sa unang bahay na makikita nyo doon sa kanilang community, meron na kayong maririnig na nagpupukpok. Kahit saan po meron kayong maririnig na nagpupukpok. So, ibig sabihin, talagang kaliwat kanan po, saan man kayo lumingon. Buhay na buhay po itong pagbabatok dito sa kanilang community, dito sa Buscalan. And kanina nabanggit ko nga rin na hindi rin biro yung pila dito kay Apo Wang Od. na in-expect ko rin na, no, akala ko mga ka-Frenny na pwede tayo magpa-tattoo kay Apo Wang Od ng iba't ibang design, pero nabanggit sa atin na parang limited na lamang sa 3 dots yung ginagawa ni Apo Wang Od. Sa lahat po yun, sa lahat po ng pipila sa kanya. Then, kung may mga nais pa po kayong ibang design na nais sa ipabatok, parang ganon, or ipatattoo, eh, may pwede naman po kayong magpatattoo sa iba pa pong mambabatok. And marami po doon silang mga traditional tattoo artists. At nabanggit ko nga rin po kanina na meron din po mga bata na marunong po actually na maglagay po sa inyo ng tattoo. Actually, nakalimutan ko yung pangalan ni ng ating Ate Frenny. Doon na isa po siya sa pinakabata na mambabatok dito po sa kanilang lugar. And hindi hadlang yung edad na yon, na actually yung kanyang skill sa pagbabatok ay parang katulad na rin po actually ni Apo Wang Od. Ganun po sila kagaling doon. Kaya sana po, no, kapag kung sakali man ay makarating tayo sa kanilang community, ay of course, respetuhin po natin ang kanilang kultura, kung ano man ang inyong makikita, or kung sakali man ay meron kayo makitang kakaiba na hindi nyo naman talaga usually nakikita sa inyong environment. Of course, yun talaga ang pangunahin natin nga panawagan, ang respect. And of course, enjoy. Yun naman po talaga, ito, kailangan mag-enjoy din po tayo. Minsan na lang tayo makarating sa Buskalan. Kaya enjoyin na natin. And since we're discussing about ito naman sa traditional tattoo, maganda na rin of course na maibahagi natin. Paano ba nag-umpisa itong traditional tattoo dito po sa ating bansa? Umpisahan natin yan sa mga tinatawag nating pintados. Ito makikita natin mga ka-friend, ito po'y binahagi sa atin ng National Museum of the Philippines. Kung saan, kung sakali man, meron kayong, kung magsesearch man kayo ng mga libro about traditional tattoo, meron tayong tinatawag na Boxer Codex. Tapos ito, maaari nyo pong makita itong mga pintados. Ayon nga po sa ating kasaysayan, naging bansag ang pintado sa mga taong nakita ng mga Espanyol sa Kabisayaan sa kanilang pagdating noon pong 1668. Actually, ito pong traditional tattoo ay nagsimula pa dito sa Visayas, no? Marami sa atin nagkakamali na akala nila nagsimula sa Luzon because of Apo Wang Od, pero mostly po talaga, or ang katotohanan dyan ay nagsimula po itong traditional tattoo sa Visayas. At sa wikang Espanyol naman, ang pintados po ay nangangahulugang mga may pinta dahil sa mga guhit sa katawan ng mga tao. Actually mga ka-friendly, no, kung babalikan din natin yung ating mga classical film, lalong-lalo na yung mga classical, hindi lang classical film, mga classical series na nagpapakita ng kabuhayan natin noon. Na mostly, no, kapag tinanong kayo, ano kaya ang ibig sabihin ng pagkakaroon ng traditional tattoo? Ibig sabihin yung katapangan, yung estado mo sa lipunan, 'di ba, usually ganun naman. So, yung isa pa nga po, 'di ba, naalala ko nga na nananapanood ko. Hindi ko na maalala kung saan, pero mostly ito naman yung pinoproject pagdating sa mga pintados. And kung sakali man yung nadadagdagan yung kanilang pattern, nadadagdagan yung kanilang tattoo, depende kung sa meron silang kakatapos lamang na digmaan. Tapos saka sila, parang ano, no, parang updated sheet, ika nga itong ating katawan, na doon mo malalaman kung the more na marami kang tattoo, ibig sabihin the more na marami kang mga natapos na digmaan, meron kang natapos na gawin para sa lipunan or sa society or sa community, kung saan ka man naroon noon. And bukod pa dyan, nabanggit ko nga rin kanina, meron ding nagpapahiwatig na, for example, meron kayong tattoo sa kamay or specific pattern na nakatattoo sa inyong katawan, ay nagsisilbi din po itong kung ano po yung estado nyo sa buhay. And siguro later on na lang din, no, na-introduce yung kulay. Kasi mostly naman po ito ay talagang color black lamang or itim tulad nga na nabanggit kanina ni Sir Jezreel, yung pagbabatok naman, yung ginagamit nila ay tinik. Tapos uling, actually yung bukod pa nga sa uling, yung ginagamit nila yung sunog na part doon sa kanilang mga kawali. And totoo po yun, nung nakita po natin personally, talagang parang natunaw na uling tapos tinik. Actually, yun naman, nung maalala ko lamang din, no, kapag kayo ay magpapatato kay Apong Angod, papipiliin naman kayo ng sarili niyong tinik. So, ibig sabihin, hindi naman iisang tinik yun para sa lahat. Of course, para din sa safety ng ating katawan, na papipiliin kayo ng kanya-kanyang tinik. Tapos, iaabot nyo na lang yun kay Apong Angod, of course. Tapos, bahala na siya para... Parang nga actually ba magugulat na lang nga kayo ay tinatatuan na kayo ni Apo Wang Od. Tapos gumagamit nga pa rin sila ng uling and of course meron pa rin parang gel para at least mawala yung katiman. Syempre since bago pa yon, bago pa lamang kayong tatuan ay hindi nyo agad makamot and of course hindi agad masira yung kanilang ginawa. Tapos nabanggit ko nga rin kanina kung sakali rin na interesado kayong makabasa ng kasaysayan natin pagdating sa traditional tattoo, maaari nyo rin i-search online yung Boxer Codex na nakapaloob dito yung talagang pinagmulan po ng traditional tattoo dito po sa ating bansa. Actually, hindi lang dito po. May ilan pa rin po bukod po sa Pilipinas ang patuloy na pinapangalagaan yung ating kultura at sininga pagdating sa pagbabatok. Kaya sana po, no, kung meron man kayo makita na traditional tattoo artist tulad po ni Sir Jezreel na nandito sa Metro Manila, talagang nakakatuwa po na makakita na ini-introduce nila dito sa ating community, sa ating komunidad, kahit pa napaka-modern na ng ating ginagalawan. Ayan, nandito pa rin sila para maibahagi yung kanilang kaalaman pagdating sa traditional tattoo. At mula riyan, tayo po yung unti-unti na magpapaalam. Maraming salamat sa isang oras na ating napagsamahan ngayong hapon. Ganun din sa ating nakapanayam kanina si Sir Jezreel Denwigan, isang traditional tattoo artist o mambabatok mula pa po sa Buscalan, Kalinga. At ganun din, maraming salamat din sa ating mga nakasama, sina Frenny Julius Ungab, Frenny Marichal Malimban, ganun din sa ating executive producer na si Frenny Manuel Francisco at sa ating mga kasamahan mula sa Marulas Transmitter. Muli po, ako po inyong nakasama, ang inyong Frenny Maru, Mary Rose Rosero. Imahinasyon ay palawakin ating kaalaman ay hasain. Kayo po'y patuloy na nakasubaybay dito sa Radyo Magazine 1278 AM.
1: Kulturang inain sa henerasyong pasok sa atin. Mga programang Tatak Pinoy. Tara na at maki-join! Halika na! Sama-sama nating tuklasin ang natatanging ganda ng Pilipinas. Kasiyahan sa Luzon, kainan sa Visayas, at paglalakbay sa Mindanao. Tara na sa Iskultura! Iskultura!
2: Radyo Magazine 1278 AM. Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
3: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
2: Radyo Magazine 1278 AM.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.

0: Odyssey.
1: 1278 AM.
2: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
3: Hala, totoo? San ka sumali?
2: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para ma-claim ang prize.
3: Naku po! Juan! Scam yan!
2: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
3: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
2: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
3: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
2: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
3: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
2: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
4: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
3: Kaya huwag magpabudol, bes!
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili.
7: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin.
7: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
7: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: This is a public service announcement.
8: Public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Magazine.
1: 1278 AM.
9: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
10: Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda.
11: Mano ba?
10: It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder. Whether you're lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders.
9: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
5: This is a public service announcement.
12: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
5: This is a public service announcement.
8: A public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Magazine.
1: 1278 AM.
13: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
14: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
15: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
16: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
17: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
18: Radyo on the go.
17: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
18: Yay!
13: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
17: Libre to ha?
0: Walang bayad?
17: Oo, walang bayad.
0: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.

0: Suave.
1: Learning from home, they need more eggs.
2: Radyo Magazine.
0: 1278 AM.
3: Samayaman natin sining, kultura at
0: kasaysayan. Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
3: Mamangha. Samayaman natin sining, kultura at kasaysayan.
0: Radyo Magazine. 1278 AM.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo. Publiko.
6: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
7: Radyo on the go.
6: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
8: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
6: Libre to ha?
8: Walang bayad?
6: Oo, walang bayad!
8: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
9: Kayo po ay sumusubaybay sa
10: Makabata Teleradyo.
9: Ang episode po natin na ito sa Makabata Teleradyo 127 Hertz at mapapanood po sa official Facebook page ng Council for the Welfare of Children. Isang makabatang araw po sa inyong lahat, mga ka-MTR. Ako po ang inyong Kuya Pao.
10: At ako naman po ang inyong Ate Ika. Maraming salamat po muli sa pakikinig sa ating programa ngayong araw. Kuya Pao, ngayon na lang tayo ulit nag-tandem.
9: Nakakatuwa naman. Pero alam mo, Ate Ika, ngayong Hulyo, nakikisa ang buong mundo sa paggunita ng World Day Against Trafficking in Persons. So, familiar ka naman siguro dito,
10: yes,
9: no?
10: Po.
9: So, yung ating mga nakikinig at nanonood ngayon, dapat maintindihan nila anong ibig sabihin ng Against Trafficking in Persons. Kaya naman, sa episode po natin ngayong araw na ito, pag-uusapan po natin ang isang mabigat, ngunit napakahalagang issue, ang human trafficking at paano ito o paano ito mapoprotektahan, lalo na po yung mga bata.
10: Yes po, mga ka-MTR, kapag nababanggit natin yung human trafficking, madalas para lamang siya sa mga nakakatanda. Yung mm-hmm. issue ganito, napapag-usapan mm-hmm. lang ng mga matatanda. Pero yung totoo po, marami pong bata ang nagiging biktima ng trafficking. At minsan, hindi po natin napapansin na nangyayari na pala siya sa ating community o minsan online na rin, Kuya Pao. So Kuya Pao, bago natin simulan talaga mm-hmm. yung discussion, ano nga ba yung human trafficking?
9: Nako, para sa kaalaman ng lahat. Alam niyo po, ang human trafficking ay isang uri ng pang-aabuso, hindi lamang sa bata, maging sa mga nakakatanda. Ang human trafficking po ay isang illegal na pag-recruit, paglipat, pagtago at pagkontrol. Ulitin ko ha, para sa lahat, ito po ay isang illegal na pagre-recruit, paglilipat, pagtatago o pagkontrol sa isang tao sa pamamagitan po ng paglilinlang, pananakot, pamimilit o pagsasamantala para sa sariling pakinabangan ng iba.
10: Ayan, so pero mahalaga po na malaman natin na kapag po bata ang biktima ng mm-hmm. human trafficking, hindi na po kailangan na may pamimilit pa o pananakot para maituring po natin itong human trafficking. Dahil po yung mga bata, hindi pa po sila nasa right age at hindi pa po sila ganap na may kakayahan na magbigay po ng pahintulot o consent sa mga ganito pong klase ng sitwasyon.
9: Yeah, tamang-tama yan, Ate Ika. Lalo na kapag sinabi nating human trafficking, lalo na pag sa bata. So yung bata, napakadaling buyuin lang.
10: Yes,
9: eh. So lolokohin lang sila o kaya naman ay
10: kakausapin ng regalo.
9: Oo, regalo.
10: Aayain. Mm.
9: Kaya naman po, sa isa pa pong banda, madalas hindi po natin naiintindihan yung usapin na kinakailangang maintindihan ng lahat. Tandaan po natin na pag human trafficking, hindi kinakailangang ilipat sa ibang lugar o ibang bansa ang isang bata,
10: yes,
9: para masabing human trafficking ito. Maaring itong nagaganap sa pamamagitan sa loob mismo ng isang komunidad,
10: yes,
9: Ate Ika, o kaya naman kahit sa pamamagitan lang ng online interaction. Ang mga bata ay maaring matraffic para sa iba't ibang uri ng pagsasamantala. Ulitin natin ha, hindi ito yung traffic sa lansangan.
10: Opo.
9: So, kabilang ang sapilit ang pagtatrabaho, ito yung mga dahilan kung bakit sila ginagawang human trafficking. Sapilitan sa pagtatrabaho o sexual na pagsasamantala, online sexual abuse, pamamalimos, illegal na pag-aampon at ibang uri ng pang-aabuso.
10: Yes po. No, sa panahon ngayon po, mas lumalawak na talaga yung paraan ng mm-hmm. pagta-traffic or human trafficking, lalo na sa paglapit sa ating mga bata. Hindi na lang kasi siya nangyayari sa kalsada lang,
9: yes,
10: Kuya Pao, or
9: yan,
10: yung mga patago or mga public mm-hmm. na lugar. Minsan po, nangyayari na rin sa social media, mm-hmm. mga online games, messaging apps, at iba pang digital platforms. Iba na talaga yung nare-reach ng
9: yes.
10: ating digital world, sabi nga. So, maaari rin rin silang magpanggap bilang friend, mm-hmm. and bilang kakilala ng kaklase, pwedeng content creator, recruiter, o yung mga nag-aalok ng trabaho, yung mga scholarships, mm-hmm. mga modeling opportunities, iba't ibang paraan po ng pagpapakilala para lang makuha yung tiwala ng ating mga bata.
9: Totoo yan, Ate Ika. Lalo na po, napakahalaga para sa isang buong pamilya, yung bukas at malinaw na nag-uusap,
10: yes po,
9: o pag-uusap.
10: Very important.
9: Importante na yung nanay at yung tatay, yung nakakatanda, ay pamilyar doon sa mga kilos at gawi na nangyayari sa isang bata.
10: Yes,
9: kapag alam na ng mga magulang ang online activities, napakahalagang maunawaan din nila yung anak nila para maging komportable ang mga bata na magkwento ng kanilang mga karanasan. Mas madalas maiiwasan ng ganitong klase ng panganib. Lalo na yung mga dapat familiar tayo doon sa mga application o social,
10: yes,
9: application
10: po,
9: na binubuksan
10: na ginagamit nila.
9: Yes.
10: Po. Very important talaga po, no, na hindi lang sa friends nag-open up, mga klase, mm-hmm. nag-open up ang mga bata, kundi sa kapwa nila talaga, family members, sa mga magulang po natin.
9: Mm-hmm.
10: And as I mentioned kanina, isa rin sa mga dapat po nating bantayan, yung mga tao na mga hindi nagbibigay ng mga hindi pangkaraniwang gift or mga mamahalin pong regalo,
9: yes.
10: or yung mga nangangako nga ng mga trabaho or yung mga pagkakataon na makapag-travel yung bata, mm-hmm. o kaya nangihikayat na mag-lie or mag-keep ng secrets yung ating mga kids po sa kanilang mga magulang or guardians.
9: Kaya naman mga ka-MTR, pakatandaan po nating lahat na ang mga trafficker ay madalas gumagamit ng panlilinlang at pagkuha ng tiwala ng kanilang mga biktima. Kaya mahalagang turuan ang mga bata, maging ang mga nakakatanda ay dapat,
10: yes,
9: maalam
10: po
9: din, upang mag-ingat sa mga hindi kilala, online man o personal.
10: Yes, Kuya Pao. Yung pagprotekta po natin sa mga bata laban sa human trafficking ay hindi lamang po siya responsibility ng ating pamahalaan.
9: Mm-hmm.
10: Napakalaki po ng papel ng ating mga magulang, guro, barangay, mga kasama ng sa komunidad at bawat isa po sa atin.
9: Mm-hmm. Kaya naman po, kapag may nakikita o napapansin po tayong lahat na posibilidad na kaso ng pagsasamantala o human trafficking, napakahalaga na huwag pong manahimik. Ang maagang pag-uulat ay maaaring makapagligtas ng buhay at kinabukasan ng isang bata. Maaari po kayong tumawag sa Makabata Helpline 1383 sa anumang concern ninyo. Ang kaalaman at pag-iingat at maging ang pagkakaisa ng pamilya at komunidad ang pinakamabisang sandata laban sa human trafficking.
10: Yes po, ang aming Makabata Helpline 1383 po ay 24/7. So pwede po kayong tumawag dyan anytime.
9: Mm-hmm.
10: Ayan po. So para mas maunawaan pa natin yung issue na ito, kasi marami pa talaga dapat pag-usapan, mm-hmm. Kuya Pao. At malaman pa natin yung mga hakbang na ginagawa ng pamahalaan para maprotektahan ang mga batang Pilipino, may makakasama po tayo mamaya. Isang special na panauhin mula sa Interagency Council Against Trafficking o IACAT.
9: Kaya naman mga ka-MTR, manatiling nakatutok sa
10: Makabata Teleradyo.
5: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas.
0: Interesting na usapan.
2: Hindi heavy.
7: Tugtugang chill.
0: Suave.
1: Learning from home, may ni Maring.
3: Radyo Pilipinas Magazine.
0: 1278 AM.
11: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
12: Iba ang musikang Pilipino, or more popularly known as OPM. May OPM na makabago. May OPM na makaluma.
13: Sandal mo sana ang ulo mo sa ulo.
12: May OPM na rock.
13: Oh, hey!
12: May OPM na rap.
14: What you know last night, yo, it was the best.
15: May OPM na mabagal.
16: Agad magaganda ang mga Pinay.
12: May OPM na mabilis.
17: Mokakatay, mokakatay.
12: May OPM na Tagalog.
18: Ang himig natin.
12: May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon at magpakailanman. Ano mang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko.
11: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
19: Music.
2: Magandang araw, Kidsclusives! Welcome sa panibagong episode ng Kidsclusive! At ngayon ngang araw is pag-uusapan naman natin ang protection rights. Sa nakaraang episode, pinag-usapan natin ang development and participation rights. And ngayon, kasama natin si Ate Ria. At nandito pa rin tayo sa Philippine National Children's Conference. So, para sa ating mga tanong is magpo-focus nga tayo sa protection. And bago tayo magsimula is i-congratulate muna natin si Ate Rian dahil siya po ang napiling delegate para sa ASEAN Children's Forum. And talagang napaka-inspiring and first-hand ko pong nakita kung gaano kagaling si Ate Rian. So, para sa una nating tanong, ano ang mga sitwasyong nagpaparamdam ng takot o panganib sa mga bata ngayon? Ano sa tingin mo yun, Ate Rian?
19: As representative of CWD, maybe if there is a language barrier, I am deaf and not all people do not know sign language. I am scared that I may not able to express myself.
2: Ayan. And isa nga pong napakalaking barrier din sa pag-report lalo na sa child protection and mas vulnerable talaga ang children with disability. And ngayon nga is ang hope natin is ang gobyerno and ang ating systems is maging mas child-friendly pa, lalo na sa with disabilities, para mas maging confident sila magsumbong. And isa nga sa problema ngayon sa child protection is yung hesitation ng mga bata na mag-report pag may mga nararanasan sila. So, para sa ating kasunod na question, Ate Rian, anong dapat gawin ng matatanda kapag may batang nakaranas ng abuso o pananakit? Ano sa tingin mo dapat?
19: I hope to protect us, help us to understand and guide us that sometimes world is so confusing for us.
2: And para sa ating last question, Ate Rian, ano naman yung mensahe mo para sa mga gumagawa ng programa para sa child protection, lalo na pag pinag-uusapan natin or kinoconsider natin ang CWD or Children with Disabilities?
19: I hope you will continue your advocacy and please do not forget us, children with disability.
2: Maraming salamat, Ate Rian. And once again, Ate Rian, maraming salamat sa iyong oras na nilaan para sa amin sa itong interview. And we're wishing you good luck sa ASEAN Children's Forum. And alam namin na, and confident kami na marami kang maibibigay na inputs or insights para sa mga children with disability. And you will represent them well. Ayan. At dahil dyan, nagtatapos ang Kidsclusive!
20: Kidsclusive!
21: Radyo Pilipinas!
22: Radyo! Publiko!
21: Radyo Pilipinas!
23: Interesting na usapan!
24: Hindi heavy!
25: Tugtugang chill.
23: Suave.
1: Learning from home, may be boring.
26: Radyo Pilipinas Magazine.
27: 1278 AM.
11: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
28: Flight PR1043, now boarding.
29: Hey, that's us!
30: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
31: Dreaming of love while cruising at high altitude.
32: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Mari Chan and arranged by Ryan Kayabyab.
31: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
30: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
32: Oh, ang ganda pa naman ng kanta.
31: Leave all your worries as we soar over the clouds.
30: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
0: They'll be shooting stars through time and space.
11: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
3: Hindi heavy!
4: Tugtugang chill.
5: Suave.
1: Learning from home, maybe boring.
5: Radyo Pilipinas Magazine.
27: 1278 AM.
6: Pakabata Teleradyo. Basta bata, kumiyong bahala.
7: Nakatutok pa rin kayo sa Makabata Teleradyo.
8: Ngayon naman po, mas palalawakin pa natin ang ating kaalaman tungkol sa human trafficking at kung paano natin mapoprotektahan ang mga bata laban sa anumang uri ng pansasamantala.
9: Nakakatuwa nga Ate Ika, kasi itong araw na ito ay napaka-special upang maintindihan ng lahat ng nanonood at nakikinig ano nga ba ang ibig sabihin ng human trafficking.
8: Yes,
9: upang gabayan tayo sa mahalagang talakayang ito, makakasama po natin ang pinuno ng ahensyang nangunguna sa pag-uugnay na mga hakbang ng pamahalaan laban sa human trafficking. Mga ka-MTR, sabay-sabay po nating tanggapin si Attorney Hannah Lisette S. Manalili, Executive Director ng Interagency Council Against Trafficking or IACA. Ate Hannah, hello, makabatang hapon!
10: Hello, Kuya Pawin, Ate Ika, makabatang hapon sa inyo at makabatang hapon sa ating lahat.
8: Ayan pa, so di na po kami magpapatumpik-tumpik, Ate Hannah. Ang una po naming tanong, ano nga po ba ang child trafficking at ano-ano po yung mga pangkaraniwang anyo nito na kinakaharap po ng mga batang Pilipino?
10: Oo, no? Mahalaga talaga dyan natin simulan. Ano nga ba yung child trafficking? At ano ba yung, sa kasalukuyan, no? Ano yung mukha ng child trafficking ngayon sa ating panahon? So itong child trafficking, we consider it talaga, no, a serious violation of children's rights and dignity. At kadalasan, no, ito ay nangyayari kung saan ang ating mga kabataan ay nire-recruit, ina-harbor, tina-transport, tina-transfer, o tinatanggap or ino-offer, inaalay for the purpose of exploitation. So, ang napakalagang core dito, no, ng element ng crime is for the purpose of exploitation and targeting our vulnerable children. Actually, no, Kuya Pawan, Ate Ika, yung trafficking usually may tatlong elemento yan. Acts, means, and purpose. Pero sa ilalim ng ating batas, dahil kinoconsider natin ang ating mga kabataan na one of our most vulnerable sectors dahil hindi pa ganap and full ang kanilang agency and authority. They are not able to give legal consent. Pagdating sa issue ng trafficking, immaterial, no, yung consent and the means employed by traffickers to obtain these children. Anong ibig sabihin nun, no? Hindi natin titingnan kung nagkaroon ba ng deception, force, or any form of manipulation. Dahil presumed yun pagdating sa ating mga kabataan. Yun ay additional protection na nilalagay ng ating batas pagdating sa pagtatanggol sa ating mga kabataan. So, given yung definition na yun, no, ng trafficking sa ilalim ng ating batas, ano ba ngayon yung mga forms of child trafficking na nakikita natin? At present, we continue to monitor and observe different forms of child trafficking. So when we say child trafficking, meaning form siya ng human trafficking na ang biktima ay ang ating mga kabataan. At ngayon, isa pa rin sa mga sadly and unfortunately nangunguna, no, yung online sexual abuse or exploitation of children or child sexual abuse or exploitation materials. Ito yung para dun sa mga hindi pa nakakaalam, ito yung dating tinatawag na child pornography. So, sa siyang form of trafficking sa ilalim ng ating batas dahil ina-exploit, no, yung ating mga kabataan para kumita dito sa mga osaek and sisaek materials na ito. So, ito yung isa sa mga recent and emerging trend and issue na talaga namang nakakabahala, no, dahil napakalawak ng saklaw ng internet at napakaraming pwedeng mag-access at mag-abuso at exploit sa ating kabataan sa pamamagitan ng sisaem. isa pa sa mga forms of trafficking and child trafficking na tinitingnan pa rin natin ngayon is yung commercial sexual exploitation o yung pag-abuso or pag-exploit sa ating mga kabataan for sexual work or sexual services. Nariyan din yung issue of forced labor of our children, domestic servitude, illegal recruitment, and trafficking for forced criminality. Kung mapapansin nyo, no, parang ang dami, parang bakit din ito naman ang daming ano, dahil patuloy pa rin, no, sa pag-evolve itong issue and forms of trafficking. Pero at the end of the day, our common concern is that they target and they harm our most vulnerable children. Lalong-lalo na ngayon, no, isa sa mga pinaka nakaka-alarma at pinaka tinututukan natin at binabantayan ay kung paanong naaabuso ang teknolohiya para sa pagpapalaganap nitong child trafficking.
9: Yeah, nakakatuwa naman Ate Hana at saka Ate Ika kasi nabanggit ni Ate Hana kanina lang yung tatlong bagay na importanteng dapat natatandaan ng ka-MTR natin. Yung AMP, acts, means, and purpose. So itong tatlong ito, kapag meron nito, ibig sabihin ito talaga yan, child trafficking siya. So napakalaking bagay na naiintindihan na natin ngayon sa simula pa lang ano nga bang ibig sabihin ng child trafficking. Yes. Pero Ate Hana, may mga misconception kasi kapag sinabing trafficking, usually ito yung mga batang kinikidnap o batang mga kinukuha. Pero ano-ano nga po ba yung mga karaniwang maling paniniwala tungkol sa child trafficking? At paano nga ba ito nahihikayat o nagsasamantala para sa isang trafficker na gawin ito?
10: Oo, no, napakagandang katanungan yan. Madalas pa rin, no, na ko-confuse yung child trafficking sa kidnapping.
9: Mm-hmm.
10: Yan. Kasi yung kidnapping, yan yung pagkuha ng bata, no, para usually yung kadalasan for detaining them for a time, for ransom. Pero yung child trafficking, mas malalim pa, no, yung mga elemento na bumubuo dun sa form of trafficking. So, gaya ng nabanggit ko, napakarami ng forms na pwedeng paano magawa yung trafficking. At tatlo nga yung elemento niya, yung acts, means, and purpose. At yung pinakalayunin, no, ng trafficking is yung paggamit ng bata for abuse or exploitation. So, dun muna tayo sa acts, no. Yung kidnapping, isa sa mga misconception sa child trafficking o yung pagkuha mismo ng bata, the physical act of detaining, isolating the child is just an act that is an element of trafficking. So, maaaring yun yung unang step, unang hakbang para sa recruiter o sa trafficker para makuha yung bata physically. Pero hindi lamang yun, no, ang act of trafficking. Sa ilalim ng batas, kinoconsider natin ang pagre-recruit. So, kunwari, merong advertisement or may anunsyo o paalala or nananawagan sa mga kabataan na maging bahagi, for example, ng isang job or trabaho, pwede na yung makonsider as an act of trafficking. And then, nandiyan din yung kung harboring, no, individuals for prostitution or sisaem. Kunwari, ikaw ay nasa isang apartment or restaurant at kinikip mo, no, yung mga kabataan doon for a while for the purpose of prostitution, sexual work, or ibibigay mo sila sa ibang tao, consider din yun as an act of trafficking. So, meron din, no, yung nakikipag-ugnayan sa ating mga kabataan para i-manipulate or i-lure sila into services or pwede rin yung pag-o-offer, no. So kunwari, meron akong kakilalang kabataan, no, kunwari ako ay nasa isang organization or community at ipinakilala ko, no, yung kabataan na yon sa isang potential sexual predator. Yun, consider din yun, no. So wala yung traditional conception na misconception na kinidnap mo o kaya labag sa loob ng kabataan na sumama sa iyo, dahil hindi lang yun yung tinitingnan natin, no, hindi lang force. Nariyan na rin yung deceit, manipulation, or even ito yung importante, no, gusto ko to i-emphasize, the use of advantage of authority over the children. Yan ang isa sa mga mahalaga. Kasi ang ating mga kabataan, no, syempre, ngayon, at their age, they're under the care of parents, teachers, caregivers, those within their community na inaasahan natin, no, na mag-aalaga at magpoprotekta sa kanila. So, di necessary, no, na merong force in the taking of our children for trafficking. Pwedeng ito ay ginagamit sa pang-aabuso ng tiwala na binigay na din ng kabataan o ng magulang ng kabataan. So, yun. Siguro yun yung isa sa mga misconception na sana nabigyan natin ng linaw ngayon, no? So, to sum it up, yung traffickers or recruiters, hindi sila necessary agad na makikita natin na parang obvious that they have bad intentions. They may pretend or they may in fact be your friends, or people within your community. Kaya napakahalaga, no, na tingnan natin. In fact, base sa ating mga reports, no, nakakalungkot. Pero pagdating sa ating mga kabataan, usually ang recruiter, ang trafficker, ang harborer ay someone na kakilala or kamag-anak o kapamilya ng ating mga kabataan. Kaya yun naman ang pinaka kinababahala natin at nananawagan talaga tayo, no, sa ating mga komunidad na sama-sama nating tapusin bakit nagiging ganito ka-unsafe and harmful yung environment for our children. Isa pa, no, na gusto ko rin ibigyang linaw, hindi na lamang physical ang pag-conduct ng crime of trafficking. Maaari itong ma-conduct online. So usually, no, nagagamit itong mga online platforms ng mga groomers or lurers of children. May mga pagkakataon, may mga reports na tayong natatanggap na ang kanilang ginagawa, no, they even pretend to be children themselves para mas makuha yung loob ng ating mga kabataan, lalong-lalo na sa internet, no, hindi natin naiintindihan or na-verify agad yung identity ng kausap natin. So, yung kausap natin sa kabilang linya, maaari nagpapanggap o kaya nagtatago sa likod ng ibang pangalan or identity. So, ayan, no, yan yung isa sa mga misconceptions and na tumawid na rin ako, no, sa parang mga red flags pagdating sa mga nakaka-interact ng ating mga kabataan.
8: Ayan po. As you mentioned nga po, Ate Hana, na nangyayari na rin talaga online yung ating human or child trafficking. So, ano-ano po yung iba pang mga senyales po na dapat pong bantayan ng ating mga parents or guardians pagdating naman po sa paggamit ng mga bata ng mga online platforms?
10: Ayan, no. Naku, napaka-init na usapin talaga niyang paggamit ng social media and online platforms, lalong-lalo na sa ating mga kabataan. Siguro yung isa sa mga mahalaga nating paalala, no, at hindi na lamang ito, sa totoo lang, hindi na lamang ito limited to the issue of child trafficking, but this is overall, how do we create a safer space and a safer environment for our children? And that includes the online platform. Siguro unang-una, no, alam ko marami sa ating mga mas mga adult, ating mga ate at kuya, hindi na rin gaano ka-updated pagdating sa technology. So yun siguro yung unang nagiging barrier when it comes to connecting to our children. So siguro dapat malaman din, no, yung ating mga adults, matutunan din yung technology, yung use and abuse of it, and how to protect our children sa paggamit ng teknolohiya. Siguro yun yung una kong advice, no, kasi how can we protect our children against the harms on the internet kung hindi natin alam as adults what's out there. So mahalaga yung maging involved sa mga ganitong talakayan to understand that these things are happening out there on the internet so we can all get to that action kung paano ba sila mapoprotektahan. Pangalawa, hindi pa rin while we're trying to address issues on the online environment, napakahalaga pa rin nun ng physical safety and physical comfort for the children. So, while we're doing some protective measures on the online platforms and the online environment, that has to be supplemented, no, by a safe, caring, and nurturing physical environment. So sa ating mga magulang, sa ating mga ate at kuya, sa mga nasa paaralan o komunidad na nagkakaroon ng interactions with children, it's important to build relationships with our children so that we create that circle of trust, no? Kasi yung mga senyales kung saan nagkakaroon ng suspicious activities or meron na palang red flags, hindi pa rin natin yun makikita kung hindi tayo nakatutok eh. Mm-hmm. If we're not paying attention to our children, if we're not paying attention to our communities. So, itong mga impormasyon na to, it's only as good as kung gaano rin ka-willing to receive yung ating community, no? One thing is information, the second thing is execution, no? Pagdating na ba sa ating mga komunidad, kapag nagsabi ba yung ating mga kabataan, makikinig tayo. Yun yung isa sa mga mahalagang kailangan nating mabuild, no? Kasi baka alam na nila na may nangyayari sa kanila, pero hindi nila nararamdaman na there are adults or there are people they can trust. So, yun yung isa din sa pangalawang dapat mahalaga nating i-build. Open communication and guidance are among the strongest protections we can provide for our children in the digital age. And lastly, of course, no, hindi mawawala yung efforts of the national government to protect our children online. So, ito yung mga una kong sinabi, no, pangalauna at pangalawa kong sinabi, ay panghihikayat sa ating mga komunidad. Pero at the end of the day, we will continue to pursue surveillance, monitoring online so we can take the necessary actions. At yun lang po, hinihikayat din natin na kayo, kung may nakikita kayo, mag-report din po kayo, no, sa iba't ibang ahensya na nangangalaga para sa kapakanan ng mga kabataan para magawa din natin yung mga corresponding actions.
9: Yun, nakakatuwa naman talaga, Ate Hana, kasi halos nasagot na rin yung mga katanungan, pero malaking bagay na nabigyan mo po ng diin na hindi dapat nagiging basehan yung generational gap, which is meron tayong tinatawag na boomers, may tinatawag tayong millennials, may tinatawag tayong Gen Z. Malaking bagay na dapat pamilyar ang lahat sa paggamit ng social media. At na-emphasize mo din po, Ate Hana, na sa loob mismo ng social media, meron tayong mga settings na pwedeng i-prevent yung mga hindi unnecessary na mga social applications. Pero isa sa pinakamagandang dapat ma-emphasize din po, bila kayo ang nanay po ng Interagency Council Against Trafficking, ano yung mapapayo po ng iyakat sa mga nanay, sa mga tatay, sa paaralan at sa komunidad po?
10: Oo, siguro. Una, no, it's a very practical advice na hindi naman nanggagaling dun sa issue ng trafficking, but again, from our encounters with our survivors and our children. Number one talaga, no, to our parents, schools, and communities talaga, be present for our children. Kadalasan, no, while we say na vulnerable ang ating children because kabataan sila, they're vulnerable to abuse and exploitation, isa din sa mga nagiging dahilan bakit sila ay na-expose to

0: ating mga caregivers sa school or sino mang may authority to our children, hindi po masama, no, na bantayan po yung mga social media or online platforms or account ng inyong mga anak or ng inyong kapatid. Meron pong mga, gaya ng nabanggit ni Kuya Pao, no, may mga settings sa mga online platforms na yan na maaari rin natin gamitin para masiguro, no, na hindi nakakarating sa ating mga kabataan yung mga harmful content. At kung sakali man, no, na makakarating sila, maaari kayong sumangguni, no, sa iba't ibang tanggapan gaya ng CWSG, ng DICT-CICC, ng DOJ Office of Cybercrime, DOJ IAKAT, DOJ NCC o sa EXCISAEM, kung paano namin kayo matutulungan, no, na harapin yung issue. At saka huwag tayo matakot, no, yun siguro yung isa rin sa mga hinihikayat ko. Alam ko kasi pagdating sa internet, maaaring iniisip natin, pwede natin i-dismiss, eh, dahil wala namang harm na nagagawa yan. Malayo naman yan sa atin.
1: Hindi siya physical.
0: Lalo na kung may, oo, hindi physical. Pero, no, isa siguro gusto ko rin maunawaan ng lahat. Crime begins, or the damage begins, once our children feel unsafe, abused, or exploited, even through the internet. So, hindi po dahilan na yan ay through the internet para sabihin walang krimen na naganap, walang harm, walang damage. Dahil binibitbit po yan, no, ng ating mga victim survivors, even without physical harm or damage. Yun po siguro, no, isa ring misconception. Hindi lamang physical harm or damage ang nagagawa ng abuse or exploitation or trafficking. Nariyan po yung mental, emotional, and psychosocial and psychological damage that can harm our children. Kaya, yun din yung isa sa mga dapat nating bantayan, no, siguro sa ating mga parents, adults, hindi lamang po physical signs ang dapat nating tingnan pagdating sa ating mga kabataan. Siguro, titingnan natin, we check up on their mental health, their emotional stability, dahil hindi na lamang po tayo naghahanap ng meron bang pasa, sugat, or physical implications of abuse. Nariyan din po talaga yung mental, emotional, and psychosocial damage that can be done. And paano natin yun magagawa, no? Paano natin yun makikita? It's important to stay in open communication with our children. Kung hindi nyo sila nakakausap, hindi nyo sila kinakamusta, from time to time, mahirap pong makita yung mga senyales na yun.
2: Ayan. Thank you so much po, Ate Hannah. Sobrang na-appreciate ko yung repetitive ano natin, emphasis sa open communication at pagbuo talaga ng trusted space or safe space para sa ating mga kabataan. Kasi nga po, it's beyond just supervising kung ano yung ginagawa nila, ano yung ginagamit nila, sino nakakausap nila. But really, yung paano sila magko-communicate pag hindi open yung communication sa mga guardians at kasama nila. And as you mentioned po kanina, Ate Hannah, paano po pag may mga hinala na nga po na maaring biktima ng trafficking yung bata or nasa panganib na ma-exploit siya, ano naman po yung dapat gawin ng ating mga magulang or mga membro ng community at ano po yung maiitulong ng IAKAT po?
0: Ayan, no, napakagandang katanungan yan. So pagkatapos nating i-discuss kung ano ba yung mga senyales ng trafficking, ano naman ngayon yung gagawin natin? So kapag meron po kayong suspected issue or case of a child who may be experiencing trafficking or exploitation, we encourage talaga na mag-report. Marapit po tayong tanggapan pagdating sa mga lokal na pamahalaan. So unang-una po, no, nandiyan yung ating local police, and yung local VAWCI desk, no, ng local at ng PNPWCPC, sila po talaga nakatalaga pagdating sa mga krimen na may kinalaman sa pang-aabuso, eksploitasyon at trafficking ng ating mga kababaihan at kabataan. At syempre, nariyan yung local social welfare office sa inyong mga komunidad. So hinihikayat namin, no, na unang-una siguro mag-report doon sa inyong local offices dahil para mas agaran yung kanilang mga maging aksyon. But the IAKAT may also be reached to our 1343 action line against human trafficking, and I know that the Makabata also has the Makabata helpline. So ayan, marami pong pwedeng tumugon sa mga issue ng human trafficking. Pero again, hinihikayat talaga namin, no,

0: community-based reporting. Alam po natin sa Pilipinas, ang dami nating mga komunidad. We thrive on our local communities. So let's make use of our communities para sama-sama natin, no, na hindi tanggapin na acceptable itong issue na to. At let's not tolerate this issue and let's fight against it within our communities pa lang. Again, and through the Interagency Council Against Trafficking, government agencies will continue to work together to ensure that the victims receive the necessary protection and assistance, including rescue interventions, shelter, psychosocial support, medical services, legal assistance, and other forms of support. At panghuli, syempre, no, patuloy ang ating pagka-crackdown on these perpetrators, recruiters, and traffickers online. So, habang hinihikayat namin kayo na mag-report kung meron ng mga suspected issue, continuous yung preventive measures and yung collaborative measures that the government puts in place para maging protected and safe ang environment for children.
1: Yun, nakakatuwa, no, yung in-emphasize ni Ate Hannah, protected and safe environment. Alam ko po, Ate Hannah, busy-busy po ang iyakat ngayon. Maari nyo po kayong imbitahan yung mga manonood o yung mga nakikinig po sa atin. At ano po yung maari nyong panghuling mensahe para sa kanila?
0: Ayun, salamat Kuya Pao. Oo, pagdating sa issue ng trafficking, dapat yan ay bahagi ng ating araw-araw na pamumuhay. Pero this month, no, we are intensifying our efforts through a lot of this information and dissemination campaign, gaya nga ng ating panayam ngayon sa Makabata Teleradyo. Sa mga nagdaang linggo, nagkaroon tayo ng mga series of webinars para mas magpalaganap pa ng mga impormasyon at kaalaman tungkol sa issue ng trafficking. At nationwide, marami rin tayong mga regional anti-trafficking task forces na nagko-conduct ng kani-kanilang activity within their communities to enhance the information and awareness campaign against trafficking. At bilang pang-conclude na rin, no, ng month na ito, we will be having the ASEAN TIP Conference online as part of the side event of the IACAT under the ASEAN Chairship 2026. So ito po online, so maraming pwedeng maka-attend. Yung mga detalye po ay nasa Facebook page ng IACAT. So please tune in for this information para po makasubaybay din kayo, no, sa mga magiging talakayan pagdating sa issue ng trafficking. At isa po sa mga hinihikayat natin na umattend nitong conference na to ay yung ating mga civil society organizations and private sector, dahil yung laban, no, sa issue ng human trafficking at sa pagprotekta ng ating mga kabataan, hindi lang siya laban ng gobyerno. Laban yan natin sama-sama as Philippines and a multi-sectoral and multi-society approach to our parents and those who give care and attention to our children. We invite you also to attend para mas magkaroon pa ng malawak na kaalaman pagdating sa issue ng trafficking. And panghuli na lang, no, I think nasabi ko na rin siya kanina, but I really want to make an emphasis on this. We really call on everyone to embody a community that is not tolerant of child abuse, exploitation, and trafficking. Pag nagsisimula tayong nag-uusap na hindi natin tinatanggap na yan ay katanggap-tanggap ang pang-aabuso ng kabataan, whether offline or online, we start to create and build that environment that is safe for our children. And more importantly, we call on everyone to be part of this shared responsibility. Yung pagprotekta po ng ating mga kabataan at pag-aalaga sa kanila, hindi po yan nakapataw sa iisang ahensya, sa gobyerno, sa mga magulang lamang, pero sa ating lahat po. So let's continue to create that community or collective culture of protecting our children. At hindi lamang po na kapag children nyo, no, yung kakilala nyo na bata, dapat po lahat yan expanded kahit sino mang kabataan. Meron tayong collective understanding that we are here to protect and support them. So yun lamang po. Again, human trafficking can happen in different ways and different places, including online. But through our collective action, awareness, and compassion, we can help ensure that every Filipino child grows up safe protected, and free from exploitation and trafficking.
2: Ayan, thank you so much po. Grabe, sobrang malaman ang ating talakayan ngayong hapon. From defining human or child trafficking, identifying yung mga misconceptions tungkol doon, at sa pag-share ng advocacies at activities din po ng IACAT. Thank you so much po, Ate Hannah, sa inyong pag-share ng knowledge and insight at advocacy po ninyo para sa ating mga ka-MTR. For sure, marami silang matututunan ngayong hapon na ito. And again po, we have Attorney Hannah Lizette S. Manalili, Executive Director ng Interagency Council Against Trafficking. Thank you so much po, Ate Hannah.
1: Maraming salamat po.
0: Paalam po, Ate Hannah. Maraming salamat at makabatang hapon po sa ating lahat.
2: Paalam po.
1: Yan. Sa huling bahagi ng ating programa, ating pumbalikan ang mahalagang usapin o aral na natutunan tungkol sa episode po ngayon nito. So, ako, nakita ko kasi napaka-importanting balikan natin yung AMP.
2: Yes.
1: Acts, Means, and Purpose. Lalo na sa usapin ng child trafficking. Dahil ito yung basis para masabi natin totoo at nangyayari talaga ang child trafficking.
2: So, mamaya, mas bibigyan pa natin ng
1: mas malalim pa.
2: Na pag-uusap yung ating mga natutunan ngayong hapon na ito. Kaya po, tutok lang, magbabalik po ang
1: Makabata Teleradyo.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo publiko.
3: Radyo Pilipinas.
5: Interesting na usapan.
6: Hindi heavy.
7: Tugtugang chill.
8: Suave.
9: Learning from home, may ni moring.
10: Radyo Pilipinas Magazine.
11: 1278 AM.
12: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
13: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
12: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas.
5: Interesting na usapan.
6: Hindi heavy.
10: Tugtugang chill.
8: Suave.
9: Learning from home, may ni moring.
10: Radyo Pilipinas Magazine.
11: 1278 AM.
3: Makabata Teleradyo. Basta bata, kumiyong bahala.
2: Nagbabalik po ang Makabata Teleradyo.
1: Ati Ika, kanina bago tayo mag-break ay sinabi ko yung importansya ng AMP.
2: Yes po.
1: Acts, means, and purpose. Lalo na sa usapin ng child trafficking.
2: Yes po.
1: So dapat naiintindihan ng lahat ng tagapakinig at tagapakanood natin ngayon sa MTR, yung ano nga bang ibig sabihin nito? Lalo na't in-explain to sa atin ni Ate Hana. Ikaw, ano yung natutunan mo ngayon?
2: Ako po, definitely yung sinabi ni Ate Hana at yung talagang paulit-ulit nating na-emphasize kanina na hindi lang siya yung pag-check kung ano yung apps na ginagamit ng mga bata or pagbabantay sa kung sino nakakausap nila online or offline, but also to create an open communication with our children talaga. Kasi, di ba, usually po, ako din naman, nung bata ako, mahilig talaga ako mag-share sa mga friends ko. But it's very important na yung comfort ng mga bata, hindi lang sa pag-share sa kaibigan nila, but at the same time sa mga family members, especially sa ating mga magulang and guardian. So, yun talaga. And at the same time, yung sa community, sabay-sabay natin siyang aayusin sa community at i-make sure na walang bata ang nagiging victim ng child trafficking. So, so na-appreciate ko rin yung sinabi ni Ate Hana na simulan din natin sa community na doon tayo kumontak at tumawag ng help, but at the same time open pa rin ang ating mga national helplines para sumagot ng tawag 24/7,
1: which is totoo naman ang sinasabi mo, lalo natin emphasize din ni Ate Hana kanina na lahat ng mga social media application ay merong settings na nagba-block or nagbibigay ng opportunity para hindi ma-access, lalo na po ng mga bata. Lalo na't maraming ngayon na mga kaso ng mga bata na talaga namang nagiging biktima ng online abuse. Kaya naman po, importante sa lahat ng mga nanonood sa atin po ngayon dito sa MTR o sa Makabata Teleradyo, maging aware po tayo, hindi po dahilan yung generational gap na ako ay boomer, ako ay millennial, ako ay Gen Z, para hindi maintindihan at maunawaan paano mo po protektahan ang buong pamilya.
2: Yes, it goes beyond just checking in, pero tayo rin po sa na mga adults ay matutunan din natin kung paano nga ba ginagamit ng mga bata yung gadgets nila.
1: Yes.
2: Ayan.
1: Kaya naman po, dahil dyan, nais din namin magpasalamat sa lahat po ng bumubuo ng Makabata Teleradyo, sa amin pong mga masugid na tagapakinig at mga nanonood. Lalo na po ang ating mga kasama mula po sa Radyo Magazine, ang aming technical booth, ang aming mga nasa division chief o divisions, at syempre ang aming regional counterparts at aming partners. Salamat po sa inyong suporta. At Kuya Julius, maraming salamat.
2: Ayun po, panghuli po sa bawat bata at kabataang Pilipino, para sa inyo po ang aming patuloy na serbisyo. Kaya magkita-kita tayo po muli sa susunod na episode ng Makabata Teleradyo dito lang sa Radio Magazine 1278 kHz, kung saan hatid namin ay mga datos, talakayan at impormasyong makabata para sa bata. Muli po, ako si Ate Ika.
1: At ako naman po si Kuya Pao.
2: Basta bata, kami ang bahala.
1: Magkita-kita po muli tayo sa susunod na linggo dito lamang po sa
2: Makabata Teleradyo. Watch EDJ Jello on the go!
1: Yes! Maraming salamat.
10: Radyo Magazine 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas.
5: Interesting na usapan.
11: Hindi heavy.
10: Tugtugang chill.
5: Suave.
9: Learning from home, 90 more ring.
10: Radyo Magazine
11: 1278 AM.

0: Radyo Magazine 1278 AM.
1: Bes, grabe. Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
2: Hala, totoo? San ka sumali?
1: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
2: Naku po! Juan! Scam yan!
1: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
2: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
1: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
2: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
1: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
2: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
1: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
3: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
2: Kaya huwag magpabudol, bes!
4: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the Go.
5: Radyo on the Go.
4: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
6: Yay!
7: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
6: PBS Receiver.
7: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
4: Libre to ha?
6: Walang bayad?
4: Oo, walang bayad!
6: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
0: Radyo Magazine 1278.
8: Bubungad sa umaga!
9: Trending issues na pinag-uusapan.
10: Mga programang aabangan.
11: Agahan hanggang hapunan.
10: 66 Impormasyon.
12: GIS, your General Information Station.
13: Radyo Magazine 1278 AM.

0: No sabon.
1: Hindi heavy.
2: Tugtugam chill.
0: Suave.
3: Learning from home, hindi boring.
4: Radyo Magazine.
5: 1270. Balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural. At pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura. Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga. Dito lang sa Radyo Pilipinas.
6: Welcome aboard! Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang programang mag-aatid ng napapanahong impormasyon sa karagatan at mga baybay sa buong bansa. Tampok din ang updates mula sa Philippine Coast Guard stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, talakayan at balitang maaasahan hatid sa sambayanan tuwing Martes, alauna ng hapon. Welcome aboard, Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
7: Buwang trabaho, usapang trabaho, benepisyo, career at iba pa. Buwang trabaho, ang programa para sa manggagawang Pilipino. Buwang trabaho, kasama si Jamie Quinto, Lunes hanggang Biyernes, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
8: Salam Radio, kilalanin at mapawaw sa mga achievers nating Muslim brothers and sisters, and know more about the Bangsamoro people.
9: It's the chance that they have to learn and know as well the sentiments and so as the opinion of the Muslim Filipinos.
8: Salam Radio, pinasimpleng explanation ng culture, tradition and law ng ating mga kapatid na Moro Filipino.
10: To give the facts, the best about Islam para lalo maintindihan ating mga kababayan kung ano ang
8: Islam. Plus news, current events, and Muslim activities. Sa Salam Radio, ni Nords Maguindanao at Princess Habiba Sari Paudak. Dito lang sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
11: Ito ang Presidential Broadcast Service.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
11: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
14: Radyo Pilipinas,
11: Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila, 738.
12: Radyo Pilipinas,
13: Radyo Publiko.
15: Magandang gabi, Pilipinas. Bayan, ibinahagi ng ilang netizen sa iba't ibang bahagi ng bansa ang sitwasyon sa kanilang lugar matapos makaranas ng malakas na ulang dala ng bagyong Luis at ng habagat.
16: Karamihan sa mga lugar na nakaranas ng pagbaha ay sa Northern Luzon. Yan ang ulat ni Jana Madrid.
17: Patuloy na nakaranas ng sama ng panahon ng ilang bahagi ng Luzon dahil sa epekto ng bagyong Luis na pinalalakas pa ng hanging habagat na nagdudulot ng tuloy-tuloy na pag-ulan, pagbaha at pagragasa ng mga ilog sa ilang lugar. Sa isang bidyong ibinahagi ng netizen mula sa Aurora, makikita ang tuloy-tuloy na pag-ulan na nagdulot ng pagragasa ng ilog at pagtaas ng tubig sa ilang mababang lugar. Dahil dito, naging delikado ang pagdaan sa ilang bahagi ng lalawigan habang patuloy na binabantayan ng mga residente ang lagay ng panahon. Sa Mayumbo, Dagupan City naman, umabot sa gutter deep ang baha sa mga kalsada na nagpahirap sa pagbiyahe ng mga sasakyan. Sa kabila ng tuloy-tuloy na pag-ulan, makikita pa rin ang ilang residente na maingat na tumatawid at mga sasakyang bumabiyahe sa mga binahang lugar. Sa Calasiao, Pangasinan, patuloy ring tumaas ang tubig sa ilang kalsada habang walang tigil ang pag-ulan. Sa isang paaralan, makikitang pinasok na ng baha ang paligid ng gusali habang ang ilang kalsada sa bayan ay lubog na rin sa tubig na umabot sa halos gutter deep. Samantala, naglabas naman ng road advisory ang MDRRMO sa San Simon, Pampanga matapos bahain ang ilang kalsada na dulot ng bagyong Luis. Kabilang sa mga nakaranas ng pagbaha ang Assumpta Road, North Grove at Santa Monica Purokdos, bagamat na natili pa rin passable ang mga ito sa mga sasakyan. Pinayuhan naman ang mga motorista na mag-ingat sa pagbiyahe. Sa Barangay Kalawagan, Kabanatuan City, Nueva Ecija, hindi lamang mga kalsada ang inabot ng pagbaha. Pakikita rin sa video ang malawak na bahagi ng mga taniman na lubog na sa tubig habang patuloy ang malakas na hangin at walang tigil na pag-ulan. Kaugnay nito, pinapayuhan ang publiko na manatiling mapagmatyag at mag-ingat sa mga maaari pang idulot ng Bagyong Luis at ng pinalalakas nitong habagat. Hinihikayat din ang lahat na patuloy na sumubaybay at sumunod sa mga abiso at babala ng mga kinauukulang ahensya at mga lokal na pamahalaan para matiyak ang kaligtasan. Jana Madrid, para sa Bayan.
15: Nagtaas ng Blue Alert ang Provincial Disaster Risk Reduction Management Office sa Pangasinan dahil sa malakas na pag-ulan. Sinuspindi rin ang pasok sa lahat ng tanggapan at paralan sa ilang lugar sa lalawigan. Yan ang ulat ni Marie Mildred Conquia ng Radyo Pilipinas Tayo, Pangasinan.
0: Dahil sa malakas na buhos ng ulan na dala ng Bagyong Luis, binaha na ang ilang lugar sa Pangasinan. Sa Dagupan City, gutter deep ang baha sa ilang bahagi ng Mayombo District kaninang umaga. Kaya naman ang mga LGU sa lalawigan, nagsuspindi na ng klase sa mga pampubliko at pribadong eskwelahan ngayong araw. Wala na rin pasok sa trabaho sa lahat ng tanggapan ng pamahalaan sa Lingayen. Sa bayan ng mga Tarem, ipinagpaliban muna ng LGU ang pagkuha ng mga barangay ng bigas na ipinamamahagi sa kanilang mga residente sa ilalim ng rice subsidy program dahil sa mga pag-ulan na nararanasan. Kaninang alas 8 ng umaga nga, nakataas na ang heavy rainfall warning sa Pangasinan. Kaya ang provincial government nagbabala sa publiko na maging alerto lalo na sa mga nakatira sa landslide at flood-prone areas.
15: Sa ngayon, ayon sa PDRRMO, naka-blue alert na ang lalawigan upang mamonitor ang sitwasyon at matiyak ang kaligtasan ng mga residente rito. Mula sa Pangasinan, para sa Integrated State Media, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Zero casualty ang target ng Cagayan Valley Disaster Risk Reduction and Management Council sa harap ng banta ng Bagyong Luis. Sa kabila naman ng panganib na dala ng bagyo, ilang magsasaka ipinagsalamat o pinagpasalamat ang pag-ulan. Yan ang ulat ni Dina Villacampa ng Radyo Pilipinas, Tugigaraw.
1: Pinaghahanda ngayon ang pamunuan ng Cagayan Valley Disaster Risk Reduction and Management Council o CVDRMC ang malokal na pamahalaan sa posibleng epekto ng Bagyong Luis. Sa pre-disaster risk assessment meeting, inatasan ang lahat ng local DRMCs na maging alerto para matiyak ang kaligtasan ng mga residente sa kanilang mga nasasakupan, partikular sa mga posibleng maapektuhan ng pagbaha, pagguho ng lupa at iba pang panganib. Sa katunayan, 608 mga barangay mula sa 36 na bayan ang binabantayan sa Region 2 sa maaring pagguho ng lupa at pagbaha. Kung kinakailangan, magpapatupad ng preemptive at forced evacuation sa mga residente at mga alagang hayop sa mga barangay na may mataas sa banta ng flooding at landslides. Pinatitiyak din ng CVDRMC ang kahandaan ng mga response team, assets at maging kahandaan ng evacuation center at sapat na relief resources. Lahat ng ito ay sa kagustuang makamit ang zero casualties sa Region 2 sa pagdaan o pananalasan ng Bagyong Luis. Ipinagpapasalamat naman ng mga magsasaka ang nararanasang pag-uulan ngayon sa rehiyon. Kailangan kasi ng mga saka nila ang ulan na ilang buwan ng tuyot.
18: Kasi kailangan din naman ng pananim ng mga ang ulan ko. Huwag lang po sobra-sobra ang ulan. Para sa ganun yung mga pananim ko, may maani po sa pagdating ng anihan po.
1: Bagamat biyaya para sa mamagsasakang ulan na dala ng Bagyong Luis, paalala ng CVDRMC, maging alerto at sumunod pa rin sa mga inilalabas nilang abiso. Mula rito sa Cagayan, para sa Integrated State Media, Dina Villacampa ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Nananatiling nakahanda ang Department of Social Welfare and Development sa pagtugon sa mga pamilyang maapektuhan ng Bagyong Luis. Alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magbigay ng mabilis, maagap at sapat na tulong sa mga pamilyang nangangailangan. sa ngayon, may mahigit 4 na milyong family food packs ang nasa national stockpile ng DSWD, habang mahigit 1,000 warehouse ang nakahandaan na may mga pagkain at iba pang relief items. Bukod sa pagkain at iba pang pangunahing pangailangan, naghahatid din ng kagawaran ng psychosocial first aid at iba pang serbisyo sa mga evacuation center para matulungan ang mga evacuee.
19: Makinig po kayo sa mga abiso ng ating pong mga local officials. Kapag sinabi po ng ating pong mga barangay officials o mga DRM officers na tayo ay lumikas, magsagawa nga ng preemptive evacuation, as you've mentioned, sumunod po tayo dahil para po ito sa inyong kaligtasan at para po mailayo kayo sa anumang uri po ng kapahamakan.
16: Nabawasan na ang bilang ng mga pasaherong nananatiling stranded sa mga pantalan na apektado ng Bagyong Luis ayon sa Philippine Coast Guard. Sa Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni PCG spokesperson Commodore Noemi Cayabyab na abot na lang sa 40 pasahero ang nananatili sa Humaliag Airport o Humaliag Port sa Quezon Province at kasalukuyang nananatili sa mga resort. Balik na rin sa normal ang operasyon ng Tabaco Port sa Albay matapos alisin ang Tropical Cyclone Warning Signal sa lugar. Patuloy ding nakikipag-ugnay ng PCG sa mga lokal na pamahalaan sa Philippine Ports Authority at mga shipping line para sa pamimigay ng mga pangunahing pangangailangan ng mga pasaherong tulad ng pagkain. Nananatili pa rin naka-full alert status ang PCG at nakadeploy ang kanilang mga rescue team at floating assets.
20: Hanggang ngayon po ay naka-full alert status pa rin po ang Philippine Coast Guard kasama po yung deployment and activation po ng ating mga deployable response group composed of rescue swimmers, medical teams, and nurses. Kasama rin po ang deployment ng ating mga floating assets. So ngayon po, we are in close coordination with the Office of Civil Defense. Yan po ang ating ginagawa para ma-maximize po ang ating mga resources kasama po yung iba't ibang ahensya.
15: Mahigpit na nakabantay ngayon ng Agriculture Department sa posibleng epekto ng Bagyong Luis sa sektor ng pagsasaka. Batay sa pinakahuling datos ng kagawaran, posibleng maapektuhan ang nasa kalahating milyong hektarya ng standing crops. Wala sa nasabing bilang, mahigit 400,000 hektarya ay mga taniman ng palay habang nasa 100,000 namang hektarya ang taniman ng mais. Sa ngayon, patuloy na nakikipag-ugnayan ng DA sa regional field offices at ibang concerned agencies para matukoy ang mga lugar na maaaring maapektuhan at para mapaghandaan din ang kinakailangang intervention.

0: magtatagal ng buong linggo ang maulan at maulap na panahon sa Luzon. Mas magiging maulan bukas sa Metro Manila ayon sa rain outlook na inilabas ng PAGASA. Umanda rin sa mabigat na pag-ulan sa Pangasinan, mahigit sa 200 mm na pag-ulan ang posibleng bumuhos sa loob ng 24-hour period simula ngayon hanggang bukas ng tanghali. Kaya alerto po sa posibleng pagbaha o pagbuho ng lupa. Tuloy-tuloy din ang mahinang hanggang sa katamtamang pag-ulan sa Tarlac, Zambales, Bataan, La Union at Benguet. Maulap at maulan din sa Ilocos Sur, Mountain Province, Ifugao, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Isabela, Quirino, Aurora, Bulacan, Pampanga, Cavite at sa Batangas. Nananatiling nakataas ang wind signal number 1 sa mga sumusunod na lugar. Kararanas po ng malalakas na hangin na abot sa 39 to 61 kilometers per hour. Kabilang na nga ang central at eastern section ng Cagayan, kabilang ang Babuyan Islands at Isabela, Quirino, eastern at southern section ng Apayao. Ang probinsya ng Kalinga, Mountain Province, Ifugao at Aurora. Kasabay nito ang gale force gust dala ng enhanced southwest monsoon. Ibig sabihin po makararanas din ng pabugso-bugsong hangin sa nalalabing bahagi ng Luzon, Visayas, Misamis Occidental, Camiguin, Surigao del Norte, Dinagat Islands, Sarangani, Davao Occidental at Davao Oriental. Hindi rin po ligtas pumalaot ang mga maliliit na sasakyang pandagat o sea vessels sa coastal waters ng Pangasinan, sa Luzon at sa malaking bahagi ng Mindanao. Ang mga pag-ulan at kaulapan sa malaking bahagi ng Luzon ay dala po ng Bagyong Luis, samantalang habagat naman ay nagpapaulan dito sa kanlurang bahagi ng Visayas, particular sa kanlurang Visayas Negros Occidental at dito rin sa Palawan. Ang Bagyong Luis ay huling namataan sa coastal waters ng Maconacon, Isabela. Wala pa po yan sa kalupaan o yung sentro nito. At may taglay itong hangin, umaabot sa 45 kilometers per hour at pabugso umaabot sa 60 kilometers per hour malapit sa gitna. Gumagalaw naman yan sa 20 kilometers per hour pahilagang kanluran. Ngayon dumako naman tayo sa track ng bagyo mamayang gabi o bukas ng madaling araw. Tatama na ang sentro ng bagyo sa probinsya ng Isabela pero dahil malawak ito, ang cloud bands ng bagyo ay sakop na rin ang hilagang Luzon at gitnang Luzon. At pagka-landfall nito ay gagalaw naman ito pas silangan papalabas muli ng karagatan at posibleng humina na nga ito bilang low pressure area pagsapit ng araw ng Miyerkules. Ang pag-recurve ng bagyo ay dulot ng mas malaking bagyo na nasa labas naman ng Philippine Area of Responsibility, ang Typhoon Dolphin, na nahatak nito ang Bagyong Luis papalabas ng PAR. Bago ito lumabas ay posibleng humina na nga ito sa LPA. Gayunpaman, tuloy-tuloy pero mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan, hanggang sa araw ng Miyerkules ang mararanasan sa Luzon. Mas mabigat pa rin sa La Union, Benguet, Tarlac, Zambales, Bataan, Pangasinan at sa Occidental Mindoro sa araw ng Miyerkules. Magiging maulan pa rin sa Metro Manila at maging alerto po tayo sa posibleng pagbaha at pagbuho ng lupa. Fair weather naman sa nalalim bahagi ng Visayas at Mindanao pero may chance pa rin ng localized thunderstorms o panandali ang pag-ulan sa hapon o gabi. Ngayon, silipin na natin ang rain probabilities ay ng mga pangunahing lungsod sa bansa hanggang sa araw ng Huwebes. Keep safe at stay dry. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanahon lang yan.
1: Sa iba pang balita, nanindigan ang Malacanang na walang kabuhayan ang mga kababayan nating magsasaka ang masisira dahil sa pagpapatayo ng Paksilika sa Tarlac. Samantala, walang kinalaman si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pansamantalang paglaya ng dating senador na si Bong Revilla mula sa kasong malversation. Yan ang ulat ni Clazel Cordelia.
2: Walang kamay si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pansamantalang paglaya ng dating senador at kaalyado ng presidente na si Bong Revilla. Nagpiansa si Revilla ng 1,000,000 piso matapos katiga ng Sandigan Bayan 3rd Division ang kanyang petisyon kaugnay sa kasong malversation dahil sa higit 90,000 pisong ghost flood control project sa Bulacan.
3: Bakit siya pa ang unang na nabigyan ng temporary liberty? Kung yan talaga ay may katotohanan, at sasabihin natin may kamay ang Pangulo dito, hindi ba dapat hindi na lang siya sinampahan ng kaso? Pero siya yung nauna sinampahan ng kaso. So walang logic.
2: Pinuna ng samahan ng progresibong kabataan ang umunay special treatment sa dating mambabatas na pinayagang magpiansa habang tinanggihan naman ang iba pang kapwa-akusado. Nahinaan din ang spark sa kaso ng ombudsman na hindi umano nakumbinsi ang korte na may matibay na ebidensya laban kay Revilla. Pinuligsa naman ang grupong kapatid ang tila selective justice sa kaso ng dating mambabatas.
3: Kung may kakulangan, hindi pa po dito nagtatapos. Dahil petition for bail pa lang po ito. Maaaring nagkaroon ng edge, pero ayon naman sa Office of the Ombudsman, ay may matibay silang mga ebidensya. So, hayaan na lang po natin ang state prosecutors nagampanan ang kanilang trabaho.
2: Hahayaan ng Malacanang na lumabas ang katotohanan sa imbisigasyon sa reklamo laban kay bagong Health Secretary Briggs Pujalte. Isinumbong sa Presidential Complaint Center si Pujalte dahil sa pagsusugal umano sa mga kasino.
3: Kung may ganito po mga issue ay dapat lang po talagang lumabas. Kailangan po maimbestigahan at kung ano man po ang kalalabasan nito ay hahayaan po natin ang Pangulo na mag-desisyon patungkol dyan.
2: Nanindigan ang Malacanang na walang masisilang kabuhayan ng mga magsasaka sa planong pagtatayo ng pagsilika na magsisibing manufacturing site ng mga piyesa ng mga device at data center. Target ng presidential sister na si Senator Amy Marcos na imbesigahan sa Senado ang isyu sa paggawa ng naturang industrial hub.
3: Hindi naman napipigil si Senator Amy sa kanyang mga gusto. At siguro mas maganda po na malaman niya kasi ang pinag-usapan dito ay mga farmers. Since 2019 po, during the 2019 SEA Games, nagkaroon na po ng tinatawag nating buildable areas. Ito po ay allocated na since 2019. So, hindi po makaka-apekto to sa ating mga farmers.
2: Kulezal Pardilia, para sa bayan.
0: Naghain ang Sandigan Bayan 1st Division ng not guilty plea para kay Senator Rodante Magcoleta kaugnay sa kasong paglabag sa Presidential Decree No. 46. Samantala, hindi naman pinayagan ng Sandigan Bayan 2nd Division ang hiling ng prosecution na alisin si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan bilang akusado sa kasong graft. Yan ang ulat ni Rod Lagusan.
4: Ibinasura ng Sandigan Bayan 2nd Division ang hiling ng prosekusyon na alisin si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan bilang akusado sa kasong graft. Layunin sana ng Office of the Ombudsman na gawing state witness si Bonoan sa mga kasong kaugnay ng flood control projects. Kapwa-akusado ni Bonoan sa kaso si Senator Jinggoy Estrada. Ayon sa korte, ang hindi pagsama kay Bonoan ay maglilimita sa mga depensang maaaring gamitin ni Estrada. Ayon sa resolusyon, hindi pa ito paghatol sa kahalagaan ng posibleng pagiging witness ni Bonoan o sa bigat na maaaring ang maging testimonya. May pagkakataon pa rin hilingin ng prosekusyon na ma-discharge si Bonoan bilang akusado upang maging state witness sa tamang bahagi ng proceedings kung matutugunan ang mga kinakailangang requirement para rito. Hindi naman natuloy ang arraignment ni Uswag Ilonggo Representative Jojo Ang sa Sandigan Bayan 2nd Division para sa dalawang counts ng graft kaugnay ng umunay conflict of interest sa flood control projects. Kailangan munang resolbahin ang inihain ng kampo ni Ang na motion to quash o hiling na pagbasura sa kaso. Iginingit ng depensa na walang particular na pinsalang nakasaad sa mga reklamo laban sa mambabatas. Sa kabuuan, 14 na counts ng graft ang inihain ng Office of the Ombudsman laban kay Ang at inahawakan nito ng lahat ng 7 division ng Sandigan Bayan. Naghain din ang kampo ni Ang na pagsamasamay ng mga kaso dahil magkakatulad umano ang mga alegasyon dito. Samantala, ang Sandigan Bayan 1st Division ang naghain ng not guilty plea para kay Senator Rodante Marcoleta matapos itong hindi magpasok ng plea sa kasong paglabag sa Presidential Decree No. 46 o pagtanggap ng regalo ng isang public official. Ayon sa abogado ni Marcoleta na si Attorney Moises Tolentino Jr., may inihain na ring petisyon ng kanilang kampo sa Korte Suprema.
5: All the cases that are pending before the Sandigan Bayan, basically, we are challenging the resolution of the Ombudsman.
4: Hindi naman idinetalye ni Tolentino kung anong particular na petisyon ang inihain nila sa Korte Suprema. Samantala, nagaing ng not guilty plea ang kapwa-akusado ni Marcoleta, ang negosyanteng si Aristotel Veray, sa kasong paglabag sa Presidential Decree No. 46. Kaugnay ang kaso sa umunay 75 million pesos campaign donation na natanggap ni Marcoleta at hindi idineklara sa kanyang sal en osose. Itinakda ng Sandigan Bayan 1st Division ang preliminary conference sa August 11 hanggang 13, habang ang pre-trial naman ay sa September 7. Rod Gagusad para sa Bayan.
1: Tiniyak ng National Bureau of Investigation na patuloy ang kanilang investigasyon sa umano'y maanomalyang flood control projects sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa katunayan, nasa 27 cases na ang naihain ng NBI laban sa ilang personalidad na sangkot sa anomalya. Ayon kay NBI Director Melvin Matiba, ginagawa na hensya ang lahat para matukoy ang mga dapat managot dito sa pamagitan ng masusing pagsiyasa.
6: We're looking into it also because there's a report. Actually, lahat naman, not particularly Taguig. We have to wrap up our investigation with the flood control. We have filed already 27, so there are other about mga 30 pa na tinatapos namin. Andun na, naka-file na yun. Kasama na dyan yung kila Senator Jinggoy, Senator Bong Revilla, Punoan, marami yan. Sa mga district engineers.
0: Nakaka-alarma para sa palasyo ang pagbatikos ni Congressman Paolo Duterte kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. tungkol sa West Philippine Sea. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus.
7: Ayaw nang patulan ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang pagbatikos sa kanya ni Davao 1st District Representative Paolo Duterte. Ipinunto ni Congressman Duterte na kung may tuturing nakatraydoran ang ibang pananaw patungkol sa West Philippine Sea, magsampa na lamang anya ng kaso ang kalihim. Tanong ni Duterte, kailangan bang i-demonize ang China kahit may ibang bansa pa ang umaangkin sa bahagi ng West Philippine Sea? Dagdag pa ng mambabatas, hahayaan ba ng mga sundalo na maging bunga ng igaw ng kalihim ang digmaan? Sabi naman ni Teodoro, malinaw sa Armed Forces of the Philippines ang kanilang tungkulin.
8: Well, characterization niya yun. Huh? What are our soldiers doing every day but fighting for the interests of the Philippines? Right? Now, will we go to war for that? That's up to China. What we're doing is correct. And ayon sa sinabi ko dito, lahat ng gawain natin may basis sa international law yan eh.
7: Nilinaw din ni Teodoro na ang Administrative Order No. 29 na nilagdaan ni dating Pangulong Noynoy Aquino noong 2012 para pagtibayin ang West Philippine Sea ang basehan ng kanyang pahayag na dapat ikonsidera ang pagbibitiw sa pwesto ng mga public official na sumusuporta pa sa China.
8: Batas yan, no? At sinabi ko, ang dilema or ng mga kailangan tumupad dito dahil, you know, regulation yan, force and effect of law. And it puts a person na public officer in an awkward situation kung salungat yung gawa, hindi yung paniwala, yung gawa tungkol dito. Hindi ka naman pwedeng humingi ng resignation basta-basta eh. Kung walang violation eh. Halal yan eh.
7: Suportado naman ng palasyo si Secretary Teodoro.
3: Kung kay Congressman Pulong Duterte ay pinag-uusapan ang loyalty ng Pilipinas, or rather ng mga Pilipino sa Pilipinas, lubhang katakataka. Very alarming para si isang katulad niya na mambabatas na lubhang para napapakita na ang kanyang loyalty ay hindi solido sa Pilipinas.
7: May buwelta rin si Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral J. Tariela.
9: Hindi naman natin kailangang i-demonize ang China dahil sa pang-araw-araw na ginagawa nila sa West Philippine Sea, sa encroachment, sa aggression, sa bullying sa ating mga mangingisdang Pilipino. Yun nga yung surprising dito kay Congressman Duterte. Kapag may insidente, hindi sila nag-i-statement. Kapag nakakapagsalita tayo against the People's Republic of China, nagbibigay sila ng statement.
7: Samantala, isinusulong ni Secretary Teodoro ang pagkakaisa ng mga miyembro ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN patungkol sa 2016 Arbitral Award. Ginamit niya ang pagkakataong maipahayag ito sa kanyang pagdalo sa International Military Law and Operations Strategic Engagement o MILOPS 2026 ng U.S. Pacific Command sa Kuala Lumpur, Malaysia ngayong Lunes. Iginiit ng kalihim ang strategic importance ng Pilipinas na nag-uugnay sa South China Sea at Pacific Ocean at may mahalagang papel sa ASEAN at iba pang bahagi ng mundo.
10: No other ASEAN country, I repeat, has that. Which is why also, obviously, the Philippines is a principal target of a country which has no access to the Pacific. It follows that ensuring Philippine entitlements as a whole under UNCLOS and the arbitral award is in ASEAN's interest.
7: Sa harap ng mga defense at military leaders mula sa iba't ibang bansa na nagtipon dito sa Malaysia para sa MILOPS 2026, binigyang diin ni Secretary Teodoro na hindi maaaring manatili bilang zone of neutrality ng ASEAN ang 2016 Arbitral Award sa gitna ng nagpapatuloy na banta ng China. Sabi pa niya, ipinakita na ng Pilipinas ang pagiging mabuting ehemplo sa pagtalima sa international law. Mula rito sa Kuala Lumpur, Malaysia, Patrick De Jesus para sa Bayan.
1: Samantala, siniguro ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magkatuwang na isusulong ng pamahalaan at pribadong sektor ang mga reforma na dapat isama sa pag-amyenda sa EPIRA Law. Kabilang dito ang pagtanggal sa system loss at pinababayaran sa mga consumer. Yan ang ulat ni Gav Villegas.
11: Sa nakalipas na mga buwan, marami ang umaaray sa mataas na singil sa kuryente sa kabila ng kanilang pagtitipid. Sa kanyang ikalimang State of the Nation address noong nakaraang linggo, tinugunan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang hinaing na ito. Nanawagan ang Pangulo sa Kongreso na agad amyendahan ang Electric Power Industry Reform Act o EPIRA, kabilang ang pagbabawal na ipasa sa mga consumer ang systems loss at kaugnay nitong value-added tax.
12: Sa aking palagay, panahon na para tanggalin na natin ang systems loss na pinapasa sa consumer. Pinapasa ito sa consumer at kinakarga sa bill na pinapatungan pa ng value-added tax. Hindi naman kasalanan ng consumer kung bakit nagkaroon ng systems loss. Kaya hindi naman tama na kailangan sila pa ang pagbabayarin dito. We demand for the immediate amendment of the EPIRA and to prohibit charging systems loss against consumers, including the value-added tax thereon.
11: Ang systems loss ay kuryenteng nawawala habang dinadala mula sa distribution system patungo sa mga consumer. Kabilang dito ang technical losses at non-technical losses gaya ng pilferage o pagnanakaw ng kuryente. Ang pinapayagang bahagi nito ay kasalukuyang naipapasa sa electric bill ng mga consumer. Noong Miyerkules, July 29, sa pagdiriwang ng 25th anibersaryo ng pagsasabatas ng EPIRA, muling binigyan diin ng Pangulo na nananatiling hamon ang mataas na singil sa kuryente kaya kailangang amyendahan ang batas. Ayon sa Pangulo, nakikipagtulungan na ang pamahalaan sa pribadong sektor upang isulong ang mga panukalang reforma sa EPIRA, partikular na ang pagpapalakas sa Energy Regulatory Commission o ERC.
13: During my last SONA the other day, I asked Congress to amend the EPIRA to remove the charging of system loss to consumers, including the corresponding VAT. It's only fair that Filipino families pay for what electricity they use, not for inefficiencies that really are beyond their control.
11: Suportado naman ng Department of Energy ang panawagan ng Pangulo na bawasan pa ang pasani ng mga consumer sa singil sa kuryente.
14: Yung mga pilferage, the system loss, dapat hindi naman bayaran ng iba na nagpabayad. So this is in line with the call of the president to lower the cost of electricity. Kasi ang inefficiency ng isang electric co-op or distribution utility, dapat hindi po nakukompensate ng mga taong nagbabayad ng electricity.
11: Sa pagdinig naman ng Senado noong Huwebes, iginiit ng mga senador na hindi dapat ipasagot sa mga consumer ang kuryenteng nawawala dahil sa pilferage o pagnanakaw ng kuryente gaya ng paggamit ng illegal na jumper. Kinestyon din ng mga senador ang mga power distribution companies at energy regulators kung bakit na ipapasa sa mga consumer ang ilang losses at gastusin sa distribution ng kuryente.
15: Bakit sila ang magbabayad? Nagninegosyo ikaw, distribution, distributor, generator. Kapalpakan ninyo, yung tao, ang consumer, ang customer nyo magbabayad. Anong klase yan? Ano yung ibig sabihin? Ayaw ninyo, whether you're distributor, whether you're the generator, ayaw ninyo mag-incur ng losses. Ang losses ninyo, sisingilin nyo sa taong bayan. Kung ano man yung singil talaga sa kanya, yun lang kasi. Kasi sasabi mo, ay maganda, may refund na ito. Hindi nga po eh, wala nga akong refund.
11: Samantala, handa naman ang Meralco na makilahok sa mga talakayan sa panukalang pag-amyenda sa IPIRA. Pero umaasa ang Meralco na sa mga reforma, may sasaalang-alang din ang epekto nito sa operasyon at kakayahan ng mga distribution utilities at electric cooperatives na maghatid ng maayos, ligtas at matatag na serbisyo. Gabo Milde Villegas, para sa bayan.
0: Ipinag-utos ng Energy Regulatory Commission sa Manila Electric Company o Meralco na mag-refund ng halagang 9.5 billion pesos sa mga consumer nito matapos nilang matukoy na mas mataas ang nakolektang revenue sa ilalim ng actual weighted average tariff true-up mechanism sa loob ng ikalimang.

0: Ang ERC ay masigasig na nagbabantay para sa pagpuprotekta sa mga interes ng ating mga consumer. So talagang may mga maiiwasan talaga ng mga pagkakataon na nagkakaroon ng pagtaas sa singil sa kuryente at ito ay bunsod sa mga kadahilan ng wala tayong kontrol. Pero kung ano man yung meron tayong kontrol, ito ay tinitingnan mabuti ng ERC, binabantayan ng sa ganun, ay makasisiguro tayo ng ating singil ay kung ano lang yung nararapat.
1: At susunod, NBI pinasubina sa dating Representative Jing Paras at Representative Leandro Leviste kaugnay ng umano'y tangkang paninira kay Executive Secretary Ralph Recto.
2: At Pinay Beauty Queen na si Katrina Liagado, kinoronahan bilang Miss Supernational 2026. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
3: Sa harap ng sambayanan, subaybayan ang mahalagang paglilitis sa pangalawang pangulo ng Pilipinas. The impeachment trial, katotohanan, pananagutan, katarungan. Isang special coverage hatid ng inyong People's Television. Matutunghayan live mula sa Senate Plenary Hall. At hihimayin ang mga pangyayari upang higit na maunawaan ang proseso ng impeachment. Panoorin sa Free TV at sa lahat ng aming digital platforms. Tutukan ang bawat pagdinig, pakinggan ang bawat pahayag sa ngalan ng katotohanan, pananagutan at katarungan dito sa inyo, PTV.

0: Yun.
1: Ano-ano ang mga items na yon?
0: Yung letter E po, yung provision of medical and food aid for the for 40 million pesos at yung payment of incentives or traveling relative to confidential operations na 10 million pesos.
2: Naisama rin dito ang payment of rewards na nagkakahalaga ng 10 million pesos. Pero nabigong isumite ang mga dokumentong magpapatunay na naging matagumpay ang information gathering o surveillance activity. Maliban dito, may binili rin ang OVP ng mga lamesa, upuan, desk, printer at computer, pero ang supporting documents ay ang acknowledgement receipts sa halip na official receipts o sales invoice. Lumabas din ang mga pangalang Mary Grace Piatos, Renan Piatos, Nova Santos at iba pa sa acknowledgement receipts na isinumite ng OVP.
3: Dayan, ayon kay Attorney Mawil, mula na magsimula siya noong 2014, tanging si Vice President Sara Duterte lamang ang isinailalim nila sa audit kaugnay ng confidential funds. Wala daw kasing appropriation para sa confidential funds itong sina dating Vice President Judge Omar Binay at dating Vice President Lenny Robredo. Dayan?
4: Maraming salamat, Bernard Ferrer.
5: Ipinaliwanag ng kinatawan ng Commission on Audit kung bakit tanong o tanging si Vice President Sara Duterte ang inaudit sa confidential fund sa hanin ng mga naging vice-presidente at kalihin ng DepEd mula nang siya'y manungkulin sa COA Intelligence and Confidential Funds Audit Office. Lumutang din ang ilang kontrobersyal na pangalan sa mga ipinakitang acknowledgement receipt na tumanggap ng pera mula sa confidential funds. Yan ang ulit ni Bel Custodio.
1: Sino-sino sa mga sekretary ng DepEd ang inaudit mo for confidential funds?
0: Tanging si Vice Presidente Sara Duterte lang po as the DepEd Secretary.
1: Bakit, Mr. Witness?
0: Dahil siya lang po yung naging DepEd Secretary na nagkaroon ng confidential funds ang DepEd.
6: Yan ang pagdedetalye ng testigo na si former Commission on Audit, Intelligence and Financial Funds Audit Office State Auditor Roderick Wamil sa confidential funds ng DepEd at OVP. Ayon kay Wamil, tatlong checking TIC 37.5 million pesos na nakapangalan kay Edward D. Fajarda ang in-encash noong Pebrero, Abril at Hulyo 2023 para sa Office of the Secretary ng DepEd. Samantala, apat na checking TIG 125 million pesos ang inisyo sa Special Disbursing Officer na si Gina F. Acosta para sa OVP noong Disyembre 2022 at Enero, Abril at Hulyo 2023. Ayon kay Wamil, may mga kakulangan sa liquidation ng pondo, kaya naglabas ang COA ng Audit Observation Memoranda o AOM para sa OVP at DepEd noong 2023.
0: Hindi rin po naka-indicate doon yung kanilang specific confidential activities na pinagamitan nila ng kanilang cash advance. Pangalawa po, hindi po sinubmit ng Office of the Vice President yung kanilang documentary evidence o payments as required under item 4.12 of the Joint Circular 2015-01.
6: Kabilang sa questionnaging purchases na isinama sa confidential funds OVP ay ang 40 million pesos medical at food aid at 10 million pesos traveling incentives o expenses na ayon sa COA, hindi dapat isinasama sa confidential funds expenditures. Samantala, umabot sa impeachment court ang kontrobersyal na pangalang Mary Grace Piatos sa pagtalakay ng mga acknowledgement receipts kaugnay ng confidential funds ng OVP. Ayon kay former COA Auditor Roderick Wamil, kabilang sa resibo ang 845 acknowledgement receipts na sinuri para sa 125 million pesos confidential funds ng OVP noong December 21 hanggang 31, 2022. Bukod kay Mary Grace Piatos, lumitaw din sa mga resibo ang mga pangalang Renan Piatos, Miko Harina, Andy Lim at Alejandro Pikit. Sa paglalatag ng prosekusyon, lumitaw din umano ang ilang petsang lampas sa saklaw ng cash advance at mga pagkakaiba sa kabuuang halaga ng mga resibo.
7: Merong 225,606 worth of acknowledgement receipts na hindi sakop doon sa coverage ng last quarter. Ibig sabihin, ang date na lumabas ay 2023, January of 2023. De January 2023. A worth of 25,606 na acknowledgement receipts na ang kanyang petsa ay outside doon sa petsa na covered noong last quarter of 2022. Merong 3,200 na undated. Ito yung mga acknowledgement receipts, wala silang naka-specify na date.
6: Dahil dito, naglabas ang COA ng notice of suspension matapos na hindi pa rin umanong makasunod ang mga isinumiting dokumento ng OVP. kaugnay niyan. Sinabi ni Representative Joel Chua na hindi na kinakailangan pang ipatawag si Mary Grace Piatos kung sapat naman na ang mga ebidensya para sa Article 1 ng impeachment at kung magdudulot lang ito ng paghaba ng araw ng trial. Vel Custodio, para sa Bayan.
5: Case solved na para sa PNP ang investigasyon kaugnay sa pagpatay sa isang vlogger na si Mima Alicia sa Caloocan City. 3 sa 6 sa mga suspect ang arestado na habang patuloy pa rin ang pagtugis sa mastermind. Yan ang ulat ni Ryan Lesigues.
4: Madaling araw nitong July 17 nang paulanan ng bala sa tapat ng kanilang bahay sa loob ng isang subdivision sa barangay 171 Caloocan City ang political vlogger na si Mima Alicia. Dead on the spot ang vlogger habang sugatan naman ang kanyang live-in partner. Hindi kita ang mismong pagbaril sa biktima pero dinig ang sunod-sunod na putok ng baril na kumitil sa buhay ni Mima. Sa backtracking ng PNP, kita din sa CCTV na kumain muna ang mga suspect pasado alauna ng madaling araw bago ang pamamaril. Sa isa pang kuha ng CCTV na may oras na alas 2:28 ng madaling araw, makikita ang mga suspect na nagsusuot ng damit. Alas 3:11 ng umaga, makikita ang patungo na sa bahay ng biktima ang mga suspect. Sabi ng PNP, personal na alitan at utang ang motibo sa pagpatay kay Mima. Nadagdagan pa ang bilang ng mga suspect sa krimen. Ayon kay Northern Police District Director, Police Brigadier General Ben Liner Capili, 6 na ang kabuang bilang ng mga suspect sa krimen. Mula sa nasabing bilang, 3 na ang naaresto kabilang ang sinasabing middleman.
8: Ang naging participation niya based doon sa investigation po namin at operational research, siya ang nagkumokontak ito kay Manulito, no? Kay siya yung nagbibigay ng nakikipag-communicate ng information at nagpadala ng pera, nakikipag-transact. Yun ang participation.
4: Sabi naman ni PNP Chief Police General Jose Melencion Artates Jr. na recover na rin ang baril na ginamit ang mga suspect na nagamit na sa iba pang krimen.
9: We're able to establish the motive and we're able to present it already to the proper court, that is in Caloocan Prosecution Office on inquest proceeding. So so this case is a solved one, including the Philippine National Police, of course, the investigators didn't stop at the shooting. But we're able to solve and all our mass and all solve not less than 10 cases that they have committed in the past.
4: Lumalabas sa investigasyon na binayaran daw ang mga suspect ng 220,000 pesos para patayin si Mima. Sa ngayon tuloy-tuloy ang isinasagawang manhunt operation ng mga otoridad laban sa 3 suspect sa krimen kung saan kabilang dyan ang mastermind. Pero sa kabila nito, sabi ng PNP, case solved na ang insidente. Mula dito sa Campo Crame, Ryan Lesigues, para sa Bayan.
10: Hinatulang guilty ng Quezon City RTC Branch 105 ang isang pulis mula sa Quezon City Police District para sa kasong robbery extortion. Nagugat ang kaso na mag-ain ng reklamong isang pribadong individual matapos umano siyang hinga ng 100,000 piso para hindi harangin ang release order ng kanyang asawa. Dahil walang pambayad sa pulis, nagpasaklolo ang biktima sa ilang tauhan ng PNP Integrity Monitoring and Enforcement Group. Dito na ikinasa ang intrepid operation laban sa suspect na pulis na may rangong police staff sergeant.
5: Patuloy na pinaiigting ng Office for Transportation Security ang mga hakbang sa seguridad sa mga paliparan at iba pang transportation hubs sa buong bansa para matiyak ang kaligtasan ng mga biyahero. Ayon kay OTS Administrator Undersecretary Gilbert Cruz, mas mahigpit na iniinspeksyon ang mga pasahero at bagahe sa pamamagitan ng mas tinatinding security screening at profiling measures. Ginagamit din ng X-ray machines at iba pang modernong screening equipment para maagang matukoy ang mga ipinagbabawal na gamit at maiwasan ang mga posibleng banta sa seguridad.
11: Yung mga problema po, like yung ganyang mga threats po, na emerging threats po na yan, yan po ay nasusolve naman po yan kung yan o ay nare-report ng maaga. So ay hinihingi lang po ako ng tulong sa ating mga kababayan na sana po mag-report lang po sila sa amin, sa police station, sa mga airport security, even sa mga guards po. Kasi once na-report po yan, pagtutulong-tulungan na po yan ng mga law enforcement agencies na nandun po sa lugar na yon.
10: Kinilala ng Philippine Business for Education o PBED ang mga naging hakbang ng pamahalaan para mapabuti ang sistema ng edukasyon sa bansa. Nanguna dito ang paglalaan ng malaking pondo sa edukasyon. Inangulat ni Carlo Candelaria.
12: Kinilala ng Philippine Business for Education o PBED ang mga naging hakbang ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para mapabuti ang sistema ng edukasyon sa bansa sa kanilang 2026 State of Philippine Education. Kabilang dito ang pagdeklara sa edukasyon bilang pangunahing prioridad ng pamahalaan, paglalahad ng malaking pondo sa edukasyon na katumbas ng 4% ng GDP, pagpapatupad ng mga programa gaya ng Aral Act, pagpapasimple sa mga track sa senior high school at mataas na employability rate ng mga nagsipagtapos sa TESDA. Ipinunto rin ng grupo ang kahalagahan ng maayos na ugnayan ng mga ahensya ng pamahalaan na nakatutok sa sektor ng edukasyon gaya ng DepEd, CHED at TESDA.
13: First time in decades, our education agencies are actually working together. Si Sec. Sunny Angara sa DepEd, si Sec. Kiko sa TESDA, at si Chair Shirley sa CHED. They are coordinating deliberately, intentionally, to close the gaps in our learners' pathways.
12: Gayunman, ayon sa PBED, hindi pa sapat ang mga nagagawang reforma para tuluyang matugunan ang mga suliraning kinakaharap ng edukasyon sa bansa. Binanggit ng grupo na nananatili ang mga hamon sa pagkatuto ng mga mag-aaral batay sa mga lokal at pandaigdigang assessment. Naglatag rin ng PBED ng ilang rekomendasyon kabilang ang pagtiyak na magpapatuloy ang mga reforma sa edukasyon magpalit man ng administrasyon. Naglatag rin ang PBED ng ilang rekomendasyon kabilang ang pagtiyak na magpapatuloy ang mga reforma sa edukasyon magpalit man ng administrasyon, pagpapalakas ng early childhood care and development, pagpapabilis ng mga priority education measures at pakikipagtulungan sa pribadong sektor para mapabuti ang kalidad ng edukasyon sa bansa. Samantala, sa kanyang 2026 State of the Nation Address, binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga hakbang ng pamahalaan para mapabuti ang kalidad ng edukasyon sa bansa, kabilang ang reforma sa senior high school curriculum, pagpapalawak ng mga technical vocational programs, pagtaas ng kalidad ng mga pamantasan, pagpapalakas ng AI literacy, at pagpapatupad ng mga programa sa nutrisyon at kaligtasan ng mga mag-aaral.
14: Magkakasama tayong lahat sa misyong ito, ang pamahalaan, pamilya, paaralan, simbahan, industriya, komunidad. Tatayo ang paaralan bilang pangalawang tahanan para sa kanila. Kaya hinahanda natin ang mga pampublikong paaralan upang tanggapin sila ng bukas palad.
12: Carlo Candelaria para sa Bayan.
5: Kamanis ang bagong pasilidad ng Commission on Filipino Overseas ang binuksan para sa mga kababayan nating OFW sa Cordillera Region. Layon itong mas nilapit pa ang serbisyo at programa para sa mga kinaguriang bagong bayani. Yan ang ulat ni Janice Dennis ng PTV Cordillera.
15: Pinasinayaan sa Baguio City ang bagong extension office ng Commission on Filipinos Overseas na pinangunahan ni Secretary at Chairperson Dante Francis Ang II. Layon ng extension office na may lapit ang serbisyo ng ahensya at matiyak ang karapatan at maprotektahan ang mga Pilipinong permanenteng naninirahan sa ibayong dagat.
16: Kami po nangangalaga sa mga welfare and interest po ng mga permanent and long-term migrants, people you may call the expatriates, Filipinos married to foreign nationals, all of their descendants, those participating in exchange programs. We used to call our constituents OFs. And hopefully with this office, we will bring our services closer not only to those residing in Baguio and environs, but all throughout the Cordilleras and Northern Luzon.
15: Ayon sa tanggapan, mahalagang makita at mamonitor ang mga Filipino overseas dahil malaki ang kanilang ambag sa pag-unlad ng bansa. Iba't ibang programa ang alok ng tanggapan, kabilang na ang pre-departure orientation seminar, balikbayan, lingkod sa kapwa Pilipino, ULID at iba pa. Sa datos ng tanggapan, aabot sa mahigit 6 million na Pilipino ang naninirahan sa ibayong dagat. Aabot naman sa mahigit 800 na Filipino immigrants ang nagmula sa lalawigan ng Benguet.
16: Once they are abroad, once they are settled, they share the success with the Philippines. Hindi lang po yan through their remittances, but many of them do other things. They share their expertise, they conduct missions, they help promote our interest abroad.
15: Binati naman ng lokal na pamahalaan ang tanggapan sa matagumpay na pagbubukas ng bagong opisina.
17: I congratulate the Commission on Filipino Overseas on this important milestone. We look forward to strengthening our partnership in promoting the welfare of Filipinos.
15: Janice Dennis, para sa Bayan.
10: Nag-issue ng sabi ng NBI laban kina dating Congressman Jing Paras at Batangas First District Representative Leandro Leviste kaugnay ng umano human trafficking plot at tangkang paninira laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Inagulat ni Sheila Natividad.
15: Nasagip ng mga operatiba ng National Bureau of Investigation ang kababaihang ito sa isang 5-star hotel sa Malate, Maynila. Ito ay matapos matuklasan ang umano'y pambubugaw sa kanila. Ang talent manager, kalaboso sa isinagawang operasyon, pero hindi ito nagtapos sa pagkakaaresto. Sinabi kasi nitong inutusan umano siya ng dating kongresistang si Jing Paras na mag-recruit ng mga babae at gumawa ng paninira na isang honey trap at human trafficking plot laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Ang bayad umano sa paninira, 5 milyong piso ayon sa arestadong talent manager. Habang ang nagpopondo naman umano rito ay si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Binweltahan din ito ng Malacanang at sinabing kung totoo mang pinagplanuhan ito ng mga itinuturong tao sa likod ng paninira kay ES Recto.
18: Ito ay isang karimari-marim, hindi katanggap-tanggap, hindi makatao, makasarili, power hungry.
15: Pero mariing itinanggi ng dating mambabatas na si Paras ang akusasyon at sinabing pawang kasinungalingan ang lahat ng ito. Sabi rin niya, sa tamang panahon ay sasagutin at patutunayan niyang gawa-gawa lamang ang lahat ng ito. Pinabulaanan din ito ni Representative Leviste at sinabing hindi niya nakausap kahit kailan ang mga taong nagdidiin sa kanya sa human trafficking plot scheme. Pero ang NBI, minabuting mag-issue ng subpoena kina Paras at Leviste para mapakinggan ang kanilang panig.
19: Anyway, there is already the admission and confession ng mga subjects. That's why they're being subpoenaed to clear the light to, kung ano bang participation nila talaga. Kung wala naman at inigi-invento lang itong mga tao na ito, then we are willing to help them to prosecute these personalities.
15: Dagdag pa ni Matibag, nakikipag-ugnayan na rin si ES Recto sa ahensya at magpapadala rin ng kanyang personal na abogado para sa isasagawang investigasyon. At kung sakali anya na hindi sisipot sina Paras at Leviste, sabi ng NBI chief, kinakailangang harapin nila kung ano ang mga darating pang ebidensya.
19: I have to remind the public, no, and everyone that si former Congressman Jing Paras and si Congressman Leandro Leviste were mentioned by the persons na nahuli natin. So as of now, as we speak, they're considered na wala pa talaga, no, na sasabi may kasalanan. So ang punto natin dito, kung anong ebidensya. So they're entitled to due process. No?
15: Sinisilip din ng NBI kung may iba pang nabiktima o target ng nabistong scandal plot. Pero malinaw anila sa ngayon na ang subject ng character assassination ay si ES Recto. Inaasahan namang haharap sina Paras at Leviste sa NBI sa darating na Webes, August 6. Sheila Natividad, para sa Bayan.
5: Sinong PTV host at news anchor ang pinarangalan bilang isa sa mga Philippine television and cinema icons 2026? Samantala, pambata ng Pilipinas sa Miss Supranational 2026, inuwi ang corona sa nasabing international pageant. Yan ang ulat showbiz ni Jana Madrid.
20: Muling naipamalas ang ganda at husay ng mga Pilipino sa Supranational stage nitong weekend, August 1. Matapos magningning sina Katrina Legado at Felipe Marasigan sa International Pageant Competition. Tinanghal na Miss Supranational 2026 si Katrina Legado matapos talunin ang 66 na kandidata sa ginanap na Coronation Night sa Poland. Sa kanyang panalo, naging ikalawang Filipina siya na nag-uwi ng corona matapos ang makasaysayang tagumpay ni Mutyaga Tool noong 2013 na nagtapos din sa 13 taong paghihintay ng Pilipinas para sa titulo. Samantala, matagumpay rin na tinapos ni Felipe Marasigan ang kanyang paglalakbay sa Mr. Supranational 2026 matapos makapasok sa top 20 ng kompetisyon. Muli rin niyang ipinakita ang husay at karisma ng mga Pilipino sa international stage. Ang corona naman ay nasungkit ni Pedro Cordero ng Spain. sa pagganap ni Naligado.
2: Hadlock Magazine 1278.
21: Bubungad sa umaga.
22: Trending issues na pinag-uusapan.
2: Mga programang aabangan.
23: Agahan hanggang hapunan.
2: 66 Informasyon.
24: GIS, your general information station.
25: Radyo Magazine 1278 AM.
26: Radyo Pilipinas.
27: Radyo Publiko.
26: Radyo Pilipinas.
25: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.

inyong napakinggan ang Radyo Magazine 1278 kHz sa inyong mga radyo. Ang studio ng himpilang ito ay matatagpuan sa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. At ang transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Ang himpilang ito ay muling sasahim papawid bukas sa ganap na alas 5 ng umaga. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

Ito ang Himpilang Radyo Magazine, 1278 sa inyong mga radyo. Ang aming studio ay matatagpuan sa ika-apat na palapag ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Isa pong magandang umaga ang aming pagbati sa inyong lahat.

0: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
1: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
2: Ngayon, lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay, pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
1: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
0: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang kisente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.

Pinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 7-3-8.

0: namin kaya sa walang makina, makaya na punta. Sa mayroong makina na po, mag-increase ang production namin sa pangingisda ko.
1: Naada ko kay matabang ma'am kay paningabuhian man ni ma'am, paningabuhian sa mga membro. Ka harvest ani ma'am, amo na po ni siyang i-usab o buhi o kwan ang makita na mo ani ng kwarta kung harvest na.
2: Salamat kayo sa Department of Agriculture, ikaw sa atong pangalang presidente sa Department of Agriculture.

0: El Niño, dakkel ti effect nga kada kami nga manalon. Handa nga rice farmers, all crops, ket kasapulan iti tudo. Tamo tayo mo, uri kasatno iti panangtarakan tayo, panangitid tayo aming nga kasapulan, di jay mula. Naawan iti number one, tudo, danum ti kailangan iti maysa nga mula. Kas kayarigan iti maysa nga datayo nga tao, naawan iti danum. Hantay nagbiag kastamot ma'am iti, sir, iti mula. Nangag ko ijay radyo nga ada iti iruswat da nga cloud seeding. Isu nga agyamyaman kami, agyaman tay amin kinyapo. Ta di yung urayan tayo nga ipaay na nga tulog at addan. Nga para kinya, kahit pula unay nga agtultuloy la tada iti cloud seeding, taamo tayo ijay magat dam. Kutdakil iti pakinabang mi dito baba. Kita, di pa nang interview dati ni Mr. Engineer Dimuloy, kas na marigatan ngay mga ngumato di jay danong. Kit adon iti napiktaran nga taltalon. Agasan na jay rice area na agring-ring nga. Kit kaslakada kami mo't dito ma'am. Iso nga, iti, dito itaadan iti tudo. Praise the Lord. Ni Apo Diyos man nakabalin unay, patatgan na tayo nga pinarswana. Numampay, aduti na basbasulan tayo nun. Adatay latang, si tayo adatay latang kuana.
1: Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hating ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kagabay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang Agrikultura. Samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Limang minuto na kapitbahay makalipas. Ang alas 5 ng madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Araw na po tayo ng Martes ngayon, Agosto 4, 2026. Ngayon po sa mga nasa lakbayin, motorisa natin yung mga biyahero-biyahero ng karne, ng baboy, ng baka, ng manok, ng isda. Ingat po lamang at pagka hindi kaya, gilid-gilid lang. Importante ho yung power na panahon, 15-30 minutes, okay na ho yun. Natin balikan ho yung manibela. Bawal po ang tutulog-tulog sa manibela, bawal ho ang pikon sa kalsada. Pakigising lang si Mamang Chuper, baka iidlip-idlip ho yan. Idelikado yan, iwas aksidente, iwas ako na tayo ho. Sa ganun eh, kompleto sa rekatos yung makababalik po sa pili ng mga mahal sa buhay. Lahat po naman ang piyembro ng pamilya. Welcome mo sa ating palatuntunan sa Usapang Agrikultura. Muli ating pagbati ng isang magandang umaga sa ating mga bayaning magsasaka. Sa matatapang ho nating manging isda at tagusuyan sa kanikin lang nanay, tatay, sa lolo at lola. At po ng miyembro ng pamilya ano ho. Paluzon, Visayas at Mindanao, sabay-sabay tayong napapahinggan. Sa lahat po ng himpilan ng Radyo Pilipinas. Ito tayo sa 7-8 kilos sa AM, nasa 104.3 Capital po tayo sa FM. Kapanin po natin ang social media. Po Radyo Television, ang Japan DWC, ICM, Pidig, Ilocos Norte. Good morning, Mayora Gina. Diyan na dyan po naman sa Mid DWCJ. Alaluigan po naman ng Cagayan. O, pero nag-landfall. Ay, yung bagyo. Pagabi, humina na po yung bagyong yan. Ano ho? At dahil nga po sa pinakita nitong paghina, may naging low pressure area na lamang. Para bagang nagbigay daan sa pagiging kampiyon, ating Pinoy tennis player na si Alex Ayala. Congratulations, Alex! Una-unahan niya sa kanyang WTA singles. Kailangan na rin home premium ng kanyang naiuwi. Mamaya sisilipin natin yan. Ay, ang bagyong Luis ay humina na nga po at naging isang LPA na lamang bandang alas 8 agabi. Inanggal na rin po ang lahat po ng tropical cyclone wind signal dito sa ating bansa. Gayunpaman, yan po ay magdudulot to ng mga pag-ulan pa rin. Labi ng LPO na yan, ang Southwest Monsoon, yung habagat. At ang malapit po naman si Typhoon Dolphin. Nabangalan, Typhoon Dolphin. Ang bahagi po ng ating bansa, particular po naman sa Northern Luzon. Ito po sa masamang panahon, nagpatupad po ng suspensyon sa mga klase trabaho sa gobyerno. Agosto 4. Lang pasok, elementarya hanggang high school, all levels ang Cagayan. Ilang po ang bayan ng Aparito, Quiquero City, ang Isabela, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Apayao, Abra. Iwasan po yung baha, manatiling ligtas sa lugar. Nakatira po sa malapit sa mga ilog, bumababang mga komunidad. Apayon din po ang mga nasa bulabundoking lugar sa Northern Luzon. Naging alert rin po naman sa posibleng pagguho ng lupa. Tingnan po ninyong official na Facebook page ng inyong lokal na pamahalaan. No? Sa mga localized suspension o emergency hotlines, importante ho yan, dapat alam nyo ho yan. Ayon nga po sa huling ulad, may bagong LPA. Anan mo kagabi sa West Philippine Sea. May particular sa may baybayin po ng San Fernando City, La Union. Tumusil po ng traksyon ang hangin mula po naman sa huminang bagyong si Luis at sa bulubundukin po naman ng Cordillera. Ay bukod po sa Northern Luzon, nagkasila na rin ang face-to-face classes sa iba pa ang LGU. Po sa pinalakasong habagat, Baguio City, all levels, walang face-to-face. Lumipat po na sa online alternative learning. Ang Bataan, all levels, public and private. Ang Kasinan po naman, all levels, public and private pa rin. Ang Tarlac, all levels, public and private. Ang Kalumpit, Bulacan, all levels, public at private po naman. May pag-uulat po na halos nasa 500 pasahero pong na-stranded sa ilang pantalan. Po sa panganib na paglalayag sa seaboards ng Hilagang Luzon, dulot po naman sa mga panahon. Mabot naman sa mahigit po naman 1,500 pamilya ang nakaranas ng epekto ng ulan ayon po naman sa tanggapan ho ng DSWD. Lagi na panahon dito sa Metro Manila, gapo na may mahina hanggang sa katamtamang mga pag-ulan at thunderstorms sa temperature natin nasa 26 hanggang 29 degrees Celsius po naman. Ilocos Region at GAR, sa aming katamtaman hanggang sa malakas sa pag-ulan, maaaring magdulot po ng flash floods. Ikol at Visayas, maulap na may isolated thunderstorm dahil pa rin po naman sa habagat. Nanatiling maulap na may patuloy na pag-ulan, pagkulog, pagidlat ang buong Cordillera at Visayas Region ay yung CAR. Po sa epekto ng LPA pa rin po at pinalakas po ng habagat. At taas po ang orange rainfall warning sa malaking bahagi po ng Benguet. Ang ulogang banta po ang baha at landslide. Ah, kaya ito yung lagay ng panahon dyan sa may parte ho ng CAR. Ang Baguio City, katamtaman hanggang sa malakas sa buhos ng ulan ay lumalamig ho rin. Lalaro po naman sa 18 degrees Celsius hanggang 21 degrees Celsius. Ang atong Benguet, at talaga naman ubod lamig ho rin. Mas malamig ang klima doon kasi patuloy na rin pang pag-ulan. Temperature doon nasa 16 degrees Celsius hanggang 19. Ang iba pang bahagi po ng CAR, kagaya po ng Abra, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ibagao, ay maranasan din po ng mga light to moderate at kung minsan ay malalakas na mga pag-ulan. Nga po, samantala ng bahag pag-uho ng lupa, official na rin po ang sinuspinde ang kalase ngayong araw. Baguio City. All levels, public at private, kung lumipat po na sa online alternative learning mode. Ang ATOC, preschool hanggang senior high school, public at private. Ang Tublay, all levels, public and private, ang Kabangan. Bungas sa Blantuma, Itogon at Kabayan. School hanggang senior high school, public and private po naman. Pinapayuhan po yung mga motoristang dumadaan ho dyan na mag-ingat o iwasan muna. Bumabiyay po sa Baguio, Bontoc Road, Halsema Highway. Tigulang na sa kilometer 24 at kilometer 27 sa Kaliking, ATOC, Benguet. Ang bahagi niya ay one lane passable lamang sa naganap na road slip o bahagi ang pag-uho po ng kalsada. Naglagay po ng mga early warning device ng DPWH at Bureau of Fire Protection. Kung kayo po ay nandyan sa car, mangyari mapagunayan po sa inyong lakal na MDRRM ho. Agar ang mga saklolo ho. Pumayin po natin ang nakatira dyan sa car na lugar na yan.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Nasunod ang Radyo Pilipinas. 12 minuto kapit pa ay makalipas ang alas 5 na madaling araw. Rin po naman ninyo abang lingkod ka, Hero, Hero, Ilustre, Robregado. Bawal ang tutulog-tulog sa manibela. Bawal ang pikon sa kalsada.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Ating mga headliners, higit kalating milyong hektare ng standing crops, binabantayan po ng Department of Agriculture sa gitna ng banta ng bagyong si Luis.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
2: Farmers Group, humiling po naman ng 30% na safeguard duty sa rice imports.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
2: At FDA, pinararecall o pinatanggal po naman sa merkado ang dalawang cosmetic products na naglalaman po naman ng delikadong sangkal.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Galaw-galaw para hindi pumana. Bawal po ang tutulog-tulog sa manibela. Bawal ang pikon sa kalsada. Congratulations muli sa ating Pinay tennis player, Alex Ayala. Gumaba po ng kasaysayan sa daigdig po ng tennis. Ano ho? Nauna sa kanyang WTA singles. So, dumami pa sana ang lahi mo. Okay, nakalaban ho niya ang Amerikano. Ano pa pangalan nun? Yung Amerikana? Sa Washington, D.C. Na suspend pa yung laro nila kasi nga sa sama ng panahon, ano? Nagkaroon din ng medicine stealer pa eh. Anong panahon? So, sa simula, medyo naman yung kabila. Babi ho ni Alex, tuloy-tuloy na. Hindi mo yung kalaban niyang katong galing Amerikana, ha? Eh, number one fan pala ni, ano? Ni Alex Ayala. Kaya siya talaga iniundoso na rin niya na ito yung susunod na makabagong panahon. Ikilalanin ho sa daigdig ho ng tennis. Lakin mo, Pinoy na Pinoy. Congratulations, Alex Ayala!
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipino.
2: Ay, mga nasingin ho ng Meralco sa mga consumer ito, mas malaki kaysa sa dapat nilang bawiin ayon sa ARC. Hindi muna natin ang mga detalye ng balitang yan. Nakatutok mo naman si J. Mark Dagcala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Kinumpirma ng Energy Regulatory Commission na mayroong mahigit 8 bilyong pisong under recoveries na o dapat singilin sa mga customer nito. Ang Manila Electric Company o Meralco, ito para sa mga hindi na bawing gastusin na naturang power distributor gaya ng generation, transmission systems loss at real property tax. Gayunman, sinabi ng ERC na ang under recovery sa Meralco ay mas mababa kumpara sa 30.14 million pesos na over recoveries o mga nasigil na nito sa kanilang mga customer na dapat itong isauli o i-refund. Kabilang sa mga sobrang nasingil na Meralco, ang kanilang lifeline subsidy, senior citizen discount at local franchise tax sa loob ng 1 hanggang 36 na buwan. Ayon kay ERC Chairman Attorney Francis Arturnino Juan, dapat tiyakin na Meralco na walang labis o kulang sa bayarin ng publiko at ito'y para lamang maibayad sa mga power generator, grid operator at sa buwis na ipinapataw ng pamahalaan. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Amo ba ninyong bago marating yung kampinato, naging giant killer itong si Ayala. Pinatalsik po niya ang ilang malalaking pangalan sa buong mundo po naman ng tennis. Isa-isahin natin yan. Magandang pagkwentuhan po ito eh. DA magsasagawa ng joint price at supply monitoring ngayong araw. May detalye ng balita dyan si Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Isang special joint price at supply monitoring ang nakatakda ikasa ngayong araw ng Department of Agriculture katuwang ang iba pang ahensya ng gobyerno. Pangunahan ng monitoring ni DA Secretary Francisco Chularal Jr. kasama pa ang ibang opisyal mula sa Food Terminal Incorporated, PNP at DA Amas. Isasagwang inspeksyon sa isang palengke sa Las Piñas City. Bukod sa presyo ng bigas, susuriin din ang presyo at supply ng iba pang pangunahing bilihin gaya ng karne, gulay at isda para matiyak na sapat ang supply at naayon ang mga ito sa itinakdang presyo. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Masyadong katat yung iba. Gusto malaman niya susunod na laban ni Danny Ayala. Susunod niyang laban, parang bukas agad eh. Oh, doon po sa WTA 1000 Toronto Open. Yun. At bagong nga naging giant killer yan. Yun natin nangyayari eh. Round of 32, tinalo niyang Olympic at Asian Games champion na si Seng Kinwen. Second round, pinatalsik niya defending champion na si Leila Fernandez. The finals, biligo naman ang world number 10 si Elina Svitolina. Sa semifinals, dinurog niya ang dating world number 1 na si Naomi Osaka. Score na 6-4, 6-2. Ano ho? At dito nga sa kanyang tagumpay na kay Jessica Pegula. Tapos yung lamang sa score na 4-6, 6-4, 6-0. 4 naman kay Ayala. Ano ho? At kauna-unahang WTA Tour Singles title po sa Mubadala DC Open. Kauna-unahang Pinay sa kasaysayan po na nakasunggit ng corona sa isang WTA 500 tournament.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipino.
2: Sarap ipagbunyin lahing gayo manggi. Kanya na mga balita, dapat yan umiego. Kayong balita, eh, humihibla sa mga kasaysayan po ng pangungurakot. Ang usapin naman yan. Kaumay ho yun. Sa mga detalye ng ating balita, mahigit lang binabantayan ng Department of Agriculture ng posibleng epekto ng bagyong Luis sa sektoro ng pagsaka. Mabuti na lamang, eh, yumuko ito humina eh. At ayaw sa pinakuling pagtiyan ng DA, maaaring maapektuhan ng bagyong nasa kalating milyong hektare ng starting crops kung saan mayuriya, yung mga sakahan po naman ang balay. Nakabuang bilang 444,926 na hektarya ang mga taniman ng balay habang 102,602 tani naman ang taniman po naman ng mais. Sa mga balayan, nasa 19% ang nasa seeding stage, 73% ang nasa vegetative stage, 10% po naman nasa reproductive stage, 2% maturity stage. Tuloy naman ay ipagtulungan ng DA sa mga regional field offices at ibang concerned agencies matukoy ang mga lugar na posibleng maapektuhan. Papaghandaan po naman ang kinakailangang intervensyon.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Agad-agad tayo ng report. Punta tayo ng Butuan. Enteng bigas meron na nilusad sa Kicharaw, Agusan del Norte, 4,000 residente. Target pong makikinabang hurian. Hindi natin ang mag-detail ng balitang yan. Nakatutok po naman sa ADS, Radyo Pilipinas, Butuan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Abot kayang presyo ng bigas, mabibili na matapos ilunsad ng pamahalaan ang programang Benteng Bigas Meron Na sa bayan ng Kicharaw, Agusan del Norte nitong nagdaang Sabado. Sa ilalim ng programa, nasa 4,000 benepisyaryo ang inaasahang makakabili ng dekalidad na bigas sa halagang 20 piso kada kilo. Kabilang sa mga prioridad na makikinabang ang mga magsasaka, mangingisda, indigent families, solo parents, indigenous people o IPs, person with disabilities o PWDs at senior citizens. Ang Benteng Bigas Meron Na ay bahagi ng kadiwa ng Pangulo, isang programa ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ipinatutupad sa pamamagitan ng pagtutulungan ng Department of Agriculture at ng mga lokal na pamahalaan. Layunin ng programa na mapagaan ang gastusin ng mga pamilyang Pilipino sa pagbili ng pangunahing pagkain, habang pinalalakas din ang kakayahan ng NFA na makabili ng mas maraming palay mula sa mga lokal na magsasaka. Kaya naman, laking pasasalamat ng mga benepisyaryo sa mas murang bigas. Patuloy na pinalalawak ng pamahalaan ang implementasyon ng Benteng Bigas Meron Na sa iba't ibang bahagi ng karaga upang mas maraming Pilipino ang makabili ng abot kayang presyo ng bigas kasabay ng pagsusulong ng food security sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, May Diaz, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Maraming salamat, May Diaz, Radyo Pilipinas, Butuan. Ibalik na po ha yung mga parlor at mga opisina po dyan sa Butuan City. Matapos po yung kailang selebrasyon ng 76 Adlaw Hong Butuan. Matapos na yung kanyang long weekend po riyan. Regular na muli yung klase at mga transaksyon sa gobyerno. Yung mga sinuspindi po kasi trabaho dyan at klase kahapon. Ni Mayor Lawrence Porton. Good morning, Mayor. Po sa Charter Day ng lungsod. Ano ho? Muli po ang Butuan on, ang nakisa sa mga aktividad ng pagdiriwang bago nagtapos ang selebrasyon. Thank you, thank you.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
2: Po naman tayo sa Albay, sa Bicol. Mga pinamahaging tokens, sige na po naman ang zona gawa sa Albay. Minati ng mga kompletong detalye ng balitang yan. Nakatutok po naman si Paul Hapin, Radyo Pilipinas, Albay.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Isang Bicolanong designer ang nasa likod ng opisyal na token na ginamit sa 2026 State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa RCB Crafts and Design, si Gerb Balaoro ang nagdesenyo ng opisyal na token habang ang kanilang kumpanya ang nagsilbing official token provider para sa SONA 2026. Binahagi ng kumpanya na malaking hamon na pagbuo ng libo-libong token sa loob ng wala pang isang buwan, lalo nang madagdagan pa ang mga last minute orders. Sa kabila nito, natapos at naihatid nila ang lahat ng orders sa oras sa tulong ng dedikasyon at pagtutulungan ng kanilang buong team. Nagpasalamat naman ang RCB Crafts and Design sa lahat na naging bahagi ng proyekto at sinabing isang karangalan ang makapag-ambag sa isang mahalagang pambansang okasyon. Samantala, nagpaabot din ang pagbati ang Department of Trade and Industry Bicol sa RCB Crafts at kay Gerb Balaoro at kinilala ang kanilang likha bilang isang makabuluhang ambag sa kasaysayan ng bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Malapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
2: Maraming salamat po, Lapin, Radyo Pilipinas, Albay. Ay, dyan sa Albay ho ngayon. Lang pasok ngayon ho, lahat ng antas ng klase dyan sa Albay ho. Ay, yung masamang panahon, duli po ng LPA na pilakas ho ng habagat. Pero dyan po naman sa mga biyahe sa Pantalan, normal na sa operasyon. Patapos yung suspindi na nakarang weekend. Kaya normal ang operasyon sa mga sasakyan pandaka dyan po sa Tobacco Port, sa Tobacco City, dyan sa Albay. Good morning sa mga Oragon.
1: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
2: Samantala, National Irrigation Administration inihayag na nakapagsimula ng makapagtanim ng palay ang mga magsasaka na nasa kanilang pangangasiwa po naman. Detalye ng balita si Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Baguio.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Inihayag ng National Irrigation Administration Cordillera na nanatiling sapat ang supply ng tubig sa mga pangunahing ilog na pinagmumulan ng irigasyon para sa mga sakahan sa rehiyon maliban sa lalawigan ng Apayao. Ayon kay Engineer Sammy Kimbungan, Division Manager for Engineering and Operation, malaking tulong ang magkakasunod na bagyo na dumaan sa Hilagang Luzon noong nakaraang buwan. Pagamat hindi direktang tumama sa Cordillera ang mga bagyo, pinalakas nito ang habagat na nagdulot ng tuloy-tuloy na pag-ulan. Dahil naging sapat ang tubig, ay nakapagsimula ang mga magsasaka para sa kanilang wet cropping season. Inaasahan ng NIA na magiging maayos ang pagtatanim ng palay sa mga lugar na sakop ng kanilang sistema ng irigasyon. Gayunpaman, nanatiling naka-alerto ang ahensya sa posibleng epekto ng El Nino sa mga susunod na buwan. Pinayuhan ni Engineer Kimbungan ang mga magsasakang nasa laylayan o dulong bahagi ng irrigation system na magtanim ng mga early maturing high value crops upang mabawasan ang panganib sakaling bumaba ang supply ng tubig. Batay sa pagtaya ng NIACAR, mahigit 2,000 ektaryang lupang sakahan sa Cordillera ang maaring maapektuhan kung lalala ang epekto ng El Nino. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City.
1: Usapan agrikultura. Usapan agrikultura.
2: Maraming salamat, Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Baguio. O dyan po sa Baguio, ha? Kompirmado na wala pong klase. Hindi daw ang face-to-face classes, ano, sa lipo ng antas. Matumina po at naging LPA na lamang yung Tropical Depression Luis, yung LPA na nabupo dyan sa West Philippine Sea. Dahil dyan, kalalakas po ng habagat, ano, dadala na patuloy at malakas sa pag-ulan sa Baguio at buong rehiyon po naman ng Cordillera. Good morning, Baguio. Thank you.
1: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura.
2: Mandala ay na pa Ilocos Region. Napagpalabas po naman na higit sa 153,000 mga sako ng bigas para po sa benteng bigas. Meron na program. Detalye ng balita dyan si Albert Cavilla, Radyo Pilipinas sa Go-O.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Food Authority Region 1 sa pagsuporta sa implementasyon ng Benteng Bigas Meron na Program kung saan umabot na sa 153,649 na sako ng tig 50 kilo ng bigas ang naaprubahang ilabas para sa programa. Katumbas ito ng 7,682,450 na kilo ng bigas na inilaan upang matiyak ang tuloy-tuloy na supply ng abot kaya at di kalidad na bigas para sa mga benepisyaryo. Batay sa tala ng NFA Region 1, 36,411 na sako ang naprubahan noong 2025 habang 117,238 na sako naman ang naprubahan ngayong 2026 sa ilalim ng administrative order na ipinatupad noong Hunyo. Ayon sa ahensya, layunin ng programa na mapalawak ang access ng mas maraming pamilyang Pilipino sa murang bigas habang pinananatili nitong matatag ang supply ng pangunahing pagkain sa rehiyon. Patuloy ding nakikipag-ugnayan ng NFA sa mga lokal na pamahalaan at iba pang katuwang na ahensya upang matiyak ang maayos at mabilis na distribusyon ng bigas sa mga kwalipikadong benepisyaryo. Bahagi ang Benteng Bigas Meron na Program ng mga hakbang ng pamahalaan upang palakasin ang food security, mapanatili ang sapat na supply ng bigas at makatulong sa pagpapagaan ng gastusin ng mga pamilyang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Albert Cavilla, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Ago.
1: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
2: Maraming salamat, Albert Cavilla ng Radyo Pilipinas, Ago. Oh, wala din pong pasok dyan, ho. Lahat ng antas sa paralan at mga opisina po naman sa gobyerno, ho. Bayan ng Ago at buong probinsya po ng La Union. Patuloy na epekto po ng bagyong si Luis at habagat po naman. Nakataas po ang orange rainfall warning sa lugar. Kaya malawak ang suspension po para sa kaligtasan po naman ng lahat. All levels po yan, ha? Hindi itong klase sa parehong pampubliko at pribadong paralan. Diyan po naman sa lalawigin po ng Agoo. Good morning. Gandang maga, Agoo.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito.
2: Samantala, City Agriculture Office po naman ng Zamboanga naman. Patuloy po ang paghati ng tulong sa mga residente na pinipang bahagi po naman ng lungsod. Ang detalye, nakatutok dyan si Bless Eboyan, Lamar, Radyo Pilipinas, Zamboanga.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Mas pinalapit ng Office of the City Agriculturist o OCA ang mga serbisyong pang-agrikultura sa mga residente ng Zamboanga City sa pamamagitan ng ugnayan sa barangay kum serbisyo caravan ng pamahalaan. Pinangunahan ng tanggapan sa ilalim ng kanilang information section, katuwang ang Department of the Interior and Local Government o DILG at ang lokal na pamahalaan ng Zamboanga upang maghatid ng iba't ibang serbisyo ng pamahalaan sa mga komunidad. Sa isinagawang caravan na mahagi ang OCA ng iba't ibang uri ng seedlings ng gulay upang hikayatin ang mga residente na magtanim sa kanilang mga bakuran at komunidad. Namigay rin ito ng Information, Education and Communication o IEC materials at nagsagawa ng Agri-Fishery Technology Consultations upang matulungan ang mga magsasaka at mangingisda sa kanilang mga suliranin sa produksyon. Isinagawa rin ang on-site registration para sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA, FishR at Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC Boat Insurance. Sa pamamagitan nito, mas madaling makapagparehistro ang mga mangingisda at makakuha ng insurance para sa kanilang mga bangka, gayon din ang pagtupad sa mga kinakailangang rehistro at lisensya. Patuloy namang isinusulong ng Office of the City Agriculturist ang mga programang nagpapalakas sa seguridad sa pagkain, sumusuporta sa kabuhayan ng mga magsasaka at mangingisda at nagtitiyak na ang mahahalagang serbisyong pang-agrikultura ay naaabot maging ng mga komunidad sa kanayunan at baybayin. Para sa Bagong Pilipinas, Bless Eboyan Lamar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
2: Maraming salamat, Bless Eboyan Lamar ng Radyo Pilipinas, Zamboanga. At dyan sa Zamboanga, wala namang anunsyo, no? Lawakan kasi rin ng klase. Binabantayan po at natutok residente, mariling mapagmatsyag sa mga biglaan po namang abiso naman. Ayon, ay nailigtas na tasigay po ng Philippine Air Force Reservist ang 7 guro at isang bankero matapos lumubog ang kailan sa kanyang pambot po sa Sakol Island habang patungo sa isang outreach mission and pa rin po naman sa Zamboanga. Good morning, gandang maga, Zamboanga.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
2: Naman tayo ng Batanes. Negosyong wakay sa Batanes. Ano kaya yun? Palalakas yan sa tulong po ng DA BES. Bea Gaza de Guzman ng Radyo Pilipinas, Batanes sa detalye.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Sa mailalim ang mga miyembro ng Chanarien Tukun Farmers Association sa Learning at Exposure Activity sa Lamak Multipurpose Cooperative sa Pinamungahan, Cebu. Pinangunahan ito ng Department of Agriculture Batanes Experiment Station o DABES bilang bahagi ng proyektong pinopondohan ng Department of Agriculture Bureau of Agricultural Research o DABAR para sa pagbuo ng mga produkto mula sa wakay o kamote. Sa ginanap na oryentasyon, binigyang diin ni Lamak Deputy General Manager Limoko na ang susi sa tagumpay ng isang kooperatiba ay ang bayanihan, pagkakaisa at pagkakaroon ng iisang layunin ng mga miyembro nito. Bukod sa teorya, sumalang din ang mga magsasaka sa aktual na pagpoproseso ng pagkain sa loob ng mga FDA-registered facilities na sumusunod sa good manufacturing practices. Dito, personal nilang natutunan ang tamang pamantayan sa produksyon at food safety, pagpapaganda ng packaging at kalidad ng produkto, ganun din ang wastong pamamahala sa negosyo ng kooperatiba. Inaasahan na ang malaking karanasang ito magagamit ng grupo upang mapalakas ang kanilang kakayahan sa pagpapatakbo ng negosyo ng pagkaing gawa sa wakay pagbalik nila sa Batanes. Mula Batanes, Bea Gaza de Guzman, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
2: Maraming salamat, Radyo Pilipinas, Batanes. Nagraranas sa Batanes yun ng maulap na kalangitan. Ano ho? Pagkapag-ulan, dahil na rin po sa paggalaw ng bagyong si Luis. Ano ho? At ingat tayo sa ating mga kababayan po dyan sa Batanes. Morning Batanes, gandang umaga Batanes. Mabalik po kami sa dali po lamang. Alam mo na mahalagang paalala.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
11: Magandang araw. Si Ding Dong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangan handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, hashtag, panatag ang may alam.
12: Sampung taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anniversary ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
13: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
12: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan ito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
13: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
12: Ang 10th anniversary ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
14: Radyo Pilipinas,
15: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
16: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipino.
2: Sa mga nagtatanong pa rin kay Alex Ayala, ho. Napananunan po nito ang ilaban niya sa Mubadalab DC Open. Nasa hot $252,000, katumbas ho yan, humigit kumulang sa 15.4 na milyong piso. Yan ang malaking cash prize na nakuha niya mula sa isang solong tournament sa taong ito. Salamatan natin, no? Nagkaroon po ng 27.55% na magtaas ng premyo, eh. O sa WTA Singles Champion, para po nung nakalipas sa taon. Ganda ng timing, ano? Ah, so magkano naman na iuwi nito? Wala nang maging professional tennis player si Ayala, ha? Punta po sa kabuang $2,649,015. Kanyang official na career prize money sa tala po ng WTA Tour. Kalagang niya katumbas po ng $154.5 million. Akin po ang tinalon ng kanyang kita ngayong taon dahil sa kanyang mga tagumpay, pang malaking WTA tournament po naman. Ayan. At siyempre, may babawas po dyan, oh. Kita ng mga employers, babawasan po ng buwis yan. Karaniwan siya sa Amerika, 30%. Gastusin sa team. Sa coach, sa mga trainer, sa airfare, sa hotel, mga gastusin sa mag-ikot sa buong mundo, nandun din yan. May iba pang kita. Sponsorship, ano ho? Mahiwalay na kita yung sponsorship. Ang malaki din yun, ano. Susunod na laban ni Alex Ayala. Kanapin po sa National Bank Open, isang kakilalang WTA 1000 tournament po sa Toronto, Canada ngayong linggo. Parang bukas na nga huya tayo eh. Magsisimula siya agad sa second round, round of 32. Ang kanyang makakalaban, si Alicia Parks mula sa United States, Victoria Jimenez Kisintseva, ang qualifier mula po naman sa Andorra. Paano panoorin dito sa Pinas? O sa mga nagtatanong sa atin, paano daw panoorin? Broadcast. Papanood po yung kanyang laban ng live sa Pilipinas sa magitan po ng DAZNPH. DAZNPH. Mapapanood dyan. Kita niyo aktual na laro ng ating kababayang superstar. Angan po ng tennis. Alex Ayala, congratulations, madam.
16: Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Bubunyi lahing kayo manggi. Ay, kay si Bigol naman. Ay, nagsagawa ng inspeksyon sa bandang mga nag-alaga po ng itik sa Awas Albay para sa insurance. Kasi hindi ko pa narating yan. Pero dyan galing yung lahing namin. Eh. Natin ang mga detalye ng balita sa Diana Mendez, Radyo Pilipinas Albay.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Inspeksyon ng Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC Bicol ang 800 itik na pagmamay-ari ni Anita Rillores ng Barangay Saban, Uwas, Albay bilang bahagi ng proseso ng pagpaparehistro ng mga ito sa Livestock Insurance Program ng ahensya. Ayon sa PCIC Bicol, mahalagang isagawang inspeksyon bago maisailalim sa insurance ang mga hayop upang matiyak ang wastong dokumentasyon at verifikasyon ng mga alagang itik. Sinuri rin ang mga tauhan ng ahensya ang kondisyon ng pasilidad kabilang ang struktura at mga pamamaraan sa pangangalaga ng mga alagang hayop. Patuloy namang isinusulong ng PCIC ang Livestock Insurance Program upang mabigyan ng proteksyon ang mga livestock raiser laban sa posibleng pagkalugi dulot ng sakit, kalamidad at iba pang banta sa kanilang kabuhayan. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
16: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
2: Salma, sa mga pantalan dyan sa Tabaco Port, ano, balik na po yung operasyon dyan. Oh. Ay hiniling po ng Federation of Reformers at magsasakit po naman party list sa Tariff Commission na pagpato po ng 30% safeguard duty. Ang mga iniyang katatabigas upang maprotektahan ang mga lokal na magsasaka. Ayon sa FFF, National Manager Raul Montemayor, ang dulot ng malaking pinsala sa rice farmers na pagdas po ng rice import sa matapos ipatapahan ang RTLO noong 2019. Binito na mapropos sa average sa 3.446 million metric tons kada taon. Rice imports matapos ang batas, halos triple kumpara po naman sa nakalipas na taon. Ipag-usapan natin yung ano ba yung itik Pinas production. Kaming itik, di ba? Patero siya eh, di ba? Alamin natin yung paano umiikot ng mundo niyan. Alamin natin yung mga bagay na sinasagawa para ito ay mas mapataas pa yung kita sa mga ilang inovasyon na ginagawa ng mga kinuukulan. Ano ho? Lalo na ng Central Luzon State University. Para lang po sa agrikultura na maraming tinutuklas naman talaga. Nakasama natin si Dr. Aldrin Badwa. Pamilya na ko sa mga Badwa, mga taga-Pangasinan nito. Yung schoolmate ko nung college, Badwa yun eh. Alam mo yung tatlo kaming magbabarkada. Si Rizalino Badwa, Lito Bayona. Hindi ni Rizal, isa kamatayan ni Rizal. Oh. Dr. Aldrin Badwa, magandang umaga po. Welcome mo sa Radyo Pilipinas, Usapang Agrikultura. Si Kahir po, magandang umaga po sa inyo dyan.
18: Magandang umaga din po, Kahiro. Tama po, Badwa from Pangasinan po kami.
2: Ano, sa Omingan?
18: Opo.
2: Tapos nung tayog na.
18: Opo.
2: Kurado ka mag-anak mo si Rizalino Badwa. Yun yan, mate ko nung college yan. Yung tatlo lang kami, yung dalaw, yung isa, parehong si Rizal eh. Jose Lito, isa Rizalino. Matayan, isa, kapanganakan. Isa nagpaalam na si Badwa. Pero ikaw buhay na buhay, Director. Direk, mag-usapan nga ho natin. Ano, welcome po sa Radyo Pilipinas sa Usapang Agrikultura. Ano, ano ba tong Itik Pinas Production na yan? Bigyan nyo nga kami ng pagkaalam at pagkatuto sa usaping ito.
18: Yes po. Ang Itik Pinas Production ay ito po ay pagpapalaki ng Itik Pinas din. Kumbaga ito ay yung duck. Pero improve po ito na lahi ng itik. Na kung saan dinevelop po ito ng DOST Picard at ng BAI sa pamamagitan po ng selective breeding. Nagkaroon po ito ng mas mataas na production ng itlog, mas magandang kalusugan at mas mahusay na kakayanan upang umangkop po sa ating kondisyon dito sa Pilipinas. So,
2: Dok, andin nandiyo kayo sa Muñiz Nueva Ecija ngayon?
18: Yes, sir. Andito po ako ngayon.
2: Andiyo kayo sa Central Luzon State University. Eh, nagsimula yan April 1907 eh. Mo ba yan?
18: Ay, opo. Matagal na po.
2: Okay. Kilala sa husay at yung pamantasan nyo sa pagdating po sa agrikultura at saka pagkaasahan. May maiba-ibang kurso rin dyan. Merong agham, edukasyon, enerhiya at maging sa sining. Pero itong Itik Pinas Production, kailan po ito pinasimulan nyo itong programang ito?
18: Ang aming pong programa ay nag-umpisa po bago pa po ng 2020s. Pero yung pong programa po namin ng extension, yung pong tinatawag namin na Techno Village Development Program para sa establishment ng mga production ng itik. Itik Pinas ay 2021 po.
2: 2021 pa?
18: Apo.

0: ang production niya sa 15 to 20 or higher pa po kumpara po sa ating itik pateros. Kung maganda po ang pag-aalaga nito, ay talagang maganda po ang ibibigay niyang performance po.
1: Layon po nito magtatagpo ng mga multiplier farms.
0: Po.
1: Multiplier farms po ang layon nito.
0: Yung pong aming farm po dito sa CLSU ay multiplier farm, pero kami po ay nag-i-establish po ng mga farms po sa mga level ng mga farmers na kung saan sila naman po ay nagpo-produce ng pangbenta po na mga itlog at pinoproseso din po yung mga itlog po na napoproduce po ng mga farmers.
1: Pero matanong ko lang, baka doon sa nag-iisip, bakit to Pateros ang naging baluarte ng balot? Ha? Hindi Makati, hindi Quezon City, pwedeng Las Piñas kasi pag Las Piñas, asin, di ba? Nga pa Pateros.
0: Doon po si ang unang maraming nagproseso po ng duck eggs po. Pero ngayon po ang isa po na pinakamataas ang produksyon ng para po sa balut at sa salted egg ay ang Central Luzon.
1: Oh, Central Luzon. Pero meron daw hong tatlong pangunahing uri o yung strains ng itik Pinas, ano ho? Ah, nakadesensyo sa kanya iba-ibang pangangailangan. Sa inyo na nga po, manggaling ang paliwanag, ano po yung itik Pinas na itim, itik Pinas na kaki, itik Pinas na kayumanggi? Wala bang itik Pinas na negro?
0: Yun po kasing itik Pinas itim at yung pong or yung pong kayumanggi ay siya po yung commercial line po natin. Ibig sabihin, ito po yung talagang pinapa-distribute natin at binibili ng ating mga farmers kasi po ito po yung pinaka-hybrid po niya. Yun po kasing itim ay yun po yung pinaka ginagawang palahi po natin sa ating mga dinidistribute na mga itik po.
1: Oh, anong mga katangi ang physical at kakayahan? Anong pagdating sa production performance, kamusta po ito?
0: Yung pong ang talaga po kasing gusto natin na mapalawak ang promotion ay ang yung itik Pinas Kayumanggi. Ang performance po niya ay higher po ng mataas ang itlog, 20, around 15 to 20% higher than yung Pateros po. At nagpitik po yung kanyang yung pangingitlog, laying rate ang tawag po, 80 to 90%. At mas maaga po itong mangitlog. Ibig sabihin ay
1: 2 weeks lang yata yan eh.
0: Po?
1: Tama ho ba? 22 weeks tapos mangingitlog na?
0: Yes po. 22 weeks lang po. Mabilis po ang balik ng puhunan. Opo.
1: Binabanggit pa. Ano yun? Isang ulo lang yun na pagkaganitong IP kayo mangi, 266 na itlog ang kaya niyang ipodo sa loob ng isang taon? Isang ulo lang yun?
0: Yes po. Opo. Actually, 240 hanggang 280 kaya po niyang mangitlog sa isang taon yung isang itik po natin. Mas mataas po hamak ito kaysa sa ordinary po or yung Pateros duck.
1: Sabihin, talaga merong benepisyong pang-ekonomiko yung ating mga magsasakrian.
0: Opo, opo. Hindi lang po yun. Ang itlog po niya ay halos pare-parehas po ang laki. Ibig sabihin, mas maganda po itong klase, mas madali pong i-grade at mas madaling i-market. At yung itlog po niya ay mas matatag po ito, mas makapal. Kaya bihira po ang madaling masira. Kumbaga ay mas matatag po siya.
1: Sinasabi nga po na mas mataas yung egg production rate nito, nasa 70% kumpara doon sa mga lumang lahi na 55 lamang. Eh pwede rin palang kumita ang karagdagang 300 hanggang 450 plus bawat itik kada taon. Ang laki tulong nga nun.
0: Opo. Malaki po ang dagdag po para sa isang farmer po.
1: Oh. Ano ba yung tamang bigat para sa balot? Ay, sabi ng isang text din eh, pwede ba naming malaman? Baka kami nadadaya sa bigat ng balot at yung presyo para magkaalam. Ano ba yung tamang timbang ng balot?
0: Yung pong pinoproseso ng ating mga processors po sa egg ay 65 grams po at least. Yung pong mas maliit po doon ay kalimitan ay hindi po ginagamit sa processing ano po sa salted egg and sa balot. Mas magustuhan po natin kasi yung medyo mas malalaki. And ang itik Pinas po ay talagang design po para doon at ito po yung kanyang kayang ibigay na itlog po.
1: Abang standard na bigat daw ay nasa 65 na

0: gramo pataas.
1: Opo, opo.
0: Yung kailangan yung... talaga, mersyal nagawaan ng balot tsaka itlog na maalat.
1: Yes po. Yung pong pwede naman po yung mga maliliit, pero ang kalimitan po sa merkado, mas gusto po nila yung malalaki, yun pong 65 and up na gramo po.
0: Doc Alvin, dito naman tayo sa management, yung pamamahala at pag-aalaga, kamusta po naman yan?
1: Ang kagandahan po nung ating itik ay nakadisenyo po ito sa yung pong kumbaga ay talagang mas massive po ang production at pwede po siyang nakakulong, ibig sabihin sa may pabahay at kumbaga ito ay mas produktibo siya pagka ganun po ang sistema. At naiwasan po, marami po kasi sa mga itik po natin ay nasa labas at ang problema po ay maraming nawawala at ito po ay maaring magkalat lang ng sakit. So kung confined po siya ay mas mapabilis po natin ang paglaki, mas maganda po yung production po natin.
0: Tama ho ba itong mga itik natin, hiyang na hiyang sa klima dito sa Pilipinas, kaya hindi madaling mamatay, hindi rin madaling magkasakit eh.
1: Yes po, mas talagang nakadisenyo po siya sa ating weather condition or climate po natin dito at talagang hiyang na hiyang na po siya sa Pilipinas.
0: Okay, man ho dyan sa pinag-uusapan nating balot at ginagawang itlog na maalat, meron daw pong dinedevelop yung karne ng itik, ano ho, para gawing commercial produkto, kagaya po ng siomay, ginagawang skinless longganisa at tosino. Kamusta po yung mga ganyan?
1: Yes sir, marami pong mga available na products ng meat ng ating itik Pinas. At ito po ay maganda po kasi yung quality niya ng ating meat. Bagaman ito ay pang egg production po talaga ang itik Pinas, pero po ito ay ikumpara natin sa mga matatanda na klase ng itik, ay ito ay mas hamak na kalidad yung kanyang meat dahil mas malambot po ito. At pagka po maayos po yung pag-aalaga po, ito ay hindi po siya yung malansa.
0: Sabi ng tanong dito, Doc Alvin, Doc, ano na lang, kahiro na lang. Kahiro na lang, parang nagkakapilam tayo sa harap ng
1: sige,
0: itikan
1: kahiro.
0: Mo. Okay, piho na isang tanong din, mahirap bang alagaan yan? Kailangan bang malapit sa ilog o sapa para makapag-alaga nito?
1: Hindi naman po natin kailangan ng isang ilog or sapa, kundi basta po may source tayo ng malinis na tubig. At least po kada head ay mayroon araw-araw isang litro na ipoprovide natin na malinis na tubig. At meron po siyang maganda na housing. Ito ay madali ng alagaan. Hindi po siya alagain masyado, basta mapapakain na maayos at maibigay natin yung housing at tubig, baging yung ilaw na talagang kailangan po nila, ay ito po ay magbibigay ng magandang quality na egg production po natin.
0: Dok, yung isang itik, gano'ng itinatagal ng buhay niyan?
1: Actually po ay kaya po niya ng isa't kalahating taon hanggang dalawa. Bagaman sa less than 1 year ay sulit na po yung itik po.
0: Oh, sabi ng mga interesado, saan po kami pwedeng makabili ng lehitimong similya, ducklings ng itik Pinas?
1: Dito po sa Nueva Ecija ay meron po tayong kumbaga talagang accredited ng Picard at Bai na farm, si Kuya Rene Ramos po ng Saragosa ay pwede po kayong makabili. Pwede rin po dito sa CLSU and meron din po sa Batangas at sa ibang mga lugar po, pero tanungin nyo lang po kung sila po ay talagang nagbibigay po ng itik Pinas na or nag-aalaga po ng itik Pinas.
0: Kasi so last po, question at may follow-up pa rito. Tangan daw ba ng barako, mail duck para mangidlog ng itik Pinas? Ano po ang contact number ninyo, Doc Aldrin Bardua? Gusto namin kayo makausap yun.
1: Sige po, 09. Mag-text po muna kayo kung kayo po ay mag-message po muna kayo kung tatawag po kayo at ko-contact. 0917-167-0814.
0: Yung po yung number niyo, yun di ba yung GCash niyo? Oh, Doc, sige po, maraming salamat daw sa pagkakataon. Pero kanina, tanong yun, kailangan daw ba ng barako?
1: Para, yes po, opo.
0: Kailangan
1: Ang barako po, kung ito po ay lalo na po kung kayo ay magbabalot, kailangan po ng 10% ng number ng inyong inahin. Ang kailangan po natin na dami ng barako.
0: Yun. Nako, Doc Alvin Badwa, malapit ka sa akin kasi yung classmate kong Badwa na medyo pinagpahinga na ni Lord. At nagkandiyan dyan, tapos nagtrabaho, naging manager ng isang dyan sa may Pangasinan din eh. Hey, Doc Alvin Badwa, marami po salamat. Oh. Baka meron kayong huming mensahe sa nakikinig sa atin.
1: Marami pong salamat sa pag-imbita. Ang huwag niyo pong kakalimutan, ang Itik Pinas ay isang makabagong lahi ng itik na binuo at matugunan ang pangangailangan ng mga magsasakang Pilipino. Makakatulong po ito sa ating lahat. Salamat
0: mabuhay
1: po.
0: Mabuhay ang Itik Pinas! Mabuhay din si Alex Ayala! Don Alvin Badwa, marami pong salamat. Ingat pa kayo. Stay safe and good morning. Hanggang sa muli. Thank you po. Salamat. Thank
1: good
0: you,
1: morning
0: thank you.
1: Po. Okay, thank you din po.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Maraming salamat, Doc Alvin Badwa. Yung taga Umingan, Pangasinan niya. Susunod na rin yung Tayuga. Yung classmate ko nung college kami. Pero kami nagsimulan, janitor to. Kami naging nagkakilala-kilala eh. Naging barkada kami hanggang graduate kami. Kala, medyo nagmadali. Nasa Hong Kong. Kala na kaming oras. Ang alam nila Roger, Jamari, Alvin, Arnel, Mary Ann, Milius. Ang alam pa rin po nila Nida, Soriano, Susan Baramela, Jamar, Rocamora, Sam Reyes, Marcelo Balimban, Julius Sungab, Camilo Mori, Rona Esperanza. Kaya sa kalaban po nila Julius Gonzalez, Christopher Tilambolo, Piro Ilustre Robregado, nagiiwan namang bagay na matwid at tama, hindi mo ginawa, itinuturing na kasalanan. Aban sa'yo. Ang pagsasaka po, hindi simpleng trabaho lamang, oh. Yan po isang paraiso. Minsan pa, wag ho tayong basta-basang naniniwala sa fake news. Wag ko tayong magbalin lang.
2: Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
3: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
6: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
5: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
7: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
5: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
8: Ngayon, lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya, ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
5: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1 to 3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
7: Yung mga kulang na bahay ay kagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng mga ng pabahay ay gagawin natin.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 3 minuto makalipas ang 6:00 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, sa sports, Alex Ayala nasungkit ang kanyang kauna-unahang WTO 500 Championship matapos talunin si Jessica Pegula sa finals ng Mubadala DC Open.
4: Headlines.
3: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nagpabot ng pagbati sa Pinay tennis superstar matapos manalo sa WTA Singles Crown sa 2026 Mubadala DC Open Tournament.
4: Headlines.
3: Department of Social Welfare and Development nakapaglaan na ng mahigit sa 1 milyong pisong paunang tulong sa mga apektado ng Bagyong Luis.
4: Headlines.
3: 85 peso wage increase sa mga minimum wage earners sa National Capital Region pinaglalaban ng Malacanang.
4: Headlines.
3: Mahigit sa 978,000 low-income SSS members nakatanggap na ng 2,000 peso uplift assistance mula sa DSWD.
6: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
7: Sa buong bansa.
4: Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po'y araw ng Martes, August 4, 2026. Muli sumasa inyong Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita. Ako po si Alan Alyanige.
4: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
4: News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Sa balitang sports, Alex Ayala nasungkit ang kanyang kauna-unahang WTA 500 Championship matapos talunin si Jessica Pegula sa finals ng Mubadala DC Open. Ang recap mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
4: Radyo Pilipinas Sports.
8: Muling umukit ng kasaysayan si Alexandra Alex Ayala matapos makopo ang kampiyonato sa Washington DC Open o Mubadala DC Open, Martes na umaga oras sa Pilipinas. Nanaig si Binibining Ayala kontra sa kanyang katunggali na si Jessica Pegula sa final score na 4-6, 6-4 at 6-0 o 6-love. Inabot ang dalawang araw ang final sa pagitan ni na Alex Ayala at Jessica Pegula dulot ng pag-uulan sa Rock Creek Park dahilan para isuspend muna ang match. Nakuha ni Pegula ang first set noong first day at umabot pa sa early part ng second set noong Lunes bago ito masuspend. Sa naging resumption kaninang midnight Philippine time o tanghali oras sa Washington DC, hindi na nagpatinag si Ayala hanggang sa maipanalo ang second set at dinomina ang deciding set para masungkit ang kanyang unang tour level title. Inaasahan na magwawagi si Ayala ng $252,000 or around 15.4 million pesos sa kanyang biggest career title by far. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas,
4: News Nationwide.
3: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nagpabot ng pagbati kay Pinay tennis superstar Alex Ayala matapos manalo sa WTA Singles Crown sa 2026 Mubadala DC Open. Mula sa Malacanang, narito ang balitang atid ni Alvin Baltazar.
4: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
4: Report.
9: Alex Ayala does it again. Ito ang bungad na pagbati ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasunod ng panibago na naman tagumpay na nakuha ni Pinay tennis sensation Alex Ayala matapos manalo sa Women's Tennis Association Singles kung saan ay tinalo nito si Jessica Pegula ng Estados Unidos. Sinabi ng Pangulo na kanyang binabati si Ayala sa panibagong makasalanan. kasaysayan tagumpay habang pinatuturuan nito kung ano ang kayang marating ng Pilipinas sa larangan ng tennis. Patuloy din na niyang nagbibigay inspirasyon si Ayala sa napakaraming kabataan Pilipino na mangarap ng walang hanggan. Kasama niya ng Pinay tennis superstar sa bayanang Pilipino sa pagdiriwang ng panibagong tagumpay nito kung saan ay lumika ito ng kasaysayan bilang kauna-unahang manlalaro sa Pilipinas na makakuha ng WTA Championship. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas,
6: News Nationwide.
3: Department of Social Welfare and Development nakapaglanda ng mahigit sa 1 milyong pisong paunang tulong sa mga apektado ng bagyong Luis. Narito ang report ni Mary Ann Bastasar.
6: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas,
6: report.
7: Nakatutok na ang Department of Social Welfare and Development sa paghahatid ng tulong sa mga pamilyang nasalanta ng bagyong Luis. Ayon sa DSWD, nakapaghatid na ito ng paunang 1.1 milyong humanitarian assistance sa mga naapektuhang komunidad. Paunahin dito ang family food packs at ready-to-eat food sa mga na-stranded at mga nananatili sa evacuation centers. Sa pinakuling tala ng DSWD, sumampana sa higit 9,000 residente sa Cagayan Valley Region, Central Luzon, Bicol at sa Region 9 ang apektado ng Bagyong Luis. Sa bilang na ito, nasa 1,200 pamilya ang kutumbas ng higit 3,000 individual ang nananatili sa evacuation centers. Tiniyak naman ng Kagwara na available pa ang nasa 6 bilyong pisong halaga ng relief resources nito para umayuda sa mga nasalantang komunidad. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas,
6: News Nationwide.
3: Suspendido ang klase sa ilang bahagi ng bansa ngayong araw dahil sa inaasang epekto ng bagyong Luis at pinalakas na habag at dulot ng bagyong Dolphin. Ang buong lalawigan ng Bataan, ang buong lalawigan ng Nueva Ecija, ang buong lalawigan ng Pangasinan, Baguio City, Etchage at Tumawini, Isabela, kalumpit Bulacan at Balawan, Luna at San Fernando City, La Union.
6: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas,
6: News Nationwide.
3: 85 peso wage increase sa mga minimum wage earners sa National Capital Region, pinaglalaban ng Malacanang. Mula sa Malacanang, narito ang balitang hatid ni Raquel Bayan.
6: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas,
6: report.
10: Siniguro ng Malacanang na ipinaglalaban ng gobyerno ang 85 pesos na agarang aumento sa sahod para sa minimum wage earners sa Metro Manila. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, inihahanda ng pamahalaan ang mga kinakailangan dokumento upang tutulan ang temporary restraining order na inilabas laban sa wage order. Anya, iginagalang ng pamahalaan ang korte at ang desisyon nito. Gayunpaman, mayroon din karapatan na ehekutibo na isulong ang mahakbang na makabubuti para sa mga manggagawa. Kaugnay nito, binigyan din ng palasyo na dapat ay sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board naghain ng apela ang mga tutol sa wage hike at hindi sa korte. Sabi ni Castro, handa ang Office of the Solicitor General na ipagtanggol ang wage order na una ng inanunsyo ng Department of Labor and Employment.
11: Tuloy-tuloy po ang pagtatrabaho ng pamahalaan at ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board para po matugunan ang pangangailangan ng ating mga kababayan. Ang Office of the Solicitor General ay ready naman po na ipaglaban po ang wage order na naipasa po para sa ating mga manggagawa.
10: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas,
6: News Nationwide.
3: Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri maghahain ng resolution para hilinging alisin ang temporary restraining order sa wage hike sa National Capital Region. Mula sa Senado, narito ang report ni Nympha Asuncion.
6: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas,
6: report.
12: Plano ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri na maghain ng resolusyon na magpapahayag ng sense of the Senate o nagkakaisang posisyon ng Senado para hilingin sa hudikatura na bawiin ang temporary restraining order o TRO na pumigil sa implementasyon ng 85 pesos daily minimum wage hike sa Metro Manila. Sinabi ni Zubiri na pangungunahan niya ang pagbuo ng resolusyon at nagpahayag na ang ilang mga senador ng suporta para dito, kabilang na ang minority senators bilang pagpapakita ng nagkakaisang panawagan ng Senado sa hudikatura. Ayon sa majority leader, layunin ng resolusyon na hilingin sa korte na payagan ang agarang pagpapatupad ng wage increase para makatulong sa mga minimum wage earners na nahaharap sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Nagbabala rin si Zubiri Zubiri na ang pagpapatuloy ng ganitong sitwasyon ay maaaring magsilbing masamang precedent dahil maaari na anyang maging madali na lang para sa mga tutol na negosyo na humingi ng TRO sa tuwing may ipapatupad na wage increase sa iba't ibang rehiyon. Anya, sa mahigit 2 dekada niya sa serbisyo publiko, gayon lang siya nakaranas na napigilan ng TRO ang isang wage order. Dahil dito, umaapila ang senador sa pamunuan ng hudikatura na muling suriin ang naturang kautusan at agad itong bawiin para makinabang na ang mga manggagawa sa itinakdang dagdag sahod. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nymph Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: House inquiries, wage hike, temporary restraining orders, sinusulong ng Akbayan Reform Bloc. Mula sa Kamara, narito ang report ni Kathleen Forbes.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
13: Inihain na Akbayan Reform Bloc ang House Resolution 1273 upang imbestigahan ng House Committee on Labor and Employment ang epekto ng temporary restraining order sa pagpapatupad ng 85 pesos na minimum wage hike sa Metro Manila at ang kasalukuyang sistema ng pagtatakda ng sahod. Layunin ng resolusyon na alamin ang legal at praktikal na epekto ng pagpapahinto sa matatanggap na sahod ng mga manggagawa, pati na ang mga posibleng hakbang ng Kongreso upang mapalakas ang implementasyon ng mga wage order. Ayon kay Akbayan Portales, Representative Percy Sandania, kailangan malinawan kung obligado bang isauli ng mga manggagawang nakatanggap na ng dagdag na 85 pesos na sahod matapos ipatigil ng korte ang pagpapatupad ng wage order. Git din ni Sandania na dapat nang suriin kung sapat pa yung kasalukuyang wage setting mechanism ng Regional Tripartite Wages and Productivity Boards sa pagtukoy ng taas sahod. Umaasa ang Akbayan Reform Bloc na magsisibing batayan ng imbestigasyon sa pagbuo ng mga panukalang magpapalakas sa pagpapatupad ng wage order at higit na magpoprotekta sa karapatan ng manggagawa. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Mahigit sa 978,000 low-income SSS members ang nakatanggap na ng 2,000 peso uplift assistance mula sa Department of Social Welfare and Development. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao, kabilang sila sa Group 3 beneficiaries ng programa. Saklaw nito, ang mga empleyadong may monthly salary credit na bababa sa 20,000 pesos may contribution sa SSS noong 2025 o 2026 at may aktibong disbursement account. Sinabi ni Dumlao na direktang ipinapadala ng SSS ang ayuda sa rehistradong account ng mga kwalipikadong benepisyaryo. Makakatanggap ang Group 3 ng 2,000 pesos buwan-buwan sa loob ng 6 na buwan hanggang Disyembre. Sa kabuuan, umabot na sa mahigit sa 4.4 million na kabahayan ang nakatanggap ng uplift assistance para sa buwan ng Hulyo. Layunin ng programa na tulungan ang mga pamilyang naapektuhan ng energy emergency at pagtaas ng presyo ng bilihin.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Nakatakdang imbitahan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang mga eksperto mula sa iba't ibang ahensya sa susunod na pagdinig ng mga petisyon para sa dagdag pasahe. Ayon kay LTFRB Chairperson Bigor Mendoza II, kabilang dito ang Department of Economy, Planning and Development, Department of Labor and Employment, at Department of Energy. Layunin ng LTFRB na beripikahin ang datos ng mga transport group at pag-aralan ang epekto ng anumang fare adjustment sa ekonomiya at sa mga commuter. Tatalakayin ng DOE ang epekto ng oil price hike habang magbibigay naman ng pagsusuri ang DepDev at DOLE. Ayon pa kay Mendoza, makakatulong ang rekomendasyon ng mga ahensya sa pagbuo ng patas at balancing desisyon sa petisyon sa taas pasahe.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Ginawad ng Senate Impeachment Court ang kahilingan ng BDO Unibank at Security Bank na mabigyan ng karagdagang 10 banking days para makumpletong pagsusumite ng natitirang financial records ni Vice President Sara Duterte. Sa naging pagdinig kahapon, sinabi ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Cheese Escudero na hanggang August 13 ang palugit na binigay sa 2 bangko para may sumite ang mga dokumentong hindi pa nila na ipapasa. Kinumpirma ni Escudero na nitong July 30 sumunod na sa sabina ng impeachment court ang BDO, Security Bank, P PS Bank, Metropolitan Bank and Trust Company o Metrobank, Land Bank of the Philippines at Bank of the Philippine Islands. Ito ay sa pamamagitan ng pagsusumite ng mga financial records ni Vice President Duterte, ng kanyang asawang si Attorney Manessa Scarpio at ng 20 kumpanyang iniuugnay sa kanila. Gayunman, humiling ang BDO at Security Bank ng dagdag na panahon dahil sa dami ng mga dokumentong kailangan nilang tipunin at ihanda. Ayon kay Escudero, hiniling ng BDO ang kadagdagang oras upang makuha, maipon at maisumite ang mga account transactions, ledgers, journals at transaction logs na nakasaad sa ikatlong bahagi ng sabina. Samantala, pinaalam naman ng Security Bank na hindi nito agad na nakumpleto ang pag-imprenta ng mga dokumento para sa 20 kumpanyang sakop ng sabina, partikular ang GenCorp Industries at Calye 88 Foods Corporation, dahil sa dami ng record na kailangang iproseso. Sa kanyang kautusan, pinayagan ni Escudero ang kahilingan ng 2 bangko at inatasa ng mga ito na isumite ang mga electronic copies ng mga dokumento sa pamamagitan ng flash drives.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Gastos ni Vice President Sara Duterte sa kanyang mga biyahe sa labas ng bansa dapat linawin sa publiko kung saan nanggaling. Ito ay ayon kay House Prosecutor Terry Ridon. Mula sa Kamara, narito ang report ni Melanie Valdez Reyes.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Pag-iag ni House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na mahalagang linawin ang kampo ni Vice President Sara Duterte kung saan nanggaling ang pondong ginagamit sa kanyang mga biyahe sa ibang bansa na una nang iginiit ng pangalawang pangulo na mula sa sarili niyang bulsa at hindi sagot ng gobyerno. Batay sa pagtaya ni Ridon, gamit ang pamantayan ng UNDP rates, aabot sa humigit kumulang na 8 milyon piso ang kabuang gastos para sa 91 days na biyahe ni VP Duterte mula 2025 hanggang 2026. Tanong ni Ridon kung ikukumpara ang naturang halaga sa sahod at sa isinumiting Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng Vice Presidente, saan ang galing ang perang ipinambiyahe kung wala namang nakatala o nakadeklarang cash on hand at cash in bank sa kanyang SALN. Narito ang pahayag ni House Prosecutor Terry Ridon.
16: Para sa kanya pong mga biyahe, ito po ay around 8 million. Pinagsamang flights, pinagsama pong pang-araw-araw na gastos, datay po sa United Nations Daily Subsistence Allowance. Ibig sabihin yung mga gastos para sa mga hotel, gastos po para sa pagkain, at iba pang mga incidental expenses. So ibig sabihin, kailangan po natin ibangga yung 8 million around. Sabi natin 5 million na gastos para sa biyahe po ng pangalang pangulo doon sa kanya pong SALN. Kasi ano yung nakalagay sa SALN ng 2024? Una, wala pong cash nito. Zero yung cash in bank, cash on hand ng pangalang pangulo.
15: Samantala, sinabi ni Ridon na pag-aaralan ng panel kung isasama nila sa pagtalakay ng Article 2 o Unexplained Wealth ang isyo ng gastos sa biyahe ni VP Sara. Anya, sa ngayon, sapat ang kailang hawak na ebidensya at testigo para pagtibayin ang aligasyon ng hindi maipaliwanag na yaman ng pangalawang pangulo. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Marami pa ang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 21 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
14: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
17: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
18: Receive credible news and information.
17: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
18: Stay on track
17: with Radyo Pilipinas on Viber.
18: Viber.
17: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
19: Narito na ang ating kaalamang ASEAN.
20: Kaalamang ASEAN.
19: Alam nyo ba na sa mga kagubatan ng Malaysia, matatagpuan ang mga endangered species gaya ng pygmy elephant at ang Bornean orangutan? Kasama din dyan ang Sumatran Rhinoceros. Sa ilalim ng ASEAN Wildlife Enforcement Network, binibigyang proteksyon ang mga hayop na ito sa pamamagitan ng sanibwersang pagtutok ng mga otoridad mula sa 11 bansang kasabi ng ASEAN. Mahigpit na binabantayan ang illegal na bentahan ng mga endangered species upang mapangalagaan ang biodiversity sa rehiyon. Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Navigating our future together.
20: Ito ang Presidential Broadcast Service.
21: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Publiko.
20: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
23: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy pa mga kaibigan ng ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Hindi makikialam ang Malacañang sa decision ng Office of the Ombudsman kung nais nitong gamitin ang testimonya ng Baleta Boys sa pagdinig ng kaso laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Payag ito ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro makaraang questionin ng kampo ni Romualdez ang paggamit sa naturang testimonya. Una na anilang sinabi ng Department of Justice na hindi ito mapagkakatiwalaan at naharap din sa kasong perjury ang ilan sa mga testigo. Ayon kay Castro, nasa ombudsman nang pa siya kung anong mga ebidensya ang nais nitong isama sa kaso. Hindi niya makikialam ang ehekutibo dito. Gayunpaman, nilinaw ng Palace Press Officer na hindi nagbabago ang petisyon o ang posisyon ng Malacañang na walang basihan ang mga aligasyon ng Maleta Boys.
20: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Pilipinas.
20: News Nationwide.
3: Maigpit na minomonitor ng Armed Forces of the Philippines ang naiulat ng military at Coast Guard drills ng China malapit sa Baho de Masinloc. Ayon kay AFP spokesperson for the West Philippine Sea, retired Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, patuloy nilang sinusubaybayan ang sitwasyon sa lugar. Ginit ni Trinidad na nananatiling nakatoon ang AFP sa pagtupad sa mandato nitong protektahan ang teritoryo ng bansa at pangalagaan ang maritime rights ng Pilipinas alinsunod sa 2016 Arbitral Award at United Nations Convention on the Law of the Sea. Binigyan din pa ng opisyal na hindi nababago ang nang anumang military activities o pagpapakita ng pwersa ang legal status ng mga maritime feature o ang maritime entitlements ng Pilipinas sa ilalim ng international law. Matatanda ang inihayag ng China na nagsagawa ito ng Joint Naval Air Training Exercise malapit sa Baho de Masinloc nitong Sabado. Ito'y matapos sa mga naitalang tensyon sa pagitan ng mga barko ng Pilipinas at China nitong mga nakalipas na araw.
20: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Pilipinas.
20: News Nationwide.
3: Mga bansang miyembro ng ASEAN hinimok ng Defense Chief na tingnan ang 2016 arbitral ruling pabor sa Pilipinas na may malaking pakinabang sa rehiyon. Yan po ang balitang atin sa atin ni J. Mark Dagala.
20: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Pilipinas.
20: Report.
24: Hinimok ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang mga bansang kasapi ng Association of Southeast Asian Nations na ituring ang 2016 Arbitral Award pabor sa Pilipinas hindi bilang solong panalo kundi ang pakikibaka para sa kapakinabangan ng rehiyon. Ginawa ng kalihim ang pahayag sa kanyang pagdalo sa 37th United States Pacific Command International Military Law and Operation Security Engagement Conference sa Kuala Lumpur sa Malaysia. Ito ang gaunang pagtitipon ng mga defense official, military leaders sa regional stakeholders kabilang na ang Secretary General ng ASEAN. Dito binigyan din ni Teodoro na ang geographic position ng Pilipinas ay nagbubuka sa ASEAN para sa estratehikong ugnayan sa Pasipiko kaya't mahalagang integridad sa teritoryo at maritime entitlements maging sa mga bansang kasapi nito. Sinabi pa na kalihim na tangi ang Pilipinas sa nakapweso sa pagitan ng South China Sea at ang karagatang Pasipiko kaya't ito anya ang mag-uugnay sa ASEAN at Amerika. Para sa Bagong Pilipinas, si Martin Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Pilipinas.
20: News Nationwide.
3: Nakaangkla sa batas ang paninindigan ng Pilipinas sa usapin ng West Philippine Sea at patuloy na sinusunod ng bansa ang United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS at ang 2016 Arbitral Award. Ito ang binigyan din ni Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro. Una rito, naglabas ang China ng implementing rules na nagtatakda ng regular na pagpapatrolya, pagpapataw ng parusa sa mga lalabag at paghingi ng paunang paindulot bago magsagawa ng mga aktibidad sa naturang lugar. Ayon kay Castro, sariling batas ng China ang naturang patakaran at hindi tumiiral o hindi kikilalanin ng Pilipinas. Anya, hindi inaangkin ng Pilipinas ang teritoryo ng ibang bansa at tanging pinaglalaban lamang nito ang mga karapatang kinikilala ng batas. Dagdag pa ng Palace Press Officer, itong direksyong patuloy na tatahakin ng Marcos Administration sa usapin ng West Philippine Sea.
0: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Pilipinas
0: News Nationwide.
3: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinatitiyak ang maayos at mapayapang pagdaraos ng kauna-unahang parliamentary elections sa Autonomous Region in Muslim Mindanao sa Setyembre 14. Mula sa Malacanang, narito ang balitang atid ni Alvin Baltazar.
0: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Pilipinas Report.
9: Nasisiguro ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa law enforcement agencies ang maayos at payapang pagsasagawa ng unang parliamentary election sa Autonomous Region in Muslim Mindanao sa September 14. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ang nasabing paniniguro ng Pangulo ay sa gitna na din ng pagtiyak na magkaroon ng malayang halalan sa BARM. Kaugnay nito ay sinabi ni Castro na may mga hakbang nang ipatutupad ang PNP base na din sa direktiba ng Punong Ekotibo. Kabilang niya dito ang maigting na pagtutok sa mga private armed groups at iba pang banta sa seguridad, kasama na din ang pagtatatag ng Joint Security Control Center. Sa kabuuan niya ay nasa 8,299 na tauhan ng Philippine National Police ang ine-deploy sa BARM upang tiyakin ang seguridad sa darating na halalan. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
4: Habang papalapit ang halalan, maaari pang madagdagan ang deployment batay sa threat assessment at sa magiging pangangailangan ng COMELEC.
9: Mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Pilipinas
0: News Nationwide.
3: Department of Energy, tiniyak na ang sapat na supply ng kuryente sa isasagawang election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Yan pong report ni AJ Ignacio.
0: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Pilipinas Report.
5: Tiniyak ng Department of Energy na walang maitatalang power interruption sa isasagawang BRMM election sa Mindanao. Ayon kay DOE Undersecretary Giovanni Carlo Bacordo na sila ay nakipag-ugnayan na sa iba't ibang mga electric cooperatives na nakakasakop sa mga lugar na pagdarausan ng eleksyon upang masiguro na may sapat na supply na kuryente sa nasabing BARM elections. Dagdag pa ni Bacordo na nakikipag-ugnay na rin sila sa mga otoridad para naman sa seguridad ng mga electric power plant upang masiguro na walang anumang pagtatangkang isabotahe ang BARM elections. Muli naman sinikuro ng DOE na handa na ang sektor ng enerhiya sa nasabing eleksyon. Malapit rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, si Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Pilipinas
0: News Nationwide.
3: Inihanda na ng Manila Water ang backwash recovery system para madagdagan ang supply ng tubig sa gitna ng hamon sa mababang antas ng tubig sa Angat Dam. Sa programang ito, marerecover ang hanggang 46 million liters ng tubig kada araw mula sa kanilang mga water treatment plant na baaring makatulong sa supply ng mahigit sa 200,000 customer. Sa halip na itapon, nililinis at binabalik ang tubig na nagagamit sa paglilinis ng mga filter para muli itong magamit sa proseso ng water treatment. Ayon kay Manila Water Corporate Communications Group Head Ditti Galang, bahagi ito ng kanilang mga hakbang para mapalakas ang supply ng tubig at matikang tuloy-tuloy na serbisyo sa kanilang mga customer.
0: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Pilipinas
0: News Nationwide.
3: Lead-containing spray paints patuloy na nakakapasok sa bansa. Eco-Waste Coalition nananawagan ang mas maigpit na pagbabawal sa mga ito. Narito ang report ni Jollymar Acuyong.
0: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Pilipinas Report.
8: Nagbabala ang Eco-Waste Coalition laban sa mga bago at imported na spray paint na naglalaman ng mapanganib na antas ng lead. Sa isinagawang pagsusuri ng grupo, limang kulay ng China-made Corolla spray paint na ginawa nitong April 2026 ang natuklasang may lead na lampas sa itinakdang limit na 90 parts per million sa ilalim ng Chemical Control Order ng Department of Environment and Natural Resources o DNR. Ayon sa Eco-Waste Coalition, ipinagbabawal sa bansa ang paggawa, pag-aangkat, pamamahagi at pagbebenta ng mga pinturang lumalabag sa pamantayang ito. Nananawagan din ang grupo ng mas mahigpit na pagpapatupad ng import restrictions upang mapigilan ang pagpasok ng mga hindi sumusunod sa batas. Babala naman ang World Health Organization, walang ligtas na antas ng exposure sa lead dahil maaari itong magdulot ng pinsala sa utak, nervous system at iba pang mahalagang bahagi ng katawan lalo na sa mga bata. Mula Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Jolly Maracuyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas,
7: Radyo Pilipinas,
6: News Nationwide.
3: Balita naman sa Ibayong Dagat, Iran, tinangging may negosasyon na kasama ang Estados Unidos. Pakikipag-usap ng Iran sa Oman ukol sa Strait of Hormuz. Nagpapatuloy mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Drizzle Nanyong.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas Report.
10: Hayagang tinanggi ng Iran ang pagkakaroon ng anumang kasulukuyang negosasyon sa Estados Unidos ilang oras matapos ihayag ni US President Donald Trump na nakatakda na magsimula ang mga pag-uusap nitong Lunes kaugnay na nagaganap na crisis sa gitnang silangan. Ayon sa ulat ng Al Jazeera, sinabi ni Iranian Foreign Ministry spokesperson Ismael Ibagay na walang plano ang Tehran na tumanggap o magpadala ng anumang delegasyon patungong US. Sa halip, binigyan din ni Bagayin ang kasalukuyang pakikipagpulang ng bansa ay nakatutok sa Oman. Dito ay tinatalakay ang pagbuo ng bagong ruta sa Strait of Hormuz na nagkakaroon ng hiwalay ng mga linya para sa pagpasok at paglabas ng mga barko. Gayunpaman, hinimok na Iran ang pamahalaan ng Estados Unidos sa panindigan ang pangako nito ng Memorandum of Understanding o MOU na nilagdaan noong Hunyo na pansamantalang kasunduan ang maging sentro ng direksyon na kaugnayang panlabas ng Tehran sa hinaharap. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, Drizzle Nanyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
6: News Nationwide.
3: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 34 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
6: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Magandang araw, si Dingdong Dates po ito. Sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuga ng abo ng Bulkang Taal noong 2020? Ang pagputok ng Bulkang Pinatubo noong 1991. Hindi malabo na maranasan natin ulit ito, kaya dapat may alam tayo. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
12: Sampung taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
25: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
12: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
25: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map, We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
2: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
13: Radyo Pilipinas,
14: Radyo Publiko.
23: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po ang ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito mga updates mula sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Luzon. Bagong Pilipinas Rice Program, pinakinabangan na ng mahigit sa 14,000 families sa Kalinga. Radyo Pilipinas Radyo Publiko Tabok. Narito ang report ni Amelia Bumatnong.
23: Radyo Pilipinas,
22: Radyo Pilipinas Report.
3: Amelia.
15: Mahigit 14,000 na pamilya sa lalawigan ng Kalinga ang nakatanggap na ng rice assistance sa ilalim ng Bagong Pilipinas Rice Program na pinondohan sa pamamagitan ng Local Government Support Fund, Financial Assistance to Local Government Units o LGSF Falgu at LGSF Growth Equity Fund batay sa pinakahuling monitoring ng DILG Kalinga. Ayon kay Local Government Operations Officer 5 Faith De Jesus ng DILG Kalinga, mahigit 6,000 na pamilya na ang nabigyan ng 10 kilo ng bigas sa ilalim ng LGSF Falgu Rice Distribution Project na pinatutupad ng pamahalaang panlalawigan ng Kalinga na nagsimula noong nakaraang buwan. Mahigit 8,000 na pamilya naman ang nabigyan na ng tulong mula sa mga lokal na pamahalaan ng Rizal, Pasil at Balbalan. Samantala, patuloy pa rin ang implementasyon ng programa sa iba pang lokal na pamahalaan kung saan nasa procurement process na ang lungsod ng Tabuk at mga bayan ng Lubragan at Tinglayan habang naisagawa na ang awarding ng pondo para sa bayan ng Tanudan at Pinukpok noong July 21, 2026. Matatanda ang umabot sa 66 million pesos ang kabuuang pondong inilaan para sa lahat ng LGUs sa Kalinga sa ilalim ng nasabing programa na naglalayong mapalakas ang food security at makatulong sa mga mahihirap at iba pang vulnerable na pamilya sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Amelia Bumatong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk.
23: Radyo Pilipinas,
22: Radyo Pilipinas
23: News Nationwide.
3: 16 billion pesos na panukalang pondo ng National Irrigation Administration sa Cordillera sa susunod na taon, inendorso ng Regional Development Council. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Baguio City. Narito ang report ni Joseph Cabanas.
23: Radyo Pilipinas,
22: Radyo Pilipinas Report.
3: Joseph.
16: Inendorso ng Regional Development Council Cordillera ang panukalang 16 billion pisong pondo ng National Irrigation Administration para sa pagpapatubad ng iba't ibang programa at proyektong pang-irigasyon sa susunod na taon. Ang panukalang pondo ay nakabatay sa masusing pag-aaral at pagsusuri sa mga potensyal na lupang sakahan sa rehiyon na maaaring mapatubigan sa pamamagitan ng mga makabagong teknolohiya sa irigasyon. Ayon kay Engineer Sammy Kimbungan, Division Manager for Engineering and Operations ng NIAC, mahigit 300 proyekto ang kanilang natukoy na may malaking potensyal na mapataas ang produksyon ng palay sa rehiyon. Kabilang dito ang pagtatayo at rehabilitasyon ng mga irrigation system. Gayun din ang paggamit ng modernong teknolohiya tulad ng solar-powered irrigation at iba pang alternatibong pagkukunan ng tubig. Inaasahang makakapagtanim ng palay ang mga magsasaka ng 2 hanggang 3 beses sa loob ng isang taon sa halip na umasa lamang sa tubig ulan kung maipapatupad ang mga proyekto. Maliban dito, may 3 big ticket irrigation projects ang nakumpleto na ng feasibility study at detailed engineering design. Ang mga proyektong ito ay nakatuon sa pagpapalawak ng irrigasyon sa lalawigan ng Abra at Apayao. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City.
23: Radyo Pilipinas,
22: Radyo Pilipinas
23: News Nationwide.
3: Monitoring ng mga barangay sa Alamino City, Pangasinan patuloy na pinaigting dahil sa naging epekto ng Bagyong Luis. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City. Narito ang report ni Ricky Kasipit.
14: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Pilipinas.
14: Report.
3: Ricky.
18: Pinalawig ng mga barangay sa Alamino City, Pangasinan ang monitoring ng lagay ng panahon kasabay ng nagpapatuloy na epekto ng Bagyong Luis. Sa kani-kanilang mga opisyal na Facebook pages, nagbigay ng update ang mga barangay, partikular sa lagay ng panahon at mga lugar na nakaranas ng bahagyang pagbaha na dulot ng malakas na ulan. Ilan lamang sa mga nakaranas ng pagbaha nitong Lunes, 3 ng Agosto 2026, ang ilang mabababang bahagi ng Barangay Balayang, ilang bahagi ng Barangay Kibuar, Barangay Tangkarang, Barangay Lukap at Barangay Tanaytay. Agad namang kumilos ang Public Order and Safety Office o POSO sa pamamagitan ng paglalagay ng signages na nagsasaad ng paalala sa ilang pangunahing kalsada na nakaranas ng pagbaha upang masigurado ang kaligtasan ng mga motorista. Samantala, suspindido na ang pasok sa lahat ng antas ng pampubliko at pribadong paaralan maging sa mga ahensya ng pamahalaan dito sa Pangasinan ngayong Martes, 4 ng Agosto 2026, dahil pa rin sa epekto ng Bagyong Luis. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Kasipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
14: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Pilipinas.
14: News Nationwide.
3: Face-to-face classes sa lahat ng anta sa San Fernando, La Union, suspindido dahil sa malalakas na ulan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Ago, La Union. Narito ang report ni Glenda Bakungan Sarak.
14: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Pilipinas.
14: Report.
3: Glenda.
19: Suspendido ang face-to-face classes sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan, kabilang ang mga nasa alternative learning system sa City of San Fernando, La Union, ngayong araw. Ayon sa city government, ito'y upang bigyang prioridad ang kaligtasan ng mga mag-aaral at mga guro. Magugunitang kahapon ay suspendido rin ang in-person na klase sa lungsod at iba pang lugar sa La Union dahil sa malalakas na pag-ulan na dulot ng habagat at Bagyong Luis. Ipinapatubad ang alternative learning modalities upang tuloy-tuloy ang klase sa kabila ng masamang lagay ng panahon. Kaugnay nito ipinapatubad

0: Leslie Gemino.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Leslie.
2: Suspendido ang klase sa lahat ng antas ng pampublikot pribadong paaralan sa buong lalawigan ng Nueva Ecija ngayong Martes, August 4, bunsod ng inaasang malakas na pagulan na hatid ng Tropical Depression Luis at ng pinalakas na habagat. Ang suspension ay batay sa rekomendasyon ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Office at alinsunod sa Executive Order No. 20 Series of 2026. Kasalukuyang nakatas sa yellow rainfall warning sa lalawigan ayon sa PAGASA sa Weather Advisory Rainfall Warning 7, inaasahan din ang light to moderate hanggang sa paminsa-minsang malakas sa pag-ulan sa mga bayan ng Quiapo, Nampikwan, Lupao, Talugtog, Garanglan, Gimba, Quezon, San Jose, Pantabangan, Talavera, Santo Domingo, Muñoz at Licap. Patuloy na minomonitor ng mga otoridad ang posibleng pagtaas ng level ng tubig sa mga pangning ilog at sapa sa buong probinsya. Pinapayuhan ng pangkalahatan at ang mga local disaster risk reduction management office na manatiling mag-ingat at magmatsyag sa paligid. Iwasan na ang mga lugar na madalas bahain o may banta ng pagunang lupa at subaybayan ang mga susunod na opisyal na ulat ng panahon at mga anunsyo mula sa opisyal na FB page ng provincial government ng Nueva Ecija. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Gemino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayo, Pangasinan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: DepEd Camarines Sur inanunsyo ang mass promotion ng 5,000 guro. Ang detalye mula po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City. Atin sa atin ni Elaine Parma Orong.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Elaine.
3: Marami ang masaya ng mga teachers natin ngayon dahil sa kanilang mga promotion na gaganapin sa Comsur Freedom Sports Grandstand. Sa panayam ng Sulong Kabayan, tulong ng gobyerno kay Attorney Salvador Pilingon, Information Officer ng DepEd Camarines Sur, sinabi na ang pagkilalang ito sa serbisyo at dedikasyon ng mga guro sa probinsya. Ayon kay Attorney Pilingon, kabilang sa promotion ng mga kwalipikadong guro mula sa elementarya hanggang high school na nakakumpleto ng mga requirements at nakapasa sa evaluation ng ahensya. Paalala rin niya na pumunta sa Comsur Freedom Sports Grandstand ng maaga para iwas sa traffic ang mga kasali para sa opisyal na seremonya at pagtanggap ng kanilang appointment papers. Inaasahan din ang pagdalo ni Secretary Sunny Angara, kalihim ng DepEd. Idinagdag pa ng Information Officer DepEd Camsur na magdala ng kompletong dokumento at pumunta ng mas maaga para sa registration. Ito ay isang tulong ng gobyerno para sa sektor ng edukasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Elaine Parma Orong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mga update mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 48 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
6: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
5: Kilatisin ang sarili.
6: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
5: Importante rin na ating laging isipin.
6: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
5: Isang mahalagang paalala
6: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: This is a public service announcement.
7: Public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Mas pinalakas, pinalawak.
8: Radyo Pilipinas.
1: Radyo! Publiko Radyo Pilipinas and Capital

0: 104.3 Colab.
1: Colab.
0: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
2: Ang taginting ng FM.
0: At lakas ng AM.
2: Sa iisang himpila.
0: Pinagsanib na puwersa.
2: Para sa mas malawak.
0: Mas maraming mararating.
2: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
0: At serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 Colab.
3: Radyo Pilipinas. News nationwide.
4: Trending issues na pinag-uusapan.
5: World News in 5.
6: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
7: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
8: 66 Impormasyon.
2: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
0: Sports Radio 918.
2: Radyo Magazine 1278.
0: At Radyo Pilipinas World Service.
2: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan lang
0: sa Capital 104.3 FM.
3: Capital 104.3.
5: Radyo Pilipinas World Service.
0: Sports Radio.
6: Radyo Magazine. Servisyo Publiko.
0: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
9: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 Colab.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
11: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Station sa Visayas. DPWH Southern Leyte, nagsagawa ng declogging sa mga daluyan ng tubig bilang paghanda sa banta ng pagbaha. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, So Good. Narito ang report ni Dalia Orit Atuel.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Pilipinas.
13: Report.
12: Dalia.
15: Nagsagawa ng malawakang declogging activities ang Department of Public Works and Highways o DPWH Southern Leyte First District Engineering Office sa mga lugar na madalas bahain bilang bahagi ng kampanya ng pamahalaan laban sa pagbaha. Isinagawa ang paglilinis alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na linisin ang mga daluyan ng tubig sa buong bansa upang mabawasan ang panganib ng pagbaha, lalo na ngayong panahon ng tag-ulan. Kabilang sa isinagawang gawain ang pagtanggal ng basura, putik at iba pang sagabal sa mga kanal upang mapabuti ang daloy ng tubig at maiwasan ang pag-apaw nito sa mga komunidad. Ayon sa ahensya, patuloy rin ang pakikipag-ugnayan ng ahensya sa mga lokal na pamahalaan at iba pang katuwang na ahensya upang mapanatiling malinis at maayos ang mga waterways para sa kaligtasan ng publiko. Samantala, nanawagan ang mga otoridad sa publiko na maging mapagmatiyag at sumunod sa mga abiso ng pamahalaan habang patuloy na binabantayan ang epekto ng habagat na inaasahang magdadala ng pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa. Pinapayuhan din ng mga residente sa mga lugar na mababa at madaling bahain na maging handa sa posibleng epekto ng masamang panahon. Balita gikan sa Southern Leyte para sa Bagong Pilipinas, Dalia Apiara Orit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogod.
13: Radyo Pilipinas,
14: Radyo Pilipinas,
13: News Nationwide.
12: Bangsamoro Human Rights Commission nagpaalala sa malayang pagboto para sa kauna-unahang parliamentary elections. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi City. Narito ang report ni Johania Yusuf.
13: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas.
13: Report.
12: Johania.
16: Nagpapaalala ang Bangsamoro Human Rights Commission o BHRC ng Llano del Sur sa mga botante at mga kandidatong kalahok sa kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro na igalang at pangalagaan ang karapatang makaboto ng malaya ngayong nagsimula na ang opisyal na campaign period. Ayon kay BHRC Llano del Sur Provincial Director, Attorney Nasifa Abulais Langlang, batay sa karanasan sa mga nakalipas na halalan, isa sa pinakamadalas na paglabag sa karapatang pantao ay ang pananakot, pagbabanta at iba pang uri ng impluensya na naglilimita sa malayang pagpili ng mabutante. Aniya, maaari itong humantong sa mas malalang insidente tulad ng election-related violence at iba pang paglabag sa karapatang pantao. Bilang paghahanda, sinabi ni Attorney Langlang na nagsasagawa ng kanilang tanggapan ng human rights at voter education para sa publiko. Gayon din ang mga orientasyon para sa mga guro at iba pang election duty bearers upang matiyak ang paggalang sa karapatan ng bawat butante. Sa araw naman ng halalan, magpapakalat ang BHRC ng mga monitoring team sa iba't ibang lugar sa Llano del Sur upang bantayan, i-dokumento at agarang matugunan o maiparating sa kaukulang ahensya ang anumang insidenteng may kaugnayan sa paglabag sa karapatang pantao sa panahon ng eleksyon. Para sa Bagong Pilipinas, Johania Yusuf, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
13: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas.
13: News Nationwide.
12: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Martes, August 4, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita ko po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Tuesday morning sa inyong lahat.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
8: News Nationwide.
17: Nationwide.
18: We know you're always on the go. On the go.
19: Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no.
20: Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated.
21: Reliable news delivered to you as it happens.
22: Para sure na wala kang mamimiss.
23: Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph.
24: Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1.
25: And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1.
26: Together, let's dismiss this information.
27: Radyo Pilipinas, 738 AM.
28: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
29: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
30: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
29: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
31: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
29: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
32: Ngayon, lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya, ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
29: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
31: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
29: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Ang sayaw ay mahalagang bahagi ng ating kultura. It is a universal form of self-expression, and no other dance expresses it better than ballet. Meet Alice Reyes, a Filipino dancer, choreographer, teacher, director, producer, and founder of Ballet Philippines. Alice took lessons in classical ballet at a very young age. She completed a Bachelor of Arts degree in History and Foreign Services and took postgraduate studies at Ateneo de Manila University. Alam niyo ba na noong February 1970, her dance company staged the first ever modern dance concert at the Cultural Center of the Philippines' main theater? At noong June 2014, si Alice Reyes ay naparangalan ng highest award in the arts ng Order of National Artists of the Philippines.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Bose.
5: Philippine Standard Time. 4 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga.
6: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Muli isang magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning, good morning. August 4, Martes. August 4, 2026. Ito po mga kaibigan ng programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Napapakinggan sa 104.3 The Capital FM, ganun din sa Sports Radio 918 kHz. At sa Radyo Magazine, 1278 kHz. Kasama niyo po mga kaibigan ng gambamayang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alianige.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Traffic update muna tayo, direkta mula po sa MMDA Metro Base.
6: Radyo Pilipinas, traffic!
5: Iatid sa atin ni Gia Rivales. Gia, good morning! Gia. Babalikan natin maya-maya si Gia Rivales mula sa MMDA Metro Base. Try natin ulit. Gia, good morning! O, maya-maya. Babalikan natin. Mukhang hindi pa ready yung linya. Yung linya ang hindi ready. Yan. Okay. At mga kaibigan, ito muna ho ang latest sa galawan ng presyo ng petroleum products simula ngayong araw na ito, araw ng Martes.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Ito, gasolina bababa ng 73 centavos per liter. Gasolina ho yan. Ang diesel, bababa. O, yung iba, nagbaba na kanina. 60 centavos per liter. Kerosene, baba ng 2 pesos 9 centavos per liter. Karamihan po sa kanila, nagsimula na mga oil companies, nagsimula na ng pagbaba kaninang alas 6 ng umaga. Pero sa panig po, of course, ng mga pampublikong sasakyan, mga kwalipikadong public utility vehicles, entitled pa rin sila sa fuel subsidy na 10 piso kada litro. Kinakailangan lang ho kayo ay accredited, ano? Kayo ay nakalista. Kayo ay kwalipikado. Dahil yan po na-verify sa pamamagitan ng isang app na ginagamit ng mga accredited gasoline stations. Pag chinek nila at nandoon yung inyong plate number, ay pagkakalooban ho kayo ng, ano, ng 10 pesos na subsidy kada litro. Okay, eto na. Balikan natin ang MMDA Metro Base traffic update. Iatid sa atin ni Gia Rivales. Gia, morning.
7: Good morning po, Sir Alan, at sa mga tagapakinig po ng Radyo Pilipinas. Umpisahan po natin ang live traffic update dito sa southbound ng EDSA. Makakaranas po tayo ng bahagyang pagbagal ng daloy ng trapiko simula po dito sa may Montedepedad hanggang makarating po yan dito sa may Ortigas Avenue. Pag-akit naman po ng Ortigas flyover ay maluwag naman po at tuloy-tuloy ang takbo ng daloy ng mga sasakyan hanggang makarating na po yan dito sa Guadalupe. Ngunit kasahan muli ang bahagyang pagbagal dito naman po sa may Australia hanggang sa may Buendia Avenue. Ngunit pagkatapos naman po niyan ay tuloy-tuloy na po o maluwag na po ang takbo ng daloy ng mga sasakyan hanggang makarating na po yan ng Malafacia. Dumako naman po tayo sa northbound ng EDSA. Makakaranas po tayo ng bahagyang pagbagal ng daloy ng trapiko dito po sa may Magallanes flyover hanggang makababa na po yan dito sa may Buendia Avenue. Masusundan din po ng bahagyang pagbabagal dito naman po sa may Reliance hanggang makarating naman po yan dito sa may SM Mega Mall. Ngunit pagkalagpas po niyan ay tuloy-tuloy naman po ang takbo ng daloy ng mga sasakyan hanggang makarating na po yan ng North EDSA. Paalala lamang po sa ating mga motorista, tayo po ay may number coding na nagtatapos sa number 3 at 4. Bawal po tayong lumabas ng kalsada simula alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga at masusundan po ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi, maliban lamang po sa lungsod na Makati na meron pong number coding simula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Kung meron man po tayong katanungan at nangangailangan ng emergency assistance, maaari lamang po tumawag sa MMDA Hotline 136. Ito po si Gia Rivales mula Metro Base. Magandang umaga po.
5: Thank you so much, si Gia Rivales. Yan po ay direkta mula sa MMDA Metro Base.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Kayo po'y nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Itong programang Boses, napapakinggan po sa 104.3 The Capital FM. At sabayan din na napapakinggan sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. Napapanood din sa live streaming ng mga social media pages ng nabanggit po ng mga himpilan. Sandali lang, ilan muna mga paalala.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Pinalakas. Pinalawak.
2: Radyo Pilipinas.
6: Radyo. Publico. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio. Radio Pilipinas. World Service.
8: Ang taginting ng FM.
6: At lakas ng AM.
8: Sa iisang himpilan.
6: Pinagsanib na puwersa.
8: Para sa mas malawak.
6: Mas maraming mararating.
8: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
6: At serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radio Pilipinas. News nationwide.
9: Trending issues na pinag-uusapan.
10: World News in 5.
11: Ang inyong institusyon
12: sa Philippine Sports Broadcast.
13: Ipapahuli sa mahalagang kaganapan.
14: 66 Informasyon.
15: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
16: Sports Radio. 918.
17: Radyo Magazine. 1278.
18: At Radyo Pilipinas World Service.
19: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
20: Mapapakinggan na
21: sa Capital 104.3 FM.
22: Capital 104.3.
23: Radyo Pilipinas World Service.
24: Sports Radio.
25: Radyo Magazine. Servicio Publico.
26: The AM and FM collab.
27: Sa Capital 104.3 FM.
28: Radyo Pilipinas.
29: Radyo Pilipinas.
30: And Capital 104.3 collab.
31: Collab.
32: Ito ang Presidential Broadcast Service.
33: Radyo Pilipinas.
34: Radyo Publico.
35: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
36: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
37: Radyo Publiko.
36: 738 AM.
5: Balik tayo dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kapon po ay nakausap natin si MMDA General Manager at Spokesperson Undersecretary Nicolas Torre III, ano? Kaya lang nung bandang after a few minutes ay nag-choppy na ang kanyang signal. Meron pa tayong nais na hinga ng update from the MMDA, ano? Kapon, napag-usapan natin yung pagtutulungan ng MMDA at ng Department of Energy kaugnay ng waste-to-energy partnership na yan, ha? Kaugnay pa rin ng naging pahayag ng Pangulong Marcos na biyendahan ang Ecological Solid Waste Management Act. Ngayong umaga, of course, hingi naman tayo ng mga update sa patuloy po ng mga hakbang na sinasagawa ng MMDA kontra sa mga pagbaha. Re-relate natin sa basura yan, among others, abay kinakailangan ho ang disiplina ng lahat. Narito si MMDA General Manager at Spokesperson, Undersecretary Nicolas Torre III. Yusek Torre, sir, magandang umaga po.
38: Good morning, Sir Alan, at good morning sa inyo mga tagapakinig.
5: Yes, sir. Una, sir, nga namin ang update. Of course, yung pong patuloy na mga hakbang ng ating MMDA to make sure na kung nagkaroon man ng mga malakas na pag-ulan at ay mabilis namang huhupa o kaya ay hindi maiipunan ng tubig baha yung mga low-lying areas natin dito po sa National Capital Region, USEC, sir.
38: Yes, Sir Alan. For quite a while now, since before pa dumating yung mga ulan na to, nagkakaroon mo tayo ng mga hakbang para mapigilan itong mga pagbabaha na to. Ang ating prinsipyo na naman, simple lang eh. We just want to make sure na ang dalilan ng mga tubig ay clear. Iwawider natin ang parang mag-feedback.
5: Apo. Okay naman po. On air is na napakalinaw. Yan, malinaw. Yes, sir.
38: Sige. Go ahead.
5: Yes, sir.
38: Ang simple lang ang ating prinsipyo rito. Kailan ang daluyan ng tubig ay open, ang mga drainage na pumapasok at pinapasokan ng tubig ay dapat clear. At pagkatapos, sinisiguro natin ang capacity ay palagi optimum capacity, walang basura at walang mga siltation.
5: Opo. At of course, we understand that the MMDA ay nag-ooperate po ng tinatawag ng mga pumping stations in various parts of the National Capital Region. At ang mga ito ay malaking bagay pagdating sa pag-iwas o para maiwasan ang pagkakaroon ng mga pagbaha. Please give us an update sa aspetong ito, Yusek Torre, sir.
38: Yes, sir. Meron tayong 73 pumping stations sa ngayon at ito naman ay palagi nating sinisiguro at may regular na operations yan, maintenance at sinisiguro na optimum ang kanyang capacity. Kailangan natin kasi ng mga pumping stations na to kasi dumating na tayo sa punto na ang lupa dito sa Metro Manila ay kung hindi man mababa, ay halos kalibel na or konting-konti lang ang diferensya ng elevation sa level ng dagat. Kaya hindi na kaya ng gravity, kung gravity lang ating aasahan na magpapahupa ng tubig dito sa inland areas. So, kailangan natin ng pumping station para ma-force out ang tubig papunta sa mga creeks na in return ay magdadala sa kanya either sa Manila Bay or sa Laguna Libay.
5: Opo. Nabanggit po ninyo, may mga areas na, maraming areas dito sa atin sa National Capital Region, kung hindi man kalibel na ng tubig dagat o sea level, yung iba mas mababa pa kaysa sa actual na sea level. Kaya yon, madalas naiipunan ng tubig. Yusek, sir.
38: Yes, sir. Ang Kamanabe area natin talagang ganoon. At saka yung mga coastal area natin, kahit okay. Na yung nandiyan sa Manila, pag tinignan natin yan, hindi natin napapansin yan. May mga areas dyan na mas mababa na kaysa sa level ng tubig ng dagat. At pag mag-reverse ang tide, pag mag-high tide, eh makikita natin na ang Inog Pasig mas mataas na kaysa sa lupa sa labas. Kaya ang nagpipigil na lang ng tubig ng Inog Pasig na pumunta sa lupa ay ang mga dikes along the river mismo.
5: Yes, oho. So malaki ang tulong nitong mga dike na ito para kung sakali ay naiiwasan yung pagtawid ng tubig doon sa mga low-lying areas, sir.
38: Yes, sir. Talagang yan lang ating last line of defense na yan. At pag yan ay nasira, talagang papasok ang tubig sa lupa.
5: Opo. And we understand na ang inyong koordinasyon at pakikipagtulungan sa mga LGU at maging sa iba pang ahensya ng pamahalaan, meron daw pong malawakan din na pagkakaroon ng mga flood control projects. Halimbawa, dito po sa kabaan ng Taft Avenue sa lungsod ng Maynila. Any updates sa aspetong ito, GM Torres, sir?
38: Yes, sir. Yan ay ginagawa natin in coordination with DPWH kasi meron tayong mga panibagong pumping stations na ino-operate yan at may mga mobile pumping stations din tayo na para temporarily ay makaka-alleviate ng pagbaha dyan. Kasi may mga drainage dyan na dahil doon sa Dolomite Beach ay may pinamahan dyan na mga drainage kaya kailangan nating i-re-engineer para ang diminished capacity ay maibalik at mas mabilis na mailabas ang tubig galing dyan sa inland, lalo dyan sa area ng Taft Avenue, dyan sa may Padre Faura, palabas ng Manila Bay.
5: Yes, sir. Sir, GM, on another matter, of course, implemented na po itong tinatawag na no contact apprehension policy. Makikibalita lang kami for updates from your end. Malaking tulong na ba talaga ito pagdating sa traffic enforcement and management natin sa National Capital Region, sir?
38: Well, sir, Alan, alam mo, ang NCAP naman, wala namang bagong batas na ini-implement yan.
5: Yes.
38: RA4136 pa rin at saka yung Metro Manila Traffic Code pa rin ang ating ini-implement dyan.
5: Opo.
38: Kaya at the end of the day, ang gusto lang natin dyan sa NCAP ay ginagamit lang natin ang teknolohiya para yes. Ma-leverage sa law enforcement. Ibig sabihin, kahit na hindi nakikita ang ating mga traffic enforcers at iba pang mga law enforcement authorities dyan sa kalsada, meron tayong backup na teknolohiya, ang ating mga AA cameras, para masiguro na nahuhuli natin ang mga nagbabiolate. Kasi opo. Ang sa atin lang dito, gusto natin i-instill ang disiplina at gusto natin i-instill sa ating mga kababayan na sumunod tayo sa batas kahit yes. Na walang nakakita na enforcer. Mm-hmm. Ang sa atin naman, no, pero ang pamantayan natin dito, ang pamantayan natin sa NCAP ay hindi sa dami ng huli. Gusto natin dumating ang panahon na wala na tayong nahuhuling violator sapagkat ang mga tao, ang mga kababayan natin ay sumusunod sa batas. Hindi lang dahil takot sila sa NCAP o takot sila sa enforcer, kundi dahil ito ang tama at ito ang dapat gawin.
5: Ayun, kumbaga magiging top of mind na nila ang disiplina sa mga kalsada. Kasi sir, di ba, dun sa mga areas na alam na o nakilala na sobrang higpit ng ganitong mga batas sa traffic, like pag nasa loob ng SBMA o kaya nasa loob ng Clark sa Pampanga, eh, ang mga nagmamaneho, eh, sobrang disiplina. Ibig sabihin, kung kakayanin, talagang kaya naman, sir, di ba?
38: Yes, talaga naman, yun nga ang sa ating gustong ma-instill dyan, na hindi dahil may NCAP o hindi dahil may nagbabantay, eh, susunod. Kundi gusto natin na may sumunod. Dahil maging takubay na, dahil naging muscle memory na, ang pagsunod sa batas. Pero ang bottom line natin dyan, ano, ang gusto rin natin talaga is gusto natin ma-develop ang habit na yan. Because there is certainty, there will be the best deterrence, naniniwala pa rin tayo. The best deterrence to violations or violators is the certainty of punishment.
5: Mm-hmm. At saka siyempre, top of mind din, dapat ang road safety. USEC, yes. Di ba?
38: Yes.
5: Ayun. Okay. Now, tungkol sa NCAP, may paraan para ma-verify ang isang motorista kung siya ay lehitimong may violation na natsyempohan ng NCAP. Kasi may mga natatanggap din kaming text na nagsasabi, halimbawa, Sir, ganito, may natanggap kami na text message na sinasabing may violation kami sa NCAP. Hindi naman nila alam kung totoo o baka mamaya scam, USEC Torres, sir, yung mga ganon.
38: Yes, maraming enterprising ngayon ng mga kriminal na ang ginawa ngayon ay gumawa ng fake website na phishing site, no? Ito lang ang bottom line para sigurado. Pag may matanggap kayo na text message na yan, yan ay scam. Lalo na kung may link na i-click nyo at magbabayad kayo.
5: Yun.
38: Ang pinakasimple dyan, ginawa ko na sa Facebook ko.
5: Opo.
38: Sa mga hindi ko pa followers at hindi pa nakabasa ng text ko. Pati MMDA ay merong post regarding that matter.
5: Mm-hmm.
38: Ang pinaka-best na test dyan, lagyan nyo ng taking plate number at taking phone number.
5: Aha.
38: Ilagay nyo ang plate number ABC123 at ang phone number 0917-123-4568 para makita nyo na ito ay peke nga talaga. Dahil bibigyan pa rin kayo na may violation kayo, bahay kayo na 1,000, i-enter nyo ang inyong mga credit card details, which is kalokohan yun. Peke na ang plate number, peke pa ang telepono, pero may violation pa rin.
5: Yun. Nako, napakagandang tip niya ng mga ganyan, USEC. Ano? So, ibig sabihin talagang mahalaga rin ang pakikipagtulungan ng ordinaryong mamamayan para masolusyonan nga itong mga concerns na ganito, USEC, sir.
38: Yes po, kailangan talaga maging alerto rin ang ating mga kababayan para hindi sila mabiktima.
5: Mm-hmm. Okay. In closing, mensahe po, USEC Torre, lalo na sa mga kababayan natin na nakikinig at nanonood dito sa Metro Manila, yung mga ngayon, halimbawa, ay nasa kalye at nagmamaneho at nasa kanilang mga mobile phones nakikinig. Please go ahead po, sir.
38: Maraming salamat Sir Alan sa pagkakataong maibigay ang sa pagkakataong ibinigay niyo para maihayag ng MMDA ang mga programa namin. Sa ating mga kababayan, laging tandaan, pag may aberya sa daan, ipa-MMDA na yan dahil 136 limang minuto kami ay nandiyan.
5: Yes sir. Thank you very much USEC Nicolas Torre the 3rd sir. Good morning po. Mga kaibigan, MMDA General Manager at Spokesperson Undersecretary Nicolas Torre the 3rd.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Publiko.
0: 738 AM.
5: Philippine Standard Time. Meron tayong 24 minutes na makalipas po ang 7 AM. Maya-maya, tayo po'y makikipag-ugnay naman sa Office of Civil Defense. Ha? Yung Tropical Depression Luis, hindi na Tropical Depression. Siya ay low pressure area na. Pero makikibalita tayo of course sa OCD maya-maya. Makakausap natin OCD spokesperson si Sir Juni Castillo. Yan po sa pagbabalik ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Publiko.
0: 738 AM.
2: Curious din ba kayo kung gaano kabilis at kalaki ang tsunami? Kapag nasa malalim na parte ng dagat, umaabot ng 800 kilometers per hour ang bilis ng isang tsunami o halos kasing bilis ng lipad ng isang eroplano. Pagdating nito sa dalampasigan, nasa 40 hanggang 80 kilometers per hour naman ang bilis nito. Parang takbo ng kotse sa kalsada. Kung taas naman ng alon ang pag-uusapan, aabot ng lampas 10 metro ang taas nito o kasing taas ng tatlong palapag na bahay. Imagine that. Kaya, we should take it seriously kapag may tsunami warning sa ating lugar. Oh, ayun, alam mo na ha? Hashtag panatag ang may alam.
3: Sampung taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea.
4: Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
6: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
4: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
6: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
4: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Wincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
36: Publiko 738 AM.
5: Update naman mula sa Office of Civil Defense, OCD. Makakausap natin OCD spokesperson, Sir Juni Castillo. Sir, magandang umaga po.
7: Magandang umaga sa Alan, magandang umaga sa mga tagapakinig at tagapanood.
5: Yes, sir. Hingi lang kami ng update, sir, from your end sa Office of Civil Defense sa mga naapektuhan po ng Tropical Depression Luis at ng Habagat, sir.
7: So ngayon, Sir Alan, yung initial na datos na nakakuha natin sa Office of Civil Defense, merong 17 barangay at 7,700 families na apektado po nitong pinagsama po, no, yung Luis, ganun din yung Southwest Monsoon o Habagat. Pero again, no, Sir Alan, this is initial data, no. We'll see when the reports are coming in, no, coming from the Northern Luzon also.
5: Okay, at itong initial report na pumasok na 17 barangays and around 7,700 families na naapektuhan, lahat po yan ay nandyan sa gawi ng Northern Luzon, sir.
7: Dito sa datos na to, Sir Alan, no, meron pa dito kasama sa Bicol Region and then in fact meron pang sa Mindanao, no, dahil kasama dito yung sa Habagat.
5: Yun, okay. And dahil humina ng tuluyan into a low pressure area itong Tropical Depression Luis, pero of course tuloy-tuloy pa rin ang pagkilos ng ating OCD at ng NDRRMC. Nasa anong status na po? Level of alertness, ika nga, ang ating OCD sa kasalukuyan, sir.
7: Ang NDRRM Operation Center natin, Sir Alan, nasa blue alert status pa din tayo. Ibig sabihin, no, heightened monitoring at saka naka-standby pa din yung ating mga iba't ibang ahensya, no. And then hindi lang dito sa Operation Center sa National, okay, maging doon po sa mga regional na DRRM Operation Center natin ay naka-antabay din po, no, naka-blue alert status. In fact po, no, sa Region 1, nakaantabay doon, no, yung mga iba't ibang response clusters, no, activated doon yung different response clusters para kung ano man po ang mga kakailanganin ng mga kababayan natin doon.
5: Ayun. So ibig sabihin hanggang ngayon ay naka-alerto pa rin itong mga response teams na ito sa mga areas po na naapektuhan ng bagyo. Hanggang ngayon ba, sir, meron pang mga reported na flooded areas dahil sa iba't ibang areas na dinaanan ng Bagyong Luis, eh, may mga malakas na pag-ulan din na naitala, Sir Juni?
7: Tama po kayo, Sir Alan. Ano, meron pong naiulat sa atin na 17 po, no, or 17 na flooded areas. Kasama po dito yung sa Region 1, kasama din yung sa Region 9, ganun din dun sa bar, no. Kasi nga pinagsama ito, no, Bagyong Luis, na ngayon ay LPA na po, no, at saka yung sa Habagat din po, no. Pero kahit kaka-LPA na, Sir Alan, itong Bagyong Luis, no, kasi ayon sa PAGASA, may mga pag-ulan pa rin po na pwedeng mangyari, no, doon sa iba't ibang lugar, no, kaya antabayanan pa rin po yung mga reports po ng PAGASA, no, lalo dun sa heavy rainfall, kasama dyan siyempre yung Pangasinan, and then ganun din yung iba pang mga karatig probinsya, no, na maari pa rin daw pong ulanin.
5: Okay. Sa ngayon ba, sir, meron pa tayong naitala na mga nananatili pa rin sa mga evacuation sites in various parts of the country, sir?
7: Sa ngayon, Sir Alan, meron na 1,200 na mga pamilya na nasa loob ng evacuation center, o katugas ito ng halos umaabot sa almost 4,000 ng mga kababayan natin ang nasa loob ng evacuation center.
5: These are 4,000 individuals po, Sir Juni.
7: Ako, umabot po sa gata.
5: Okay, baba, marami pa rin, ano. Okay. Well, Sir Juni, ano, magbaliktanaw tayo dito sa ikalimang State of the Nation address ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ano po. Binanggit ng Pangulo na dito sa ngayon, within this year, 2026, sisimulan na yung pagtatayo ng mga disaster resilient na Ligtas Pinoy centers. At ang mga uunahin daw po rito yung mga areas na madalas tamaan ng matinding bagyo. Halimbawa, gaya ng Bicol, Eastern Samar, Bukidnon, Davao de Oro. Sa panig po ng OCD, ano pong inyong update na may pagkakaloob tungkol dito, sir?
7: Tama po kayo doon, Sir Alan, no? Yung Ligtas Pinoy Center, dahil meron na nga po yung batas, ano, nung nakaraang taon, na dapat po magtayo po, no, ng mga designated na evacuation center sa iba't ibang munisipyo at mga syudad. Although, even before the batas, Sir Alan, no, tuloy-tuloy naman na nagpapatayo nung mga evacuation center sa iba't ibang lugar, no. Pero this time, no, kasi institutionalized na siya. So yung paglalaan ng pondo at saka yung pagpili din, ano, at saka pag-prioritize nung mga pagpapatayo ng evacuation center. Malaking tulong po itong batas na ito, no, na may ganito na para po kumbaga hindi na gagamitin yung mga eskwelahan o yung mga ibang mga gusali, no. Mm-hmm. Kundi meron na talagang designated na evacuation center na kumbaga maaayon sa disenyo, and then ganoon din yung tamang lugar, no, na kung saan dapat ito itayo na sa mas ligtas na lugar.
5: Opo, nabanggit nyo nga yung ang mga paaralan, mga eskwelahan mismo ay nagagamit bilang mga evacuation sites. So with this law in place at yung mga proseso na kinakailangan para dito ay kahit papano talagang maminimize na kung talagang kinakailangan at talagang wala pang mga evacuation center at saka na lamang magagamit yung mga paaralan, Sir Juni, ano ho?
7: Tama po, Sir Alan.
5: Okay, isang puntos pa, nabanggit din ng Pangulo ang tungkol sa digital technology. Alam naman nating lahat na halos lahat ng Pilipino may cellphone, may mga apps, and isa sa mga impormasyon na dapat ay mabilis makuha ng ating mga kababayan ay ang may kaugnayan sa pag-iingat at kaligtasan kapag mayroong mga kalamidad o sakuna. And we understand patuloy na pinalalakas ang mga apps na ito para magbigay ng kaukulang impormasyon sa ating mga ordinaryong mamamayan, Sir Juni.
7: Tama po kayo, Sir Alan, no? Yung paggamit ng teknolohiya, ito ay napakahalaga pagdating sa disaster risk reduction and management, no. Kaya ito hindi lang po mga apps, no, pati yung mga web-based na mga platforms, no, ay nagagamit natin. Ganun din yung mga pagpaparating, no, sa mga cellphone, mga early alert warning system, no. So kaya ito po yung mapapalakas nito. Lalo-lalo na po, no, syempre napakahalaga na bawat impormasyon na base sa siyensa at sa mga sa eksperto ay makarating po no doon sa ating mga kababayan. So mahalaga po 'yan ano. Meron na rin mga platforms po no, kaya ulit-ulit natin yung Hazard Hunter PH.
5: Yes sir.
7: Hindi pa siya apro po pero doon sa platform na 'yon kasi makikita na natin kung sa ano yung mga klaseng bantang panganib meron sa lugar natin. Yung pag-asa po no, meron ngayon yung panahon na app no. Ito naman doon makikita itong mga real time mga bagyo no at saka mga iba pa pong mga hazards no. So napakahalaga po nitong mga ganitong paggamit ng teknolohiya sa ating pong ginagawang disaster management.
5: Mm-hmm. At binabanggit niyo yung disaster management. Of course, sa panig ng mga local government units mismo, malaking tulong ito sa pagdetermine nila kung dapat bang magkaroon halimbawa ng komunidad, ng mga bahayan sa isang partikular o hindi, base sa mga impormasyong makukuha dito sa ganitong mga apps at mga web pages, Sir Juni.
7: Tama po, tama po. Ang ating pong mga lokal na pamahalaan ang masigit na mga kailangan nito, ano? Dahil nga po specific no malalaman nila kung ano-ano yung mga bantang panganib na meron sa kanilang lugar. Ginagawa na rin naman po ito, ano? Pero mas palalakasin pa natin, ano? Yung mga comprehensive land use plan po, no? Ng mga lokal na pamahalaan. So malaking tulong po, no? Na meron na silang mga hazard maps, mga risk maps, no? Para ma-identify po kung saan yung mga ligtas at saka yung mga hindi ligtas na mga dapat pong tingnan doon sa lokal na pamahalaan.
5: Opo, okay. Sir Juni Castillo, sir, salamat po na marami sa mga updates mula sa ating Office of Civil Defense, sir.
7: Maraming salamat po.
5: Thank you, sir. Good morning. OCD spokesperson, Sir Juni Castillo.
36: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
30: Radyo Publiko.
36: 738 AM.
5: Oras sa buong Pilipinas, 7:38 ng umaga. 7:38 ng umaga. Maya-maya, may update naman tayo mula po sa Campo Crame. Ha? And later on, tayo po'y makikipag-ugnayan din sa Philippine Coast Guard. Yan. Okay, eto, PNP, bukas sa investigasyon ng Commission on Human Rights, kaugnay ng mga aligasyon ng karahasan at hindi raw makatwirang pag-aresto ng pulisya sa mga rallyista noong SONA. Ang detalye atin sa atin ni J. Mark Dagala.
30: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: J. Mark.
8: Masalan, magandang maga, makikipagtulungan ng Philippine National Police Commission on Human Rights sa ginagawa nitong investigasyon. May kaugnayan yan sa mga aligasyon ng umano'y karahasan ng mga pulis at walang basayang pag-aresto umano laban sa 51 rallyista noong kasagsagan ng ikalimang State of the Nation address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong isang linggo. Ayon kay PNP Chief Police General Luis Melencio Nartates Jr., bukod sa pagiging bukas sa investigasyon, handa rin sila magpataw ng kaukulang aksyon laban sa mga katauhan nila na sakaling mapatunayang may paglabag nga. Sumalit nanindigan ang PNP chief na tumaan sa tama at makataong proseso ng batas ang pag-aresto sa 51 individual at bahala ng piskalya at o ang korte na tumukoy sa naging hakbang ng mga pulisa. Magugunit ang nanawagan ng ilang human rights at people's organizations sa Commission on Human Rights na magsagawa ng independent investigation sa umunang marahas na dispersal at pag-aresto sa mga nagpo-protesta. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag.
9: The Philippine National Police will always be open, lalong-lalo na yan ay Commission on Human Rights. That is deemed necessary for us to make some adjustment and or maparusahan ang dapat maparusahan. The recent arrests, about 51 were arrested, they were inquested or referred to the proper court. And doon na lang tayo, doon na lang natin titignan if there were violations that were committed. But we're open.
8: Yan ang tinig ni PNP Chief Police General Luis Melencio Nartates Jr. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Thank you so much, J. Mark Dagala. Update po yan, direkta mula sa Campo Crame. Meron tayong 41 minutes makalipas ang 7 a.m. Maya-maya sa pagbabalik ng programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Tayo po'y makikipag-ugnayan sa spokesperson ng Philippine Coast Guard, si Commodore Noemi Cayabyab. Sandali lang po!
36: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
30: Radyo Publiko.
36: 738 AM.
10: This is a public service announcement.
11: Discipline is the key.
12: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
11: Kilatisin ang sarili,
12: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
11: Importante rin na ating laging isipin,
12: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
11: Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: This is a public service announcement.
13: A public service announcement
10: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
12: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
36: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
14: Radyo Pilipinas.
36: Radyo Publiko. Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Balik tayo dito sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sa puntong ito, tayo po'y hihingi ng update direkta mula sa Philippine Coast Guard. Makakausap natin ang spokesperson ng Philippine Coast Guard, Commodore Noemi Quebiab. Ma'am, magandang umaga po.
15: Yes, Sir Alan. Magandang umaga po at maraming salamat po sa opportunity.
5: Yes, ma'am. Hingi lang kami ng update from the Philippine Coast Guard. Kaugnay ng pagtutok ng inyong mga opisyal at tauhan dito po sa naging epekto ng Bagyong Luis at ng Habagat. Ma'am.
15: Yes, Sir Alan. No? So, although noong mga nakaraang araw, kailangan po talaga natin mag-suspend ang mga sea travel dahil meron po nakataas na signal number 1 sa iba't ibang area po. So, ngayon, Sir Alan, lahat po ng sea travel, mga suspended sea travel ay na-lift na po. Kahapon, meron pa po tayo sa may Quezon at Bicol, pero ngayon ay since wala na rin po ang signal sa area na yon, ay na-lift na rin po at pwede na po mag-travel ang lahat po ng mga watercrafts at vessels sa area na yun.
5: Ayun. So, ibig sabihin, walang signal, wala rin mga gale warning na nakataas sa Commodore, ma'am.
15: Yes, tama po kayo. Pero again, despite of that, Sir Alan, ang ating pa rin pong constant reminder sa ating po mga mangingisda, particularly yung ating po mga kababayan na mga gumagamit po ng sasakyang pandagat, kung makikita po yung talagang hindi pa rin po maganda ang lagay ng karagatan, ay huwag niyo po muna talagang balakin na umalis po.
5: Opo.
15: So, yun din pong ating mga constant reminder.
5: Yes. So, dahil resumed na ang sea travel as of this morning, Commodore Quebiab, ibig sabihin, yung mga pansamantalang nahimpil sa mga ports natin, unti-unti na nakakabiyahe, ma'am?
15: Yes, tama po kayo, Sir Alan. So, halos lahat po ng mga nag-take shelter at na-stranded na mga motorboats ay nakaalis na rin po sa mga pantalan po.
5: Meron po bang mga reported na rescue ops na

0: kumpara na rin po sa kanyang pamilya. So, yan lang po ang naitala po natin, Sir Alan. Wala rin po tayong na-report na anumang pag-evacuate na ating kababayan. Wala rin po tayong na-report na anumang casualty. So, I think ang naging kagandahan po nito, Sir Alan, is naging proactive po talaga. Mm-hmm. Hindi lamang po ang iba't ibang ahensya, kasama rin po yung pakikipagtulungan ng ating po mga kababayan sa mga direktiba na ibinibigay po natin sa kanila.
1: Ayan, mahalaga yung binabanggit mo, Commodore, yung pakikipagtulungan at kooperasyon ng lahat. Pagka may abiso, sumunod tayong lahat para hindi magkakaroon ng anumang untoward incident, ma'am, di ba?
0: Yes, tama po kayo, Sir Alan.
1: Okay, we understand na meron ding abiso o advisory ang ating Philippine Coast Guard kaugnay doon sa posibleng pagbagsak sa mga katubigan ng Pilipinas ng mga debris ng isang rocket na ilo-launch ng China. I think this is August 5. Bukas, please give us more information and updates tungkol dito, Commodore Kayabyab.
0: Ma'am. Yes, Sir Alan. Nagbigay na rin po ng Maritime Advisory ang Philippine Coast Guard sa posibleng pagbagsak po ng rocket debris nitong Geelong 3. Ito po ay scheduled to launch ng People's Republic of China at based po sa Philippine Space Agency. Ito ay posibleng babagsak po bukas between 10:29 a.m. hanggang 11:04 a.m. At ang posibleng drop zone po nito, Sir Alan, ay approximately 94 nautical miles from Babuyan Island at 143 nautical miles from Santa Ana, Cagayan. So again, ang atin pong advisory at paalala sa atin pong mga kababayan at mangingisda na huwag po nilang hahawakan, makikita po nilang debris, ipagbigay alam po nila kaagad sa pinakamalapit na Philippine Coast Guard. Ang anumang kahinahinala o hindi pangkaraniwang bagay na makikita po nilang lumulutang o inaanod po sa karagatan, dahil itong mga debris na ito ay posible po merong mapanganib na mga materyales o residue o mga kemikal na maaaring magdulot po ng panganib sa kanilang kalusugan at kaligtasan.
1: Opo, yung nabanggit mo, Commodore Kayabyab, ma'am, huwag hahawakan, huwag lalapitan, i-report ka agad. Kasi ano ba, posibleng may mga taglay itong mga harmful chemicals sa mga others, ganun ba yon, ma'am?
0: Yes, Sir Alan. Ito pong rocket debris ay posibleng may mga residue pa po ito ng mga chemicals. So again, it would compromise the safety po at yung kalusugan ng ating pong mga kababayan na posibleng hawak po o lalapit sa mga debris na ito.
1: Ayun. Okay. In closing, Commodore Kayabyab, pakiulit lamang po yung mga detalye ng scheduled o inaasahang posibleng pagbagsak within Philippine waters nitong mga debris ng rocket na ito, please, ma'am.
0: Yes, Sir Alan. So, inaasahan po natin ang pagbagsak ng rocket debris bukas po yan sa pagitan po ng 10:29 a.m. hanggang 11:04 a.m. sa area po ng Babuyan Island at Santa Ana, Cagayan. Pero tinitingnan pa rin po natin, Sir Alan, na posibleng po itong lalapit sa shoreline. So again, ang atin pong paalala sa atin pong mga kababayan at mangingisda ay huwag po nilang hahawakan o lalapitan at ipagbigay alam po kaagad sa Philippine Coast Guard, sa pinakamalapit na himpilan po ng Philippine Coast Guard, ang anumang kahinahinala o hindi pangkaraniwang bagay na makikita po nila lumulutang sa karagatan.
1: Yes, ma'am. Commodore Noemi Kayabyab, ma'am, salamat po na marami for the updates mula sa Philippine Coast Guard. Ma'am.
0: Yes, Sir Alan, maraming salamat po at magandang umaga po.
1: Thank you. Good morning. Ang spokesperson ng Philippine Coast Guard, si Commodore Noemi Kayabyab.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Senator Jinggo Estrada naghain po ng motion for reconsideration matapos na tanggihan ng Sandigan Bayan ang kanyang hiling na makapagpiyansa. Ang detalye, hatid sa atin ni Mary Ann Bastasa.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
1: Mary,
3: kain nga ng motion for reconsideration si Senador Jinggo Estrada sa Sandigan Bayan 5th Division matapos na tanggihan ng korte ang kanyang naunang motion to fix bail. Sa motion, iginiit ni Estrada na hindi siya maituturing na flight risk kaya maaaring pagkalooban pa ng piyansa kahit wala pang naunang pagdinig para matukoy kung malakas ang ebidensya laban sa kanya. Binigyang diin ng kapwa ng senador ang naging desisyon ng Korte Suprema sa kaso ni dating Senador Juan Ponce Enrile kung saan pinayagan ito makapagpiyasa dahil mababa o ano ang

0: posibilidad na tumakas ito. Ayon sa kampo ni Estrada, tulad ni Enrile, ay hindi rin siya flight risk dahil siya isang incumbent senator at magobyerno. Pinanggit din ng kanyang kampo na ilang beses na siyang naging napahintulot na bumiyahe sa ibang bansa sa mga dating niyang kaso at sa lahat ng pagkakataon ay nakabalik siya sa Pilipinas para harapin ang mga kaso laban sa kanya. Iginiit din Estrada na agad siyang sumuko o kusa siyang sumuko sa mga otoridad nang malaman na may inilabas na warrant of arrest laban sa kanya. Dahil dito, hiniling ng Senador sa Sandigan Bayan na baligtarin ang naunang resolusyon at pagbigyan ng kanyang mosyon na itakda ang halaga ng kanyang piyansa at payagan siyang makalaya habang nagpapatuloy ang paglilitis ng kanyang kaso. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Berian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Thank you so much. Berian Bastasa, update po yan mula sa Quezon City. Oras natin, 52 minutes, makalipas pong 7 a.m. Sadali lang!
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 a.m. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Boses. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Weather update muna tayo. Direkta mula naman sa Pag-asa Forecasting Center.
2: Radyo Pilipinas. Weather.
1: Iatid sa atin ni Grace Castaneda. Grace, good morning.
4: Yes po, good morning din sa ating lahat. Kagabi nga po si Bagyong Luis ay nag-weekend na at naging isang low pressure area na lamang. But as a low pressure area, patuloy pa rin po itong nagbubulot ng mga pag-ulan for today sa bahagi ng Ilocos Region, Cordillera Mystic Region, Cagayan Valley, at sa area din ng Central Luzon, kasabay din po nung isa pang low pressure area na minomonitor din natin sa loob ng PAR. Malapit din po dito sa Bagyong Luis. So si Bagyong Luis, huli pong namataan sa vicinity ng Bagaw, Cagayan, while yung isa namang LPA is nasa coastal waters ng Balawan, La Union. So expect po natin, patuloy pa rin po yung maulan na panahon for malaking area ng Luzon for today, paminsan hanggang sa malakas pa rin po yung pag-ulan, kaya double ingat para sa ating mga kababayan. Samantala, yung isa pa namang bagyo, yung isa namang bagyo na minomonitor natin sa labas ng PARS, typhoon na may international name na Dolphin, huli na mataan sa line 2,330 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. Sa ngayon, wala po itong efekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Generally, west-north-westward po yung magiging pagkilos nito. Hindi natin nirule out yung possibility na pumasok ito sa loob ng PAR, but meron din po tayong scenario na ito ay lalapit lamang dito sa may northern boundary ng ating PAR region. But either po of these two scenarios is ma-enhance po nito yung habagat sa mga susunod pang araw. So expect natin for the whole week, maulan pa rin po yung panahon na ating mararanasan for today. Hanggang today, dala pa rin po ni Bagyong Luis for most of Luzon, and sa mga susunod po na araw, dala naman ng enhanced na southwest monsoon po natin, lalong-lalo na sa western section ng Luzon at Visayas. So pag-iingat po para sa ating mga kabayan. And also for today naman, may mga scattered din po tayong pag-ulan tagal na mararanasan dito sa Metro Manila, Calabarzon, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque, Antique, Iloilo, at Guimaras. Bulot naman po ng habagat. Well, for the rest of the country, possible pa rin yung mga isolated na mga pag-ulan dala ng localized thunderstorm. And mo muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Grace Castaneda, magandang umaga po.
1: Thank you, Grace Castaneda, mula sa Pag-asa Forecasting Center. Bye-bye time na kami sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong umagang ito ng Tuesday, August 4, 2026. Ang ating mga executive producer, Paula Antulin, Ali Gumatay, thank you. ang mga co-pilot natin sa technical side, Arnriel o Arnel Villamor, Jomarie Referial, Mary Ann Villos. Thank you, thank you. Nagpapaalam po, pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Tuesday morning sa inyong lahat.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
6: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
5: Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas,
7: Radyo Publiko.
8: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap, ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan, para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
9: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
8: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
10: Kasama po namin si Secretary Henry po.
11: Si Sec. Asan na si MS po yata nakakabit eh.
12: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
8: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakokonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
13: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
3: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas.
2: Interesting na usapan.
14: Hindi heavy.
15: Tugtugang chill.
2: Suave.
16: Learning from home na hindi boring.
7: Radyo Magazine,
5: 1278 AM.
17: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
18: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
19: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
20: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
21: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
22: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
23: Radyo on the go.
22: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
24: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
22: Libre to ha?
24: Walang bayad?
22: Oo, walang bayad!
24: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
2: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Magazine 1278.
25: Bubungad sa umaga.
26: Trending issues na pinag-uusapan.
27: Mga programang aabangan.
28: Agahan hanggang hapunan.
29: 66 Impormasyon.
30: GIS, your General Information Station.
5: Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas.
5: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
6: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
5: Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
7: Radyo.
0: Radyo Publiko.